0: tupok rito sa Middle East. Mato may mga US military bases na ginbira ko Iran. No, agkuanda nga mga kaapin nga nasyon hay patay ri ba nga mga US soldiers. No? Agbangod karon nagahugag man doon do Amerika nga maka tao man gapon noon ita rin nga response sa Iran, pagi man sa rin nga mga pagpamumba. No? Agandang binumbaro sa bilog sa mga importante nga lugar it Iran nga una nag-harvest sanda it milyones nga bareles it dayak rin ginatawag naton crude oil, mga kakipipe. No? Nga ginapaagi pa ron sa distillation process para nga mangin petroleum products, gasolina, no? Diesel, etc. Hey, epiktado kita eh. Bisang kagayo ta kita, pilat ang milyar o gayo ko rin yung mga nasyon nga nag-aaway. No? Dahil gani nga ro, presyo abi sa world market, gaiba. No? Tikon dagon niya sa ton sa Pinas, tikon mahay rito lagi sa liwan, di normal mahagal manandaro andang kondon. Presyo iya sa ton sa Pilas para nga makaginansya man sa natay ka ng hosto, maroon nilang mando negosyante, di ba?
1: Foro de los Pueblos. Hindi nilang
0: nagagaman ko negosyante. Now, makaroon, naisip pagi ko presidente last week, mga Thursday, nagapagawa ita anunsyo. Wednesday, aron yon ginapaabot nga mag-prepare do mga miyembro maura, dayang sektor magpahaom, ay kamuro makabaton ko rin yung ayuda nga 2,000 pesos. Oh? Four piece, numero uno, sa group one. Group two, siyempre, mga makonsiderar natin nga low income earners. No? Group three, ti mga mambay natin sa ana ita CBMS nga record, natuman nga po no sa second group, pero sa third nga group, ay mabasi pa sanda i cross match pa ron sa taga SSS. Marong ito kita kahapon ng bisita to check, no? Kung ano man bagaro preparation ko nasambit nga ahensya ay nagbisita kita mga K5 to sa may barangay party tara iba iba't poblasyon na ko mga residente. Blisite Kalibo ba? No. Pero dati part aron ita New Buswang, no? So, di karon nga area mga K5, ginplastar. Do, daya kara nga mga nakabaton or magabaton pang abiman na kahapon. Hay sa kalibo, lagi, 64 ro nagbaton. Una ro sa Blisite. Maabo-abo ro sa Banga. Mauro niya ro pag-adto rito sa Banga kahapon, nagatulumpukan. Sanda, nasa Tudosius Park. Hindi man, simpre, kabaw-baho bang ko Tudosius Park, libot aro maikater karon. Pero makita mo gid dudamo it ka tawo kahapon sa pagtumpok nanda ay nasa 241 do una sa Banga plus 64 do sa Kalibo suma total 305 do tanan-tanan mga eligible nga mga poor no mga poor and near poor Aklanon household. Oh. Nagbase sa daron again sa 2024 CBMS. Sandaro mga eligible nga klaro nga na-identify ko taga PSA. Pero ginatawag abi nga nga CBMS mga K5 Community Based Monitoring System. No. Nga ginpatigayon da ko July to September 2024 kubuhay tang dagon ha 2024 pa. So July nga ron ang September 2024 diba sinangawa ka mo. May mga taga PSA ka nga libot na sinyong lugar. Agaro no, gindiktan niyo yung pertahat mga uro, no? 2024 nga ginatawag naton Census of Population or the PAPSEN, no? Ag CBMS. Ayan. Hey, may check ho, with CBMS. Aba. Gin-post doon ko isayang kaklanon man. Hay ginpakita na rin sa anong pirtahan, no? Haraman na roamo, no? Kabay pa man nga makabaton man kami. Aron na nga listaron na lang yung butang. Ay, nakabutang palikaro, no? January, February, March, April, May, June, July, August. Ay, pa man, July to September, eh. Ay, August, yung mga ginatunan. Sanda, August 6, 2024, oh? Yan. Ano mga data? initial data pang doon. Di ba? Ano gin pa, ano lang gin pakita? Ay kabe pa man makakuha ako karon maka baton. Ay burag a question kapon pinaka question nanda mga K5. Hay haman ikay side ba naraya nga mga tawo nga nakahapon like Banga and Kalibo nga sandahay magabaton sa ruin nga time, sa ruin nga adlaw. At nga nang gin-aware, di ba, ro, iba ka ron, kaping kuanda nga kuan man, dahil may nag-agi man sa barangay, raro, ini totally nga sa barangay, o barangay roman lista, ginaklaro ron ko taga DSWD. Kaya kani para iwas isyo, sa runya-runya data at PSA sa nagabase, sandig sa 2024 CBMS. Bali, may participation yung barangay, tisa na ro that time, nag-assist 2024, way back ring dagon, sa taga PSA para mang identify ko rin nga ron nga mga mamba naton pobre na bilong mga K5 sa ginatawag naton poor, no? Pobre ro sitwasyon, pobreng Pilipino. Doon ba rin aton nga ginpangutan na to kapon, hey, doon ro hambay man ko rayang-rang nga mga nagabaton to kapon, hey, mana K5 nard, rang nanay bi manangara aside sa senior citizen ay bilong abirin sanda sa rin nga data at PSA sa CBMS ay pasok man imaw ag nakitry man lang kami kahapon man nga magkuhan niya mangusisa ay nagimataman mo sa listahan kung baga riba ay sa palaran nga sa, nagbasin sanda sa rin nga gindikit na sanda nga pertan nga arag kalima na ho nag-agi man galing kamit monitoring ay kung ano ni community based monitoring system. Yung monitor, klaro man kami sa among sa sarili nga wa kami it may pangita ay ginakutan na bisan naron kataga kuan ha oh? may staff ron do taga PSA nga ginapangutan sa ginakuan sa naron gina paagi sa ginatawag mga ano may mga questionnaire sa nang buyot ron ikaw ano pangita mo gabaligat taya pilaring unga o oh, singa trabaho ring unga ay mire ba kami mga abroad man haron yung matama nakita sa mga abroad ngaron kaliwana ko may abroad ag unga kartos ibang bansa imang garunon ko think yani nang imang bansa ron ay wawa ani man kami ay wat mauso iri ang trabaho sa Pilipinas nang imang bansa lang man ron ay ruyabi sa Pilipinas masyado man abimana nga taas ro standard yung ginapangita first mo nga first job mo so yan katimot with 1 year experience kasi kating kakita mo to sa Pilipinas nga mauron agi no ro mga ibang kompanya nga also it empleyado fresh grad, tapos with 1 year experience. Alukuhan man kong kisay. Ito rin ba nagpakig sa palaran, yung ma-abroad lang doon ay, aside sa, siyempre, dolyares na ginakita rito, kumpara sa sweldo yas Pilipinas, kung halimbawa, nangingin, kung kagid abi, no? Helper, ay ito ay, kung domestic helper ka timo, may kwan ka ting, may ikaulik ka timo, manaming gracias Pilipinas, kung kaping wakatimot bisyo. Pero kung gugong OFW ka nga ni, gakita ka ba't manami itong sweldo, ay kung lulong ka man sa online gambling, bao, ginoo ko, pati ring hapundar diyan nga bukot imo, ibaligya mo makon sini mo kon, di ba? Pero manami ito nung may ibang OFW na itong mga kababayan ta, nga may wala gidaron na ipupundal kasi white bisyo, agi na prefer ng daro andang family gidaro, situation ka nga family. Bakit daya, muni mo to, nga mga kinangan nun, anang, makabulig sa nang adlaw nga pagpangabuhi. Iba nga nga tukod agit mga into kang gidrina nga mga negosyo nga at least may source of income kahit papaano nga kung halimbawa hindi ka padaga ay sa kung ano nga problema at may mabugan do family nimo. No, it pundo nga igastos sa inyong pamilya. Ay may gintukod kang simpleng negosyo. Ay kung puro kapas cutter online sabong ano pa nilang bisyo ko iba nga nga mga sa abroad. Tagaro nga mga gina-promote ko mga kwan man artista vlogger nga mga link nga no nga kun imo i-click man do na siyempre kanto gataya taya ka man eh. Oh ito itao nga 2000 ko gobyerno na ito gid manihad to nga banyaban. Oh ay di ay kwan ni paagi sa digital man do ayudad government makara ay do gid man na iba kaon dangatan. Well anyway ay do indo kapon nga detalye na no, maki 305 ka mga aklanon no nakabaton. So ako nindo na nga ning ipamangkot. Wabit kon gidriya eh. Mismo nga taga DSWD ratong contact nito sa Region 6 nagibagot ah. Na indo na buon ko randa nga kwan kanada nga spokesperson Agad imo taro makalatag it

every month may tig 2K ka. That's why kahapon, una sa lugar kung sinaga ka na boro payment, may una nga taga PSA, no? Nga nag-assist, DSWD una man, sandaro in charge gig ka ron, mga K5, para nga saroy nga ron nga butang, sa first nga ayuda nga mabaton, gin ko lang gid-anay, paagi sa rin pila, para nga next nimo nga buol it ayuda, hindi ko mag-agi man sa pila, through digital na lang, kasi una ginabuan nun sanda it, mga GCash account, or masi may mga bank accounts ko mo, especially sa Land Bank. No? Ay karon naton doon ipaagi yun, isend lang doon inyong 2K, another 2K para sa month 8 August, no? Dire-diretso na ron hasta 8 December. Okay? Para di ka mo mawatan while nga nagapungko kamo sa inyong bagay, gapamati sa K5, paggagting makabatong kamot notification sa inyong cellphone, pak you receive 2,000 pesos from kumbaga may reference number, claim mo to sa mga kunsiin nga mga kondon, pwede ka ka-claim mga remittances, pwede sa mga kondon, usually abi ko no mga kondon Mlowilier, di ba? Iba man Palawan. Depende ron sa inyo matang istoryahan na rito ko staff at DSWD kung sinyo ipaagi man. Ari ba binalistan ko no bangko, wakamit bangko. At problema, una ron may ideya matakaw no taga DSWD. GCash, posible siguro wakamot GCash. Kaya GCash makararo pinaka madali kung nag-transfer kamot daya ka ng mga bayad. Or kung ano nga mga payment transactions, di ba? So doon yun doon. Hey, hindi na aton doon ipamangkot sa taga DSWD. Pero karang kita na focus sa mismo karang 2024 CBMS ITA PSA. Okay? Ay group to, runag nagbaton umanon ko kahapon group to. Sa group to, ay normal, ginabasihan, doon niya rin niya data PSA. No? Oh? Eh, paano ano nato masayran kung kita sugod ka ron? Ang ipadiscuss natin kay Sir Peter Mangilog, ro raya karang ang ginatawag natin may kantanan sa rin niya Census of Population niya natabo ko 2024. No? Eh kasi do point abikart DSWD para nga hindi on makapenetrate sa ro mga barangay officials, hindi yon pagtawaan it pag-ipag-intrahan it politika ring ayuda nga ra hagi na paagi nanda sa digital, no? E na sana ibig kamo ko una nga to nga may mga kandidato mga K5 nga naga ginahinugat pa nganing aning mga buisit ko na matruno ginahugat pa naton nga umabot ay kung sino pa ta naghinapit to ay may mga inubaran nga manok, may mga binakol nga manok, ay mga siyempre mga pulpo, ah, mga politiko, ay kung bumisita sa nasaruyong banwa, halimbawa may gabiton abi man at mga kapitan da, no, igoon ang igoon, ay mahapit pa yung maroon sa kung anyong bayarin na, kaon-kaon pa ta ito, dagan pa ta at inistorya, kung andang kung sino mga line up da. Oh. Pero tawo rin na, ginugat sa mga covered court, harun yung mana, harun yung BCR, harun yung mana, ubusita yun, mabot yun. Oh, ay may program pagid bao Ginoo kon Dios makong kabagan may makon nga mga politiko ra. Oh, ma program pagid. Mm. Ay ma speech si Raya, matao pat speech do dayang opisyal. Oh, datong gina-endorsong politiko para sa dayang eleksyon nga pagabuton. Ma speech pagid. Ay ba siyempre mapasikat ma wagod ang bawal man mo ko tawo nga ba manay kabot-buot man manang klasing kapitan ay kapitan manog kapitan ra. Oh, may mga mauron pa tayo nga manaburo kung halimbawa hindi ipaagi sa digital, ang ipaagi pagid sa konsin rin ang opisina at gobyerno. Oh, ano gid abiro anat DSWD man to ligatuman man sanda sa mando sa babaw to. Nga i-distribute ra ya dayang adlaw rero deadline, di ba? Importante ma-distribute daro kwartang gin download kan sanda ka nga sanda ka ng opisina. Ayon patalo ko kabudlay ki ko mga benepisyaryo may mga ngat-ngat yang gid nga nanabo kung kisa sa ibang mga probinsya nga ibang senior no, or mga PWD bao Ginoo kun Dios wa panik ka baton namatay lang gid wa pa ka baton ko andang arong ayuda dahil what sa silak sa gaoy halin pa konsiin rito nga mga kasityuan to it inyong barangay nga kagayo-gayo oh e bisan tubi rin wa mat may ginasungbil ay may duro mga government official nga that time nga naga pamakba si Babaw Tintablado na nakakaon, nakapa-aircon pa, nakatutok para mga tigdaywa, tatlok, electric panel ng mga beneficiaryo.
naging na pinapungko rin na, no? Nga,

0: o huay pinangabgab. Riba ko nga kadismayo, patay ta. Doon ang mga masubo. Ag, dayaro na namian ta makarasaray nga nga pagbuyot ko mismong si Gatsalyan, saray ka nga DSWD, ay harahan ng himo ng digital, ay nagapati ako nga mahimo, gimatara. Dapat dire-diretso gon. Kasi, no brow na tunda that time nga may pandemic, kitaya sa aton sa Pilipinas. Diba? Nga rung mga affected workers, ay ginpanawaan man tot ayuda, waman ginpaagi to sa mga iba nga hinsat gobyerno nga gamiton pa kung mga politiko. Nga imbis amuni yung motor mabaton, ay may mga tapyas pa. Oh. Ay, ubra man anda ko pag pandemic. Diba? Partner do SSS man yan at that time. Para ma-identify matodo mga workers, no? Nga nagatrabaho sa private company. No? Ang pila ro andang gin-declared una nga monthly salary. No? So doon doon, mga K5 nga manami nga pamaagi, good, waon it may reklamo. E kung ano pa bing isyo gagawa kung ipaagi sa mga
1: foro
0: opisina at gobyerno eh, no? Ikaping kon pinolitika ba o partido, gilpirmi ro busog. next ka man nun administration, kung dumaaw na to, kato ka man mangin busog. E paano kami nga K5 dan? Gawa man nga ni man at may ginabutuhan sa doon mga politiko nga rong silinangag. Sabi lang, magkamo sa makaguoy ron ay sa man kamo nga kung kilaga kamo grupo-grupo, dato malaman kay kung noro makasamit suga.
1: Sa o, hamag bawat iba. Katanungan, may kasagutan. Foro De Los Pueblos on the spot.
0: Ang ani standby ka mo ha, ay nag-reply ka ton si Sir Peter. May ana pa nga gina-fix no nga mga data at sige yang no aton don i-plus rin do na ya sa tonya pag-ililiba. Alas 8:20 ra ton nga oras ag dayng oras balita tod katon. Itay ka nga DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Mabasugo na ton nga immune system mga ka K5. Hindi kita magpabaya-baya ay makara sa iba natin, ugan silak. Hindi ta masayrando dagagan it tiyempo. No? So dapat ay nagakuan kita, nag-inom. No? Ita daya ka rin DTX 500 ag Mighty C, ro alkaline vitamin C. Check ka mo nga ro DTX 500, ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukog sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan ma-regulator ng blood sugar levels sa ton ka nga gawas. Ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka K5. So inom DTX pabalik ipare si Mighty C ay kung may Mighty C ka mo, no? Meaning sagad ka mo sa vitamina. No? Kung mabasko green immune system, ag kung basko green immune system, hindi ka tablan it mga bagatian. Ag siyempre masuportahan pagidro imo karang cartilage no? Ag imo nga mga joints una nga nagareklamo kay nagabinhod, nagasakit, no? Ag daw maguya. Ay, normal kugang kagid sa vitamina. Ngani mag Mighty C, raw alkaline vitamin C ka man. Ang ipares si DTX 500 adlaw.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa ato niya pagpadayon, mga ka K5, may ako nindo na nga ipabati ang audio it aton nga taga DSWD party kuro nga ron nga programa, no? Uplift program nga ra. Eh, para masabat man do pang utana baga it iba, no? Nga man manatwa ta kami kaon himpormahi, ag pubre man mana kami. Sinanda man na, waman at may ginapili. Do, guwa na may ginapili, man man nagyapon. O, mga K5, kaya ito nun i-plus na rin doon na, ah, sa toon ka na nga pag ililiba, ro mga pahayag, ita mismo ka na nga taga DSWD. I mean, mga nagabaton yan ikahapon, like mga taga Gimaras nga ra. May nagbato man bilog nga kwano ni eh. Kada bilog nga Pilipinas no? kada probinsya siyudad no hambal ko mga taga Guimaras man nga nagbaton basahon ko tana ini nga kwarta gamiton ko bilang dugang bakal sang bugas panggasto sa sulod sang balay kag dugang man nga balon sang akon nga mga estudyante harun ta naman nami kon pamatian pasalamat kami sa gobyerno sa gintao nga bulig gamiton ko pang bakal bugas kag pagkaon namon sa kag para sa mga bata ko. Oh, tama man. Oh, sa bilog man nga taga Aniway Iloilo. Thank you sa aton gobyerno sa DSWD kag kay President BBM ko no. Hanungod gid dia ang mabulig ka assistance sa sulod ka anom ka bulan. Gani salamat gid. Hema ko ano matuod nga bugan.
2: Wow.
0: Di ba? 6 months nga tig 2K kinyo. Ti 12,000. Oh, di ba? Eh, sandara nga ra ma K5 construction worker. Sambilog nga ra hay kwan gid wa matrabaho. Dinlo mga ginpang tauan kahapon mga taga Gimaras, Iloilo ag mga taga probinsya itay karanga Aklan. Hay housemaid man dayang sambilog. No? Bilang solo parent ag housemaid mabudlay man na mabudlay ang buhay lalo na noong nagsimula ang krisis sa langis. Ganun pa man, patuloy kong ginagampanan ang aking responsibilidad sa aking mga anak, kamanana ni Ma'am Juan Daliba. Oh, thank you, gidmana sa gobyerno. Ay, tukay nga rin, kung amaw ko ni Kapon, discussion ta, maintok ka taray mong kantidad. No? Pero, ma-feel mo nga mabahol, kung importante nga butang, rin mo nga bakon, kapariot bugas. Oh, like bugas. Eh, mabakay ka karon it mga sang kasako nga tig 25 kilos. Pinamakaroon naman namin ay 1-4. Dati 1-1 na, 1-4 yung makaroon. What a makot is pagiting pababa, pataas nga pataas na makaroon hinampang. What a naba makaroon, pataas na. Dati ang isang kasako, 800 plus yan. Ti makaroon, 1,400. Ti 2,000. Bakay kat sang kasakong bugas, sang katray nga itlog, no? Una, at least may bugon ka kung matigpamahaw ka sa janti mo. Oh. Tapos, kung ano pa rin na ang kinanganong kinyong pamilya, doon na bilin sa 1-4, may 600 pa to. Di ba? Oh. Bahaw nga bulig mo ta kunta. Pero kung imo tarang isugal, imo tong italpak sa kung anong mga link, tapos ka. Tatlo daywang talpak mo ang sipot na ron. Oh. Ay, may gilang kunta kung gadaog ka. Di ba? Ay kung uwa, te ngaw-ngaw ka ron, magpili nila ka rito. Ag, next month, may 2K ko mamabaton by August. Talpak mo naman, huwag itin mo pag-asinso ron. Kung doon yung kwarta, ginagamit yung sa tama, like, baka nyo bugas, next month, may 2,000 ka, another man yung bugas. Sa 25 kilos, kung mga compost mo lang kamot, ikaw, asawa mo, ag, halimbawa, sa bilog ng imong unga, tatlo ka mo, paw, sang kasako mo, boss, mag-ido siguro sang buwan, hindi ah. Di ba? Hindi siguro ah. Kung mga tatlo ang kamo, di ba? Unless kung isabod mo ito sa manok. Hindi ka pwede ron. Mga hagon, ito yung bugas mo lang haba kayo mo. Isabod mo ito sa manok. Di ba? Ani, thank you, Gidmana, sa ring uplift program nanda. Sa pagbalik ta, try ko abe balikan si Sir Peter Mangilog. No? Kung hindi mo busy, kung hindi rin doon na maabot, gaya dito kita mabisita sa anang opisina. Agod, maditalihan ko kamo kung detali nga ron nga 2024 CBMS. Agroparty man sa SSSS, ambo kanin nag-meeting pa, agawat akot feedback ay tawgan kita't uman ko mismong OIC branch head ng Dayas Aklan with Ma'am Lovely Rose Makahilo, ay makontak imo katon para i-discuss na makaton kung ano rugin meetingan kapon. Aki mo tiyan imaw ay ambo kanin makon implementation tama karapaman ko group to ag meeting pa tama kung kamumadamay. O mana ay siyempre dito pwede man nga bukot smooth career operation ay abot abi man ang mga pagpamangkot pa nga amo ni mo to paano si Raya SSS member man ay siyempre the DSWD iging kwan ka mo niya ginbasihan ra among data man pero dapat hindi man totally nga data namon gid di ba ay may lakaron nga dapat hindi makabili may una-una tanaw although nga SSS member ka abo ko matamaw na to nga do SSS member ay pubrigid di ba hindi ta balikan tartanan matapos siya may importante nga pahanom-dom standby.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mo
3: mostly nagapektuhan sini ang mga bata.
4: Protektahan ang aton mata.
3: Mag Eye Care Gold
4: Capsule adlaw-adlaw
3: para sa mas epektibo na kombinasyon.
4: Para sa manami na eye health,
3: mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
4: Kaupod
3: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Para sa matino na dugo! DTX 500! Para sa healthy gatoy! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas ka antioxidants! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masalikat! Epektibo! DTX 500! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa, baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang durable

0: batere natin memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon.
5: K5 News FM.
6: Yonar Virai.
7: Puro de los Pueblos.
8: Alas 8:33 raton yung oras, balik kita sa aton ka ng padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Pakiyon partner aton nga special communication, iya maagi no, sa special communication ta si Sir Peter Mangilog, raton nga OIC, no? Philippine Statistics Authority or the PSA Aklan, makipay party sa rayang arang 2024 nga CBMS nga gina-discussan aton makaron katon nga makigmanghuran kung kami baga hay pasok karon o kung hindi sa rin nga listahan.
9: Oh.
8: Pero siyempre di ako mapamangkot isang bilog yung pangagan. Aton baga, detalye. Kuray nga rin nga nasambitan nga data ita taga PSA. Alright? Ay kung halimbawa si Juan de la Cruz, paano na namahambal nga sa ring ayuda ng uplift program ay pasok imaw? Although nga may una man matod nakabutang sa pwertahan kung nga bagay, nga gin agyan sanda ko taga PSA, garon ginbutangan ko rin nga data, nga sanda ay gin question gin buatan at detalye kung makasugod ba sa rin nga kriteriya nga sanday pobre no o kon bukon. Alright? Aton doon ipamangkot with Sir Peter Mangilog. Yan ay basi sumuod si Sir sanang opisina. Aton doon imaw i-connect iya sa aton nga linyada mga K5.
5: Foro de los Pueblos.
8: By the way, sa aton nga mga listeners, sa bukas sa aton nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. O sa inyong gali si Dr. Robert Empinado. May amon nga libre nga check-up una halin it Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. No? Bukas ron, kaysa ito ka mo sa mga private clinic nga kamahal. No? Gasukot pa it rayo ka lang kamagmahal, hindi na ito masayang kung naman, 1.5, may una nga mas mahal pa karon, no? So, na kamo bisita sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, barato na, epektibo pa.
9: Yahoo!
8: Dilanggit, ayon sa piyaka linya naton, si Sir Peter Mangilog, OIC, ita PSA Aklan. Sir, live kita sa K5 News FM Calibo with K5 Leonard. Good morning.
10: Hello, sir. Good morning.
8: Oo. Sir Peter, no, mangutana kami kasi raton niya taga PSA, no, or the Philippine Statistics Authority, rero mismong opisina at gobyerno naton nga nagpatigayon ko dahil kaya nga paglibot, no, sa mga kabarangayan para nga implement doon nga ron nga PAPSEN or the Census of Population. So, according sa DSWD, sa andang nga grade, group 3, I mean, ay gabasi sanda or pati do group to gabasi sanda sa 2024 nga CBMS or the Community Based Monitoring System kung ma-identify naton do mga pobre nga aklanon para nga makabaton ko rin ayuda. Ano pang utahan na makarasari taton nga aklanon? Paano mahambal ba at sang ka at aklanon like si halimbawa si Juan de la Cruz nga imaw ay pasok sa rin nga listahan, Sir Peter?
10: Klaruhon lang ani na concern,
8: yes, no?
10: Do role it PSA, Philippine Statistics Authority, hayro pag implement it community based monitoring system.
8: Mm-hmm.
10: Sa CBMS ginagather naton ro datos or mm-hmm. data it household, bukod yang doon it demographic data, bukod yang doon it pangalan or mm-hmm. mga edad nanda, kundi including karon do economic data nanda,
8: mm-hmm.
10: do andang housing data
8: mm-hmm.
10: to health status, no? So, meaning to say nga cover tanan it CBMS, dubilog nga aspeto it pagpangabuhi, it sangka household or sangka individual. So, role it PSA hay to collect this data, ag i-process, i-check the validity and accuracy ito yung mga information regardless kung pubriman o bukon kundi raamon nga pag-gathering data hay tanan census type bilog nga pumuhuyo bilog household. If you could recall 2024 sir nagkanda yes. kami it census of population and community based monitoring system dai warugin daga namon katong activity sa sangka sasangka paganawan yang no may una nga census at the same time CBMS so bilog tong households panan-panan nga households within the province gin-survey gibug-an naton ni data now ginahambay-abi nga rolistahan nga naghalin sa nga ginagamit sa uplift eh, halin sa PSA sa CBMS actually rulista ro mga naka button or una sa listahan it uplift hay ro CBMS malang ginbasihan pero bukon it directly nga gin pick up ito ka to sa hatong-hatong nga CBMS nga database kundi nga ro PSA pag gather data after naman nga pag gather it data at pag process it data gin-submit namon doon sa central office it PSA pagkatapos the PSA nag-forward ito sa DepDev sa Department of Economy and Development or dating NEDA
8: yes
10: tapos RUNEDA sandaron ron nag-identify sandaron nag-compute may andarong ginatawag nga proximens model nga ginambal nga para ma-determine mo near poor and near poor. Pagabay naton nga pobre below the poverty threshold itang province pagkatapos do near poor sobra imaw sa poverty threshold pero hindi mo sa magsobra sa 1.25 times no kumbaga medyo magapit-yapit imo ito ka to sa kapobrehon pero above anang income sa above the anong income sa poverty threshold. Then after to ma-determine gamit the proximens test model, gin-submit dun sa DSWD do listahan. And then roll DSWD sandaro nag-cross matching, sanda nag-validate kung tama datong nagawa sa computation, sa identification, ang tuturugin pa panaaw sa list.
8: Yun.
10: So, sa CBMS, sir, tanan nga tao included ito ka to.
8: Ito, tanan.
10: May chance, may possibility. Tanan. Kasi wag ito ka to, it may pinili sa listahan eh. Whether mangranan ka, publika, basta nagpa-census ka. But gusto namon i-emphasize, Abi sir, na sa CBMS na ginambal, this is voluntary. Hambang sa layi, Abi, pag-participate isang ka-individual or household sa CBMS is voluntary.
8: Wakating
10: ginapilit. Dahil kung di mo magsugot nga magpa-interview, may right ka mati nga mag-refuse. Tagwat na mo rin ginapilit. Ginapaintindi ka tanamon, na doyon hay importante para may basihan ng government naton. Pero kung rusang ka-household sa maghambang, hindi tasanda magpa-interview, hindi tasanda magpasakop sa doyon ng data collection, huwag tanamon ginapilit.
8: Kaya ro, ibang panimagay, hay white may manakabutan nga lang nga nakadikit nga sticker no kasi riba ko ni nag-refuse ana ag again na ba ni sir ay watat pililitan mato da bire
10: yes sir oh at tapos aside karon sir sa voluntary pagit kun nagtao ikaw data sa halimbawa nagpa-interview ka no tapos nagtao ikaw data ag uwa ikaw nagperma it waiver may una biro nga waiver form na ginapapermahan. Waiver form na nagambay nga willing ka nga i-share doon mo nga itong data nga gitaw sa PSA sa mga government agencies nga nagakinahanglan mga social protection program nga nag-implement social protection program. Now, halimbawa kung ako, nagtao ko't list, nagtao ko't data, nagpa-interview ako, pero wa ako nagperma sa waiver nga to. Oo nga, hindi ba na akong gusto nga i-share. Katabi, hi, waiver abi nag-hambay ito ka to nga. Willing ako nga i-share do ako nirang information despite sa Data Privacy Act. No, nga, ginambay natin kasi may Data Privacy Act kita. So, kung willing ka, ang nag-permacat waiver, pwede ito ma-share sa DSWD or sa NEDA. Pero kung hindi to, wa ikaw nagpirma, gina-filter namon doon, kung wa ikaw nagpirma, ikukat to, hindi namon tumadaga ikaw sa mga itao namon na listahan dito sa NEDA or sa DSWD dahil gina-recognize man naton do imong karapatan or right.
8: Ay, may ato niya Data Privacy Act nga nag-iira labi makaon yung batas.
10: Yes, sir.
8: Okay. So, in short, klaro imaw sa mga klaro nga pamati, nga kamo nga nag-participar matana, nga nag-agi kamo ta questionnaire ko aton nga mga taga-PSA that time, way back 2024, July to, kwanto eh, no? July to...
10: September.
8: Sir. Yes, July to September. Yes. Ay, una ta kamo sa listahan, gidman. Dupunguta na, hay, kung bilong, kung kamo hay poor, ag near poor, so, kanyang takaroon, do taga-PSA, hay hands up ta dahil do mismo ta karon nga taga DepDev or kay bahan no DSWD ay may mga cross matching ron san daw ta karon nga identify man rito kon ikaw nga si Juan de la Cruz hay butang nanda sa poor or near poor, Sir Peter.
10: Yes sir, wag ro pag identify a bit poor ag near poor bukod niya taron it ginatan-aw ta nato no may mga weights doon may ginatan-awan a bit ng mga indicator mga indicator ng ginambal bukod niya at income level mo actually sa CBMS makita gagather it income level kundi nga kanan nga mga kwan mga proxy indicator nga ginambal for poverty halimbawa mga construction materials iti imong bagay
8: do
10: imong health condition do imong household employment ilang bilog ro ga trabaho do mga pilang bilog imong mga unga adto mga unga nimo ano ro mga age composition nanda may mga disability baga ano rin mga natapos sa pag-eskwela, those are mga indicators na ginagamit to determine kung ikaw ay poor or near poor. So, mahambay kong pag-compute or pag-determine it pobre nga ginagamit makaroon sa listahan ay comprehensive ag maidiid gin suma or gin identify it nila bago nandaron nga gin papanaog sir.
8: Aglaro
10: sabi ron sir ginhambay nga dahil guba imong bayad nga ray pobre ka uti mo no or dahil may pension ikaw hay manggaranon ikaw bukod doon even nga ni sa uplift nga ron sir may anda nga ginhambay nga maskin may pension ka pero pwede ka nga magguwa nga ito ka sa near poor dahil nga may mga indicators nga nabilong ikaw sa itong category or bracket.
8: In short, pag-edro PSA, ay normal, data gathering ang randa. So, base sa data nga nag-gather ko inyong opisina, ang naging present man dito sa rin nga DepDev at DSWD, ay kamulat na bahala rin na mag-identify, no? Sandig sa rin nga data. Dahil sanda matalog akuan, eh, no? Gabase sa nang mga indicator nga natawag, Sir Peter.
10: Yes sir. That's why roamon kita nga that's why amon yun nga ginaano sa mga pumuyo nga kun may mga survey nga mga parehas karon magpasakop ag magsabat gid sa
8: that's the importance.
10: Mga data collector kasi as mandated by the government kami man lang do authorize nga agency government nga maggather it data sa mga household kasi mandate namon doon. So amon guntang ginahinyo nga entertain baga or i-welcome do amo yung mga data collector.
8: Ribabi sir daw namadlabi sanda sa ginatawag ng mga scam abingara no ay dati ba yung simpo wa matakunta nag-uso ron ay makarabi daw na tahap ba riba so I believe nga naka uniform ang kanaton yung mga personnel nga nagalibot no so participar sanda basta may ID gapakilang taga PSA.
10: Yes sir. Actually, aware kami sa mga doon, no? Ang ginakasubo nga ni Naton Ron nga may mga makaroon nga nakikiride on man kung kami mag-gather data. Pero may mga mechanism kami para nga ma-address namon doon. So, ginatawa namon sa uniform. Daamon nga mga data collector. May proper identification sa daron. Nagasulat kami sa barangay. Gina-present namon kung sinoro enumerator di karon sa barangay tapos ginapapakilala namon ag protocol kamon doon nga bago sanda mag-survey sa mga pamagay-bagay na sa barangay dapat mag-coordinate kita sanda sa mga barangay officials o sa barangay captain. No? Ag gina-open namon doon among line na kung may mga reklamo sa pag may nakita sandang bukot manami o bukot bukon sakto ro pag interview nga pwede mag-agtugid sa amon nga opisina ag mag-report no ay aksyonan namon do yon nga ron nga mga bagay nga ron no dahil nga ni nga bukon dun tama ag nagasama sa amon nga image no aga from time to time dahil bukon man sa pagalis pero expertise abi namon do data collection sir eh. Ayon yung tagid namon no pag ano maskin pa nga tao naghahambal abi man nga makaraimaw pero masaira namon based sa mga statement kung pabalik-balik namon ron nga ginapangutan na madakpa namon ro matuod gid ang condition itsang ka household so I hope nga mag-rely gid ro mga pumuyo sa aton yung gina-survey ita Philippine Statistics Authority kasi wa nakasayod it mga programa nga igapatigayon later ita gobyerno nga salamat ngani nga ginahambay ka mon sir nga survey lang man na kamo tapos one man na kami itinababaton po lang man kamo kasi sir sa minatood lang bukod matanamon mandate tro pagtao is ayuda, ayuda bukod matanamon doon itrabaho ro pagtao assistance no ano taron it is the
8: data gathering nga kamo
10: ang trabaho yes sir pag gather it tama ang sakto nga data nga igatao namon sa nagakaigo nga ahensya na sandat aro may mandate man sa pagtao it doon yun yung mga assistance
8: agod kung gataot bulig kato sa namabasi yun.
10: Yes sir. Oh. Ag limpyo baga ro listahan nga ginagamit wa baga it mga ahalo nga mga
8: politika
10: or mga pang-insertion sa ginahambay kundi nga base yung tagidig ito ka to, no?
8: Yes,
10: listahan nga to. So, depending na dahil sa, for example, sa local government unit or sa agency, kung i-recognize ng daw, hindi, may anda mataroon yung discretion. Basta kami, we provided the information, the whole information.
8: Paglibot nyo man, may mga barangay officials, mga kamong kaibahan, nga patunay nga, doon yung purpose ko rin paglibot kinyong personnel, di ba?
10: Yes sir, oo, pasalamat gid ngani kami sa mga barangay officials nga nag-cooperate kamon, nag-iba sa amon yung mga data collector nga maskin ano ron kagayo din na ginamba, maskin ano taron kagayo din nga rong bagay. Agtunan gid namon do dahil nga kinahanglan do nga ma-plot una sa mapa. Kasi bukod din sa data ra mo ginabuo kundi gina-plot namon do sa location para nga makita na actual to nga naagtunan iti numerator kasi kung di nandaro maagtunan nakop na mong numerator nga wag gali na naginagtunan ito bagay so nahadlock na amon yun yung mga data collector ay ma-blacklist sanda sa amon nga bisan so ginagtunan kita ron ang pasalamat kita kami nga maskin ano parong kagayo maskin pila paron andang tabukon yung mga sapa o suba kay kinahangan kita ron nga maabot so pasalamat kita sa mga barangay officials barangay kanon sa mga barangay captains sa nag-taut assistance para nga maging madali rupag reach sa dayangarang mga households within na sa barangay.
8: Sir, last message ni mo ay base kon kamot or atunan ba karan yung opisina mangutana una kung sugod kami sa near 4 or 4 nga ginakwa nila ita DSWD, no? Minsay mo sir sa mga klanon nga nagapamati.
10: Sa timing din sir, no? Kasi kahapon nga ni, medyo may mga pilagong kita nga na nag-agtriya sa opisina at nagpangutan na nga kung nakasuod ko nung sanda, binaklaro na ako the PSA or the Philippine Statistics Authority haywa aron inag-identify kung sino nakasuod sa uplist program or sa anuman nga mga social protection program no pero hatong atong CBMS dato at aro ginbasihan it NEDA ag DSWD no agro-roll yung PSA hayro pag-gather it data sa mga household so pero ako nang gid nga apila no sa mga kasi next year makanda ko man kita ita CBMS no sa 2027 nga CBMS kasi every 3 years daya nga bukod yang it CBMS do suportahan ni aton yung mga pumuyo kundi tanan na data collection activity nga ginahimo ita PSA magsabat sanday tama ang sakto ng mga information sa aton yung mga data collector para ma pagwa man nato no sakto nga information or statistics nga magagiya sa aton yung mga sa atong gobyerno sa pag formulate it mga plano mga programa para sa pamagayran it aton yung pangabuhi man no so di lang siguro sir ako yung mahambal
8: sige with this information Sir Peter Mangilog sa aton nga OIC makon ni PSA Aklan by the way sir congratulations kimo ag good morning sa tanan ulang staff sir thank you so much. Sige, si Sir Peter Mangilog, ha? Datoro detalye. Parte sa CBMS. Tanan mataka maki 5, okay, matakita tanan sa listahan. Pangutana nga, ni kung pasok kita sa near 4 or 4, ay DSWD, matama na bahala ka doon. No, di ba sa not at naritoro ga identify sa nako dibdib ay base sa data ang improvide it PSA. Oh, ay ikaw man nagki 5 nad sugod ka hindi, siguro makon doon ay may regular kitang trabaho pero piliong kita karon do poor pobre kita kat what gina what source of income ag near poor kat may una man na source of income pero hindi ka igo ro ginakita adlaw daw like mga hindi regular trabaho ba like construction worker kon may una nga extra pwede ka extra pero plastada na to mag K-5. Alas 8:53 sa tonyo oras sa gapaw at oras magkarang adlaw it Martes kitakit sinagang adlaw it Miyerkules kadasig rin adlaw ta ag hinulan standby lang sa 11 Mbps with K-5 Rumi ano ro hambay ko aton nga warden provincial warden it ARC nga manit namatay si Del Sol ayon nagchat ra ng pamilya yakaton mag K-5 basahon ko ang gid ana nga pamilya gahambay nga sa bukon at doon nga kung taman sandan na kon abiron nga hambang nga pagi sa rung hostisya abi nga na, kani mo namatay no kundi bisan sandaman nga kasubo nga para kung taman man ay wat a pagkitila na kabuhi man na good siyempre ma siren pag ina kunano rung nagkanabo ko na tungatong sige hearing nanda ito na rin sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Eho nga po tat oras makaringan law it Martes sa supervision Kumalwan Mabot Ferry General Chief Executive Officer at niya CEO Bossing Doc Romil Uy Station Manager SM Gloria Villas Manyo inyong anchorman K5 Bionet Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko agalingawan sa kalibo K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: D3 Pio Health News. D3 Pio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Pio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Pio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
11: Mabakal, sumag-muti ka.
12: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production.
13: Aside sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, blang, hindi mo maano, basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
12: Oh. Exactly.
13: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
14: Fungus.
15: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Mga butika.
12: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
13: Kagamo pagkayo
12: ano
13: niya.
12: Ano pagkayo niya.
13: Niya.
12: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
13: Tsunami ang himoon, sir boy. May nungin siya, D3 Bio.
12: Kampiyon.
13: Tapos, patuluan pag niya ang sa guwa. Kagana namin, sir boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
12: Mm-hmm.
13: So, hindi ka dali magtigulang, eh.
12: Correct.
13: Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
12: Nami.
13: Kaya siyempre nag-combine na mo.
12: Combine na,
13: oh. Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production. Wala arthritis.
12: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May anak ka na daan.
13: Inside and out, sir, boya.
12: Inside and out.
13: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection. Mayara pagid ka sa buwa.
12: May external effect pagid.
13: So ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
12: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tus lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
13: Kabalo ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhon, sir boy, hindi na ako magmas-mast. Ah?
11: No.
13: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya man, gainom ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mast,
11: pinasunod na lang
13: ito. No? Pero sunod balay, wala na mast. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung agapati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
12: D3Bio mo na.
13: Every 4 hours, D3Bio mo na.
12: D3Bio na.
16: D3Bio! O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
18: Para sa mga butika! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Visio, yung may D3.

0: official news and music station.
1: K5 News FM, San Carlos City. 89.7. K5 News FM, Sangay City. 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilang na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi hindi ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog. May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas. Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo din sa karong diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Hoy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatunturan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
3: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ini nga aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imong mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapularda kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo confirm ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imong memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo
3: kag DTX.
6: Hindi, inong pa DTX 500 yung mighty sin.
3: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nag-resulta man sa pagka-aburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: So, nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hila naton kapag kaga.
3: Gani,
6: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong nga defense system bangod sa kakulangon sa tulog. Amo na nga gina-advise gid permis sa naga-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa agud nga mabuligan pakusog ang imong nga immune system. Anong tawag na? Graveyard.
3: Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
3: Kapulaw.
6: Yang may tisiya, isa ni kalkalain nga vitamin C nga, mag-boost o nagapakusog sa immune system agad may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga graveyard shift kag mga security guard
3: Security nagapulaw.
6: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag may tisiya.
3: Kalabanan ba na dok na nagatrabaho sa call center, nagatambok?
6: Mm-hmm.
3: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Do suli ito kaw nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala ambalta Sir JP nga kung kulang gastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. Ang GABA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agon nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C. Kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay ka on.
3: Low sex drive.
6: Uy,
3: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
6: Wala yun nami tulog niya.
3: Bot silingon pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko kami ni engineer.
6: Kay ganat TX 500 kag mighty si Sir JP mo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
3: Abahaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang perming pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, terminal wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na ya. Ang de-sugared sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
7: DTX 500! Di na problema mo mala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extra niya bugana sa challenge nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka? DTX 500? Di na nalang subong yung sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX! 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tay na ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
7: Mighty C mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique,
12: Juan Tiong Building,
15: Barangay 8, Bagumbayan,
12: fronting Quezon Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
12: Kulasi,
15: National Highway,
12: kinid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina,
12: Kabangkalan Branch,
15: located at ACM Building,
12: Texas Street,
15: Corner Bread Box,
12: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
12: likod sang Pag-ibig Office.
15: And
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City,
12: Ernai Street,
15: fronting Paglaum Sports Complex.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan, may protection ka sa iyong kalawasan, mga enforcer da, permi init. mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga indi kag gidya magka-cancer. Magkabuhi sa malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Muna nga ang kahoy kag ang dahon.
3: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant. So para ma-transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sing i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP o kung ini pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulan. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Di siyempre preska nga hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyong ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase ng prutas, ka gulay, kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
14: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir Jim.
16: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Stress ka na daan sa trabaho,

0: Teko 2 sa gabi, 2 sa
1: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: Information sa ikayong gawas.
1: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
3: Ragoy.
1: Damo sa nagapaligo. Pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
3: Wow.
4: Oh. Kay sala ang habon.
1: Sala ang habon.
4: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanaman yo sa GP Hamis, no?
1: Yes.
4: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ani sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate si imo.
3: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
1: Uy,
4: may ga-detox pa sa
1: imo skin cells.
3: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
1: Mm-hmm.
3: Oh, ga-patay kagaw ti din ka pa DTX Beauty Soap.
4: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant to Doksam?
3: Tungod sa kada mo user sa klinika Diopress.
4: Gabi.
3: Ubos mo, meaning pa damo, damo gid baho ilok. Ah, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kang ilok. Okay, sa lahat. Abi ko damo baho ilok.
5: Oh, protektado ka sir boy 42 oras sir boy basta naka-klinika Diofresh ka kayang
3: wow.
5: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
3: Pag wala ka baho ilok meaning ba naka-klinika Diofresh.
4: Oh, anyway, no klinika Diofresh may tea tree oil, may VCO.
3: Mm.
4: Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh deodorant ang Doksam.
5: Pero kadaga sir boy nagid magpangapi painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee nga aton gamiton no DTX sa coffee mix no samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy ginahugasan ginatinluan ang imong nga selula. So hindi mo tigo lang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon no DTX sa coffee mix.
4: Amo na sakto Doksam nga start your day right kada dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka-best cold klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant mar ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionine? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionine nga makita sa DTX Premium Coffee, may
3: wow.
4: DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amin.
3: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isang pi.
4: Correct.
3: Pang kape nga rin ang sigidagan. Pero, ang iya sugar, stevia.
4: Stevia.
3: Oh, natural.
4: Ika timplahon pa, bis ka magbain ko, bis sir.
3: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko Phoenix. Damo na ang nadi.
4: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo habang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
5: Yes.
4: Kasi lain yang
5: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Mapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
3: Ang iban man ang kwan lang DTX 500 capsule. Ginabutan lang sa kape
4: para
3: sabay
4: na ta. Boy, kampiyon may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
3: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
4: Extend my maka, may kalabuwas ka ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkuaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow amo na yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
3: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka na, may man nga

0: dugangan pag hindi mo sang nami nga gitawag blood circulation.
1: So, pamasahit ka.
0: Pamasahit. At least damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation, mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy
0: do. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
2: points
0: bla, kaya niya mano
2: pressure points.
0: Makabulig ang pagpamasahi gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bag DTX herbal oil.
0: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
3: Baguna.
0: Kay taka na mi sa sa ka blood juice kay kinapiki. Basi dugay-dugay mo naman yung piki on la.
3: Herbal oil la, DTX herbal oil.
2: Mabilian. Lavender, pero, lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na gyud pa. Kag syempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
4: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
1: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
1: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay basi dako na ang prostate mo. Paano pala sa Clinica D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
0: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa nang sa gagabion, dako na ang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang na kasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
1: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
1: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga maamo na maghubag. Di ko pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na itong D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
1: Correct.
0: Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
1: Walang gid ang cost, no?
0: So, kung nag-edad ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
5: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw, D3 Bio, with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidan ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidan resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabot ka! May DC! Ang alkaline! Nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Ay ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. Wala week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
5: May DC! Mapalis sa mga butika.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique.
5: Wantiong Building.
8: Barangay 8 Bagumbayan.
5: Fronting kay Sarmol.
8: Amar Alternative Medicine.
4: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinitsang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amuna ang problema, sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Like, you can have your tomato juice.
2: Kamatis.
0: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Talaga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
1: Ma-absorb na, no?
0: Oh.
1: Ma-correct, no?
0: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
1: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa katatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga performa yun, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
1: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like maleic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niya 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone.
0: Ang rason nga nga gahubag.
1: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Kung katumad ka D3 bio sa klinika D3 bio,
0: ginakorek niya yung hormones.
1: Ginakorek niya yung hormone. Correct na Doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia o BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
0: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo ng problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painong muna mo D3 Bio? Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
1: Tawa.
0: D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, yung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka-best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga ka pang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sa NCT nga kahatag sa insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio with physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungkol sa D3 Bio.
11: D3 Bio yung may physio. Ang physio yung may D3 Bio.
0: Dugang nga mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio. Itermina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
1: Pa yun, masakaon ang oxytocin mo, ha?
0: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
1: di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and Pro in and probiotics, no. Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no. So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
13: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga chan, no. So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no, nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no. Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no, depression, no. Pero kung naka D3 Bio ka sir boy, ining cortisol hormone naganubo kay D3 Bio, may ara sa sing natawag anti-stress activity, no. May ara sa sing natawag polyphenol medium chain triglyceride, no, nga ara sa coconut virgin oil sir boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
2: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pero may pinangakig. Oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
0: Okay. So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tudaran, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Clear Gold Kagaik Air Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kagkaroon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
3: Kwanda, de. Basi wala na gidya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto da.
4: Sige lang, bla, relax lang. Kay kun ara na ko da, basi ako nang mapatapos sina nga mga proyekto.
3: Basi dad kun ara ka na da, madungaga na lang tapat ang mga proyekto nga hindi matapos.
4: Ah, bala na hindi matapos, importante paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta ginapaubrate sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
3: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Mr. President?
1: Yes, Yusuf Castel.
0: Handa ka na bala sa imo special speech sa SOMA?
1: Ay, daligid lang. Ano ganing butsalingon sa SOMA?
0: State of Maleta Address.
1: Agali?
0: Ti, ano, handa ka na bala, Mr. President?
1: Kukwan. Ay, handa na tadi. Pero kung makakita ko sang madabo nga tao do, gusto sang dila ko nga magbakasyon. Oo, amo nang gusto sang dila, kuya.
0: Ay, hindi mahimo na, Mr. President.
1: Ha?
0: Practice tanay. Ay, hinahinay lang ha. Kaglaruha ang imo paghambal.
1: Ate, sige ah. Mga ka...
0: Mr. President! Hindi ka... Tugas-gas ka na karun nga plaka.
1: Kabado lang ko.
0: Liwat, Mr. President.
1: Okay. Mga pumuluyo, salamat sa inyo suporta.
0: Amo na iya, Mr. President.
1: Tikon malipat ko bisakon inugambal, ano himuon ko?
0: Ngisi ka lang, anay.
1: Okay.
0: Tapos mainom ka tubig.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kagpadayon lang ah. Hindi ka magpanik.
1: Husto.
0: Pawala ka lang, Mr. President.
1: Ha? Huh?
0: Hindi lang magpahalata nga nakulbaan ka.
1: Ay, ano nga hindi alata man? Basi balabalanon hao.
0: Balanon kung magpakibag-kibag ka naman sang sungad mo eh. Tapos, magbulol ka.
1: Agoy!
0: Amo na nga relax ka lang. Gamiti bala sang kuk? Kukwa?
1: Good! Amo nang nakulbaan ko. Basi hindi madalas ang kuk. Kukwa ang balatian ko. Nagakalak jo balaw?
0: Nge, sadya-sadya ino.

0: Tete, di ba si may damgo ka para dyan, ang laba-laba?
1: Wala, naku damgo ah.
0: Naubos na?
1: Hindi, na lang ko magsugid. Kay mamakdol kaya nga daan.
0: Hindi ah, joke ko lang to ya. Kung may kumihara ka para damgo, pwede ka man kasugid ah.
1: Basta wala pagdalanay.
0: Uwa! Sugid da bala?
1: Grabe, ganyang naramguhan ko ya. Nga ako kung nung pinakaisog ang boksidor sa bilog ang kalibutan.
0: Ano?
1: Isa lang kasong bago, nagalupa dahil ng kontrasta sa ibang nga planeta mo.
0: Amo lang na? Ako ya, mas grabe pag iniya.
1: Hala, abi ko wala ka na damgo. Grabe, pagigalingin mo ya?
0: Basta, nagadamgo ka pa, nagadamgo man ko na.
1: Sugot lang ah.
0: Nadamgohan ko nga ako ang piloto sa spaceship. Pag-abot ko sa Mars, ako pagid ang ginpili nga presidente dito.
1: Kinikal na ganyang imo ya?
0: Tuod na yan sa damgo ko.
1: Paano ka nang presidente sa Mars? Nga wala man dito eleksyon.
0: May eleksyon na. Ako lang ang kandidato. Gani akong nagdaog.
1: Nakalambot ka tutuod?
0: Uwa. Kagang pamatuod nga ato ko to. Man, may nagkitanay kami to sang ginsumbag mo. Kay man,
1: ano?
0: Kay man, kusog ka nga boksidor. Ang ginsumbag mo, ato pato sa Mars. Pag-abot ko to gani, may blakay pa gani siya.
1: Hala, salasadya eh, no?

0: Madam Kayot, may aga da.
1: Oy, burog! Ari ka man. Ano? Mangutang ka naman, sudan?
0: Kaya ba? hindi, madam, ha? Mamangkot lang ko, tani, kung bala pabor ka sa pagdumalahan ni Kapitan Hugakom.
1: Oy, ano ni? Survey?
0: Daw mo amo na na.
1: Ay, budlay na iasabton. Bilang tag-iyas ang karinderiya, ang gusto ko lang, maayo ang bintahanay ko. Kagwala diri inotangay.
0: Pero madam, ano ginang nakita mo bisa pag dumala ni Kapitan Hugakom?
1: Baw ka budlay sila borog sang pamangkot mo.
0: Ay, aba. Anong masiling mo sa liderato ni Kapitan Hugakom?
1: Borog no comment ako da. Bossy, gina, panagatan mo lang kuya.
0: Ay, aba.
1: Kag sa pila ka adlaw ya, kontrahon ako ni Kapitan. Tapos, hindi ko kakwa ka mga ayuda sa barangay.
0: Haya ba? Madam Kayot?
1: Sa iban lang to survey ah. Para safe, kuya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Bye.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabakaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So na,
6: problema gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: May gabang kay?
1: Yes, may gahola, toy.
2: The plan na ka man pilakadlaw magpadalagan is kitcher man?
1: Oo, oh, ah. Sa uli, madalagan kay kuya.
2: Sakto gigaling ang balnila. Madalagan ka kuno nga is kitcher man sa future ta.
1: Siyempre, ah. Panahon na pilakadlaw nga mangin leader man ako sa kabataan.
2: Abi ko gani leader ka lang sa taksi kagbugoy?
1: Hindi, ah. May plataforma na kuya.
2: Kagano man ang imo plataforma, Meg?
1: Una.
2: O, ano ina?
1: Himon ko nga libre ang wifi sa barangay.
2: Aba?
1: Pero ang password, ako lang kabalo.
2: Eh na, ano na yung servisyo man? Ikaw lang maka-online?
1: Ito, himon ko galing nga duwalan ta kabalo sa password eh.
2: Nan, amo na yan?
1: Ikadwa.
2: O, ano ina, Meg?
1: Kada meeting, may libre nga burger kag soft drinks, ha?
2: Buto ang mukin ang gusto sa kabataan, Meg. Pero di nga makakwarta?
1: May budget niyang iske, palapawan ta eh.
2: Yan ang pagkid, Meg?
1: Mapatindo ko sa covered court nga may aircon.
2: Aircon? Bisan dyan niyang iske hall, wala.
1: Bahala na wala siyang iske hall eh. Basta may covered court lang aircon.
2: Pwerte ba?
1: Ang ipatindo ko iske hall, kundi ato na lang ang duwang kurta.
2: Bauti na, mate, na yung plano, yung, Meg.
1: Sadya-sadyahin ako. Wow.

0: nakasubong haw. Gutom na git ko na, Earn.
1: Hala.
0: Tumabod na yan ako magulat sa banyaga.
1: Hala. Basik ko wala ta makita nga pagkaon. May bek ka naman.
0: Amugin na matabo. Kay basta gutom ko.
1: Ay.
0: Dawala na kusang kusog.
1: Binasang iban, may masakit ka? Kay Kaliya, gutom ka lang.
0: Ano'y muunta man?
1: Magkatutabala sa karinderya, kag mga yuan ay pagkaon, kung hindi mga tag. Sa tabon ta.
0: Tekon, maghulat pa ko, tugay. Basi mag-irinaway ng mga alaga ko sa tiyan.
1: Hala.
0: Basta, may kanon kagsudan. Ay, balik na tayo niya kung kusugya.
1: Hindi dali na, mangsutata. Man, hambal pa nila nga ang gutom ginasulpar sang pagkaon. Inti sang pag-antos.
0: Amo na ta ang tirada. Sadya-sadya, ino.

0: Hoy, nagpule ka pa, Eljan, nabala ba?
1: Anong gusto mo, Teday Bayaw? Hindi na lang ako magpule.
0: Sabi ko kanin, hindi ka nakatultal magpule.
1: Sus, Tay. Sobra pa kuya sa kuring, Tay. Bisan pala talangon mo pa ko. Mapule, Kuya Japon.
0: Buti nga, subong ka lang ako.
1: Bago walang bitay na tapos nga, munti ni Kalay ni tutod ako eh.
0: Buti, sino nagdaog sa inyo, Tinikalay?
1: Wala, agad siya may nagdaog, Tay. Eh, puro kami nga dawati kalon. Pareho kami nga hindi magpapirde sa tikal. Isa kag isa.
0: Kabalo ka nagad nga, Tinikalay, manang ang mga dua. Nagtiner ka pa daw, tani, nagpule ka na lang.
1: Nanamian mo ko, abi, magtikal, Tay?
0: Nan! Amo na, Adason, puli ka pa timprano, ha?
1: Tay? Baka o na ta?
0: Tanawa lang to sa bago tang refrigerator kag bago bakal tang rice cooker. Kao na to, ha?
1: Tay? Do sobra pa gini ang tikal mo, ha?
0: Tanawa to mo lang!
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
0: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal, ah.
1: Sinasadya eh, no?

0: kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sundapagin din nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sir Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kaming awan, Kaban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang paulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, get, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, namin, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500.
3: Istoryanta, Dok Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
4: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga hindi siya protektado.
3: Mm.
4: Sa tanan nga vital organs, amulang niyang may isanon nga space kagtuman kadamol ang guan, Sir JP. Nag-protect sa tulan, sa skull. Tikon nga DTX 500 kag Mighty C, ini ang makahatag sang dugang nga protection from inside.
3: Mm-hmm.
4: Tiyang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dok Ramil.
4: Mm-hmm.
3: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
4: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampos ka, mabunggo ka, or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
3: Mm-hmm.
4: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
3: Oh.
4: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radical sa sulod.
3: Mm.
4: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imo nga brain.
3: Mm.
4: Amo na ka-importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imo nga brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imo nga brain.
3: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ng blood-brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician na si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
4: Mm.
3: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organs sang lawas nag-color blue.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gid na latnan sang color. Meaning to say,
4: why kasulod?
3: Why kasulod?
0: TTX 500.
5: Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan.
5: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na.
2: Subong kamusta?
5: Why ni ko ginabatsya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
5: DTX 500 lang amogi na ang makaayo sa
0: DTX 500.
4: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat soluble molecules.
3: Mm.
4: Ti, monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
3: Mm.
4: Ang glucose, bisan dako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na polyphenol sa DTX 500, sulod na ang flavonoid sa DTX 500,
3: sulod man.
4: Pasalamat ta, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants.
3: Mm.
4: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
3: Mm.
4: Anything nga gagamit sang oxygen may free radicals.
3: Hosto.
4: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na.
3: Pronto,
4: so the only thing nga pwede nimo siya mabuligan, padulongi hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan.

0: Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa 8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Gintaga na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Chief of Staff at Armed Forces of the Philippines, o AFP. Ginabayluhan ni Navarrete si General Romeo Broner Jr. na opisyal gon nga nagretiro sa serbisyo. Noong pagbago sa pamunuan, nagindungan sa isang change of command ceremony sa Camp Aguinaldo makaroon nga adlaw. Bago ron ana karang bagong posisyon, si Navarrete nagserbe bilang Commanding General at Philippine Army at Pinoy at AFP Western Mindanao Command o West MINCOM. Imoanay rong Saanak ka rin ang pagpamuno, ginagauman nga magapadayon rong modernisasyon sa militar at pagpabaskog ita siguridad. Samtang si Lieutenant General Donald Gumiran ro napili nga magbaylo kay Navarrete bilang bagong Commanding General na ita Philippine Army. Pag-inyo ba tayo ang K5 Top of the Hour News? Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-saring masakit, kaparayot high blood diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayon.

ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Show sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
3: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
3: yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3
3: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
3: yung may D3
0: Bio.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskob ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, five, Kalinga.
9: Ranggo.
10: Pare.
9: Tanungin mo ako ng English, pare. Sasagutin kita ng Spanish.
10: Uy, sigurado ka? Matatagot mo kaagad ng tanong ko?
9: Anong sigurado? Siguradong sigurado.
10: Sige nga, what is more important? Heart or mind?
9: Spanish.
10: Ay, ay, ay.
11: Kampyon! Kampyon! Na istasyon!
12: K5 News FM!

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ang kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3 Bio importante. Kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako ya matulogi ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
2: Oh, wow.
4: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
2: Champion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
2: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindari, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
2: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
2: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Visio!
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai, mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami mo tulog. Nga produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
2: Gabi.
4: Panarito pa yan, Sir Boy? Dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
4: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
2: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imnanay sleeping
2: shot nang ila ya.
4: So, ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang ga panamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
2: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ang bali ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala bot ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag ubo, nagnami ba ang imutulog sa D3 Bio?
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
2: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Correct. Mas nami gali natural sleeping pills, D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

gina-aproban ita Senate Impeachment Court. Ang request nga na ita House Prosecution nga mag pataga itunday ka nga sabina sa runday ka nga pag-angkon ita financial tax anti-money laundering record kay Vice President Sara Duterte. Sunong ani kay presiding judge or presiding officer Senator Francis Cordero, imo mismo ro nag-rolled ag nag-request kunday karang mga dokumento nga dapat gid siyempre dapat hay maabot gid ro mga legal requirement natawag nga relevance and definiteness. So, mga requirements sa runday karang nga pag buong rat mga dokumento nga ra na kung sasin ay kinanganon makararas sa runday karang nagapadayin gihapon karang nga trial sa mga aligasyon ita hindi maexplicar karang grabing banggad ni Vice President Sara Duterte agbase ron sa Article 2 it Article of Impeachment. Ang record kunong ra ay gamiton to establish rog natawag nga factual baseline agbukon nga mang it mag-introduce it panibag o nga impeachable offenses. Ay basehan nyo taron simpre. Ang rubangko gina-order nga mag-submit man sa clerk of court it mga dokumento nga hindi magampas sa Hulyo 30 alas 9 ng oras krat agahon suno kay Senate officer or presiding officer Senator Francis Escudero. Rong tribunal gin-reject mandong defense claim nga mag-hugagon or mag-move itronday karang paghimot mga unauthorized search pisaligid sa runday karang data nga gina-establish agud nga ni makaangkon it factual baseline may evaluate runday karang official kung raya baga nga gindeklara nga ratanan nga mga kamang kayamanan or mga manggad hay mahamba naton nga lawful ha aga mahamba naton nga angkop tama sa ana mismo karon kita bilang public official ginatanaw pa ron. Eh, siyempre kon halimbawa kon pilar imong sweldo pero imong mga nabubuo sa gobyerno i-compute dahin doon, di ba ka? O ay kung makita tanimo, aba, singkatin nakakabuhit kabaabong arang kwarta. Ah, singkatin nakakabuhit ko mga manggad nga rag tapos abo tanimo mga negosyo, abo tanimo nga ginubra nga mga infrastruktura ag doon malang mana imong sweldo. Ay panakaw taron. Ah, posible taron, dudahan ka uting karon. Di ba ka? Soro pagkakandakan karat investigation umpisa 2007 up to 2021. So, aprobo na tayo karang sabina sa mga bank record ni Duterte. Kama naman ha, ruana karang mister. Karang si Manasis sa Carpio nga ra. Ako sa sila na nangin issue pang ni before the gin question da itong tayo karang defense team. Kaya naman igakot na ninyo ro asawa ni Vice President Sara Duterte. Ay, kung matod man, ay may ginmanggad sa naging tago matod, hamat gingakot sa runday karan. Ah, investigation daan ng mga financial asset at liabilities kara. Bisan imaw isang ka private lawyer mga kakipaib. Eh, pero suno sa aton karang nga prosecution, agbasi man sa kinasandigan man nga layi, no, it prosecution ay ginatawag na ito, may ginatawag ang marital relationship, di ba? At di ba sa aton may ginatawag nga conjugal property? O ay pag the moment nga kamo ikasal, yung manggad ay ibahon bilang sambilog ron. O ay siyempre, base na tabu, tara. Di ba? So, uso yun, di ka ron doon. Ah, buki, buki ka ron. Parang doon, uso yun doon. Ah, o pila yung manggad, pila yung sweldo. O pila ay imong miss kay mister mo kay attorney man. Ibahon doon, tanawon ni karon doon. Agon makita pag may sumubra, ay tapos yun doon. Pero sa gihapon, eh, siyempre, given karo kampo ni Duterte ay mag-submit man itronday kara sa Senate Impeachment Court. It anda mismo karang sa gihapon ginaminte nandang oposisyon sa runday ka ng order ag
Of course, nagahimo sa iba pa gid nga mga legal remedies. Kaya, mga iba pa gid nga pwede nga mahimo in contrast sa dahil karang pagpapaguwa nga ra o pagpadangat mga sabina sa dahil karang bank record. Dali karang ito yung masayaran doon. Kung hambal ko nga niya, huwag malakit at ginatago eh, haman itatong aming punggan. Hamat grabe kita atong dipinsa, di ba? Kung huwag kita at mga ginatawag nga cargo de konsensya, ag malimpyo ra atong konsensya, abe. Abe, bisa sinong tao siguro, di ba? O sige, bukara ninyo, ra akong libro. Huwag patakot ginatago, di ba? Bisa nubrahan ka nga at istorya karon kon sa gihapon ay transparent kating agmayad kating gihapon ay time will come tagi hapon mga guwa tarong kamatuoran, di ba? Ay makarangarang sitwasyon ay wa man kita gahambagid ha dahil siyempre ongoing pro trial ay. Let's see the kwan, the outcome or the final decision itaton mismo karang Senate impeachment court kung ano gitumangin decision sa ulihing nadlaw. But siyempre tanan dayang proceeding ra nakasandig tanan sa kitang tawag naton nga mga ebidensya. Ikatong ginasundan ay so, tanan nga ebidensya ay presentar agud makita, no? Tanan kutob. Di mag-agang-agang, di ba? O kung nagapangayor prosecution kung dahil karang ebidensya, di sabtot depensa o mag-presentar man kami ko inyong mga ebidensya man. Agod nga aton doon nga timbangon ko aton nga mga judges kung daya bagahay may merit sa runday ka nga kaso. Di ba? Pero man lang kasimple eh. Pero makarabi eh, simple. Mahambay na aton nga crucial do posisyon nga raman ni makarani Vice President Sara Duterte. Imo abiro mahambay na aton nga alas ita Duterte administration. Para sa 2028 national election. O, di ba ga? Ay, may mga survey-survey nga ni kung nagtaliwan nga adlaw. Ay, sa survey ko no, ay nagtaas, ay Sara nga kwan, anang rating. O, pero suno sa mga grupo ita prosecution, ay regardless mo na kung tumaas do ang kaso, basta importante taba na ay padayon taro trial ag sa gihapon, nagapresentat ebidensya, bukomat naman at popularity. Pero rin nga rin paghahimo nga rin impeachment hearing ra hindi pag-usoy at ginatawag nga kamatuuran. Ay rin klaro ra, up-at nga rin kabatas, or up-at nga rin gintagupod ni Vice President Sara Duterte. Pero iba nga nga mga impeachable officer, yung mga daywas, ang bilog ka ng mga kaso. Ay for the first time siguro ako nakasumaya nga sa ako niya tang pagkasayod, at sa ako niya tang haabutan makarangat-simpo. Medyo daya po yung ro atong impeachable official nga house tanan ay tayo po ng tanan do up-at nga nga mga requirement it article of impeachment. Pero mga previous sa itong iba nga mga official ay daywas ang bilog at randa karang mga kaso. Ay grabe yun tayong simpre. Simpre na yung arang mahamba na itong nga nagapadayon. Ay, may mga mabaskog nga ebidensya, may mga witnesses. Mga ni Sigidas Mando, rebuttal ag objection ag permi ang naga

Pero sa gihapon ay mabasko gihapon ag mahamba nato nga stable. Pero ginatawag naton nga transparency aga pag-establishar it justice both parties, no, because we are looking di karaw ginatawag naton nga postisya aga good governance sa sanda mismo karang nga pagpungko agto eliminate ro ginatawag nga corruption sa ato nga gobyerno. Tide gate nga utro adlaw, kamusta ka muna? Mostly sunny day. Obviously mainit, 30 degrees Celsius raton nga init factor makara. May low pressure nga nagsugod pero jo what epekto ah. Oh, sige hapon, padayon kita sa aton nga mga taupang doon ah. Kung may mga trabaho kita nga hindi man makapekturong ugan, ay padayon gihapon kita. Pero siyempre hay sa gihapon na araw init makarahay bukot ka prehas ka tong chimpo. Ibaro aton nga sistema on makarabangod sa epekto kung dahil ka nga ozone na layer sa Pilipinas. So gihapon, osit at pamaagi. Nga hindi man kita magaskan sa aton nga mga trabaho sa guwa. Kaya bigid aton nga may banghod nga may mga edad, no? Mga senior citizen nga prone gate pag-abot sa runday karanga kainit ko atong panyimpo. Adlaw kita nga Martes, it's 21 kita sa buwan nga rat Hulyo, dagon 2026. O sige da, sir, pagpinanupod yun, ito runday karanga uplift nga. Maswerte ro aton nga mga kwan, aton nga mga membro, ito runday karang na 4 pesa, nagahuat at akamo ko inyong 2,000 pesos, ha? Rayang mga taga CBMS man, oh, di ba ka? Mga below poverty line level, may tig 2,000 kamo until December. Ay, paano kami sa SSS? O, sano kami? Sano kami maka-abil man ita tig 10,000 ra? Diba na, may taray, pag-abot mo December, di Pasko, bawa, may 12,000 kating. Di ba ka? Ay, hingga pa karun abi. Libre yung taray mong pang Pasko, libre yung taray mong pang regalo, di ba ka? Ay, kabay kunta ha, mapasana all kita. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga tao pang doon? Nga aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga rat Martes nga edisyon. Inmate nga nakita sa aton karang ERC o nakita nga patay sa anda mismo nga CR at Aklan Rehabilitation Center. Nagpamilin-bilin. Pinagi sa anong day karang sugat sa anak karang mga ginikanan. Arayang-arang si Del Sol. Derong akusado sa pagpatay kung nagtaliwan karon nga mga o kung nagtaliwan nga dagon. Iya sa may party karat makato. Nga dakpan, iya sa may party man kara ita madalag sa kaso karang robbery homicide mga ka K5. Ano ag kamusta ro investigation ni taton karang ERC Aklan? Sa runday karang kamatayon ay dito na rival sa aton karang nga provincial hospital. Samtang dugang gihapon nga balita, pick up nga may mga karga nga kinilo ita kaning baboy. O, diyong adlaw nga ginabagsak. Mga pit di kara sa aton nga may kalibo pinpig fire station. O, wag ita't nagakuan. Wat nagasita? Wat nagadakop nga taga municipal agricultural office? Aton mismo nga taga veterinaryo. 2 days na. Kabaabo tapaman ha. Kinostal, kinarton nga mga baboy nga somewhere nagahalin di kara sa may partit New Washington. Ay kung may permit dahaman ita rekarong ginabagsak, may aton mang talipapa, may aton mga market. O, ano ra? Base kung nanur baboy nga ra. Samtang dugang gihapon nga balita mga mangunguma sa Eastern Part, itaton nga probinsya Taklan, nagareklamo sa natabo karang meeting itatong nga National Irrigation Administration angot sa runday karang patubi. Ay kahapon, ay, nagtiyabot aro mga mangungumang ra. Ay, sindo ginapangako ko aton nga niya nga mapatubi kita.

0: Agwa tatnao raton nga rang kwano, raton ginatawag nga rang irrigation bar sa parte nga ra itaton nga suba ayaw patagi hapon ma-rehabilitate. Agwa at budget ay nanura. Doon na ba si maabot naton no sa randa mismo karang presidente? Kaya buka to nagpaabot nga bukot kumpurmi ha. Doon na basahon taman doon mga ginpanghat-hat na nakarang mga agenda. Nasandahin nagareklamo. Kung makarat amanar matabo ka ay patay ta kami sa amon nga rang pangabuhi hindi kami makatanom ay wa ta tubig nga makaabot ay paano makaabot nga ni kun wa man naayos ro aton nga rang dam rikara sa may party nga ra itabanga nga nagasustain sa aton nga rang party it may eastern part kita aton karang nga probinsya Itaclan. Samtang balikan ta ko may oras ra nga junior police aga force multiplier itaton kara nga ginaproponer ni Esberi Maribaldo nga ra sa aton nga mga junior ag senior high school nga kung sa sin nga ni kara hay okay na positibo para sa aton kara nga PNP nagawal at signal nga sugat ag matigayon kung ma-approban man ko atong DepEd ay ma-organize yun mga ka-K5 manamira ha ay bangod makaraka-chimpo nasubuan kita nga nakabasa yung mangkita report nga ra nga tuman somewhere sa my party it eastern part ko aton nga probinsya Taclan. Okay, hera tong unga ato na biktima guman imot pagbubuli. So, just imagine pilang Domingo bugan kita nga nagatabing ko isu party nga ra sa mga bully, sa mga shooting incident. Ay may kaso galiya sa aton nga probinsya Taclan ho. Babay tapaman aga jubo ko at manamiro mga text messages ha. Itong dahil karang si, mahamba na itong CIC Ilonda kung kung mahamba na itong child with conflict with the law. Ano na kung ano purpose karo? Mabugbog ang imaw. Bisan madrap imaw, basta mabugbog na naro aray nga rang biktima nga rabaw. Standby man kamo sa mga report. Itaton karang nga mga patrol, aton nga mga news team. Igabasyada man iya sa kabukusan ko aton karang nga pag ililiba mga ka-K5. Aga feel pa rin kamo nga magpadaga ko inyo karon nga mga feedback, rinyo nga mga mensahe. Iya sa aton karang nga programa, live programs K5 News Kalibo. Padaga gi kamo feedback ay after ita aton nga rang alas 12. Pagbalik natot mga 12:15 hay panibag-o na kitang live man no. May aton nga live 2. Kani ko namat ay hindi ko babasa inyong mensahe sa first live. Siyempre, papangayong mga live utakaroon, hindi ibaw tara ako mabasahan. At yung mga feedback, mga mensahe, opinion, suggestion, iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Bisitahin ng live programs, K5 News Kalibo. Aga, siyempre, pwede mo kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton mga magmanghod una, nga nagpamonitor, kabigit sa nga mga panimagay samtang sila nagahikot, nagpamati sa nga mga digital, mga transistor radio, randaw na nga mga karaoke cassette, dahil kinyo una nga pag pupumati. Kay Kwan Kali ha, kahapon kay nalipat kita ko eh. Pumanabi ko gatix. Kay Mr. White, una sa may barangay Pinamukan, sakop Kumbanat, New Washington, nakita kami kahapon ni Mr. White. Ana kita ko ginusoy. Hay, ikaw kali makon si Mr. White. Aba. Aton nga mga listeners niya sa K5, hay, kun kali mo membro mo ita aton nga tanod team. Ita aton kara nga barangay. Kay abo kita naga monitor na sa barangay Pinapukan. May mga igbata ako na, may mga kahilig man una eh. Ang mga kwan, sino nga pa nga ando, asawa ni Ma'am Kimpong Raho? Nakita man kami kahapon, tanod man. O mga Kimpo pamilyo na sa may barangay Pinamukan. Pero asitso Pinamukan siguro. Ay sa ako pala medyo poblasyon na dari karong porsyon ay. So abong asayamat kita sa atong magmangho doon na sa nasabitan ng barangay sa New Washington. O nag-monitor pagit permis sa K5 News FM. Kalibo abong asayamat kinyo una. Happy ilabas kinyo una. Happy gid nga pagpumati sa makarang pangorason. Said naton nga aburo ay may sa mga sa New Washington nga sa mga barangay baryo naton ay basta pag-abot alas 12 watat problema pag-abot sa suwa ron. Siyempre pa munit kang una sa kilid-kilid da di ba? Sa pwedeng makaon-kaon di ba? ang problema karon hay bugas ya ta. Alay kamon nga ang problema hay bugas nagsuga. Doon na biro pabor kung, may, kung magapit ka sa mga pispa ng sa mga baybay, di ba? O sige, may perming mga kwanay. Mga preska nga mga suga. Mayaton ka na nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Nagbago kita ka na mag-add to sa aton nga mga taupang doon ha. Pinaman na kita it aton nga vitamin. Mighty C Alkaline Vitamin C. Rung paggugang, ay dahilan nga nagahina gidro aton karang agawas. Nagahina ro aton karang resistensya. Agpron kita sa runday karang mga bagatian. Hindi na tundang makuan. Natundang madinay rung kamatuuran nga nag-aabot kita sa runday karang apunto. Aga nag-cause pa ita komplikasyon. Ag siyempre, of course, pwede pa natin maalagaan datong gawas. Bisan mauya kita oray sa rundayang sitwasyon, pero pwede gihapon may diyahan. Ika nga ay samtang buhi ko no, may pag-asa gihapon kita, di ba? Kung kita ay nag-edad, ag nagpadton sa runday karang paggugang, ay bukon nga mang ita edad rong nagagugang. Pati mando aton nga mga silyula, ako aton karang agawas, doon nga ni kunamat nga kamat kundi doon doon nangin rason kung naman nagaguhang kita bangod raton nga selsay nagagugang man ito naman akong ta nagaguhang ratong selsay hindi man kita magugang di ba? So gabigid raton karang white blood cells nga nagatauman it protection sa aton karang agawas kontra sa runday karang mga mikrobyo at mga viruses aga raton karang mga dating nga mga cells nga madali karang matapnan ito nday karang mga mikrobyo at mga virus ay mahina aga siyempre may kapasidad nga magpatay pa itong day karon nga mga mikrobyo mga K5. Sa ito nga pag-indad, bukong gamang it may kapasidad kita nga protektahan na aton karang gawas, dapat gid ay nagainom kita at mighty si. Dapat nagpapaskogin kita sa aton karang gawas, pag-inom kung day karang mga food supplement, agad sa gihapon magpapilin kita nga protektado. Mabasko gihapon datong gawas, ratong physical, ratong piniino, bisan na sa timpo kita karunday karon nga aton nga pagguwang. Ano may una kita nga mga seniors nga atod physically, hindi sa takatindog, gapungko mawi, pero pag-abot sa nga mental thinking bawa. Nagakuan pa, nagatao pa at mga maagamon nga mga advice, mga tips, mga kunano una. Mighty C Alkaline Vitamin C. Ligit sa aton nga mga senior citizen na dubli-dubli kita mag-inom dapat ay agod nga makabawi kita ay siyempre iba't abiro bata sa ginatawag naton nga edad no. So dapat mas maabo ha. Kung amatro bata hindi ta nagainom wa taga-inom ko dapat vitamins pero kita dapat kami mga edad pasaka gon. Kabigit pag mga senior sa dapat ay abo raton nga food supplement nga inumon mga K5. Agod nga, permi kitang energetic, mabaskog, agini kita maguya, adlaw-adlaw mga K5. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, bukas, yan sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Yan kita makita sa Rependors Building Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Bukas sa aton nga butika, adlaw it Domingo sa adlaw karat Biyernes. Sa ato ng mga hod nga nagabisita, may libre ka nga konsultasyon na si Doc Robert Impinado. Pangutana ka muna kung ano yung gustong ipangutana angod sa inyong karang ikaang gawas. Sa inyong mga ginabatsyag o ikonsulta ninyo. Agumatawaan ka mo it idea. Ano nga mga food supplement nung pwede nga itong gamiton sa aton mismong ginabatsyag mga ka-K5. May aton karang 30 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton nga pagpanumbalik, ro mga detalye yon ko aton nga mga ginpang headlines. Pagkatapos siya mang itaton nga dugang nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
3: para sa epektibo nga kombinasyon. Pagtumar na sang Eye Care Gold, kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng panimisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas
2: mga buti ka.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Asal rica.
2: Epic tibo.
0: DTX 500.
2: DTX 500.
0: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
2: Duha ka compounds.
0: Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata.
2: Nga masami.
0: Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar.
2: DTX 500 kada adlaw.
0: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
2: Ukon pagkabulag sa mata.
0: Pangod sa diabetes.
2: Protectioni ang imo mata.
0: Mag DTX 500 kana.
2: Ano pang ginahulat nyo?
0: Mag

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik ang padayon kita. Yes, sa itong nga pag-ililiba. May dagid nga utro adlaw na kay Sir Edwin Agwelo, ha? Nag-monitor mo sa makarang nga panyimpo samtang nag-uilabas. Una sa may barangay Tagas, sakop ita tangalan. Thank you, sir, ha? Always good sa mga Agwelo family. Now, may aton karang sa itong nga pagpadayon. Ato na karang i-activate no si ka K5 Regilin Tonino angot sa rayang kasong ara no ni Del Sol Sonyo dayrong akusado makara nga hadakpan no kurang taliwan katong last year paray araw kaso nga robbery with homicide no ang imong ani karay hakulong dahil nanbilabod to kaso nga ra nga ana nga ginapangatubang ag mabuhay-buhay yung mga nakulong sa aton karang ARC. Now, natabungan ni Kenneth aga-aga, no, mga, siguro mga alauna, no, suno sa aton karang BGMP, nakita o tayo mga white kabuhi sa aton karang ARC, particular, sa anda karong nga CR. Now, gindaga sa aton nga provincial hospital, pero gindiklara ito nga dead on arrival. Kamusta rin investigasyon ito aton karang nga pamunuan, it ARC sa nasabitan nga nga kaso mga ka-K5. I-activate si ka-K5, Regilin Tornino. K5G, para sa kampiyon nga balita, kay listen by.
0: K5 News FM, live report.
9: K5G.
6: Kay Five Romy na kitaan pa nga nagatagukbong ita na ithabo. Ita na nga habo. Samtang na sinugat sa papel. Oo, gapabrongkot ita habo. Samtang na sinugat sa papel ka kay Five Romy.
9: Uh-huh.
6: So, biktima nga ra nga si Del Sultonio.
9: Ginatago na rin ang mga ginasugat, ha?
6: Mm-hmm, may mga ginasugat imaw ka kay Five Romy. Gabi iron bago imaw na sa puan nga wagon itabuhi itaga-aga sa kay Five Romy. So datut anagali ro posible nga ulihin na nga sugat nga rusugod nga ni kato kay Five Romy hay nagapangayo it day kada nga pasaylo sa ana nga ginikanan ka kay Five Roms bangod sa ana nga nahimo ron nga pagtao ita syempre kuo ang perwisyo sa ana nga ginikanan matapos nga involved sa shooting incident sa Five Roms na ginkamatay ni John Andre Bulido ko 2024. So sa pagpahayag ni retired Lieutenant Colonel Ariel Nakar imauraro jail warden ita ARC
9: ka by the way K5 Reggie for the first time makarang dag-on 2026 nagapasyamat kita sa atong pamunuan ha sa pag-panguna ni Kwan ni Carla Nakar nga imaw gidrong nakapasugod sa mga taga-media sa aton nga ERC ha?
6: Mm-hmm. Buko na ang itbas na sugod, abibado pa si Five Roms
9: okay,
6: nga
9: pamahaw pa ito, may kapi pa.
6: Oo, ako matod sa pagkamatod, first time sugod sa Kwan, sa ERC.
9: Ulihi kung nakasugod na sa ERC sa timpo patang ato ni Kwan, ni Warden Tagtagalibakaw.
6: Oo, ay buko tayo mauna abtan.
9: Ah, si Kwan, si Seristo.
6: Oo, ah, okay. Wao tang nakaabot yan.
9: Kaya rin mo makara, ang mga buhay, pilang dag-on yun. May almost siguro, may mga less than 10 years yun siguro.
6: Oo. So, first time pa, lagi natin nakabisita o da sa ARC ka kay Five Roms. Doon nga ni Hayo. Siyempre, masubo-subo man matuod, nakabisita matuod kita. Pero
9: may natabo pa insidente.
6: Oo, sa so, sangka PBL nga ra. Nga nasapuan nga wao ta na ikabuhi. Kay Ronatabo, ka kay Five Romy, no, kaibahan na bang PBL, ay masiar kunta, mga launa ng pang-uraston, aga-aga kaina. Dali nga ito, tanana nakitaan ko, biktima, wao ta na ikabuhi ka kay Five Romy. Siyempre, gila yung ginparespondihan sa atin karon ng mga MDR, ag otoridad, gindala sa provincial hospital, galing hay dead on arrival. Ang sambilog pa sa na-note ba nanda nga, wa matagid din mind it iba nga mga PDN kay gaon na dahil normal nga taman, din panaot ani Del Sol nga, raro anang nga mga gambong, din panaot asa mga kaibahan nga mga...
9: Nangin maaga ng Pamaskwa ha?
6: Oo, agwa matayit kung ano nga pagduda ron ng mga PDN, ay basi normal man at ang amigo na o manapray mo ang dahil gambong.
9: Nagmay kaya-kaya, abi mo man dahil, ng pamilya eh.
6: Manggarano, imora kay Five Roms, kaya nang mga igmanghod ay mga puro profesional. Oo, so nga nga nagpanaw imaw, pero datutaan na galit. Posible planado sa kay Five Roms, ro ana karanga pagkamatay, agwa man it foul play. So pamatian pa, no, ro pagpahayag ni Sir Nakar sa atong karanga interview, may kaangtanan sa sangka PDL na nasa puan nga wana ikabuki sa sugod it, CR ka kay Five Roms.
9: Okay, Chip?
10: Mga 1:48. In the morning, ay nakabaton ako at ano yung tawag halin sa duty na ako niya, prison guard iya sa Integrated Rehabilitation and Security Unit wherein niya, dosambilog nato niya PDL or Person Deprived of Liberty ay na-discoverhan niya, ano yung allegedly ay nag-patiwakal o nagbitay sa sugod at selda. So, aton karangagin obra, ay insigida, nag-inform kita sa aton niya, check po police at Kalibo Municipal Police Station para may report nato no raya nga na-discoverhan nato niya insidente. Gagigagiman, ay nag-proceed kita iya. Nagpangayo kita at apuya sa aton niya Disaster Risk and Reduction or PDRR imaman sa Kalibo para mapadasig ay base kung aton pa ba nga matawaan at ano yung sugpun ro anang kabuhi bisan datuon ro na diskobrehan na kung siya niya ni ay iya man nagresponde ra aton ya PDRR mo personnel ag gin applyan man nanda at ano yung kwan initial nga first aid gin daga sa ospital para ma base kung mahingagawan pa.
11: Given osensya in particular ng apartment
10: sa bitimo ng kita. Daya nga rahay, daya nga ano yung involved ng PDL, hay ano yung saan nga silda it silda tres. So ano nga sobra sana sa bayentera una sa sugod ano nga doon yan eh na-discoverhan eh mao.
12: May nakapanood sir na mga PPL kung ano roon ang ginihimo prior sa pagkumitan ito yung isin.
10: So sa ano yung kwan sa nakapan o ro sang bilog nga si alias June ay nag CR imaw o nagihi. So nakibot imaw samtang ga pasugod imaw sa CR. Usually abiron do kada silda ay may respective nga ano yung comfort room. So ro anda ba yung nakasanayan hay ro ano yung ro iwag hay gahaya gitaron. It bilog nga sang gabi eh. So nakibot imaw nga madugom pero hay sa anong katag ihion hay ano nga nagpaninguha imaw ron ya ano nga kwan nga maka ihi galing hay nakabunggo tabo imaw ug matsatawo taran hamugwan dato nga nagreact imaw ug nagpukaw imaw sa anang ibang mga kaibahan.
12: So yun yung family sir it raya karang PDL.
10: Oo. Oh. In fact, nag-adto niya sana sa police station kay na nga agahon, aga-aga, nag-adto man sa ospital.
12: Ano nga ni sir, do gamit itara ay karang PDL sa pag-uutas sa nang kabuli, sir?
10: Pero ano nga ginagamit? Ay, ano yung nylon niya, ano yung higot?
12: So, mga bilang buwan niya ni Moyero na nag-un niya na dito ni iya, sir, for mga temporary sa atin.
13: Ano siya ka na?
10: Na-remit ni Moya is December 23, 2025.
13: Ano sa ato si Tanang Tasos eh?
10: Ongoing ro trial at ano nga.
13: May hiring punta kung na imaw do yun nga. Kahapon punta.
10: Hindi, actually, nag-attend rin gin matay mga pan nga ano, hiring kahapon.
12: Okay. Sir, may mga bago ra yung insidente, may mga ano nang sinyales nga may minko ano imo may kinapangatubang mentally or emotionally na nang ano
13: health
12: na
13: condition.
12: Oo sir or sa health condition gid.
10: So para sa anang health condition ay sambilog matay mo ra sa mabaskog ba. Hmm. Baskog dahil mabaho ti awas ra imo.
12: So pero may mga sinyales na
10: depression, wa pa man.
12: Anxiety.
10: Wa man yan gid. Except sa kahapon may mga initial sandangan na na obserbaran.
13: May note kaya sir na ginbilin
10: ko may una.
12: May una. May suicide note.
10: Oh. May anong sugat? Address sa anang tatay at nanay.
13: Pwede ma-sir.
12: Pwede ma-dayin.
10: O, abi iya ka ko. Ito ta sa investigator.
12: Pero anong nabasa mo, sir?
10: Habasa na
12: ko. Anong pinakatiyon na, sir?
10: May anang mga pamilin bilin. Pangayo yung mga pasensya.
12: So, meaning planado na ginmat, sir?
10: Pwede natin mahambay. Plano. May plano kita mo. Kasi sa mga indicator ay pag abot abinana halin sa hearing ay what ay mo nagilabas nagpinabukot ay mo ithabo
12: tapos after
10: ay
12: hearing,
10: no? Oh tapos ay pagka hapon ay may anda mataberon niya schedule pag abot sa ano yung may open cell may anda man doon niya pribilehiyo nga magka cellphone time. Mm-hmm. Kahapon man at hapon, may ano man niya, anda nga sildaro, may cellphone time. Mm-hmm. Ay, nakibot man niya nero, ato niya, ano yung guardia nga nag-assister sa doon niya, ano yung aktibidad niya. Pagka may gintawagan imaw, tapos ginbalik na tadayon doon ang cellphone. At sumugod lagi mo, nag-unat abo imaw sa ano nga.
12: Pero istorya na, sir.
10: Alleged din ha istorya na na. Huwag ang kita kasayad kung sinura ng istorya.
12: In-check, sir, kung sa cellphone niya to kung sinura ng katawagan, naka-register the number.
10: Wa pa.
11: Sir, na-mention sa ni mo parte sa pamilin bilin na nagpagpangayon pasensya, naka-indicate, ayan to nga, may ipaabot niya man pagpangayon o pasensya sa pamilya nga kumita lang po. Ito na-mention, sir.
10: Medyo uwa doon niya saan nga ito nga, ano nga, pan, sa sugat.
12: Sa suod, sir, bilang buwan na yung pag-tiner, kamusta, imaw, sir, bilang PDLA?
10: Okay man, imaw. Pag-abot saan ang mga kaibahan, ka-sell mate na na, huwag man yung mag-problema.
12: Kumbinsin na, sir, daw pamilya nga, huwag ikaw-tligid na sa natabo ang pagkamatay
10: na, sir. Sanda ka rin dumakasabal.
13: So, wala mo mabuti ano, ginoong, sir. Anyway, sir, sa mo kita na,
14: hindi na ito mamensyonar sa kapon niya kon anong senaryo kay kamuro na nga nakatanaw. May pilang oras o minuto sa ta na possible nga o dat kabuhit si PDN?
10: Kasero, pag pangusisa ko, pag abot ko lagi, ay ano yung ginabantayan na biro ang mga kaibahan, yung magkatugog. Ambay ko nga ni, ay ano yung huwag mo nag-ilabas, huwag mo naman nag-ihapon. Pero ano nga kaibahan niya, ano yung nga PDL, ay may pag-ihapon yun mana, ay hindi na galing mana ako makaon. Kaya ginbilin sa anang lamisita nga may iso. Oo, agad makakaon, imaw. So, ginbantayan, anang magkatugog, anang kaibahan, ginobra na na. Akong siin yan eh, pasadong mga alauna, ay datutay mo na-discoveryan. Pero, according pagitkanda sa anong mga kaibahan, ay huwag nga binandagin paabot yagi. Kapon. Yes, actually, gabi eh, na buwa ako, yag, alas 10 yun eh. Gabi eh, ano nga, nagkatugog sanda, ay, mga alas 11. Pero kung may mga nakapaabot matakakon, ay, istorya matanaton. Yeah. Base kung
12: aton. So, dito pa pag-ilabas at pag-ihap.
10: Oo. Oh, yun yung bagay. So, kasi mga indicator, imaron. Aman, ito, wala ka nagkaon.
14: Great.
10: Aga tinangis. Nangis, imaron. Tapos ay...
12: Matat mga kaibahan.
10: Oo. Oh. Eh, sige, anang tangis. Wherein niya, usual na na nga halin imaron sa pan, wala matana na ginaog na. Hindi man natin nambay nga. Ano yung pag-inusur. But ano yung gatangis imaw. Doon yan eh, may nakapanoo mataka na, kaya nga naging uso yung agiro sugat. Kasi may nakakita nga, may nagasugat imaw, pero nagapatabon imaw.
12: Yung nagtapon man.
10: Doon gabi eh. Nagapatabon imaw at ano yung buwan. At anong habog.
12: Sinakit ano yung sugat?
10: Sa sugat, at anong wallet.
12: Sure, may possibility na kung ano rin natabon siya sa hearing, nag-trigger pag ika na nga ginagawa.
10: Pwede.
12: Sir, sa hearing, may mga ano, bimana, kamusta to, ongoing yapon to, or may mga decision na hindi ka itong natabo, sir?
10: Oo nga pa, dahil ginpangusisa ako sa aton niya, prison guard niya nag-assess tong sinoro ginrepresenta, ro witness, ay imaw ro, gin, anyang pan, gin-examine during sa hearing. So, imaw, kapamati imaw.
15: Kaya po rong nagapangutan na, anang na-commit is complex crime, pag iyan
10: tayo sa
15: ma'am. ARC, sir, no? Instead
10: nga
15: sa ato
10: niya, BJMP, sir. Rudo yun, abing bagay nga ron, hey, roga decide abi ka ang ratong korte o prosecutor's office. So kung ano ka mo na iya, roga na may order, may commitment order, hey, gabaton kami.
12: Pero abi man, sir, nakataga na nga i-remit pa tayo mo sa pihak ng pasilidad or wapamandid, abi?
10: Wapaman. Dahil ro, makaroon na abing bagay nga nagkakanabo, hey, ano yung kung sentensyado ng tao, sobra imaw nga tatlong dagon ra na nga pagkapriso ay ginarimit na mo nun sa viewport.
13: Sir, kasunod yung dayang na incident, eh, paano natin na make sure nga save na itong yung mga preso sa mga urang
10: tabo? Actually, parte di ka rin ay since nga nag-assume ako rin ay pero pagpaninguha at safety, not only sa aton niya PDL, but to include aton niya mga gwardiya. Ay, wa man yun git siguro kasi nakulang. But again, wa man perfecto abe nga, ano yung nga pamaagi o siguridad. Ay, kung parehas karon yan eh, ginhawa nato niya padumdum kanda as to, ano yung moral values recovery program, nag-top kita kaon at mga religious sector para mabisita sanda, mapaintindi, ag ma-remind regarding sa existence aton yung pangkalibutanon niya pagpangabuhi nga may Ginoo dapat isalig naton tanan yung problema naton ay ano yung may mga makaon abing bagay tong ano yung hindi man naton abi parehas ko mga matago mga bagay aton ano pang ninguhaan niya makumpis ka pero kung may intention tabi rataw gausoy gilataron pamaagi parehas nga ni di karaya ay ano yung kita, nabatyagan ko man base sa revelasyon ko ng mga kaibahan. Yeah. Ano yung gusto man nga, na gusto ba yung mga istoryahon, hay, medyo hesitant ba yung mga doon niya time. Doon niya ang hambay nga, kung nagtaog ang hunda sanda, ano yung abiso o nagpaabot nga maruyon hay base kong historia ko pa dahil umanon ko nagobon niya ni ako yan nagalin. Ag may mga bagay paabi ko ni mo ginobra nga. Nagpanaot ay mo ka nang mga ibang gamit yon t-shirt. Gambong.
14: Speaking.
9: Okay. Balikan naton si Kakipay Bridge ito na after ko aton karang Mighty C Network yun sa medyo mahaba-haba parang dahil karang statement nga ginbuhian ko aton karang jail warden at Aklan Rehabilitation Center pagkatapos mga Kakipay.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500
16: 27 lot, 57 akong edad.
17: Ano ginabatsyag mo sa una?
16: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
17: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
16: 3 times a day ginakon ang DTX.
17: Okay.
16: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
17: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
16: 120 over 90.
0: DTX 500.
17: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
18: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparis isang dyan na ito, may TC or Pure C.
17: Mm.
18: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
17: Mm-hmm.
18: So, ining flavonoids, amo niya ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
17: Mm-hmm.
18: Mm, kag ini ang water soluble.
17: Wow. Perfect
18: kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C.
17: Mm-hmm.
18: Kay isa man ka water soluble.
17: Water soluble man. Gusto. Mm-hmm. So, natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini, upod ang mga polyphenols.
18: Mm, correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
17: Mm.
18: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
17: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
18: Mm. Ang pinakakumon, Sir GP, nga klase sang skin cancer, sir, amo ang basal cell carcinoma.
17: Mahukusto.
18: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
17: Mm.
18: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
17: Kamot.
18: Mm. Amo na permisa gabulat sa kadadlaw.
17: Mm.
18: So, amo na kaimportante nga nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
17: Cancer.
18: Balikan ta ang tubo, Sir GP.
17: Mm-hmm.
18: No? Madamage mangani ang aton panit.
17: Gusto?
18: Ito na maigo sa kwan sa UV rays.
17: Mm.
18: Tapos, always pag ito gapasilong.
17: Gapasilong pa, no?
18: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
17: Kabulan sa adlaw?
18: Oo. Oo, di ba?
17: Pagkatambok siya.
18: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
17: Gasiri.
18: Ang ulo, no? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
17: Gusto.
18: Oo, di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
17: Sa panit niya, git mismo, no?
0: TTX 500!
16: Diyan na mag-aso, taga-alib babay mabigo.
17: Ang imong sugar sa una, pila man?
16: 300.
17: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
16: Mga duha pa ka semana kapin.
17: Pila imong na inom DTX 500?
16: Pagyud ka sab.
17: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
16: Multag og gabi eh.
17: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
16: Oh.
17: Ya pila na may sugar nimo ron?
16: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
18: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam? Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
17: Oh.
18: Ang asukal ang amutong unod.
17: Oo. Oh.
18: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
17: Oh. Gusto.
18: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
17: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
18: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500, para maim nun, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
17: Nga nagaprotek
7: kita sa tubo.
18: Yes. Ano? So, sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daw ka na mo. Daw ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
7: Sa 14 lang, ano?
18: Imagine lang.
7: Imagine.
18: So, amo na. Gusto nyo realistic, prof? Na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
7: Oo, gusto.
18: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
7: And the brain.
18: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Ang ating bansa maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
3: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiza may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
2: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Itinalaga bilang bagong chief of staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: YC Network News.
1: YC Network News.
3: Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Shato Negros Oriental para sa polusyon. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubo Bay, Shato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon upinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YC Network News.
1: YC Network News.
3: At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita, si K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News.
7: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo, Mantique. Inirereklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin, Mega KK5 Jojen Murillo.
8: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doligues, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawani ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
3: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Chagi Isabela. Balitang atid sa atin, Liga K5 Dan Chavez.
9: Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Chagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagtitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica G.T. na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ang Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pampato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
3: Gawin din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz. May mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
10: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Lalawigan.
11: Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect na si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
10: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: QC Network News.
7: QC Network News.
3: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantala paglipat na ospital sa Samara. Nanay, sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa atin. Deka K5, Carlo Arisgado.
12: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Just Anius na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantalan ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasailalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ning Samara. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
3: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6 years old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
11: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News FM Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
13: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, may get 110,000 violators.

0: bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa biglaang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol, at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahilig, 11 Mbps.
2: Padayon kita, yes, aton nga pag-liliba may 10 o 20 minutos yun doon nakataliwan sa oras karang alas 12. May dahil gid kinyong otro adlaw na ag happy labas gid, no? Happy lunchtime, happy pupahuway man sa aton may banghod nga naga, kanyon, naga pupaduyo kung makaragat simpo. Sa mga opisina, no, sa gobyerno naton, sa mga privado, no, time may andang kwan sang kiring snap. Okay, sige, pwede padayon. Okay. Aga consider man kamo sa makaranga pang orason, o oh, video hope nga tanan kita hay nakailabas yon tanan, ho. Oh. Wa pa hay mag-usay kita pamaagi. Kon paano masudlan to aton karanga tiyan mga kakipay ba? Mabudlay do ulcer, mabudlay ro mga sakit nga aton nga magtipid-tipid kita una, ay budlay taron. So mas mait tang aton tang ikaon, kaysa magtipid kita madtuman gihapon sa doktor kunros atong kwarta kon inyaton ikaon. Ang speaking ko aton nga ikaang gawas rong Clinica D3 Bio nga saka superfood supplement, may nagita karang 360 degree ha shield protection para sa aton karang gawas mga kakipay, no? It meant to say nga bisan angulo siya ang area ro bagatian magsugod sa atong gawas, protektado kita ko aton karinga food supplement. Bukon niya mang imaw ita pang microbial specialist, kundi imorahay nagabulig man, no? Sa pag-unlock aton karinga health potential sa aton mismo karinga kontra sa runday karinga mga bagatian. Bangod sa nakaringa cold press extra virgin coconut oil, nga tanga-taugid ita may anak karinga potent ag bioavailable form it karunday karanga lauric acid mga kakipay. Rong aton nga gawas gina-convert ang ranga kun bayari ang extra virgin coconut oil into monolaurin nga sa kaklase ra nimo ta compound nga kun sa sin hay aggressive gira sa pagsamad karunday karanga mga pathogens, no, mga bacteria, fungi, mga viruses nga nagataot pa pagag sa aton karang ikaayong gawas. Trabaho kita na ra, ha? Pag once nga

0: aton nga mainom, no? Aroin kay capsule nga D3bio, rana karang munula rin, rairang trabaho nga, patso niya giron dahil karon nga, mga virus at mga bakterya nga nagasood sa gawas si tao mga K5. Ron dahil nga ng monoglyceride, kapras kong monolaurin, ag monocraplin, halin sa D3bio, ay nagaprevent man sa ron dahil karang mga viruses nga magdukot sa aton karon nga cell membrane. Ay wasa sabi dumukot na delikado dahil rota maon karon ta atong cells. Sa maroon na, yun naman kumasama ro atong cells, di karon kaumpisa ro, ginatawag nga cancer cell. So, ginapungganda, agod nga ni nga, hindi gid mag penetrate sa atong cells, at siyempre, hindi mag-inabo kuning kaso gid nga mag-atake imaw sa atong nga cells. Dong D3bio, nagabulik man sa pagpapundo, pagguba, kung dahil karang mga envelopes nga rin, dahil karang mga viruses, in-neutralize, rin dahil ang pagag, nga hindi gid magkakun, halimbawa, naka-apekto ni mo sa atong gawas, ay pung ganyan nga mahagan haganan doon ang impact bukod masadong damaging git matuod, no? So nahagan haganan because of ronday karon nga D3bio, no, nagabulig, no, sa ronday karon nga ato nga food supplement. Nagapapundo gid man imo ka aton nga mga viruses from maturing aga ginaton into an easy target ko aton karon nga mga elite defenders ronday karon nga mga macrophages ag lymphocyte mga kakipaib. So the moment nga kwan ro nagausi sa target ro aton ngarang food supplement nato ngarang mga properties nga gubon yagi aron dai karon nga mga nagakosit sakit sa aton karang nga gawas. Rong D3bio maya naman karang maximum absorption, no, nagabulig man sa pag-absorb kun dai karon nga mga vitamins ro aton nga T cells na kusin hay naga-create itinatawag nga formidable first line of defense kontra sa randay karang mga pathogen. So, rayang-rang kwan, rayang-rang T3, no? Rung T-cells ay nagabulig na sa pag-protekta. Imorong first defense ko atong gawas, agod nga ni nga, hindi gin makasugod sa second, third, until the last layer ko atong karang defense mechanism ko atong karang gawas. Rung maximum absorption, hay makabuligid, no, nga maabsorb naton tanan do mga vitamin D o vitamin D3 sa aton karang gawas. Importante ron ay magamit naton ay kon aton nga gin tumaragin ka nang di malang maabsorb ay useless, di ba? Ma-extract mas aton gawas ay hindi gin magamit. So importante may unang nga optimum gid nga pag-absorb karon dai karon nga maximum gid, not only optimum, maximum efficiency iton dai karon nga aton nga food supplement. Rong D3bio may anaman karon nga calcium absorption gid, no, nagabulig man sa aton nga mga katuanan, no, agud mangin mabaskog, mabakod aga kamanaman ro aton nga blood cells production hay maabot naton mga K5. At siyempre rong D3bio nagabulig man sa pagrepair, no, mangranon gid aga sarunday karang polyphenols kapras kong caffeic caprylic acid nga nagarepair da sa aton mismo karon nga mga cells nga nagresamad, no, ag protektahan do atong DNA kontra sa runday karon nga mga free radicals o runday karon nga mga oxidative stress sa aton nga gawas mga K5. So aton nga limpyuhan, no, aton nga limpyuhan da aton nga gawas, no, stay nga mangin healthy kita adlaw-adlaw, mangin habit naton dumangin malimpyo, ag siyempre hindi magkalipat gid nga ka-partner na tondong superfood supplement rong klinika D3bio mga kakipay. Aprobado ra ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate nga utrad na kay Sir Osinicel Delpin nga nag-monitor. Iya sa aton karang programa. May dahil gate nga pag-pamati o nasa Aklan State University, Banga Campus. No? Thank you, gid, Sir Jose Nelson Delpin. Kama naman, kauna kayo nung Stephen, may dahil nga pagpamati man, ha. una sa na karang panimagay sa barangay poblasyon iya sa may banwa karatleso nga monitor always sa aton karang programa ag kay Tate Ray Bardolasa Gonzales una sa Mabilo Kalibo may dad nga pagpamati man ag kanyo pa ay kay Sister Susan Flores sa nakarang panimagay sa poblasyon may dad nga pagpamati kay Nong Efren Reyes kay Auntie Anami Martinez una sa Bagto may dad nga pagpamati kay Mr. Mom Auntie Anami ag una man sa kay Kakawad Patrick always may nagkita ay pero may nagapundog di mao no atong kagawad sa barangay poblasyon may naging pagpamati ag kay Nong Adam una naman sa anang ampawa no sa poblasyon ag sa nakarang asawa may dad gid nga utro adlaw
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka T5 Romy Kahiling 11 Mbps
0: ag sa mga mubo pamilya galing una sa may party itronday karang kwan party it barangay Mina ha may dad gid nga pagpamati no mga mubo pamilya kay Saldi Rapis so ba kay Joy Barrientos una ko no sa Bagto Mina may dahil nga pagpamati. Okay, sige, happy listening lang una sa makarang pang orasyon, no? Partly sunny day kita makara. Okay, sa aton karang pagpadayon, iya sa aton nga pag-iliba, balikan tayo doon na, no? After ka aton karang commercial, rayang pag-tao nga rat official statement, it aton karang warden, it aton nga aklan rehabilitation center. By the way, gusto ko ang anay pasagamatan gila, ay siyempre, sa tunga it kabuhay ang mga controversial karang mga isyu nga nagtuhaw before sa aton nga Aklan Rehabilitation Center makarapay ang dag-on kami nakabalik ang nakasugod ang naka-interview sa aton mismo karon nga mga warden sa aton nga bagong warden kasi imagine na kabuhay-buhay nga chimpo ag mabaho namon gina-appreciate to niya sa media especially gid ako personally nga nanging transparent to ato nga pamunuan. No? Imagine ha, bukas rupertahan, batunon, agwat ginatago, ag nabiliban kita ko kay Sir Nakarangara, even katong chimpo pang imo nanging hipira sa mga municipal police station, wat at nung kakarang hindi katin ka na maka-interview gid. Oo. Ano dapat makarat ang mga tularan ato nga mga public official itatong gobyerno. Di ba nga? Hambal ko nga ni, kung matat ginatago ng mga kamamagahan, ay mat, hindi ka magpasuhod sa opisina, hindi ka magpa-interview, di ba nga? Pero kung mga rogapungkong ato siguro, hindi tayo magpinsin ko ng pangayon, ha? Ay, sos tao yan, kung makasuhod pa kami sa anang opisina, kara. Ang kanami, galimakon, no, aton nga rang opisina, ARC, ho, ang abot na kaling empleyado, aton nga, no, atong BGMP, no, abot ang mga prison guard, ito nga ang kilala nga to, nakita kami kay ina. Iya ko tingling mako yon. Oh, ang kilala nga to. Pet, kay Kwan, kay Jong. Nawakot na nanginduguan ka mako niya sa, hindi ka makita-kita, niya katingali sa ERC yun ha. Okay. Atong panumbalikan na ha, pagkatapos siya mang, itdugang pa ng mga reminders. Kaya listan by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang tatlo kaoras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga.
1: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, padayon kita iya sa itong nga pag-ililiba. Balikan ta haro interview ni ka-K5 Reggie kay Police Lieutenant Nakar, no? Raton ka nga bagong jail warden itaton nga Aklan Rehabilitation Center.
8: Personal belongings,
9: yeah.
8: Naka-arrange ba ta or ginpahaong naging mataar na wong tapos na emotion after
9: kung ano yung ilang hindi, may anang anang yambong po no, may mga gintawaan eh, mawada yun anang
8: pagpapos na nasa
9: po, mga amin ko na
10: may gintakutan naman, tagapanauka
9: wa man ka na basta medyo kabubuton medyo usual ba yung mag-amigo kita mig, imo lang na yan
10: wala kang awan na
11: makibahan speaking of program sir, by the way nagpartisipar
9: man ni Mao. Yes, actually si Rodayang nga PDL, hay ano nga bag-o rang nakagraduate it aton niya test dang training program sa agricultural management. Kakagraduate yang nanda.
10: Sir, sa speaking of mga programs, may mga programa mga pang sa da psychol pang psychological at mana sir, mga assessment.
9: Yes, ma'am. Actually kung ro atong pasilidad mismo hayo wa psychologist, kay nagatap kita sa ibang mga ano nga sektor kaakibat ro atong mga partners like ano nga aton nya Baghay, Aklan Baghay Incorporated. Last month hay kin undergo ro 35 na to niya ka PDL for psychological first aid. Ang mahalin pa man ka to ron ay nag-coordinar man kita sa ato niya provincial health office para matawaan ba dahil doon akong sambilog sa nakikita riya dahil may mga pilang bato abi riya nga mahambay man ato niya medyo may sangkiriti. May sangkiriti ay ano nga doon ba ato niya gina-coordinar permi sa ato nga ano yung provincial health office para ma-adunan man niya, ma-assess na da. Agro iba man karon ay gina-pa-check up natin. Kasi iba may mga court order nga kinahangan dagon natin sana ito sa kanya nga sa Iloilo for check up. Regular man lang ginawa.
11: Yes, sir. Ronailon, sir. Siin nga nakabuo
9: Ronailon. Ronailon, doon yan ni Ronailon. Iba man abi una nga ano nga anda ba yung tugan o tarima? Ay ano nga ro iba karon ay made of ano nga kawayan, may sagog ba? May anda rong gina higot. agree ba hay gaobra man sa nait gawid niya butanan na ita nga
10: sampayan
9: but again hay kung galibot ako kauna una hay ginapabuoy ko ba para makita ambay ko hay, para ro ventilation hay ano nga may access ro hangin so pwede nga dahil sa anang mga doyon dahil nakaka obra sa nait ano nga ginahigtanan ra hay hindi ginato na precisely kung siin na na particular ginbuga kasi kung una abisan na sa sugod itsil dahil wa man natin gina-emphasize niya pagguwa na dahil ba open cells na dahil mag panglimpyo sana sa guwa ay ano yung pagbalik na dahil rikisahon ginanton sa na wa man natin na yun niya practice wherein niya sambilog pa nun sa ginatanaw na pa
11: Interim Minister sa party pamilya may we know nagbasaw ba kinyo or may something na ginapangayo man muling para ka na
9: So para wa pa man ako eh na wa pa man nahapa about iya sa tigapan eh amon niya opisina but kasayod man noon imaw mismo doon niya nagtaliwan nato ni Egmang Hod niya kung ano ra nang mga ginaayo like may gabisita ka na kasi may mga rules and regulation kita yang gina-emphasize like minors o bukon yun gid nanda eh ano nga direct family ay ginabawagan do naton kasi ano ro purpose So, kung kinahanganon niya, dapat, alam mo, magayo o ginahalinan, ay una-un doon, ay ginatawaan man natin konsiderasyon. Wherein, daya nga PDL, ay nakaka-avail man imo di ka rin sa ginahambay nga anyang privilegio.
4: Dukang na sir nga, background sa naging niya, in-commit niya kaso para sir, kami mo na relief
9: niya? Roana, bikarang naka-charge ka na, robbery with homicide. So,
10: Sir, kan oro uli nga may nagbisita ka na iya nga anang pamilya, sir? Consistent pa taro pag bumisita ka
9: na iya? Yes, so, anang ginikanan, anang tatay, nanay, gaad tuman riya, anang Egmang Hod, anang friend, anang lawyer. O, Sunday iya, ro, anang lawyer. Kung may hearing, imaro na iya, anang lawyer, eh. Nag-adto kita iya ka na at nag-istorya sa na.
8: Ila tanan sa inyong pabirisyon sa
9: sumunod? Hindi yung nakon mahambay ro okay. Exact for security.
8: Bastante but, daw sila para
9: Bastante. Dahil ano yung ro ginbawas since nag-abot ako, hay, nag-decrease kita eh. At mga ano yung akon, 20%.
10: Sir, sa pag-umpisa pag-remit iya sa kadayang PDL, huwag natin mga na-record niya na-involve mo or na-lakit doon sa mga ano, mga gulo or...
9: Huwag man yun. Mga
10: gulo kami minahimo.
9: Huwag man yun. Huwag
10: mahamba man ang sabilugin mo sa mga PDL, PDL na behave, makabig na itong behave.
9: Bukon niya, Timo. Tanan man sa nga. Ako, huwag ako ga-problema kan dari. Bukon natin. Huwag ako't nakita nga dapat problemahan sa nga. Basta nagiging honest kita sa aton niya, patakaran, kanda, gasunod mo lang sana dahil ang majority abis sa atong mga PDL, yeah, yung mga petty crimes mo lang, ano na, involbahan.
8: Ang una- concern, sir, ni mo, at just para may mga inmates nga, mga pamilya nga, anda magkapati nga, safe nga po, nag-inis na magkabalaka sa sitwasyon, abis sa pwede na tapo ka. Assurance mo, sir, kasi bilang warden ni Tato nga iyas eh.
9: Yes sir, rudo yun niya ano nga kwan bagay hay ro atong mga pamilya at PDL makasali gid sanda dahil ro atong priority hay sanda. Bisan interview niya ro PDL, bisan sa namang utana sa nang PDL kung paano ko sana ginatratare ya. Na batyagan man anda ron kung ano ro mga siyempre may pagka-stricto ako sa head man ninyo ron kung behavior ako to ay ka-stricto. But again, ginabalance natin ron, ima. May ginatawag kitang humanitarian consideration but again hindi natin pwede nga ipapanaog ro aton niya o i-lay down naton atong security nga ang mga aspeto but again tanan sa naron medyo ginkayad naton may mga sistema kita nga gin-apply kada isa kada selda select naton sino ba ro anang pwede di kare magiging tatay-tatay tapos regularly ako nun sa nga ginamiting ano ro problema ito inyo akwan may mga initiative kita karon ya gin obra o best practice nga hambay ko kanda sino ro mga naobserbaran ninyo nga mga kaibahan ninyo nga wait dalaw mabuhay yon so doon akon ron nga gina kung amat, napatawag ko Ria. Inapakanta ko rin Ria, guistriyahon, pakapihon. So, para hindi maburyong. Kasi doon yung hambilo gabi nga, once nga iya ka sa sulod, pero boredom ba, mataas.
10: Mentally, kitay doon.
9: Sa hambilog doon. Ngayon, ay, mientras santo, abi nga, iya sa nasa sulod, ginapabilin ang daraan nga, piniino sa guwa, ay, doon do, sa hambilog nga, ano yung challenge ka na, nabudlayan sa naman. Ano yung nga, mag, saan ang pang-adlaw-adlaw mo yung pag tiner iya, ay, doon do, nagiging hindrance. Challenge ka na.
11: Treatment ka na sa ERC, sa rekara ng kapo?
9: But this is an isolated case. Hambal ko nga na eh, priority nato na sanday, their safety and security. So, doon din, pangamuyuan naman sanda. Again, ro amon iyang patakaran ay, huwag man kami igiapaw kung ano ro standard, ay, di ka rin man gilang kami. Innovate naman, i-enhance naman ro mga bagay-bagay nga, dapat pa i-improve dahil huwag man kita perfect nga, ano yung akoan. Nga security, may mga kapaltahan gilang ron kung kita ay nag-innovate kita, taaso naton, raton niya, ano yung pamaagi, raton gina-apply sa seguridad, ay sandaman dun kung may magayon tayo mo nga plano, halimbawa, plano na ay magtakas, ay gausay mo na yung pamaagi, and that is by chance. Ikaw, 24 hours ka ga-perform ka yung trabaho bilang ano yung gwardiya, para ma-secure niyo mo sanda, run ang safety. Ay kung may ana mataron niya balak, ay, by chance mo lang ana, seconds, minute, out of 24 hours. So, by chance gilang ana maobra. So that's why nga ginapasulda natin itong mga ibang mga partners like non-government organization, atong mga religious sector, sa bilo kita pero niya pinaka-importante. Pero atong mga partner agencies sa national like TESDA, Department of Agriculture, at mga department sa provincial para matawaan sanda it pangkabuhayan wherein sa makaroon niya ni ay ongoing ra atong pag-apply it anyang programa at DSWD nga imong anerong SLP or Special Livelihood Program nga makaabil ra atong niya PDL. Kaya sa bilog na tong atong psychological first aid again in kandakan sanda at assessment para ma-determine na kung masaligan ba sanda pa atong gobyerno nga kung tawan sanda at ano yung pangkabuhayan ay kaya ba nandang itaguyod pero atong ERC ay abo ro oportunidad niya hindi sanda ma-board kasi may mga tagamnan gapagawa na kami iya at mga pizza ay maabo para ikabaligya agreement man ano nga income.
8: At the same time, siga, concern sa mga tao gusto makakaitrim yung wala ito ginagawa, kamudlay ka siguro sa kapalyo ka na sinidades. Sir, ano ba advice niyo, sir?
9: Tama, Aron. Rosang bilog, abi nga kong hamaan, rosang bilog na nakikita o naobserbaran na ako bilang dati nga pulis, bilang ga-administrar iya sa jail facility, pero respeto kada isa ka. Kung ginarespeto natong daton niya, si katawo ay maabuid mataro atong pagpamintaha. But kung may aton matanga personal nga ano nga kwan pagpamintaha ay doon nakakakomitar kita at kasagunan. Unat madali sa pangatubang at problema. Bisan una nga kita sa atong pagpangabuhi sa guwa. Kabudlay ka resolve it problema. How much more iya ka? Kapin kong ikaw rin ginasaligan. Likawan natin. Manami rin ka pangabuhi. Huwag kita it.
8: Huwag kita upang krimen.
9: Correct.
11: Sir, so far, sigamat din niya abo sa oras yung kitang kamit na
9: lang sa... Sigamat din sa inyo nga. Ano yung presensya sa inyo nga, pando. Inisyatibo. Dahil bukon taragang it, ano yung nga, para masabat namon baga may kapaltahan kami kundi ay sa bilog man ang pamaagi nga mapaabot natin sa especially sa ano yung mga pamilya at ato na PDL na may mga doon man galikit ang ginaobra huwag kita gapapaya so sa uman salamat din sa inyo nga ano yung pag adtoriya sa among opisina welcome ka mo tell me basta kinangan ninyo kami.
12: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Aron to reassurance ko aton nga bagong warden, welcome ta kita anytime basta may mga pangutana bukod nat issue ha. Oh, bisan issue ka pasod nga ni ay. Anytime ha, feel free ta rubidya nga mag-interview ug magbisita sa aton mismo nga ERC. Kabay kun ta go ba, dair aton nga mga pilion nga mga official. Ah, pero anay dalang gid ha. Balikan ta si K5J. K5J. Sa ato ka K5 Romero
13: pagpahayag ni ito aton karon nga jail warden kay Sir Nakar, kay K5 Romero. Tagroan ang assurance nga monitored na actually ron ta karang well-being bagang gitawag ka K5 Romero. Mga programs matasandang the top sa mga expert like psychologist, sabi man na psychiatrist sa mga religious sector para ma siguro kay maibat gid na matod ro kabuhi sa sugod ipulungan ni K5 Romero. Kay four corners limitado ro imo nga
7: doon na ni 5G nga ulihi permiso noog.
13: Yes, do yun git ang K5 Romero nga may konsekwensya git ang adro tanan nga action ka K5 Romero. Pero ang bangay nanda kay habang may buhay may pag-asa ka K5 Romero kay may ginatawag man ta nga due process of law nga syempre panerbisyohan na gid binag-onra sa prisuhan in case nga mapamatbatan imo ka K5 Romero at siguro hay dagagod man it anang nga kwandon anang nga basi naapektuhan imo masyado ka K5 Romero sa dagarang kaso o tangalan imo matud hay nakapatay so that's why nga nakumeter narong nasambit nga butang ka K5 Romero. So, dahil ato nga report, no, pag-start sa atong karang nga Aklan Rehabilitation Center, may kaangtanan sa sangka PDL nga nasa Puan, nga wala itabuhi sa suwad it, comfort room ka K5 Romero. So, with K5 Jim Leidoro, try naman sa K5 Red Silin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang talingawan sa kalibong, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
7: Abo nga salamat, K5 Regilin Tornina Grunday karang balita ay gindak kinyo ita DTX 500. Dung DTX 500 ay makabuligid sa aton karang gawas sa bigid kung may mga diabetes ka mo ha ay rin mga kagaw nga makarang mga kakipive ay mabudlag gid no rin karang gabigid sa aton nga mga lifestyle gaban abis sa mga virus mga bakterya na nabubuo na sa aton nga sakit ay buko niya mang mahambay natong atong ginmana kundi manginman sa aton karang lifestyle agabo ag base sa aton nga mga eksperto gaban sa mga sakit nato nabubuog sa ginatawag nga pagkaon sa pagkilinaon ha may panganay kuwat ginakaon wa kapag ginamasakit di ba pero kung nagkilinaon ka ay masyado pagkitang prone sa ronday karang bagatian ag sambilog ni kara rong diabetes rong diabetes siyempre ro pagumpisa it pag abuso it pagkaon it abo nga mga asukal, sobrang carbohydrates, ag pagkaon at mga mantikaon, pagresulta at pagbara ko aton nga mga kaugat-ugatan, nga konsultasyon mauli sa ginatawag nga sakit nga hypertension, kidney, ano pa, cardiovascular diseases, ag pati man dung stroke mga kakipaybrong. DTX 500, nagabuligid sa paglimpyo at pagpahawa ko aton nga gyan ko aton nga mga sa atong kagawat-ugatan, bangod may anakarang detoxification properties, may anakarang 1.3 million properties nga nagabuligid sa paghawa at paglimpyo o pagpahalin. Tanan, limpyuhan, hugasan, tanan, kutog mahigko sa atong kagawasan mga kakipay. Bangod di magkumagtinara, pero mga bayat lang mahigko, magkusra ito sakit later on sa atong karang gawas mga kakipay. So, limpyo natong mga healthy kita, adlaw-adlaw, mag DTX 500. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton nga butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
12: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Well, may aton pang nabilin nga mga minuto siya nga sa aton karang pag-ililiba. Ato na pinaka-focus na kita kay sa atong ERC. Ay, siyempre, gina-pressure na binatotmayad yung arawan ng pagbaton. No? Ay, siyempre, sa kabuhi-buhay, tamatod nga tsimpo nga nagapungko kita sa media nga ray. Bisan interview ka to, hindi kita kami yung hagos makabubuo ito statement. So, ginakalipay, kita naman makarandun nga, naka-access na kami yung naging transparent. Habag ko nga, kabay nga magpupadayon, dahil dapat yung mga atong mga pamunuan baga. Nga, siyempre, kung, bisan nga may ginatago ka, kung transparent matangag gata statement, ay, what problema? Ano malang amo sa media nga rato, represent malang namo, nag-presentar do, mga issues sa mga balita. Doon malang amo nga kwan, aramong purpose, objective sa publiko. Di ba ga? Ay, kung matakamot ginatao, ay, ano man among mahimo, abi. Now, balik abi kita sa raw nga rang PDL nga rato, actually, aga tama na hambal ko atong hiping nga matod ay bisan ano nga pamaagi nga paghawag matod nimo tanan ginaubra mo gun una nga maprotektahan sa damatod abi hay ruta kung rutawa abi may tendency imo ginatawag naton nga wota mo nila sa nang kabuhi ay nagaosa gid matod pamaagi ron di ba ka agbukon niya magdaya ha? Dahil may mga previous pa katong at chimpo bago imo nakulong, I think bago imo nakulong, no? May mga previous ta katong may mga instinct ko ta imo nga rungani, gusto na tang tapuso na nakarang kabuhi. Agarun ta na tabo mga ka-K5. Galing mo tat oras yun sa itong pag-iliba, balikan ta lang sa pinaka mga News and Public Affairs Program at K5 News FM Kalibo mga ka-K5. Balikan ka at uman man na reklamo nga rat aton nga mga farmers nga raho. Nagamuga ka sa what assurance ko aton ka nga National Irrigation Administration. Hasta lang tani karas aton nga pagpanarebisyo makarang adlaw nga rat Martes nga edisyon at aton nga programa. Abo nga sayamat gid sa aton nga mga listeners, viewers, followers. Sa ngayon ko aton nga mga partner technical, aton nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang chief executive officer ag president Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit may daidgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
17: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
18: Nga adla-adla may inumgi ko D3 Bio. Now, ato na balaan because D3 Bio, amo na ang gito ang 24/7 caretaker of your brain. So nga, ma-D3 Bio ko. Amo niyo, ma-D3 Bio ko, Sir Boy, kay gusto ko maprotektahan akong brain. Nga hindi ko maging biktima sa mga Parkinson's disease. Hindi ko ya gusto nga magka-Alzheimer's disease. Anhon ko na lang akong, halimbawa may damo ko milyon, bilyon nga kwarta kung malipaton ako. Basin panghatag ko na. Nami na. Delikado, madamit si mo brain. That's why ang D3 Bio, may keton siya nga kaya nga magtinlo sa imo nga brain, kaya magnari sa imo brain. Likawi ang mga Parkinson's disease, mga may problema sa gito ang IBS, no? Mga may problema sa gallbladder issues, makabuligid ang MCT nga ara sa D3 Bio. So, D3 Bio na, pinaka the best para sa imo nga brain.
15: D3 Bio.
19: Ang MCT ngara sa D3 Bio naga-turn sang keton once nga ma-oxidized by your body, no? Keton does not only provide better energy to your brain. Ta ang keton
18: man pagit sa engineer.
19: Correct. Naka ginatinluan yang imo nga brain, but si ganun epektibo, naging active da mga selula, tag ang mga plaque
18: ang imo nga skills bla nga paano mga luyag sang bata pa, ara pa Japan, bisan tigulang ka na. Ganami ang abilidad sa brain once naka D3 Bio
19: engineer. Correct, correct. Kinanglan gina.
18: Oh, kay nga man, ginanari siya through ketones, the only fuel nga wala latak. Like, the correct. Only fuel nga wala tok-tok.
19: Kaya ginatinluan yang imo nga brain.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
21: Mabakas, mga butika!
0: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 Bio.
22: Sir Boy, mga kabata, mga nanay ha, kung kaysa aton bata, dumagtingan daw, doon ka slow learner ha, doon ka hinay sa iyang hambalon mo, doon ka loading pa bla? Kulang galing na Sir Boy sa serotonin.
0: D3 Bio.
22: May mga studies gahambal nga ang serotonin ang nagapadasig speeds up the learning process kag ang imong cognitive function. Ang serotonin is being derived from your gut. Tidira makabulig si D3 Bio, ginapa-encourage niya ang production sang serotonin from your gut, making your brain and nervous system functioning well.
0: D3 Bio.
22: Correct. D3 Bio, makabulig sir.
23: So kung gusto ka mag-alam, ha? Mag-D3 Bio ka.
22: Gusto si D3 Bio ka,
23: no? Kay ang papaalam si mo, halin sa gut as sa si mo brain ang support, Campion. No? Sang D3 Bio. But D3 Bio, going back to epilepsy, is basically crucial in treating epilepsy. Studies and research found out that it is ketogenic diet ang kalanan sa mga kuyapon sa mga gamay epilepsy. And ketogenic diet basically produce one thing. It's also ketones. Ketones nga makita mo man sa D3 Bio. Kung so kung may mga parinti ka mo, may mga kilala ka mo nga medyo may epileptic, the best way to care about that person is to introduce ketogenic diet with D3 Bio.
18: Alright. Kanami sa D3 Bio mo, may D3 ka na, may MCT ka pa.
22: Correct.
18: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: ay kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production, ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: pagkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Bao, anak. Pasensyahe lang gid anay ning allowance nga ihatag namo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Gin, pakyaw yatong humay ni Pari Mio para makakash advance siya. Kagiihulog dahil namon pa dala sa imo.
1: Ay, nay. Okay na niya. Paigoon ko lang sa isa kasimana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, nay. Gadala man ko bugas. Kag sudan man lang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan.
1: Si nanay bala mo. Scholar ko bala yan, nay.
0: Ate, kun sa bagay, nak.
1: Oo, nay. Kag ang kaala maginhatag sa akon, gamiton ko gid sa husto, nay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, nay, ginapangako ko, hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, apo. Ay, do ka nami, sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage kag nagabaton sang imo diploma, maambot na lang gid malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, nay.

0: Ato na si Kim Nay?
1: Ay, ah, oo, ato na siya.
0: Dugon ba? Wala kong isa mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Wanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yo. No, bigay may nagalaptang at chismis ni Saton eh.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni ganin na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga napatian, si Kuim Kuno ang obra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano?

0: kainin kagiday.
1: Ay, nga aman, Day.
0: Ha? Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
1: Ano, Day? Uti, may klase man ta.
0: Jesus, ano ka bala, Day? Ang klase, adlaw-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
1: Day?
0: Stress lang tayo, pero sa klase tayo, Day. O party-party man ta bala. Kagsa pa. Crush na crush mo lang git si Jericho, bro.
1: Pero, Day,
0: ah, wala na sa pero, ah, maatun ta bala. Total invited man ta. Mayo kagit bala mangita sang man, Day. Kaya nga, big time kagwapo. Yeti! Kani, himus na. Kay magora. Ta sige na, mabawi lang ta sa klase-klase ngayon na yadaya.

0: Ati tay, enjoy ka? Kan, tibla ng classic class ito so. Ibon ko pala. Day, dali na. Shot na to bala ho para madulang callback mo ah. Kung ano, gid man karong day. Kung bala, sing mo day. Day, inom na to ah.
1: Hi. Kamusta ka mo dire?
0: Si Jericho, si Jericho. Okay. Ay, hello Jericho. Happy birthday. Okay, gid kami di ka tama.
1: Thank you ah. Quim, ano? Okay ka lang bala? Do, hindi ka mapahamtang ah?
2: Wala. Okay lang ako. Happy birthday, Gali.
1: Dali ka mo. Dito kita sa sunod. Well, enjoy the party.

0: Ah, dalikid lang ha. Ah, Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri ang ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guway? Ginambalan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sagawa kay ti. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi tatoy yung makashat-shat mo yung sagwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sagwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kagwala ako maanad sa mga amo sininga butang.
1: Relax. Masyat lang ta di, ah. Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pusog to ng birthday boy, or man yung si Kim Yaw, relax ang bala. Ari man ko di sa tupad nyo, akong bala.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.

0: Ano ka pala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
1: Hindi matawa din na. Sabot ka!
0: Kim, relax. Ingat mo ng paa. Ikaw pala mo.
1: Sabot ka, Jericho! Sabot ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sadiin siya! Sadiin!
0: Amot. Oo, wala akong makibalo. Tupad man tayo tulog kagabi.

0: bata. Nagsalig ka kami ni tatay mo sa imo, pero nga mo pa siringin balos mo sa amon. Akin!
1: Hindi ko hungod na sa mo, Inay. Hindi ko hungod na.
2: Siling ko kay kanin, Inay. Siling ko kay. Wala gito magsala, Inay. Insakto gito.
1: Nung.
2: Wain! Ikaw na lang tayo ng pag-asa ni nanay kag ni tatay mo. Ganit paslaw mo slaw.
0: May palagi ni tatay mo masikot patyon kaniya. Ganit sumong palang katuig lalaki yung nagpapusog sa imo. Katuig siya kay ipahibalo sa iya ka nagpapusog ka. Ano pa ginaulat mo?
2: Wala-wala kaki dyan, no? Ginto ba mo lang tutungo ba?

0: Arin ako sa balay ni Jericho. Manokto ko.
1: Ay, mayong aga. Ay, ano, Tane?
0: Tita. Ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, lapasin siya, Giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibuda.

0: Ay, buti nga ala ko gani nga ma-transfer siya.
1: Ba, ano tita?
0: Ay, classmate ka bala niya, day? Amo pa na gani ang katuon ko sa skwilahan, day, eh, kibasi bala nakasalang tonto, yahaw? Ay, may ara kasang kinahanglan siya, day? Or ano kay may laktan pa bi ako eh.
1: Kwantita. Sige na lang, salamat kita.
0: Ate, sige day ha.
1: Ay, paano ko inihambal? Paano ko inihambal sa'yo na nagkabusong ako? Kag si Jericho ang amay. Paano? Jericho?

0: Đấy, cậu.
1: Đấy.
0: Kim nga bak kalang kon nga gulpi kalang nakipi he
1: kon dai dai
0: ano
1: na nagubusong ko
0: bak
1: nagsisiri ko ang amay
0: just kwinte
1: dai may diyo ka bala kundi sa Jericho, ha? Kaya humbas ang iloy niya. Nagpasibo daw siya.
0: Day, inahala ko ka balo. Day, sa tuwan lang pa rin yung problema, ta.
1: Ma- anong buhat mo silingan, Day? Hindi ka magsilinga.
0: Day, kapusang man ko, Day. Sa Jerry ko ang amay.
1: Oh, Diyos ko! Ano?
0: Oh, Diyos ko, wala problema ko sa bungday.

Daw sa hindi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamuit nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kim. Okay.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM.

0: Estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto mo na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok.
5: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalumanusik?
8: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
8: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon, Martes na edition agad ka K5 ng ating programang Secret Memories. Uy, ha, para sa mga ka-K5 po nating nagtatanong anong araw o kaya naman anong petsa na, ka-K5. Today is July 21, 2026. Grabe, ganun na lang yun. Napakabilis ng pagpihit ng mga araw, mga ka-K5. Kumbaga, parang hindi mo nasusulit ang isang araw, hindi mo namamalayan. Maya-maya lang magpapalit na naman ng day. Kamo, maya-maya ka-K5. Naku, Biyernes na naman. At syempre, hindi mo na yan mababali kasi alam mo naman na favorite day of the week mo daw ang Friday. But of course, bago ang lahat, syempre atin pong natunghayan ang pribagong kwento sa atin namang segment The Pages of Love, kwento ni Kim. Ang kwento na siguro bigla sa yung magre-remind sa linyang, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Naniniwala ka ba sa linyang yan, ka-K5? May mga paniniwala kasi ang ilan na nakakahawa daw ang ugali. Kakahawa yung mga gawin. Kumbaga, kapag nanonormalize daw kasi ka-K5 yung ugali o kaya naman yung mga bagay-bagay, dahil siguro walang pumupuna at yun yung tingin ng karamihan ay tama, eh parang pati ikaw na hindi mo naman gawain, manonotice mo na lang sa iyong sarili na, ala, parang nagiging ganun na talaga ako, ha? Nagiging ganun ka na rin. Kaya siguro habang tumatanda ka, no, habang ikaw ay nagkakaedad, parang napapansin mo na unti-unti nang lumiliit ang iyong circle. But in a good way. Yun ay marahil ka K5, marunong ka nang humindi. Marunong ka nang pumutol ng mga ties na tinatawag. At siguro hindi ka na rin people pleaser. Same sa mga panahon na ikaw ay bagets pa, na tingin mo paramihan ng friends ang labanan. Na tingin mo kapag marami kang kaibigan, marami kang katuwang, marami kang karaman, sila ang iyong sandalan, walang iwanan. May mga ganun naman talagang kaibigan ka K5. May mga kaibigang 4Kids. But then, alalahanin, hindi lahat ng kaibigan na itinituring mo ay ganun din ang turing sa iyo. Diyan talaga, no, yung mga bad influence. O kaya naman, di mo rin talaga masasabing friend. Pero sa kwento kasi ng ating bidang karakter, siguro factor din yung pagiging bagets pa. Bata pa at marami pang kailangang malaman sa mundo. Minsan kailangan talaga yung mga ganyang pagkakataon ka K5, tamang patnubay at gabay. Minsan nga, kahit punuin mo man ng dose-dose ng advice, pabaunan mo man ng napakaraming litanya, mga paalala. May mga tao rin kasi talagang gusto nila yung freedom. And syempre, may mga edad kasi na gusto nilang tumayo na sa sariling mga paa. Kumbaga, may mga paniniwala sila ka K5 na ang buhay ay dapat hindi pinapakailaman. Binigyan kayo ng tig-iisang buhay para sarilinin ang sarili nyo. Ganun na rin ang inyong buhay. In short, sabi nga natin, may mga taong gusto talaga ng freedom. Kaya minsan, ginagrab nila yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya, para magawa ang kanilang mga ninanais kasi walang pupuna. Kasi walang magiging KJ. Alam mo yung KJ na linya ka K5, yung mga Killjoy, yan yung madalas na sinasabi kapag hindi ka pinapayagan. Kaya bad trip na bad trip yung ilan, ano, kapag pumaparty ang tropa. Tapos may mga hindi pumapayag na mga magulang kasi feeling nila hindi cool ang kanilang family, ang kanilang mga magulang. Kaya may mga inis na inis. Kaya yun, kapag malayo-layo na, malayo sa paningin ng kanilang pamilya, mga magulang, kaya na nilang gawin ang kanilang mga ninanais. But without even thinking ka K5, kung ano yung magiging bunga. Siguro, believer sila ng YOLO. You only live once daw kasi, kaya YOLO ka muna. Habang bagets ka pa ay mag-happy-happy ka. Tsaka na daw magsisi kapag nagkamali. Eh sabi, sa huli pa naman daw ang pagsisisi. Kaya for now, eh, syempre, tamang ano lang muna, gawa ng reason for regrets. Charing. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong kay ikaw. Ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kay Five, ang ating question of the day ay, ano nga bang iyong gagawin kapag ikaw napaligiran ng mga BI o mga bad influence na kaibigan? Ikaw ba, good or bad ba ang iyong mga kaibigan na yan? Again, ha, ang ating tanong ngayong hapon, ano nga ba ang iyong gagawin kapag napapaligiran ka ng mga bad influence ng mga kaibigan? Ang inyong sagot, maaari niyo pong i-comment sa aking page. Posted na po yan, hanapin lamang sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Calibre. Sabi ng ilan, syempre mati ka, lumayo. Kapag nakikita mo na medyo red flag na yan, eh, hindi makakabuti sa iyo, sa iyong future, at kung kanino pa man ang kanilang mga influence, iiwas na, lalayo na, save yourself. Taray. Kumbaga, medyo firm ka kay Five ah, sa iyong desisyon na iyan. Naman na magmamagandang loob, sabi, bibigyan na lang daw ng advice. Kasi yung future na bright ay hindi lang exclusive para sa ilan. Kundi para din doon sa mga taong minsan ang nadapa, minsan ang nagkamali. Kahit syempre, may mga nagawang hindi maganda, may mga pagkakataon pa naman para maitama. Kaya sabay-sabay kayong uunlad. Naway umunlad nga, diba? Kasi alam mo naman, na reality check, okay, Five, ano man ang sabihin mo sa isang tao, kung hindi nila gustong magbago, di rin talaga yun magbabago. Kasi syempre, pagsabihan mo man, i-remind mo man, kung hindi talaga nila ninanais at wala sa kanila ang willingness ng pagbabago, gagawin nila ka K5 kung ano talaga ang kanilang gusto. And for some, magiging model na lang daw. Taray! Hindi model sa mga ano ah. sa mga produkto, ganyan. Huwag ka magiging role model. Kasi, syempre, kung nakikita ka daw ng iba na good example, eh, ganun din ang kanilang gagawin. Lalo kapag madalas kang ino-observe, nakikita, nakakasalamuha at nakakasama, malamang sa malamang, ang iyong mga gawi minsan ay ginagaya-gaya na rin. Alam mo na ka, K5, kapag ikaw ina-idolize, yung iyong mindset, o yung iyong mga nakakasanayan, yung mga ginugusto, nagiging example sa iba. Kaya ikaw, ha, maging good example ka. 1:52 ang ating oras. Again, ang ating question of the day. Maaari ka nang magkomento. Hanapin lamang ang aking page. The later on sa ating final hour, babasahin po natin lahat ng yan. And for now, balikan natin ang ating musikahan. K5, nakatutok ka pa rin sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500!
3: Sasawa na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa aton heart.
3: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na.
4: Oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansi ka na. 14 pesos mga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutan mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, may gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no, wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang ako.
3: Wow, sakto na. Wow. So, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
6: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasan pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner?
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa aga. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro white blood cells, amunang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells.
5: So,
3: amuna nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amuna ang pinaka nami nga paaman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay, ekonomi.
3: Do ka nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod gales ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin
3: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening sa balita, kampyon sa serbisyo publiko.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:15 ng ating oras at kamusta sa feeling ka K5? Yung araw pa lang po ng Martes, pero tila ba ang iyong social battery pang hanggang Biyernes? In short, ka K5, medyo malapit ka na talagang malow ba? Nakakalurky yung mga ganyang pagkakataon, ano? Yung iyong social battery ka K5 kasama na rin sa iyong mga binabudget. Pero on a serious note, kung mananotice mo ka K5, may mga pagkakataon lang talagang ganyan. Hindi ka naman snob, hindi ka rin introvert, mas lalong hindi ka tahimik kasi ikaw yung tipong maligalig. Pero gusto mo lang din paminsan-minsan ay sa tinatawag na quiet time. At yung time na yan, every time. Sharing. Napaghahalataan talaga, no, na ikaw talaga ay nagkakaedad dyan. Alam mo, may mga palatandaan dyan ng ilan. May mga signs daw na medyo nagkakaedad ka na, tumatanda ka na, or yung adulting ka na. Isa sa mga palatandaan, kapag mabilis ka na daw mairita, mabilis ka nang mainis, lalo't sa mga maliliit na bagay. Kasi isa na rin sa mga ini-extend mo habang umi-extended ang edad mo ka K5 ay ang iyong pasensya. And of course, naandyan din yung mga moment na marami ka nang iniinday. Yan, kaway-kaway sa mga gusto nang makaluwag-luwag sa buhay. Kasi kapag nakaluwag-luwag daw sila sa buhay, bibili na sila ng bagong likod. Kapag nagkakaedad ka talaga, no, isa sa mga madalas tumunog sa iyo. Madalas manotis at isa sa mga basihan siguro na ikaw ay matanda na. Kapag, syempre, sumasakit na palagi ang iyong likod. And may mga moment din na nanonotice mo na, ay nako, medyo tumatanda na ako. Nagkakaedad na ako. Kapag hindi ka na nakaka-relate sa mga bagets. Syempre, generation by generation naman daw kasi yan. Yung mga nauuso nyo sa panahon noon ay hindi na mauuso ngayon. Or baka next season pa. So minsan na may mga hugot o kaya naman may mga trip. Yung mga bagets ka K5, yung mga bagong henerasyon na hindi ka na talaga makarelate. At dyan, napapacheck ka na lang talaga sa kalendaryo.

koneksyon sa medyo maingay na paligid ka kay Five. Kapag ikaw daw tumatanda na, isa na yan sa mga gusto mong i-minimize. Kasi nga yung hanap mo kapayapaan. Siyempre, alam mo naman, yung peace nagsisimula sa katahimikan. And of course, kahit hindi mo tanungin ka kay Five, isa sa mga mabilis manotis kapag usapang edad, ang syempre ang iyong skin. Kaya nga, natatakot yung ilan, lalo na yung mga conscious talaga sa kanilang mga beauty, sa kanilang mga postura ka kay Five. Medyo kinakabahan sila, nababother sila kapag usapang edad. Kasi alam mo naman, kalakipa, kasama, kabahagi ka kay Five ng iyong pagtanda ay yung pagkakaroon ng mga kulubot. Yung mga wrinkles na nagsisikawan. Yung mga white hair ka kay Five na hindi mo na talaga masusunod. Kasi right after mong kunin yung isa, abay, dumarami pa talaga sila. Pero diba, balik tayo sa usapang skin. Yan daw kasi yung mabilis manotis. Kaya sabi nga natin, lalong-lalo na sa mga conscious talaga sa kanilang beauty. Yan yung mga gusto nilang sana ay ipagpaliban. Kasama ng kanilang mga edad. Pero alam mo ba ka kay Five, kapag pala ikaw gumamit ng DTX Beauty Soap, tutulungan ka sa iyong problema. Sa mga gustong maging bagets without undergoing daw sa mga procedure na medyo masakit. Dito tayo sa natural at is ganda lang muna. Is din sa medyo long process na resulta. Alam mo naman yung pagpapaganda, pagpapaputi, pagpapakinis at may kaugnayan sa ating beauty kakayfive and skin na mga concern. It takes time. Kasi kung gusto mo ng mga instant, eh syempre sasa ilalim ka sa mga minsan surgery o kung ano pa yung mga terms nila dyan. Anyway, ang DTX Beauty Soap kakayfive ay syempre tinagurian na beauty soap at antimicrobial soap. Kaya sa mga nanais pa na gumanda ang kanilang mga kutis, maging pantay ang kanilang mga complexion. And of course, para maging healthy tingnan ang iyong skin. Kasi minsan, kapag healthy ang iyong skin, maputi, makinis, flawless, kakayfive, madalas ka na-identify as bagets. Mas bagets kesa sa natural mong edad or sa totoo mong edad, kakayfive. So again, kapag ikaw ay nag-iisip ano pang isama na pupwede sa iyong mga skincare routine, nakakalimutan isama ang DTX Beauty Soap. Aring mo yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Sa bayan ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Raffender's Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. At eto, para ikaw makasigurado ka K5 na ang iyong mga produkto o suplemento na tinatangkilik sa ating mga kakaibay, nag-offer din po tayo ng free consultation. Kaya there, hindi mo lang malalaman kung ano yung mga iniinda at mga karamdaman. Ipasuri mo na rin kung yung gusto mo bang subukan ng mga product natin ay para sa iyo, pwede sa iyo, hiyang sa iyo. Bukas pang ating klinika para sa ating free consultation every Sunday to Friday. And nagsisimula naman ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya kakayfive, what you waiting for? Huwag ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. 2:22 ang ating oras sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTD, as in question of the day, maaari ka pa rin humabol, makibahagi. As usual, mga kakayfive, ang ating tanong ngayong hapon, in line yan sa ating kwentong natunghayan kanina sa Pages of Love. Kwento ni Kim. At ang ating tanong, ano nga bang yung gagawin kapag yung mga nakapaligid sa iyo ng mga kaibigan mo ay bad influence? Sagutin mo na yan. Comment lamang sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News sa FAM Clinic. Yahoo! And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Oras natin, 1:23.

0: Sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababakal sa mga butika, lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry pa rin ang iyong pinapakinggan sa final hour ng Secret Memories. Oras na po para bigyan natin ng final take ang kwento ni Kila, ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. And tulad ng sinabi natin kanina, tumuto, sumentro ka kay Five. Itong ating kwento ng ating bidang karakter sa usaping kaibigan. So usapin kung bakit madalas exage or na-identify as OA, as KJ, ang mga magulang na nag-aalala at nagbibigay paalala. And then, mas marirealize mo ang value ngayon. Mas ma-appreciate mo ang kahalagahan ka kay Five ng mga simpleng reminder. Anyway, in line to that, siguro masasabi natin sa kwentong ito na hindi naman pala OA yan ako. Hindi naman overacting ang iyong mga magulang kapag minsan ka kay Five, ikaw ay pinupuna nila. Kapag minsan ikaw ay sinisita, o kaya naman binibigyan ng paalala. At tulad ng sabi natin kanina, hindi rin sila killjoy. At hindi mo rin sila maituturing na kontrabida sa iyong buhay. At syempre, minsan kasi may mga pagkakataon na hinihigpitan kanila. Kaya naiisip mo siguro na exaggerated sila. Advance masyadong mag-isip. Kaya may mga kaligayahan na nako-compromise. Pero kapag nasa tamang edad ka na ka K-5, kapag tumatanda ka na, dyan mo, sabi nga natin, mas marirealize ang value ng bawat paalala. Mas magiging grateful siguro, mas magiging thankful sa mga kahalintulad na acts na mga ganyan. Diyan mo lang din ma-figure out na hindi naman pala sila kontrabida o kaya naman KJ at kung paano mo pa sila i-describe. Kasi concern lang naman, nagmamahal lang naman ng mga magulang at nagsisilbing guide sa isang anak kung nakikita nila na medyo nalilihis na ng landas. Kumbaga kasi siniserve lang nila ang kanilang purpose as magulang. Kaya K-5 ah, kung minsan ikaw ay napupuna rin, napapagalitan na rin, hindi rin napapayagan sa mga trip. Kaya ang ending, ikaw ay bad trip. Ah, diba na, isingit pa talaga. Anyways, mga kalintulad na ganyan, naway maging thankful ka sa mga ganyang paraan. Kasi sa mga paalalang ganyan, K-5, ikaw ay naisasalba sa mga kapahamakan at iba pang worst case scenario. Personally kasi naniniwala tayo ka K-5 na regardless sa iyong edad, sa iyong mga naabot, sa iyong mga alam sa buhay, sa talino, ganyan. O ano pa man yung iba mong maipagmamalaki na kaya mo nang tumindig sa sarili mong mga paa. Kailangan mo pa rin ng gabay. Minsan kailangan mo rin na ikaw pinupuna. Kailangan mo rin ng kaunting paalala. Kahit pa siguro, hindi mo yan mga magulang. Way din siguro yan ka K-5 para sa iyong growth sa patuloy na success. At syempre, para i-humble ka, hindi lang ng mga nangyayari sa iyong buhay, hindi sa mga pinagagawa mo kung tama pa ba yan. Better na yan, di ba? Yung mga paalala, yung mga concern, yung mga gigil moments, better than regret. And syempre, para naman sa mga mahilig makipagkaibigan, wala namang issue ah, sa mahilig maki-socialize, sa mga mahilig makipagkaibigan. Pero kay K-5, okay lang din na maging choosy. Hindi lang sa mga maliligaw, kundi maging sa mga kaibigan. Okay lang na maging pihikan, mapili kung sino ang iyong kakaibiganin. At huwag ka rin malungkot kapag unti-unting lumiliit ang circle ng iyong friends. Ang importante lang naman na K-5, yung mga natitira sa iyo, genuine. Kaibigang totoo, maaasahan, kakampi, ganyan. And of course, you have to say, or you have to learn ka K-5. Minsan, hindi ka dapat nagiging people pleaser. Kaya dapat marunong ka ring humindi sa mga bagay-bagay. Kailangan mo rin matutunan kung paano maging masaya na ikaw lang. Hindi naman laging machi-machi, twinning-twinning, or groupings ang kasiyahan. After all, ang iyong responsibilidad sa iyong sarili ay ang pasahihiyahin ng iyong self at kung ano pa ang pwede mo diyang iparamdam. Hindi na yan na responsibilidad ng iba. Diba? Kumbaga, di mo na kailangang iasa ang iyong kaligayahan sa iba kasi yan yung prior kakaiba na responsibilidad mo sa iyong sarili. So again, ang bottom line sa kwentong ito, hindi naman masama ang pakikipagkaibigan. Pero make sure na hindi rin yan na red flag kagaya ng mga ex mo. Sharing. And make sure tayong mga kaibigan na yan for kids. Yun bang mga kaibigan na hindi lang na andyan na dumadapo kapag ikaw ay maraming bunga. Hindi lang na andyan kapag nasa limelight ka. Kundi maging support na rin na syempre ang iyong low days, ang iyong blue days, at iba pang color ng iyong buhay. 2:51 ang ating oras. Kakaifay, maraming salamat. So walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa ngayong hapon. Later on, dahil araw po tayo ngayon ng Martes, Tuesday with Sweet Tear. And for now, pansamantala muna tayong magpapaalam. Again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Kanta sa mga benefits. Oo, mm-hmm.
3: Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Mm. Why lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. Mm. This is the advantage of D3 Bio.
2: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
1: D3 Bio.
2: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health. O di na makita.
4: Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo, no?
2: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
5: Wow,
2: sang virgin coconut.
5: Wow, ang gabi. Kaya ako diabetic ko, bakalig ko.
4: Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
5: Yes.
4: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
2: Ay, kanami.
4: Intelligent quotient.
5: Kailan sa mga tagiya sa kumpanya.
4: And your emotional quotient.
2: Ay, pinapatan.
4: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
2: Yes. So mga kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So mga senior citizen ha, dapat mag D3 Bio gid, no? Para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
5: Kamuna sa mga kabataan, mas sa alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nag-breastfeed. Para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
4: Ibagid dyan ang mga nakagi.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: So, ang nanamayang ko, Sir Boy, sa ginatuwag D3 Bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, Sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
2: Ay, pati kuto.
5: Sa mga nanay, lang ang nag-ugtas nga lang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
2: Sa buhok.
5: O, andin putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Magkita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
3: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio. Ano,
4: ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
3: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
4: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa.
4: Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
4: Fungus sa imong kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungal infection.
4: Mga punggurong da, pwede nyo ya, ano, pwede nyo mabutangan ya, ang inyong mga punggur. Makabulig ang D3 Bio. Mon was topical oil, no? Iba news mo da, nami ya, Sir Boy, bilog nga gabi ni mo yan, no? May acne ka.
2: Kakas.
4: Oh, mabulig ka.
1: D3 Bio!
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio Health News.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Revile.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat.

0: Let the go.
1: DTX 500.
0: 알아서 healthy 같아.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
1: 안 매마 타스가 안티옥시던트.
0: 야 아무나마
1: 안 나가 틀로 싹 이모 아타이.
0: 마스터 틀로 아타이.
1: 하피 캐누다.
0: DTX 500.
1: 마살리카.
0: 에펙
1: 티모.
0: DTX 500.
1: DTX 커피 믹스.
2: Eric Ledis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX 500.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok. Amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa, ilang binagitan kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
7: Ang kampyon nga istasyon,
10: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500.
4: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500 Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa mga aton sa aton heart.
4: Tigang heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay radicals. Why don't you pump? Trabaho niya, no?
4: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
5: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
4: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makorap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin,
7: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, sakto na. So, ako muok gid to lugo ya 8 oras.
7: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before man yapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
9: 470.
8: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na ang pinaka nami nga paaman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay ekonomi.
4: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganoon ka DTX 500 kag Mighty C, bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500 pang pahubin sa mga organ, cellula kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Kayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitbakuhan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Ano ang siling mo, sis? Tibok ka?
1: Oo, sis. Hindi halata, ha?
0: Ay, hindi, gidya ba lang? Mayo ka gid magtago ba? Oo, ti, ano na lang ina? Ano lang na, ano? Manugid ka sa kay mama kag papa?
1: Oo, sis, eh. Kay kakapoy na gidya, eh. Kaya ako man ito ginakonsensya, nagigwesis. Kaya nagasalig nga daan sila nga straight ako nga babae. Kaya ginadalian nila ko nga mamana.
0: Ay, buligan ta ka, sis. Dali ka. Isuri lang ta sila ni mama kag papa.
1: Sis, tuod ka.
2: Ano atong nabatian ko, Jax? Cory?
0: Ba?
2: Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?
0: Ma?
1: Hala, si mama. Napatian niya yan ang istoryanta, sis.
2: Ano to? Ano ato, ha?
1: Kwan, ma. May ginsugid na ko kay Jax, ma. Nga, ginakasakuan niyo ko nga mamana ni papa. Kwan ba lang, ma, do na pressure man ko nga magpangita sa nubiyon ko, eh.
2: Aw, sus, hindi ko mo nga nagasako kami nga magkaapo. Ay, mapatol ka na lang dayon sa kay Bisansin, oh. Ay, hindi amo sina, iyanak. Ang importante dira, ang maayo ang batasan.
0: Ma, kakakuan, kung hindi abi lalaki ang type ni Cory.
1: Jax, isa?
0: Ano? Abi ko, malukit ka na.
2: Ay. Ano na? Daw may ginasekreto gid kamo nga duha, ah. Ay, ano na man?
1: Ay,
2: hoy, kalaw ay bala sina nga daw ginalipot ninyo ako. Ay, sugirin ninyo ko. Ano, ina?
1: Ha? Wala, ma, ah. Wala, ma. Teka mo na kay Jax.
2: Ay. Hatagin nyo ko lang sa inugbakal sang maintenance na mo ni papa ninyo, ha? Ay, ikaw ya, Jax. Kadakos ang sweldo mo, pero daw wala ka gidya investment. Manager ka pa naman sa isa ka call center. Ay, ano nang kwarta mo? Ginaubos mo lang gasto sa nobyo mo? Ay, ambot sa imo. Man, hot-hotan ka lang na yasang lalaki. Ay, sino man ang buang ang mag-dinner sa lalaki man. No?
0: Ako naman yung nakita mo, ma. Life is too short pala, ma. Kiti, ma-invest ko bi sa ano, bi? Negosyo? Ay, libog lang na sa ulo ya. Isa pa, ma, hindi ko muna madala sa lulubgan kung mapatay ako. Masimlo ko yung kwarta, eh. Pero hindi ko yung mag-invest kung ano nga mga properties. Amo na. Amo pa nakaroon ang kamugan nyo kung ma-investment ako, di ba lang?
1: Ay, pero la-engages nga ma-investment ka. Like, prabis ang duta. Nami na nga investment. Pwede man gani, mabligyan na eh.
0: Ay, hindi kuya ah. May savings man ko sa bangko. Okay na ko sina ah. Iti wala man kuya bata.
2: Nan, isa pagin ina. Wala kasang bata. O ti, maano ka na lang kung magmalam ka. Kag magmasakit ka. Ay, sino maatipan sa imo? Laingid ya kung may mga kabataan ka mo. Laingid. Kay man, may maulikid sa inyo sa pila ka adlaw.

0: May hapitan pa ta, sweet?
1: Yes, sweet. Nag-message abi si mama, wala lang gidugay eh. Mabahapit siya kung isang lechon manok.
0: Ati, sige ah. Mabakal na lang ta dahil isang lechon kawali. Sweet, dito ko manyapon sa inyo, ha?
1: Ha? Sure ka?
0: Oo, ah. Sure na sure, Ged. Ano pa kidang gusto ni mama kay baklon ko?
1: Mama ka to? Buang kagid na sweet
0: mo. Wow. Hindi ka gusto nga mangin mother-in-law ko na si mama mo, ha? Bantay ka. Kay ako na lang gid karon ang manugid kay Tita Rena nga may relasyon kita.
1: Ano? Nugay ka ganit siya, ha? Buhinti kid, ha? Please lang, kid. Hindi lang kita na isubumbi. Kabalo ka naman nga hindi pagid kuya ready ya, Jaya. Hindi pagid ya.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Bau ah. Salamat sa grasya. Mo ka namit ah. Nami sang ginhimo mo nga sausawan sang litsyon manok ag litsyon kawali inday janen. Kamatis, bumbay, luya kag suha. Bau. Kag may patis pa sos, bau do na lipatan ko nga may high blood ako ba.
1: Oy, ma. Nami, mani wala magluto si Janine, ma. Pa, kada may mga outings kami, siya gini yung kusinera, ya. Mm-hmm. Bisan simple lang balang sinugbang isda. Balabaw, nag-special, ginaya ko siya yung magluto, ya.
2: Wow, grabe. Thank you.
3: Amo na iyang nami, pangasawon. Ang mapisan kag manamit magluto. Man, may kasabihan nga, the way to a man's heart is through his stomach.
2: Ay.
3: Amo na nga. Ay, wala ko na iya ginbuyan si mama ninyo pagkatilaw ko sang linuto niya.
0: Bao, ah. Man, kay palakaon ka mo. Pero, husto si papa mo, Kore. Maayo gid man nga kahibalo ka magluto. Ay, nak, tuon ka gid, ha? Ay, kiba si kunbayaan kasang bana mo sa pila ka adlaw kung bisan pinirito na lang ang isda, hindi ka mahibalo magluto.
2: Tuduan ko siya magluto, tita, ah, tito.
3: Ah, pero anay ka, may nobyo ka na, Janine?
2: Ay, wala pa to.
3: Bow! Amo ginang kagwapa sa imo, kagkaseksi, wala ka sang amigo? Ay, pagpangita na... Kay ba si mabayaan ka bala sa biyahe? Mag-edad ba ya ang babae sang 30? Ay kabudlay na mamata.
2: si Cory naman lang ang ginahulat ko, tito, eh. Tita? Kung ready na si Cory, pwede na gid kami dayon kasugod plano.
3: Ano ang buot silingon, Janine? Ka? Ka nga nakadepende kay Cory ang pagpamana mo?
1: Kuan pa? Kay gusto ni Janine pang mag-double wedding kami.
0: Tika-sadya eh. Ay, tisan o na ina. Ay, sakuan nyo na. Agud makita namon ang mga apo namon.

0: after work may katuan ka, Abe?
1: Ay, wala man.
2: Ang animal nga dyan, Nino.
0: Why, Jack?
2: Ano man?
0: May baklon lang ko.
2: Kinapaimo niya ko?
0: Okay, yan.
2: Sila nakadlong, wala niya ko ginasapak, ah.
0: Ay, oo.
2: Akigit siya sa akon, kay wala ko pagiging ako o sila ni Mama kag ni Papa kung may relasyon
0: busy
2: kami.
0: Busy na siya. Ikaw na lang, ah. Okay lang. Okay lang kay Cor?
2: Pagusto da siya.
1: Ay, wait na. I-ask ko na lang siya.
0: Ah, sige.
1: Ay, Cor! Okay lang. Updan ko anay si Janine.
2: Pagusto da siya. Kamu da bahala.

0: abis siya. Wala ka siya ng uposang naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon.
1: Ay, ano man?
0: Ano sa banta mo, Avery? Wala na sanggana sa akon si Cory. Kung magamo na tanihambal siya eh. Para kapangita ko sa tao nga gusto na mag-settle down na pod sa akon. You know what? Gusto ko mag-build sa long-term relationship, Avery.
1: Ay, istorehin ninyo nga duway na ah. Eh, hindi ako gusto nga ako pang mangin rason sang break-up ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipog ang ulo ko. Ano pagiging gapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship, man? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Diba? Ikaw, be? Ha, Avery? Kung ikaw sa lugar rin, Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kagbasi, ako pang sako pang hagad nga. Mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Lain si Cory. Kaglain man ko dya. But, I can be your secret lover.
0: Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano, Avery?

0: Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang mga matahong nga kasugdon sa atong drama sa kagina. Kanyo gid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya.
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: welcome mo.
1: Sa The Text 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: The Text 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhanta Kron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta siya karoon ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Mm. Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha?
3: Mm.
4: Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? Mm. I agree.
4: Mm.
3: Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Hmm. Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imong cellula sa oxidative stress, especially ang imong kuan, imong brain cells. Imong
3: ang brain.
4: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas.
3: Hmm.
4: Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants.
3: Mm-hmm.
4: Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
3: Mm-hmm. Uga.
4: Damo, mantikaon, tambok ang karne.
3: Hmm.
4: Natural nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
3: Husto.
4: No, amo nang matabo.
3: Hmm.
4: May lang kon anxiety lang. What if kon cancer be?
3: Hmm.
4: Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kad adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
4: Hmm.
3: Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mm. Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain,
3: mm-hmm,
4: pero ini nag-consume sa 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sa cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kaya ini ang nag-resulta sa free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gastos ang glucose sa oxygen.
3: Oh.
4: Meaning pa, kaya gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
3: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, ang muniblang pag-cell divide, sa mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.
3: Mm.
4: Tapos gina-migraine ka.

0: talblak ka. Tapos, confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is causing gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MyTC. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MyTC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MyTC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Grabe, Fred.
5: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: El Castigador, ang panggapin sa mga kinapigos.
3: El Castigador.

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Martes, mga kakilpoy. Petsa 21 kita sa bugan it Hulyo, Dagon Dusmel 26. Daton kira nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanuahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Good afternoon! Welcome mga K5 sa aton karanga Martes nga edisyon. Sa nakaangdan, inyo karanga Castigador. Ako si K5 Gloria Villas Manio. Maga ililiba kita hasta alas 6 kara ita kahapon na noon. Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga impormasyon, update sa nagkanabo sa kabugusan karanga probinsya Itaklan. Balita sa sugod it aton karanga pungsod. Aton ron nga pag-aistoryahan sa sugod it aton karanga pagpangalagad. Well, ano aton nga mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Nga aton karanga pag-atawaan it dagan makaroon nga kahaponanon. Update mga K5 sa rundaya karanga pamilya. Ita ginbuli nga estudyante ito sa may Banwat Altabas. Magapasaka it reklamo. Ano rotikang nga ginahimo it aton kara nga Department of Education. Kung nagtaliwan nga dagon, ag sa mga nagtaliwan pa kara nga mga dinagon mga kakipay. Rong raya kara nga bullying sa mga eskwelahan. Raya sa gihapon rong sambilog sa mga nagapanguna nga isyo. Nagapanguna nga problema. Kung magabot it aton kara nga linyada, ro aton nga Department of Education or sa iba karang mga news and public affairs, aton nga bugaan it reaksyon mga hakimay. Amanita, hindi sa gihapon, mabawasan, hindi makontrol. Rong raya karang mga estudyante nga wat batasan. Oh, ro pagpabahog, itanda karang mga ginikanan mga hakimay. Maisog rabot itrundaya karang estudyante. Oh. Nag-post-post pa imaw sa social media. Di bali ko na imaw madrop off. Di bali ko na imaw ipag-guidance counselor. Basta hibako na lang rong ruyon. Garo niya sang bilong estudyante. Nga anak karang ginabuli. El Castigador. Dapat sa makara karang ang klasit. Unga nga ratawan itleksyon. Patiro anak karo niya ginikanan mga hakimay. Ayro pamatasan. Itsang kaunga nag-aumpisa ron sa sangkabagay. Sa sugod itbagay. Kamustahon ano ro pag sinagayo. Sa sugod itrundo yun, karon nga bagay kung ro raya karanga violence. Rong pagiging violente, timprano nga ha-introduce sa rundaya karanga unga. Kamaan karang mga K5 ita, makaroon niyang ima kung makapangdaog-daog. Ha? Saan na karanga isig katawo? Saan na nga kapariho nga estudyante? El Castigador! Grabe taro mga pamatanon nga makaroon. No? Grabe tat isog! Ani hay rong raya karanga Juvenile Justice System Act. Raya nga pangilinan lo mga hakipan. Kinahangan gid man matuod ron nga butangan it ngipon. Agod nga kubaan ba sanda? Madla sanda. So anda karanga mga ginapang obra abi nanda guro manami ro anda karanga mga gininobra. Abi siguro nanda kung makapang sakit sanda, ha, makapang bully sanda, makapang bako sanda it andang kapareho nga estudyante sikat gun sanda. Abi nanda, maiso gunsan ta. Raya mga K5 wrong challenge makaron sa pamunuan itag sa tagsa ka mga eskwelahan kung paano mamonitor ag challenge sa mga ginikanan kung paano kara matawaan ita maayad-ayad nga giya paano matadlong rong raya karang bukot maayad-ayad nga pamatasan itrundaya karang mga estudyante bata pa mahabaw nga sungay. Dapat utdon niya giron mga kipay. Tauan it leksyon. Ay kung magtangis-tangis malang man ron. Ginauto, tananda kita karon. Makon mo tana. Ano ro anang karang nga naging rason naman it nagapangbuli imaw? Ano ro anang karon nga kung baga ano anang purpose? Aman ita, gapang daog-daog imot anang karang isigatawo. Nakikita na sa rundaya karang nga mga teleserye. Ano ro ana karon nga kinamatarong mga kagipay? Asakit aron para sa ginikanan. Kapin pa kung riimo nga o nga, gapsag bagang, hindi mo nga ni pagpadapuan ni Trundaya karang agang. Hindi mo nga ni pagpadapuan ni Trundaya karang namok, tapos sakiton niya tayo kung sino na. O ako ang kumano ginikanan karon ni nos-nos ko imaw sa anak. Karang... nos-nos ko imaw rin sa kalsada. gihabit ang mga pamatanon nga ra makaron nga panyempo. Oh, may anda parang mga grupo-grupo ba? Sa kalidad bang nandang aron mga G5? May aton man karang mga layi, may aton man nga mga ordinansa sunod ayo pag karang mga curfew hour nga. Ay kunta ko maghimo kita't layi, maghimo kita't ordinansa, tawaan naton mga K5 bitron daya, karang ang ipon. At bangkil. Agod nga hi. Itago lagi bagaro, anda karon nga ipon.
0: Grabe po.
1: Grabe ang mga pamatanon, nga rama karo. Kung makitaan nyo video mga K5. Ay grabe ta, kung ikaw taro ginikanan. Mag-uwi ka timo sa rundaya, karang estudyante. Agos nagalupay pa yuta na imaw. May duguro anak karang umo. El Castigador. Tapos ginapabugag pa itong daya karang estudyante mga kita.
0: Grabe po.
1: With all due respect sa anak karang maginikanan. Ay tao lamang. Sa dugang panaton karang balita, update man sa rundaya mga K5 nga suspect sa pagpatay sa JNT admin. Wawot kabuhi kat makitaan sa CR in Aklan Rehabilitation Center. Masubo-subo kung aton nga isipon mga hakipan. Rong raya karang natabo. Rangod sa ana karang naging bisyo. Ay kumbaga sa nauna naton karang mga balita ag base sa daya karang mga ginpatigayon nga interview. It aton nga mga K5 patrol reporters. Kat natabo pa yung rong raya karang pagpangagaw na na itkwarta. Agpagbaril patay sa rundaya nga admin it JNT. Sa bahin mga K5 it Banwat Makato. Daya karang si Del Sol Sonio. Kaana karang mga igmanghod, puro tanan mga professional. Maging pray over panganira ni K5 Ville. Anang pamilya kara relihiyoso. Mga kilaga nga mabuot, butanan, ruanang mga igmanghod. Imawgat aro kung baga napariwara ng landas. Bangod sa nalulong imaw mga K5 sa rundaya karang bisyo. Mukhang siguro't pantusto sa bisyo, syempre, ay in hold up na. Rong raya karang nasambitan nga biktima. Ngayon, ana nga ginutas ro ana karang sarili nga kabuhi mga K5. Samtang imaw nakakulong sa Aklan Rehabilitation Center. El Castigador. Dugang kara nga mga investigasyon sa bahin it aton nga ARC ginapatigayon hasta sa makaroon. Pero aton kara nga pagtaot simpatiya kama naman sa pamilya at ana kara nga nabiktima. Aga sa ana man kara nga mga ginikanan. Masakit ron para sa sangka ginikanan mga hakim. Doon do ginahambal nga samtang bata paro aton nga mga unga aton gid mga hakim 5 nga bantayan. Basi baga sa ulihi aga madaga sandat anda karang barkada. Hindi ginahambag permit mga katigugang. Barkada, barkada, mas gabing magana. Ngani sa mga teenagers makaroon, sa mga pamatanon makaroon, piliyon nyo mga K5 ro inyong ginaibhan. Kung ro yun baga, good influence kinyo, makabulig kinyo, o ro yun ay bad influence. Ro yun ka K5 rong magadaga kimo sa kagagatan. Ay sa mga pamatanon makaroon, inyong asikasuhon kung paano kamo makatapos at inyong pag-eskwela. Paano ninyo mabuligan sa ulihiro inyong karon yung mga ginikanan. Bukong tuit kong siin-siin, takamu to nga warangan. Siin-siin, takamu to gainagtong aga ano-ano taro inyo karang mga ginainatukan. Paano rin inyong nakikita kara sa social media sa pagtanaw nyo nga bukon yut manami, bukon yut mayad-ayad rin magiging konsekwensya, ayaw ninyo rin pag-ubraha. Sa pihak man kara nga bahin mga K5, si K5 Valrose Kwan may ginpatigayon nga interview kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Itaton kara nga Altavas sa Municipal Police Station. Raton man kara nga pagtao it pagtahod ang pag-apresyar kay Sir Abelardo Palma Jr. nga sa tanan nga oras mga K5 ginagiday mo oras sa pagtaot rundaya kara nga giya ag statement. Anungod sa rundaya kara nga mga problema sa pamatanon ginapahayag nga ro mga eskwelahan sa Banwat Altavas pagabisitahan it katapot kapulisan. Anungod man sa rundaya pagid mga K5 nga bamtret. Kung sa siin mga K5 rong raya karang responsable sa pagpadaga itrundaya karang bomb threat pamaagi sa social media pagatumuron, pagakasuhan, it nagakaigo karang nga kaso.
0: El Castigador.
1: Wa pagihapon kamo namadla. Wa pagihapon kamo naantiguhan. Wa kamod may napugutan sa rundaya karang apilang ka mga individual. Ya kara sa banwat kalibo nga nagpadagat bomb threat nga to nga natumod it aton karang Cybercrime Division at Philippine National Police.
2: Alright!
1: Ginpapanaugan at warrant of arrest.
0: El Castigador.
1: Habi nyo siguro hindi ka mo matumod ro browser maghalin sa inyo karon nga Facebook account. Madali malang ron matrace mga hagayman. Mas kapin makaroon nga may aton karanga pakikipagbuligan sa bahin at Canada agraya karanga Australia. Nga sanda mga K5 ay kilaga sa rundaya karanga cybercrime cases. Ginatunan raton nga mga katapot kapulisan. Nag-innovate man sa makaroon nga kung sa siin mas madasig matumod rong pila kara ka mga individual nga nagahimo kara banwat rundaya nga mga krimen.
0: Castigador.
1: Naibahan yung karon rong raya nga nagapadagang arat mga bomb threat mga K-5.
0: El Castigador.
1: Sa pihak man kara nga bahin, may sangka tindahan rong raya kara mga K-5 nga ginsugod ita Manakaw. O check natin ron hindu na agrong raya kara nga estudyante nga sangkiri lang masunggaban at sagakyan iya kara sa may barangay istansya. Sa Banwait Kalibor. Garmi lang mga K-5 di karuyon sa may bahin karon ita magapit sa eskwelahan sa may di karaya sa istansya Kalibor. Bisan sa pedestrian ngon rong raya karang mga estudyante sa pedestrian lane. Nagahinarurot patagihapon at padagagat rong dayang mga sakyan rong raya karang pilang ka mga motorista. Ay bangod nga nagadilinali. Aga humang may cup man di karuyon karon nga nagabantay. Ay kitang-kita gid sa CCTV oh. Inapit yang sunggaban rong raya karang nga estudyante nga nagatabok di karuyon sa pedestrian lane. Sa sangka eskwelahan di karaya mga K-5 sa may istansya Kalibor. Doon na ron naton yung check rong report maghalin kay K-5 Sandro Salazar. Standby ka mo mga ka-K-5.
0: El Castigador.
1: Balita Nasyonal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gina-deklara si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bago karang AFP chief. Sayod kita mga K-5 nga ro daya karang kinagamo makaroon. Rong tensyon nga nagakatabo sa bahin ni aton karang West Philippine Sea. Kung mga Chinese matakaroon ro nagatawag hay South China Sea kuno ron ay bangod nga sa southern portion it anda karang nasyon. Pero kung kita ay sa west ay karang portion it aton nga nasyon nga ni West Philippine Sea. Tanawon ta biro abilidad ni Lieutenant General Antonio Navarrete bilang AFP chief kung paano na nakarama nga K-5 i-handle rong raya kara especially sa nagakatabo karang atensyon sa bahin it Scarborough Show. Tama naman sa bahin ni Taton karang West Philippine Sea. May kaangtanan sa nasambitan karang balita. Aton man nga pagatalakayon makaron nga kahapon na no. Daya karang pagpahayag it Chinese Embassy mga ka-K-5. Binaliktad rong raya karang insidente sa Ayungin Shoal. Agin pamalibad nga sandarong nagumpisa it kinagamo ugulo sa Ayungin. Kita mo gidlang rong raya karang maopisyal nga China. Sa kapasit mga Pilipino, kita paro mag-aprobo. Action speaks louder than words mga kakipan. Nga kung sa siin, rong raya karang mga Chinese Coast Guard, sandara mga kakipan rong numero uno. Numero uno karabanwa sa rundaya nga pagpangharas sa pilang ka mga mangingisdang Pilipino. Tama naman sa aton karang mga miyembro it's ang datahang lakas ng Pilipinas.
0: El Castigador.
1: Tapos ang bagon mo nga mga Pilipino rung raya karang nagprovoke ay ro inyo nga pag-obra rung daya karang AI video nga kung sa siin ging obra nito nga amo rung mga Pilipino bukon na it provocation. Bukon ron mga K-5 it pang daog-daog. Bukon ron it matawag naton nga pag underestimate pag maliit sa mga Pilipino. Wa kamo ito, yeah! tapos baliktaron nyo, nga rong daya, karang mga soldado, ita Pilipinas, rong nag-provoke sa Chinese Coast Guard. Ang awa ko, ita, what nina rong Chinese Coast Guard, nagpusa man turo ugot, rong daya, karang soldado, Pilipinas, ay! Ay, sanda, gali rong nag-provoke! Ita, mugid lang, Rwanda, karang mga abilidad. Anong kararobrahon ni aton yung mga opisyalin sa aton yung gobyerno? Mga K5, tanawan nyo ro mga Pilipino. Tanawan nyo ro resulta tit inyo nga mga pagiging hakab. Tanawan nyo ro resulta mga K5 tit inyo kara nga pag-una at inyo mga personal nga interest. Tanda suffer ro mga Pilipino. Airo Australia, naguoy sa Pilipinas. Nagakawag sanda sa rundaya kara nga mga agresibo nga tika. Agresibo nga aksyon it China sa bahin it West Philippines. About to Australia. Offer man na kami it drone kinyo para mapabasko gra inyo kara nga depensa. Pero Pilipinas, di kaya magbaka i-drone. O second hand nga drone.
2: Grabe po.
1: Kahit para Australia nga ra mga K5, mani aton ron nga pasagamatan. Pero kada bulig nga ron mga K5, aside ka mo, may kabaylo man ron. Pero sa gihapon, ay syempre, ro yun malang man karon rong, kumbaga, ro rules, give and take. At least ay gakahawag ag concern rong laya karang Australia sa Pilipinas. Ay pilang ka mga politiko sa Pilipinas, concern man ay han? Concern man ay han, sanda mga K5? Sa aton kara nga mga kasuldaduhan, igto kara sa West Philippine Sea. Ay bisit asanda to ta pinuntekta sa anda kara nga puon. Sa pihak man kara nga bahin, siguridad sa rundaya kara nga uplift, cash aid payout, mas pag-instriktuhan ita Philippine National Police. Dapat lang ay base ko mag-iginaway sa negto sa rundaya kara nga ginapanaong ayuda. Mga tao, makaroon mga K5, kaabuan, bukom na nitanan, gakinahanggan, hagos yung nitanan, gakinahanggat, kwartan. Bangod sa kamahang-mahay, trundaya, karang mga bagakon, ay pag-instriktuhan rong raya, karang siguridad, samtang nagatao ita, daya, karang uplift, cash aid, payout. Ay, basi ko mag-iinaway sa launa, ay may karapangan eh, abuon to reklamo. Ambag to it, daya, karang PSA, ay, amon tama na naging basihan karon na sa listahan man naging tao man manaka. Ay basi man na during the time nga kami nag-interview, ay wa man kamo nagpa-interview. Kita mo gid lang ro. Ay tao lang. El Castigado. Ay ginabasog nanda to DSWD. Ay habag to DSWD. Ay tao tama na. Bukong ta kami ro naglista. PSA tama na. Sa pihak man karanga bahin mga K5 check nato rong pinaka latest karanga blood report sa tag sa ka mga municipal police stations sa aton karanga probinsya at Aklan ano ro mga pinaka latest karanga ginpa blotter pinaka ulihi karanga ginpa baghag sa taga Tapan it aton yung makatapot ka pulisan ag sa makaron rong raya karanga si NBI Director Attorney Melvin Matiba nag-atubangon sa rundaya ng impeachment court. Anungod man sa nagapadayon sa gihapon mga hakikay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte makaroon, hi, may travel overseas. Bahala man ako muna, basta ako man nag-travel ako sa abroad. El Castigado. Si Senador Amy Marcos, in question, raya kara mga hakikay nga subpoena sa bank at tax records aging tawag na ng grave abuse. Ang kapal ng... Ay, doon na mga K5. Aton doon nga pagatalakayon. Kung hamaan ita kinahangan nga magpatigayon itong daya karang sabina. Base man sa explanation ni daya karang House Prosecutor Shell Jokno. Ipos manggalisan na. Ay, syempre, karapatan man itdepend sa mga K5. Nga kung baga raya ay bagabagan. Pero hindi na, araro base mga K5 sa kung baga mandato under the Philippine Constitution. El Castigado. Mandato niya ginahambang nga kung wait may ginatato, hamanit mahadlok. Yan do ginahambang man nga kahit kailan mga K5. Ang confidential ay hindi maaring magtago ng katotohanan. So yun mga Hakifime, bro, aton pariming atandaan, pag kita magasugod kira sa gobyerno, ay kung kita opisyalis sa gobyerno, kita gatrabaho sa gobyerno, kinahangan natin magpasite aton nga salen para ron sa transparency. Ay kung magkasaga kita karon, ay posible kita nga makaangkon at pinalidad. Ay posible kita mga Hakifime nga mapahalin sa serbisyo. Ako niyang itro yun ron. Sambilog ang rong raya nga confidential funds sa nakabaghag sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayro sambilog garahay o anang pagpatigayon it threat. Anang pagpamangag. Ay kung ordinaryong atawo, tama man ron, kung ordinaryong atawo, ay ginakasuhan yan ina. Ginapablatter nga nina to. Naging pagag naman ako kara, patso naman ako na ako. How much more pa kung ikaw ay Vice President? Aga, gindepensahan. It anak kara nga maabogado nga imaw ay nagpahayag based on her own emotion. Nangod nga expression na gamang kunurong raya kara nga natapos. So, pangutana karon mga K-5 mo mat, gina-question nyo pa kung authentic o bukon yung raya karang video nga gina ako unman ninyo. Raton lang karang ginapangamo yun. Raton karang mga opisyales sa Pungsod Pilipinas mga K-5 kabay pa nga magbuguligan. Set aside yun yung raya karang inaway sa politika. So, magbuguligan lang kita. Ay ginaamat-amat yun kita ita daya karang China. Alas 4:53 sa aton karang oras. Sa aton nga pagbalik, i-check naton rong report. It aton karang mga K5 patrol reporters update itrundaya karang mga genpang headlines naton. Agdugang mga impormasyon pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
0: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
4: Ginpatulog sa anay, no?
3: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
5: Pagdamo mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
3: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag yung melatonin. Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
5: Kung dulom na,
3: gakatuyo ka na, kigadamo ng imong melatonin.
6: Sa sir boy magtulog, kinalang dulom gin.
3: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
5: likawan.
3: Likawan, no? Kay amone ang gapadugay si imo tulog.
5: So ang D3 Bio, sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria. Correct. Or your good bacteria para mag-produce ang sina ang mga hormones.
3: Correct.
5: Especially ang serotonin.
3: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang kapag inom inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Magnesium once absorption. Na damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
3: Correct.
5: O, mm-hmm. Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
3: Correct.
5: Importante mm-hmm. magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang matao nga may mga problema sa anxiety, mm-hmm. mga dalong pa da nga problema
3: hindi
5: sa
3: katulog
5: mga...
3: Nga.
5: Hindi
3: nakatulog. Mm. Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: Iditribayo lang nila,
3: sir boy. Iditribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
5: Pero take note ha, ang iditribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
3: No.
5: It takes months nga maplastar tanan.
3: Mm. Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
5: Isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabi yun. Nabis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
3: mga prostate problems.
5: Prostate problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
3: Correct.
5: Okay, okay lang tani iblang mga hikas banig nga di ka kabatsyag.
3: Agay, batsyag dyan tupad niya.
5: Te, ang D3Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate.
3: Uh-huh.
5: Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imo tulog.
3: Correct.
5: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang ganda disturbo.
3: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!

0: Castigador.
1: Gravifone.
2: Alright!
1: Balik kita mga K5 sa aton kira nga pagpangalagad El Castigador. Punto alas 5 gun, radon kira nga oras sa this time check anay naton si K5 Sandro Salazar. Sana man kira nga mga natipon nga balita. Sa aton nga line number 2, K5 Sand, stand by.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro, go ahead.
3: Tangkiri ko lang mabungguan rong sang ka-estudyante nga Rafi Pablo sa bangin kara ita barangay Estancia sa Kalibo. Matapos nga ni nga nagapatabok ra imaw sa pedestrian lane kat gulpi at anaman nga nagpadiretso padayagan baga rong driver at daya karon nga SUV no sang kasayakyan. Makita sa aton nga una ron sa aton turn nga reportorial si Pedro ro CCTV footage no nakitaan ita rekonesan sa bitan nga sa CCTV rong insidente nga kung sa siin tak na alas 12:58 kay nakararong pangurason ita utlo adlaw kat nagapatabok rong babayi nga grade 6 student una sa Estancia Elementary School kay Pablo nga nakaano taman punta nakaduhat
1: nagpundo man galimaw katunga sa pedestrian lane
3: Roger, kay Pablo, rong daya nga puti nga SUV. After karon nga mahanaon kunta nga magdiretso, rong daya karon nga estudyante patabok sa pedestrian lane sa tabok it daya karon nga nasambitan nga elementary school. Ay gulti matana nga nag-accelerate ita padayagan nung daya karon sa bitan nga driver ita SUV nga nga sayakyan na rason agud nga mag-atras it gulpe nung daya karong nga estudyante.
1: Nagpundo ko ni Mao, tapos dumiretso pa imaw?
3: Nagpundo, tapos ay mangan-angan ay dumiretso.
1: Kung siya nga tabo kong estudyante ka to, mananapin na dalagan rayon. May map man gali yun na rikaroon sa may punta K5 Sando. Suggestion siguro sa mga may sambilog gid akong kilaga nga kap K5 Sandy Karuyon sa may Rojas Avenue. May mga magulang nga nagatabok gid na alalaya nga gid apatabok. Ito tabi sa pihak nga porsyon dong daya kada nga kap. Di ba di Karuyon man do nauna nga tong estudyante nga hasunggaban ita series bus?
3: Roger, kay Pablo, sangka ano pa to eh, sangka konti, ano dahil karoon nga, delivery van, o nakasunggab ka to, nga ginggulungan, gitangani, o ginggulungan, gitangani, o estudyante, pero okay, tana ro estudyante, matana pa kay Pablo, o nga sitwasyon, dahil karoon yung estudyante, mabaho nga swerte, no?
1: Siguro, pero, ano pagid kara kay K5 Sando, dugangan siguro rong raya karang kap di karuyon nga nagaduty. Suggestion nga tanaton doon kasi kagayo taro kap ho, agin naman yung mga nagatindog, ay paano kung hasunggaban doon, ging tanaw lata 8 cup member doon.
3: Di karon sa area abing nga ron, may una karon nga signage man, K5 Glo, both sides doon, going to opposite direction abe, ay sa pihak man ay, pagkarekon niya pihak na direction, may una man nga naka asan ba nga, kumbaga slow down school zone. At may una man nga signage, kung ito ka man manahalin sa bahay kara ita banga kara nga direksyon, may una man nga signage kay Pablo. At aside from cap members abin naton nga on duty, una nga nag-assist, itdaya ka ng mga estudyante nga nga nagapatabok abe sa nasambitan karon nga pedestrian. So di karo yun, Ana, after karon nga hatutangani, no, na kwan ba yan, nakitaan nga, gapatabo po na rung daya kaw ng estudyante, grade 6 student, matana, no, babae, pangani, Rafi Pedro, ay katmahana ut ana imaw ra nga matabo, kaya ikato mata, aman ba nagpaandar, ista diretso.
1: Oo, ay kita, noon yun nga, gapatabo kun, pinandar pa na rayon.
3: Ang sangayan, kay Pedro, nga pedestrian lane, no, kung doon karon nga area. So ikato, nagtuga imaw ra, ita daya kaw nga kahadlok at kulpa sa safety no ibay ko ni estudyante anak karang ginimpormahan do anang maestra kay Pedro ngong kung sa siya ni nagdangop iya tak na alas 12:52 ko hapon agud na ni mag ipa-record ng dayang insidente aga ka man naman do pagpresenta ibay ko nga CCTV footage agud nga ma-support ate ro anda karon nga reklamo kay Pedro angot sa daya karon nga driver ita puti karang SUV so ikato after karon nga maipareko, may ba't ang aning swerte nga uwa it daya ka nga na ninahan ba ako na sakitahan.
1: Ano mata, alert mataro raya nga estudyante, bakod nga pag diretsyo na, umatras matagi ro raya nga estudyante, wag dat disiplina nga driver. Ipaano dapat doon sa LTO?
3: Roger, kay Pablo. Hambal nga ni, no, ita 54 anos karang teacher nga maadto sanda sa aton nga tagatapan if LTO Kalibo. agud nga ipasikyarong pagkakatinganlan, no, if daya karon nga driver na ano ut anandaman kay Pablo na ha record yung daya karon nga plate number pero hindi lang nanda pagipamention anay ro daya karon nga plate number pero nahabugot man nanda kay Pablo ro anda tagid kara is para ma-identify kung sino rong driver it dayang nasampitan niya sa yakyan agud nga ato bangon na na rong reklamo kay tuno nga ni no sa dekang nga teacher nga dapat hay priority git ana no rong daya karon nga safety abi o kaluwasan
1: pero may natabi rong di karo yun kay 5 san
3: ilang beses yun git adi karo yun man natabo kay 5 do may una man sa bahin kara itapigayon man no nga dapat tabok rong daya karon nga estudyante hay kanu sakiri ilang man imawabungguan it daya karon nga van nga harun nga ni no pilang meters ba kay 5 do nga basta approaching yun ikaw sa raya karon nga school zone upon mga pedestrian lanes abi nga Rocky Pueblo hay matik nagaano kagiting dapat naga slow down kauting at naga full stop no apisar abi nga wa patgatabok una o kung may naga hanaon ba kay Pueblo nga nagatabok ag syempre kumbaga hay common sense kumbaga nga may una abi nga naka ano no may instances kay Pueblo as what we have observed man sa aton karang pag libot-libot abi ya sa aton ko nga banwat kalibo nga kung sa siin nga nag-senyas yun ha rong aton karang mga cap members nga papunduhon anay ay may nagatapok both sides ron kay Pablo no vice versa nga kung sa siin nga ni ginahambal nga magpundo hay dili bagit kay Pablo nagasutsut kita mga ni
1: wala nang ginarespeto harong raya karang mando ita cap
3: Roger kay Pablo so ano ron ima lesson learned sa aton karon nga mga nagabiyahe kama naman do aton karon nga mga drivers bukod matanan ha kay Pablo pero kayabanan abi nga kumbaga hay siguro kinahanglan nan dahit refresher kay Pablo kay bat sa wow ta dapat kina do daya karon nga mga batas trapiko abi eh aro iba
1: basta gadali ta bisan da kay 5 san what asanda sa anda karang alintro
3: pero regardless matuod kay Pablo no sa rason tangayan nga ni nga may aton nga ginasunod karang batas abi sa pag-abot sa traffic.
1: Ag-anon doon, school zone ron. Pag school zone, hay, imo kanong dagagan, 15 to 20 kilometer per hour doon kay 5 san. Kung gabasa, sanda sa rundaya, karang exam it LTO.
3: Yes. Kumukunin mo, i-pick fares. Abi man, kay Pablo. Ay, doon, doon. Ay, makaroon nga ni, ay, ato doon, after karang magpa-record, ita, aton doon nga teacher, ay, diretso sanda sa LTO agud nga pasikyar rong identity kita nga driver agud na ma-explicar na naro anak ko nga side kay Pablo kung hamat makaturo na tabo basi ba kung may nahatapakan at gulpi adero daya karon nga accelerator rason nga dumalagan o kung nagadali imaw ang that time nga natapo rong daya karon nga insidente kay Pablo so mabaho nga swerte nga wa na alin estudyante do so, ano ang gitara is for awareness no ang kaman naman pagpadumdum ito man sa aton karon nga mga drivers na hindi gid magdali no kung nagaano abi kay syempre hindi naton maiwasan nga maguntad no paskara abi nga mga aksidente sa dayanon or sa bilog sa mga nangin rason to haman it nagakatabo rong mga aksidente sa dayanon kay Pablo samtang sa aton nga mga balita no padayon sa gihapon makaron nga ginaimbestigahan it aton karang kalibo PNP padayon pa karon nga pag follow up no agud na matumod ag maaresto rong daya karon nga responsable sa pagpangsugod no it daya karon nga mga kawatan sa sangka sari-sari store sa bahin kara ita puok yan sa aton karon nga bag-o kalibo aga-aga kay ina kara kay Pablo no ag ko aton nga matandaan base sanding sa aton karang report kita kalibong municipal station nga tak na alas 5 just at agahon at makabaton sa dara itawag maghalin sa barangay kapitan no ita puok ano gani sa sangka sari-sari store nga ginsugod ana ita daywa karon ka mga wa pa nakilaya sa mga gagaki no ag sa ginpatigay nga ni investigation it aton karon nga mga otoridad na sayuran nga tak na alas 3:30 adekanya alas 3 just ita kaganhon na talupangdan yung natay sa ikaw na tag-iya ipindahan ita 68 anos karang nga naduga ut arong connection ut anak karon nga CCTV nga nakakabit sa anak karon nga tindahan so insigida nga ikato anak karon nga ginsikyar at pag-abot ang anik sa ikaw na sabitan nga tindahan ay nakita na nang kung sanday ka nga uwa na kilaya nga tawo ba nga una pa na sa sulod iba ka nga nasambitan nga tindahan so bangod ka ra nagsinggit imaw nga apo mana may manakaw tama na sa sulod may manakaw mga abi no ati Pedro rason agud nga madasig nga nakadagagan ana no nakatakas so daywa kara ka mga wa pa makilala nga suspect ara ka nga suspect tadto sa likod nga porsyon it nasambitan ka nga tindahan ag hatungan ni no kapin sa 200 pesos nga mga sinsilyo ag pila ka nga mga assorted nga sigarilyo magaling sa andakaron nga dekaron nga butangan rong nadala sa itdayangan sa bitan nga mga suspect ag naaywan pa nga ni no sa guwa kara ita establishment rong sangkasako nga nagasugod itdayakaron nga 12 ka mga bote ita panduay lights ilin nun no kay Pedro nga ginapatihan nga ginhana man kara nga pasanon itdayakaron nga mga nasambitan nga suspect kay Pedro. So makaroon sunok-saton kara nga tatapan itilidutinti anda para nga pa ginasikyar at ginapadayman no kung sino agud na matumod rong daya ka nga pagkakakilandan man it mga responsable sa nasambitan karon nga pagkumeter it pagpangsuod sa nasambitan karon nga tindahan samtang sa aton kara nga katapusan nga balita no nadakop it aton kara nga bahin it Police Regional Office 6, no, rong top 3, number 3 nga provincial most wanted person it aton karon nga iya sa Aklan sa Iloilo City no kay Pedro nga kung sa siin kay sa ginpatigayon kara nga manhunt operation sa bahin kara sa Iloilo City kahapon ginkilala no rong daya karon nga sambitan nga akusado sa kay alias Roland 44 anyos may agresidente mora it barangay San Isidro sa Banwakarte Bahay aga sa bisangan ni no it dahil nga warrant of arrest ay natigay nga madakpan imaw sa kaso karang state authority nga ginpagwa ko Hulyo 6 at regional trial court na kung sa siin may ginrekomenda karang piyansa na kapin sa 120,000 pesos rong ginrekomenda it na korte nga piyansa sa raya karang sambitan na akusado pero pag-aresto kara sa akusado ay sa bahin it Mandurriao no sa Iloilo City sa bulig man doon it aton kara nga mga personnel it ibahay municipal police station at Aklan Police Provincial Office Truckers Team ay sa makaron una imo sa dekon nga kustodiya gon it aton kara nga motoridad pero nasabitan kara nga akusado ag nakatagan na imo ra nga iga turnover sa nagakaigo karon na korte agud nga ato bangon na na rong nasambitan karon nga kaso kay Pedro. So dun aton karon nga report magaling sa aton nga area of responsibility with the Kipad Kenneth Lachica. Ako man si Kipad Sandro Salazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan, sa Bureau of Binche Taklan, Kipad Musapan.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Thank you so much kid kay K5 Sandro Salazar.
0: El Castigador.
1: Alas 5:12 mga ha-K5 aton nga oras. Doon do aton karang ginahambal. Especially sa Rondaya, karang pilang ka mga motorista nga sa tanan nga oras ay dapat may presence of mind mga ha-K5. Especially kung magapit kita sa Rondaya, karang mga school zone. Oh, ano pataro aton nga ginahugat? Pili ka mo, makaagto ka mo at timprano sa inyo karang ginaagto na mo. Makasunggab ka mo at estudyante o makapatay ka mo at estudyante hasta nga hikulong ka mo. Check mo nanay naton sa line number 3 si K5ville. Sana karang balita mga ka-K5. May ginpatigayon nga interview si K5ville sa aton karang Altavas Municipal Police Station. Anungod mga K5 sa Rondaya karang bomb threat nga nakitaan to sa social media. Kama naman update sa Rondaya karang bullying. Sa sangka eskolahan sa nasambitan man karon nga banwa sa line number 3 K5ville standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita K5ville, go ahead.
2: Negatibo K5 Gloria sa bomba o anda ka nga pagsikyak no it daton ka nga out of PNP no kay after nga ma-notice kung dahil kang post it actually personal man it out of PNP K5 Gloria nga kung siya ngayon nakapost kung dahil ka nga mga ginhambag it user nga si Ta Enikari do you do name K5 Gloria sa Ascenso Altabas na page o kung na group gali no kay Fiber Glow na kung siin nga ni Facebook group imaw nga kung siin hay sa Altabas Aklan hay daya di masunod nga bumbaho na binana kung kay Fiber Glow aga magpaao man ka mo kay may mga gina statement imo iya nga may kaakig imo sa sang ka elementary wa gin mention bukod specific no kung aling gid nga school kay Fiber Glow basta elementary na kung siya nga ni may anak ka kang dimension nga target na nakakarang mga inunga kapin pa sa grade 1 or grade 4 kay Fiber Gloria ko yung doon nakakarang ginabutang no sa dahikarang posting na kung siya insigida nga ginrespondihan it aton karang personnel it out of us PNP kaibahan man ko aton karang hepe no kay Fiber Gloria akod nga ni nga usisaon yung eskwelahan so do pinakamagapit ni eskwelahan abi sa police station ko aton karang out of us elementary school nga din do central or sa poblasyon abi man na kay Fiber Glo doon do anak kang usisa nga kung siin nga ni maisog magpagapta it dahil karang bomb threat o dahil karang si user nga ka kay Fiber Glo kay biskan una do presence wana ito ato yung mga personnel ito Altabas PNP kay syempre yung pisakat na tabo na itong ma-shooting no sa area ita Tacloban in Mando Man ito atong provincial iya sa atong karang mga eskwelahan nga dapat may presensya ito atong nga kapulisan kay Fiber Gloria so rason nga may mga naka-standby ako nga personnel o kung nakapulisan natin sa mga schools kay Fiber no, ag saan na karang nga pag-assess pag-abot sa eskwelahan ito sa Altabas Elementary School tawahay ta kay Fiber Gloria tangani patas din sayod nga may moraya nga klase nga bomb threat kay Fiber Gloria naga the iban do students may mga klase pa that time kay alas gis sabi na notice eh it right dekra nga sang ka personnel o dekra nga posting nga kung siin nga ni hay may mga sa mga alas gis sa mga K5 lo magamat amat yung matuo dita tapos ko klase yes aga syempre una do mga parents karon nagahugat K5 Gloria at buhit ano mga inunga so what tama na ita may nagsagala or nagpanik no o mga estudyante K5 lo what at na ko yun nga natabo pero pag-abot ito atong nga PNP, syempre yun usisa kung may mga record abi ba na ita dekra nga bullying o kunano nga incident so dahil mga grade nga ginmention, grade 1 or grade 4. So, negative man. Awa, itong nano nga binarecord sa guidance counselor o mga students or parents sabi nag-appealing to kung teacher, K5 law. So, awa sa nakakitaan nga fake da, dahil karang incident or dahil karang pag-paragap sa itabamtret K5 law. Pero, sabi ka karon hindi naman na pwede nga hindi pagseryoso hon K5 law. So, rason nga dugin ubrat atong karang Altabas PNP, gintigsang bilog, ginbisitahan o mga school no even sa mga barangay nga to kay Fiber Gloria in bisita gid agad nga ning sikya kon aga diba ta nga ni mga school kay Fiber Gloria ikat after no right after nga nag-anunsyo man ro alcalde ita Altabas sanda ta mismo man nagpauli sa mga estudyante kay Fiber Gloria for safety man nga ni kay may manduon man sa LGU so rason nga wa man gid it natabo abi man na nagpanic kung mga students gagahagan at may naninahan kung natumba abi man na sa pag-exit sa mga eskwelahan, wa matat na ko yun nga natabo. Pero ginarest assure it atong kang Altabas PNP K5 law nga hindi na nakapag punduhan. Actually, nag-augment do dahil mga ka-investigador ita Kalibo PNP, nag-request ko atong hepe. Agod nga ni nga, kaya syempre do Kalibo PNP kaya do abuhin yung mga experience.
1: Oo, so, may nasulbar kung saan dakaroon yung kaso eh.
2: Oo. Yeah, so nag-request, may augment nga investigator ito sa Altabas PNP ag sa makanggin na tinguan gin nga mas sayod no or matumod kung sino kung dahil karang nga user K5 Gloria. Siguro pa matian natin ko atong karang nga interview kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. ko atong karang hepe it out of us PNP.
4: Mama, ang aton nga bomb threat nakita. Bali, around 10:30 kaginasang aga, nakita ini sang aton nga isa ka personnel sa Facebook.

0: Maya, sabi, hambal niya, mayayabang daw yung nakaaway niya dati dito sa Altabas. Saka sa hambal niya, mayayabang yung mga tao sa Altabas.
1: Oo.
0: At galit daw siya sa pasasabugin niya daw ang elementary school kasi lalo na galit siya sa mga lalo na daw sa mga grade 1 and grade 4. So immediately kita mismo responde kita sa pinakamalapit nga eskwelahan ng elementary school diri sa Altabas, ang Altabas Elementary School. Kag ang iba naton nga mga personnel patrollers gindirect naton nga mag proceed sa mga iban pagid nga mga elementary schools within Altabas to verify i-assess ang area, i-verify kung really may ara nga mga nag-exist nga unusual things, baggage or something sa premises ng school, but turned out negative. Wala gini naton ginuntatan hasta hindi naton wala naton naubos ang tanan nga mga school sa mga barangay elementary school, considering hambal niya 3 p.m. daw para pasasabugin niya. So thankful kita alas 4 actually alas 4:10 na. So, salamat kita nga wala sang may natabo nga bomb explosion. Kag sa aton nga paglibot sa tanan nga mga eskwelahan, wala gigita upod ang teachers, principal, wala gigita sang sila, wala gid sang may ginatudlo sa aton. Kag wala sang kita sang may nakita nga mga unusual things, baggage or something nga unusual sa premises sang mga eskwelahan.
1: Sir, apan na rescue man pagbisita sa mga school, especially sa magapit nga elementary, no, magapit dun sa atong Grand Police Station, do Altabas Elementary School, kaya doonan ninyong ginbisita. Sir, aga kamusta mat adu sitwasyon ka ina? Wamat aka sir, nagpanik ang mga students, paano sanda ka nag-ha-inform, aga nakagawa it school, abimana nga safe, sir?
0: Abali ma'am, actually pag-abot naton sa school, sa pinakamalapit nga school diri sa aton police station, actually normal ang sitwasyon, wala right. Actually wala gid gani ma'am sang may nakahibalo. Dito, pati mga teachers, mga parents nga naga standby dito gahulat sa mga kids nila. Kag mga estudyante wala sila nakahibalo, but tungod sang kinahanglan gid naton nga magkadto sa mga eskwelahan as our proactive measures, nahibaloan man naton nga wala man ini sang kamatuoran, but kinahanglan gid naton man ini nga seryosohon tungod nga what if positive.
1: Yes, oh.
0: But thankful gid kita kay as of 4:18 in the afternoon wala gid sang may natabo nga bomb explosion.
1: Sir, apan tag nakitaan ita atong kang personal do post nga ka, makakon nga pang okasyon sir, do post baga nga kauna gihapon or deleted na?
0: Bali ma'am, ang post niya ni certain tae ni Kari, seconds lang gin-delete niya.
1: Okay.
0: But maayo lang kay madasig man ang aton nga personnel na screenshot niya dayon. Amo ni sa subong ang actually nangayo kita sang augmentation halin sa Kalibo MPS.
1: Oo.
0: Ari di subong ang duha ni na kay investigador kay nagpangayo ako personally sa ila nga buligan kami.
1: Alright.
0: Kay tungod nga naibaluan man aton nga kapila na sila ka bisis dito naka-file sang amo ini.
1: Yes, oo.
0: Nga para ari di sila subong nag-augment sa akon nga investigator para nga ma-identify ini, ma-trace ini, ma-identify kag ma-file dayon namo ang case kung ma-identify na.
1: Sir, pakla ko lang kung alin nga mga all levels gid man sir dugin na suspend ko klase makakon nga adlaw.
0: Abali sa paglibot ko, kay ang ano abi ma'am, ang college wala pa man klasubong.
1: Okay.
0: Pero ang elementary kag high school wala sa puro tanan gin suspended tanan.
1: As temporary per ano man announced it aton kang alcalde Altabas, sir, no?
0: Yes ma'am, correct ma'am.

0: kay nag nagpost si ang LGU naton sang ano.
1: Announcement. All right. Siguro sir ano after itaya ka nga mahabo nato no incidents or salamat sa Dios ay negative imaw wait nakita nga kung naano sir no sa daya ka nga banaton bomb threat sir sa mga schools alin aton ka sir nga pag-obrahon nga intervention although nga negative ra pero hindi naton mahamba sir base masundan ko pag hindi nga ginaobra nga joke do day kang bomb threat sir.
0: Bali amo ni gani mama wala pa man ni ang bomb threat bali ara man ni pag umpisa man sang class ni sining tuig nag sige-sige man ni ang aton nga uplan balik eskwela wherein may ara kita personnel nga gina-deploy sa school pagsulod sang mga estudyante sa aga pagbuhi sa unto, pagbalik sa after lunch, kag pag buhi naman sa hapon, may ara kita personnel nga nag-assist sa traffic, nag police presence sa mga school. Kag kita mismo hindi man gani magpati nga sobra na gid kaisog ang bomber. Nga ara mismo ang aton ka pulisan sa eskwelahan.
1: Yes.
0: Kag in the first place nga ano niya pa i-announce niya pa.
1: Yeah, oo.
0: But nag-appeal lang ako sa mga parents.
1: Yes.
0: Mga students kag teachers nga hindi magpanic kay ini wala kami sa Alta Pasipis nagatinguha gid nga ma-identify ini para mapasabat siya sang iya ginhimo nga kahalitan or perwisyo. Kanugon sang almost half day asang half day nga learning sang kabataan.
1: Yes.
0: Nga nauntat tungod sa iya nga Facebook post.
1: Mm-mm. Sir sa balikan naton do dayang posting it dayang kakang user sa sangka page no it Altavas nga kunsiin nga ni anak kakang gin na mention do elementary no ag may kaakig din do anak kakang allegedly nga may kaakig imaw ag dato gid nga ako anang bombahon sir sa ato nga pag-assess sa dayang kakang school it Altavas Elementary School ag may na mention ni mo no sa anak kakang posting nga grade 1 to grade 4 naka monitor kita sir naka-istorya kita sa aton mga teachers igto or staff a bit Altavas Elementary School nga may na-record dito nga may natabong ang bullying or what sir nga mga incident sir nga pwedeng nagtugod hamat nag-post gid kun dai ka nga hindi pa nato makilagang individual po.
0: Tungod abi ma'am sa tungod nga tuman ka general ang iya nga post. Wala abi sa specific nga school.
1: Okay.
0: Wala man siya sa specific nga tawo kung sino ang iya nga gina threat.
1: Yes. Mo
0: lang ni ang ginmention niya nga dati niya daw na guro.
1: Kag
0: dati niya daw na nakaaway mga mayayabang yung tao sa Altavas. At yung isa niya nga ginmention nga ang grade 1 or grade 4. So sa aton nga pag assess sa mga eskwelahan sa aton nga pakighinun-anon sa mga teachers principal wala gid sang gindala naton ina ang ginraise naton ina ang issue nga ang issue yes. Sa iya nga post nga may basi may nakaaway ang mga teacher sa grade 1 at grade 4
1: yes.
0: Pero negative man ma'am wala man sang may mga incident nga mga amuna before.
1: Mm-mm.
0: But balaan man ni naton nga wala ginisang kamatuoran but hindi man ni naton pwede hindi seryosohon kay
1: yes, oh.
0: What if positive. Mm-hmm. But thankful kita nga as of 4:20 in the afternoon wala sang natabo.
1: Good thing po sir. Sir siguro aton lang pa siguro doon sa aton nga mga tagpagamati makaroon nga hapon. Ag siguro nagbalik man ba sir do klase makaroon nga hapon or hasa utag gid ra it day whole day wa ita klase na ko mga students nato na sa Altavas?
0: Bali ma'am, this afternoon lang man ang gin temporarily suspend ni sang aton nga local government unit.
1: Okay, oo.
0: Siyempre gin task man kita ni mayor nga kinahanglan malibutan gid ang tanan nga mga school sa mga barangay, pero actually before siya man siya nagtas sa aton, ginahimo naman naton nga ginalibot na naton ang tatlo naton ka patrol car gali na utilize gid naton sa paglibot sa mga eskwelahan sa mga barangay. As of now negative.
1: Yes.
0: Kag save ang mga eskwelahan naton, ginabalik na lang na naton sa local government unit kag sa DepEd sa ang diskresyon sa pagpabalik sa ilang school.
1: Alright, sige. Sir, Police Lieutenant Abelardo de Palma Jr., atun ka kang hepeno ita out of us PNP. Sir, siguro salamat gid, no? Basta may mga gusto pang ipaabot, mga assurance sa parents, sa mga students man, of course, sir, pwede gid nimo, sir, nga matik opportunity po.
0: Thank you, kid, K5, Bill Rose, ma'am. Ano ko lang, appeal ko lang sa mga parents, estudyante, teachers, nga hindi na mag-panic tungod nga ang ining sitwasyon, kontrolado, wala sang natabo, kag nalibot naton ang tanan nga eskwelahan sa Altabas. Actually wala na, may mga eskwelahan kita sa mga malayo gid nga eskwela nga barangay nga wala nga pag-abot nato, close na tungod nga pagkakita nila ginasang advisory ni mayor nag papuli dayon ang estudyante kag in-close dayon ang school. Hindi gid sila mag-worry kay rest assured nga ma-identify gid nimo na kung sino ni si ta ini carry nga mo ni siya ang nag buhat sang perwisyo sa mga estudyante. Tinguan gid naton nga ma-file ang case para masabat niya ang iya kahimuan. Okay. Thank you and mayong hapon.
1: All right.
2: So, ato no K5 glo na pati naton ko atong kaya nga pakipag-angot sa atong kaya nga hepe at out of us PNP aga as of now no 5:31 na ko atong nga pang-okasyon ay white explosion nga natabo K5 Gloria. Samtang sa atong kaya nga dugang report no sa aton man kaya gahapon nga pag-sikyar sa update no sa dahil kaya nga natabo nga kaya nga mga buwan natong ginatunaan man kaya bullying no ginasugit K5 glo nga bullying man dugin umpisahan try kang daywang ka-estudyante nga nagsakitan tangani K5 Gloria ay nasa may bahin ita linayasan sa Banwa man gihapon it out of bus natabo ka kahapon no K5 Gloria it hapon na nun nga kung siin nga ni base sa aton kang latest update no actually gina-respondihan mo na kat aton kang taga-WCPD tibahan ko aton kang BSWD no aga nasayuran nga ni K5 Gloria sa makakon nga pang-ukason ay may una ng pag areglo no sa dekan daywa ka parents may settlement initially no K5 aglo nga natabo sa dekan mga parents it student nga ra nga kunsiin
3: ano nga ni kana nagbully kana K5ville ng
2: bayi man actually magbarkada man sa dag classmate gid grupo man K5 lo pero sa ngagan abi nga siguro man na may natatabo nga pagsulsol may mga ano baga may nakita ko man
3: factors kasi may mga chat imo nga nga hospital gid bagsak mo ha ha ha
2: mga ano doon, mga shared post aga, din nga ni, dahil sa social media man, K5 Glo, parang na-trigger nga, actually, yun, pilang beses yun man sanda, napatawag sa guidance, at nasa settlement pero nga ni, sa pag-post, pag-shared post, pag-bati-bati siguro doon, K5 Glo,
3: pag-bati sa media. Facebook.
2: Oo, pag-notes na ron, mga doon, baga K5 Glo, ay may natagapon kaakig doon na, ano tagapon?
3: Na-provoke
2: doon sa bilog, kay, umpo, tapos ko, na-settle ko, pero pag-abot gali sa Guat School, ay hindi katot ako na, syempre, may barkada, may gambang sige, abe, medyo makuhin doon na tabo eh, sa kaya karang daywa ka student, pero dumasubuan ka ka, mga babayi tao sanda, K5 Glo, aga nagtagabunutan, nagkasakitan kita nga ni, pero, based sa atong karang, information update K5 Glo, nakadepende pa kay magulang sa itrahe ka nga na kukuhan gid ding biktima K5 Glo.
3: Dugo ko, tabira ugo ko.
2: So, ag ano tayo, mau, dayang nga kang babae or anak kang ating siguro na tumanggi support ka na sa anang pag-eskwela. Mm-hmm. So, pauli makakon sa Alta ba? So, imot adu mag-decide. So, hindi pa mahambang nga final na gid nga nag-settle o magtimbang nga parte kay kung sa parents mata na istoryahan yung sa barangay, siguro may kapatawaran yung natabo na istoryahan yung gid.
3: May kasugatan nga kung umanong panana, ay... may kasugon, makarnabiman
2: na. Oo, pero do maguwang tabi, babae man ka, is like karang biktima, nga which is daya do nag-post sa Facebook, kay Five Lloyd na tabo. So, may decision pa tayo, mao nga hugaton, at atong karang mga otoridad, agod kung base gusto ka na nag-id mag-file it kaso kay Five Lloyd, ay nakadepende ta kong kana. So, do yung pag inahugat, kung umangin decision, ita anak karang maguwang, ita biktima. At of course, no, do maging decision man, it's school, principal, kung aling ka do matabo man sa mga students, siya kay parehas man ang sanda nga mahaba na itong isang ka-eskwelahan man ang sanda kay Fedlo, mag-classmate pa. At barkada man yan eh. So, nakadepende ba ka sa dahil ka kang mangin na disposisyon at sa disisyon ito anak kang magugang na ginahuwat pa sa makakon K5 Gloria. So, ang dugang pag natunong may update kita man namin man kang update para sa pamilya Irabon kay B sa aton ka kang latest update ay nakauli 1K5 Glo sa anda karang bagay kung dahil karang 26 anyos nga lalaki nga si Jenry Irabon na kung si Inyani ay di makontak silang adlaw kay Pablo ita pamilya na while traveling pauli na yan sa probinsya. So based sa atong kang pinaka latest nga update ay nakauli unda ko dahil karang dahil babae dahil nga lalaki nung kung si Inyani kaya ulihin kita abi ka nagkakatama gid no tag atong photo kahapon imo gid mata
3: sa kay Five no gidabi ag ano ron kay Five Bill do ana nga mga accusations dapat aron gihapon nga imbestigahan itaton kara nga katapot ka pulisan.
2: Yes, okay, Five Lo. Kay actually, makakon ay di pagigda ma-istorya.
3: Ah, di tayo ma-istorya kung ano natabang gida ka na.
2: Hindi pagid mabuani mo ita-detalye kay Five Lo. Kay siguro na, di, na ano tayo mo ka, na-depress or na-stress mo sa natabo ka na. Na-trauma mo ito sa natabo kung alin matakon. Nag-natabo gidman sa workplace na na sa ng mga barkada ito, kaibahan kay Five Lo. So, sa makakon ng ginatawaan man nato time grid, kay wa pa no, naghinyo ko, nakakamagawa nga, hindi sa nakapagwa pa, itabo pa nga detalye.
3: Importante
2: na kauli. So, hugato lang gid ka kung alimat ako anang ma-share, no, it's like anang manghod sa natabo ito sa anak kang lugar ng ginhalinan kay Five Gloria. So, par na din mga balita nga natipon sa aton kakang pagsikyar sa pipila ka municipal police station ka man naman pag standby sa aton karang kalibo PNP. Ako man si K5 Villar Usqual para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM kampiyon report.
3: Thank you so much kay K5 Villar Usqual. Magapanumbalik kita pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders. Standby.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabaka

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood test. Kaya payo ng paninisis, hindi tribayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: ABC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problem agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kay inong ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsarin.
0: May TC! Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-Memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to

0: Alright!
1: El Castigador!
0: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Alas 5.44 aton karang oras. Oras ginahatod ka aton it DTX 500 the superior antioxidant. Raya mga K5 ro aton karang kabulig agud malikawan ro type 1 ag type 2 diabetes. Ag syempre para sa manami nga tuyo. DTX 500 nagatap nat oxidative stress. Ginapabata ro aton karang cellula agud nga maging mabaskog ro aton nga immune system. Ag para malikawan naton rong sakit nga cancer, malikawan naton rong buhot maayad nga epekto at pagpilinugaw mag DTX 500. Para sa mga workaholic, sa mga senior citizen nga may mataas nga blood sugar, ag samtang uwa pa kita it may mataas nga blood sugar, prevention is better than cure mga ka-K5. Matapos magkaon, mag-inom at DTX 500. Kaya hay organic nga food supplement, anang kapsula himo sa tinuga vegetable capsule, kani hay kidney and liver friendly, RoDTX 500. Gabaw sa tanan, RoDTX 500 nagabulig para sa mas manami nga blood circulation. Agod malikawan naton rong hypertension, alta presyon, ag high blood pressure. Side ka partner. Rong raya gali mga ka-K5 nga.
2: Grabe po.
0: Kung waka it proper blood circulation, especially sa aton karang ugo kampi. Ro yun gali rong sambilog man sa mga nagiging rason kung hamaan it nagiging malipaton ro sang katawan. May nabasahan ako mga ka-K5 nga website. Raya karahay ginpaliwanag it sang kadoktor. Kat ugat kampi baga sa aton nga inkoy. Kung kita hay perming nagababad sa cellphone, ag kung baga less room movement it aton karanga ugo. Like for example, ikaw man naka K5 pagsulod mo sa opisina, pagpungko mo sa computer, di karun kaliting. O ka ba, nagatutindog-tindog, dapat magtanaw ka man gali sa imo karun nga right side, sa imo nga left side, 90 degrees. Agod nga kung baga ma-exercise, ro imo karun nga liog. Ag ro imo nga diet, no? Sa imo nga pagkaon. Kung mataas nga mayad ro imo nga blood sugar, mataas ro imo nga cholesterol, permi kang nagapugaw, agwa kat proper blood circulation. Sambilog ron sa mga nagiging dahilan kung hamaan it nagiging malipaton ka. Bangod nga ro imo nga daya karang dugo, ihagos makasaka sa imo nga ugo. That's why ro iba man nakakaangkon rayon it daya karang aneurysm. Kung sige ro pilinugaw, sige karang mga K5 rong pagkilinaon it daya nga mga fatty foods nga maabo nga cholesterol, o kundi nga ni mga pagkaon nga abo rong sugar. Ay naila abi kita sa matamis. Ambag karon it mga doktor, mga K5, mga medical experts. Aman it ro mga unga hay pag bukat pagang it adlaw. Samtang sanday bata pa, mahilig gagi sa matamis. Bangod, katong at syempo, mga ka-K5, once nga rugapsag, ibunag ima. Iunga imaw sa ibabot kalibutan. Ruunang nasamsamitan na narugatas kagit nanay. Agro yun, hay matamis. O gani, hay pagbaho na, sa nagbaho imaw, gusto na matamis. Pero mga K5, danan hay, dapat ginakaon in moderation, dapat katamtaman lang. So kung kita mahilig pirmi sa matamis, posible magtaas ro aton nga blood sugar, ang makakangkon kita it type 1 at type 2 diabetes. Kani makabulig ro DTX 500, aga syempre rong klinika D3 Bio, the natural antiviral at bacterial antifungal specialist. Para malikawan rong pneumonia, lung infection, rong UTI, rong dysmenorrhea, raya manggaranon sa vitamin D3, nga manggaranon man sa fat-soluble vitamins, na nagabulig mga K5 agud mas madasig ma-absorb rong mga vitamins and minerals, maghalin sa aton nga mga ginakaon. Most especially sa mga senior citizen nga sangkiri lang magkaon. Magklinika D3 Bio mga K5 agud suportado ro aton nga muscle, suportado ro aton nga mga joints. Manggaranon man sa medium chain triglycerides na nagasuko sa mga viruses, nga ni imaw antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Aga syempre ro Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C, raya nga Mighty C mga ka-K5, ay nagabulig para nga kita makaangkon at nagkakaigong collagen sa aton nilawas. Nagabulig man para malikawan rong pag-angkon at rangkaso. So, Mighty C, nagabulig agod matap na ro iron deficiency, rong pag-angkon it anemia. Non-acidic, bangod nga himo imaw sa pure nga alkaline. Tanan, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. At tubang it dating Garcia College of Technology. O So yun yamang naton si Doc Robert Impinato. Sa mga senior citizen unang gapinila sa PhilSys para magbuwit national ID ay pwede ka mo anay kumahaba ro pila agto anay kamo sa klinika da Alternativo Medicine and Wellness Center ag magpa-check up basi kung nagtaas ro imo nga dugo ay libre una maha K5 rong konsultasyon libre una karon rong rayang pagpakonsulta kay Doc Robert Impinado sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Alright! Sa aton karang pagpadayon mga ka-K5, sa pinakuli karang naton nga balita, ginpamilit makaroon ni Senator Judge Aimee Marcos, raya karang nga makabig sigon nga grave abuse of discretion ng pagpasipina it Senate Impeachment Court sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Nga nagasakop kara sa tiyempo nga imauhay bukon pat busy president. Base kara sa eksplenasyon ni Attorney Shal Jokno ag sa dokumento mga K5. Sa rundaya kara nga Article 11, Section 2 it 1987 Philippine Constitution. Parte sa impeachment hayrong Article 11, Accountability of Public Officers, Section 2 ag Section 3. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment and for conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes or betrayal of public trust. El Castigado! Bisan hindi niya ni pag-check ro ana karang bank records ay may betrayal of public trust man yan. Pero that is mga K5 sa impeachment court to decide ag surundaya karang Korte Suprema. Oh, ngani kung sagaro interpretasyon naton sa rundaya karang layi mga ka-case. Oh, kahayag-hayag sa idangom it Article 11 Section 3, Paragraph 6 it 1987 Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Oh. Ay kung uwain mo't ginatago mga ka-K5, syempre ma-acquit matay mo ron. Paano masairan rong kamatuoran kung hindi mo ron pagbuksan? And may probable cause mga K5 rong raya kara nga ginsumite nga impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa masunod kara nga mga inadlaw aton nga bantayan rong dugang kara nga mga development mga K5. Sa rundaya nga nagakatabo sa aton nga pungsod Pilipinas. Agaton tong ipangamuyo rong raya nga mga igmanghod naton sa Pag-asa Island. Agkabay pa nga magbuguligan rong tanan kara nga mga Pilipino. Set aside naton raton yung mga personal agenda to mga personal interest. Ay kabay pa in Jesus name, in Jesus name. Hasaw na katadi kara sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Happy listening lang sa Rigotea Tapispisan family kay Sir Albert, kay Sir Jose Nelson Delphine, aga kay nang Joe Tabanera Sarabia. Good afternoon kay Tristan Wyatt Gulay. Happy listening. Thank you so much kids sa aton yung mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Zalazor, K5 Valro Esqual, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner natin sa technical side, broadcast engineer K5 J.R. Unayan. Sangagan man, itamon nga president ag CEO kay Dr. Ramin Itang Uy. Ako rin inyong karanga naging alagad, inyong castigador, K5 Gloria Villas Manio, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo, K5 News sa fan.

0: 500.
1: DTX 500.
2: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
3: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
4: Baka epekto na si mo skin. Once mainitan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
5: sa mga pamatan nun, bala? Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
2: Pulau! Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
4: Correct.
2: Umunagani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anayda sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
4: Correct. No?
2: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX, pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
4: Antioxidant
2: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas ng punggod.
2: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
4: Correct, no?
2: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
4: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
1: DTX 500!
6: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kapila ka maginan?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
6: O ay, niko ginibatsyan maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
2: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
4: Correct, no? Kay collagen
2: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
4: Puting datos ang DTX 500.
2: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
4: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
4: Ang extension.
2: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi nyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
1: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3Bio Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Headlines sa atin yung balita lokal. Suspect sa pagpatay sa JNT admin. Nakitaan nga wagon at kabuhi sa CR at Aklan Rehabilitation Center.
10: Dugang headlines balitang lokal. Sugat para saan ang ginikanan nakita at mga otoridad sa nasapuan nga uwagon at kabuhi nga PDL.
9: Sa dugang naton nga headline balita lokal, sangguniang bayan at kalibo dismayado sa padayon nga delay at 65 million pesos nga crematorium project.
10: Dugang headlines balitang lokal. CBMS bukon at direct ng ginabugan at listahan para sa uplift beneficiary suno sa PSA Aklan.
9: Headlines sa atin yung balita nasyonal. Joey Salceda gindeklara bilang bagong sekretary at PLLO.
10: Dugang headlines balitang nasyonal. Australia na hawag sa hugag at China sa West Philippine Sea, nag-offer at drone support sa PCG.
9: Headlines sa atin yung balitang negosyo. Gross international reserves at Pilipinas umabot sa $104.7 billion.
10: Dugang headlines balitang international.
0: International.
10: Bagong prime minister at UK naglatag at bulig sa mga nalisdan sa mataas nga gagastuson.
9: Headlines sa aton nga balitang sports sa Matesi nagsailugon sa Los Angeles Lakers.
10: Dugang headlines balita sa patag itinaba.
0: Balita sports.
10: Negosasyon at Lakers at Jonathan Kuminga nagpundo.
9: Headlines sa atong balitang entertainment. Bagong Deadpool movie kinumpirma ni Ryan Reynolds.
10: Ag The Odyssey ni Christopher Nolan kumita at kapin sa 124.4 million nga US dollar sa opening weekend.
0: Yan ang radyo ko.
11: Wow, bait puso.
9: Maayad-ayad nga gabi Iban White Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi Provincia Tacloban. Good evening, Western Visayas. Welcome aha K5 sa aton nga pagpangalaga D3Bio Evening Newscast.
0: D3Bio Evening Newscast.
9: Adlaw kita makaroon at Martes sa fecha 21 sa Bugan at Hulyo Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix sa DTX 500, D3Bio Agmite, Sirong Masking Pabasko ng Alkaline-Based Vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
10: Aga kuman si K5 Sando Salazar.
0: D3Bio Evening Newscast.
9: Sa detalye at aton nga ang mga balita. Una kita mga HK5 sa aton nga balitang lokal.
12: Balitang lokal. Balitang lokal.
9: Dead on arrival sa ospital si Del Salzonio Jr., person deprived of liberty on PDL. Ag suspect sa pagpatay kay John Andre Bulido matapos sigon nga magpakamatay sa sugod at Aklan Rehabilitation Center sa Nalo o Kalibo. Nagapangatubang si Zonio sa kasong robbery with homicide angot at pagpang-hold up ag pagpatay kay Bulido sangka JNT Express Administrator ko Abril 27, 2024 sa Barangay Dumga, Makato, Aklan. Inaresto yung mga ko December 22, 2025 matapos magpaguwa ito warrant of arrest rong korte. Sunod sa impormasyon, nakaangkon pa it hearing sa kasong ginapangatubang ni Zonio kubugan it Hulyo 20 sang adlaw bago kararong insidente. Nagapadayon pa makaroon ng investigasyon it mga otoridad sa Natabo.
12: Balitang lokal.
10: Dugang na detalye sa aton nga balitang lokal.
12: Balitang lokal.
10: May kaangtanan sa nahaunwa nga balita mga K5. Sang kasugat nga nagapangayot patawad sa anang ginikanan rong nakita it mga otoridad matapos rong makita nga uwagon it kabuhi sa rakan nga sangka person deprived of liberty o kon PDL sa sugod at Aklan Rehabilitation Center pasada alaon na karakainat aga-aga suno kay retired Lieutenant Colonel Ariel Nakar, jail warden at ARC. Bago rong insidente, napanuhan it anang mga kaibahan sa selda nga mahipo si Zonio matapos rong hearing kara sa anang kaso. Waman si Gunray nag-angkon it ila orekan nga nagkaon it ilabas. Ag ihapon kong sa CI nakita it iba nga nagatinangis. Dugang pakaramay mga igambong pa si Gunray nga ginpanupod sa anang mga kaibahan sa selda ag waman sanda it adeya nga rato hay partigon it anang pagpamilin-bilin. Kasunod it natabo ginpasiguro man ni Nakar nga nagapabiling prioridad it ARC rong safety and security it tanan sa pasilidad ag ginakabig man rong natabo bilang isolated case.
9: Sa pihak man karangabahin sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, dismayado rong sanggunyang bayan at kalibo matapos matukiban sa ika-up-up nga inspeksyon nga uwa gihapon at progreso sa construction at Kalibo Memorial Park and Crematorium. Suno kay sanggunyang bayan member Rex Bautista, dapat kunta ay tapusgon ka Enero rong 65 million pesos project pero 80% pagamang rong completion sa makaroon. Suno ka na hindi pwede pag-ipag-uwa at LGU rong nabilin nga pondo as na hindi matapos rong proyekto ag nagpanawagan ni Mao sa municipal engineer nga instriktuhan rong pagbantay sa kontraktor agod masiguro rong kalidad it construction.
12: Balitang lokal.
10: Katapusan nga detalye sa ito nga balitang lokal.
12: Balitang lokal.
10: Ginklaro at Philippine Statistics Authority PSA Aklan nga rong listahan at mga beneficiaryo sa uplift assistance para sa mga Group 2. A Group 3 ay bukon at direct na naghaliin sa community-based monitoring system o kung CBMS, kundi isang bato gamang sa batayan sa pagtumod sa mga poor at near-poor households. Suno kay Peter Mangilog at PSA Aklan, rong natabo at rekon nga trabaho at PSA ay pag-implementa at CBMS sangka programa nga nagakolekta at datos sa tagsa ka mga household. Ginklaro man karang nga rong pagtumod at poor at near-poor households ay bukon yamang itkita rong rekon nga basihan. Samtang ginpunto man at PSA nga bukon man nanda at trabaho rong pagpili at mga beneficiaryo o kung pagpanupod at nasambit nga ayuda.
12: Balitang National.
9: Alas 6:09 aton karang oras sa aton nga balita national hatod kato ni DTX Coffee Mix sa The Healthy Coffee nakakapikagon nakadetox ka pa. Kinumpirma it Malacañang rong pagkakapili kay dating Congressman Joey Salceda bilang bagong Secretary at Presidential Legislative Liaison Office o kon PLLO rong opisina nga magaserbing tulay sa tunga it Malacañang ag Kongreso. Nagbalik sa gabinete si Salceda matapos rong hagos daywang dekada. Ko 2007, nagserbi man imaw nga Presidential Chief of Staff ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ag ginagauman nga magapawaskog sa koordinasyon sa tunga it ehekutibo ag lehislatura.
12: Balitang National.
13: Balitang National.
10: Dugang detalye sa tunga balitang national. Ginahatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
12: Balitang National.
13: Balitang National.
10: Nagkabaga karong Australia sa padayon sigon nga peligrosong paghuwag it China sa West Philippine Sea. Kasunod it insidente sa Ayungin Shoal kung sa siin naninahanong sangka miyembro at Philippine Navy matapos bunagat miyembro at China Coast Guard. Bilang sabat, nangako si Australian Foreign Minister Penny Wong ita duga nga suporta sa Pilipinas. Pinaagi sa 413 million pesos nga balor ita drone technology ag operator training para sa Philippine Coast Guard. Sunod kay Wong, padayon nga nakikipagbuligan Australia sa Pilipinas, agod nga mapabaskog rong maritime security ag masolusyonan rong ma show sa kadagatan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
9: Sa aton man nga balita international, ginahatod katon ka K5 at Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag Clavo Huasca. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito nga mag-Extend Food Supplement for Men. Kaya ka K5 nagabulig sa fertilization itingagaki ag babayi. Kama naman nagatap na erectile dysfunction. Rong Extend Food Supplement for Men, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita International.
9: Patay rong pugong katawo matapos tamaan it Russian cruise of missiles rong sangka cargo ship nga may bandera it Gina Bisa malapit sa Odessa, Ukraine. Kaibahan sa mga namatay rong siyam nga tripulante ag sangka harbor pilot samtang apat sa mga biktima hay residente it India. Suno sa mga otoridad it Ukraine, padayon rong pagpangatake it Russia sa mga cargo ship sa Black Sea nga tinutuyo nga samaron rong ruta nga ginagamit sa pagpaguwa it produkto it Ukraine.
0: Balita International.
10: Dugang detalye sa tunga balitang international. Ginatod gaton it mighty sea rong masking pabaskog nga alkaline vitamin C.
0: Balita International.
10: Ginagauman nga igapahayag ni bagong Prime Minister Andy Burnham. Rong mga programa ang magabulig sa mga pumuguyong analisdan sa mataas nga presyo at bakon sa United Kingdom. Ginhamba na nga handong itanang administrasyon nga magtaoy bulig sa mga pamilya samtang ginalatag rong pangmabuhayan nga reforma. Kadungan karagin bilog man ni Burnham rong anang gabinete ag nagpangako nga mag-launch ita sangka 10-year plan para sa Britain nga nakapokus sa ekonomiya, pabahay, depensa ag national service.
0: Pagdutang negosyo.
9: Ang sa atong balitang negosyo, hatod ka atong ka K5, it DTX Premium Coffee, nga may Stevia Agaricus Mushroom, at syempre ro Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic, ag may malunggay. Ro DTX Premium Coffee, ag Prebio Coffee, available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo.
9: Tumaas sa $104.7 billion rong gross international reserves akong GIR it Pilipinas ko Hunyo 2021. Kaya'y base man sa ginpahayag it Bangko Sentral ng Pilipinas akong BSP. Ha-record rong pagtaas bangod sa mas mabahong nga deposito it gobyerno. Agkita maghalin sa overseas investments it BSP. Suno sa BSP, nagakaigo rong presente nga reserba agutustusan rong hagos 6.8 months nga pag-import in nasyon ag magaserbing panangga sa mga international obligation. Naka-record man rong nasyon, it $3.4 billion surplus ag balance sa payments kubugan it Hunyo.
0: Balitang negosyo.
10: Dugang detalye sa aton nga balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
10: Ginapa-explicar it Bangko Sentral ng Pilipinas akong BSP rong pilang bangko ag e-wallet providers. Nga uwan nagasunod sa panawagan nga magpatuman it mas manaba nga bagayran sa money transfers. Sunod sa BSP ginatunan kararong mga pag-explicar ag cost analysis nga ginasumite it mga institusyon. Ginapilit it Central Bank na dapat hay minimal gamang rong transfer fees bangod makinabang kararong mga kliyente ag mas mapagapad parong paggamit it digital financial services sa nasyon.
0: Balitang negosyo.
9: Alas 6:14 mga K5 raton kirang oras sa aton nga balitang sports.
0: Balitang sports.
9: Balitang sports atong kato ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5. Mag Clinica Deo Fresh, rong organic nga Deo Roll-On na may VCO ag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Nagkasundo rong Los Angeles Lakers ag guard forward nga si Matesi Taibolie sa sang dagon nga kontrata nga nagabalor ita $3.3 million. para sa 2026-2027 NBA season. Halin si Taibole sa Portland Trail Blazers kung si nakilaga imaw bilang sambilog sa pinakamayad nga wing defender sa liga. Ginagauman man nga magapatigayon pa ita roster adjustments strong Lakers bangod umabot yon sa 16 mga players nga may guaranteed contracts para sa bago nga season.
13: Balita Sports.
10: Dugang Italia sa tong nga balita sa patag itinamba.
13: Balita Sports.
10: Temporaryo nga ginpapundoro ang hinun-anon sa tong at Los Angeles Lakers ang free agent nga si Jonathan Kuminga matapos nga indi magkasundo rong daywang partido sa kontrata. Sa pihakaran nagapabili nga interesado rong Lakers kay Kuminga bisan pa nga padayon niya ginamonitor team rong iba pa karang nga posible nga mabuan kay ibahan si Matesi Taiboli para sa 2026-2027 NBA season.
13: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod katon nga K58 DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. DTX Beauty Soap, rong organic antibacterial soap na nagatap na at early signs of skin aging, nagabulig ka K5. Agad malikawan naton rong allergies, rong raya nga pagangkon at mga gugus-gugus.
14: Wow!
9: Organic antibacterial soap, DTX Beauty Soap, kabakayo naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Balita Entertainment.
9: Kinumpirma ni Ryan Reynolds nga makaangkon it bagong pelikula rong Deadpool. Kasunod it madinagon nga dagagan sa takilya it Deadpool and Wolverine ko 2024. Misan uwa pa it ginpaguwa nga detalye parte sa istorya ag petsa it paguwa. Ginhaban ni Reynolds nga ginapahaom gon rong proyekto agin pasiguro na nang nga magiging kaabang-abang raya para sa mga fans it Marvel.
13: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
10: Ag para man sa katapusan nga detalye, ipagpangalaga dito by Evening Newscast.
13: Balita Entertainment. Balita
10: Entertainment. Mabaskog nung nangin pagbuka sa takilya, it pelikulang The Odyssey ni Christopher Nolan matapos kumita ita $124.5 million. Sa North America, ag-record nga $264.1 million. Sa bilog nga kalibutan sa una karang weekend, ita pagpagua. Bida sa pelikula si Matt Damon bilang Odysseus, ibahan ng iba pa nga sikat nga artista. Dayon nun rekon nga ikatlo nga pinakamabaho nga opening ginagauman nga padayon nga magiging mabasko grong kita sa mga sinihan sa masunod nga dagon.
9: Alas 6:18 aton karang oras aga sa aton karang bantay panahon.
13: K5 Bantay Panahon.
15: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po yung pagmamonitor natin sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan 1,505 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas at base po sa ating latest analysis, mataas na ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras or possibly po sa araw ng Miyerkules. And within the next 12 to 24 hours din po, ito'y papasok na rin ng ating PAR. So ibig sabihin, shortly after niya pumasok ng ating PAR, maring maging bagyo na po ito at tatawagin po natin, kung sakasakaling maging tropical depression, tatawagin natin sa local name na Quiapo o yung magiging panglabing isang bagyo na po for 20.

Rites analysis po ng PAGASA, inaasahang kikilos nga westward or pakanluran ng bagyo pagpasok niya ng PAR, sa kikilos ng paangat bahagya, west-northwest, moving towards extreme northern Luzon or northern Luzon, pagsapit po yan ng Friday or Saturday. So ibig sabihin, posibleng magkaroon ng direktang epekto dito sa malaking bahagi ng northern and even central Luzon, given na may kalawakan po ang potensyal na bagyong ito. Ang ating maximum intensity sa ngayon, pagtama niya or paglapit niya dito sa may northern Luzon hanggang tropical storm. So hindi natin nirurule out na magtaas po tayo hanggang wind signal number 2. At hindi natin nirurule out din po na magkakaroon ng pagbugso ng hangin or mga wind signals dito po sa hilagang bahagi po ng Kabikulan, knowing nga na medyo open space po dito sa may area ng Catanduanes and Camarines provinces. Samantala, pagdating naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, simula po Thursday hanggang sa possibly sa weekend, yung ibang mga lugar po na hindi naman po direktang maapektuhan nitong potensyal na bagyo ay magkakaroon pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat at posible yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa western section, lalo na sa mga parting ni Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, hanggang doon sa Mesok Sargent, kung saan nagkaroon nga po ng mga pagbaha at mga pag-apaw ng mga kailugan. So make sure po na mag-antabi tayo sa ating mga updates for possible changes pa dun sa magiging track ng potential na bagyo. Dahil kapag naging bagyo po ito, maglalabas po tayo ng official track, possibly po yan bukas or sa Thursday. Para naman sa lagay ng ating panahon, bukas, araw po ng Miyerkules, that's July 22, ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din ang Mindoro Provinces, Marinduque, and Romblon na magiging maulap ng kalangitan as early as morning, sasamahan niya ng mga mahinang ulan hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, lumalakas na po yung mga pag-ulan, more on mga light to moderate with the times heavy rains. Dito po sa Bicol, yan po ay dahil dun sa buntot or yung trough na tinatawag nitong low pressure area and potential nga na tropical depression na Quiapo. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, andyan pa rin bukas ang bahagyang maulap at minsang maaraw pa naman na kalangitan mula umaga po yan hanggang sa hapon. And then sa hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na sa ilang bahagi, lalo na dito sa may areas ng Ilocos Region, Cordillera, and Central Luzon, including Metro Manila, at sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. For Metro Manila tomorrow, mataas ang chance ng mga thunderstorms between 5 to 8 in the evening. Temperature is from 25 up to 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, 18 to 25 degrees. At mananatiling mainit sa tanghali sa may Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan bukas, Miyerkules, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat, hindi pa po ito enhanced, at dun sa buntot or trough ng low pressure area or bagyo dito po sa may eastern Visayas. So yung magiging impact ng weather is makulimlim na panahon for most of the day. Aasahan po yung mga pag-ulan, hindi siya tuloy-tuloy but more on mga light to moderate rains na pabalik-balik, at aasahan po yung minsan malalakas na ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kaya nandyan yung chance na mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga kailugan, at pagguho ng lupa sa ilang mga bulubundukin po na lugar. So make sure na meron tayong baon na payong o sombrero, kapote kung lalabas po ng bahay, at mag-antabay lamang po sa ating mga possible advisories or heavy rainfall warnings. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao, yung maximum temperature po sa tanghali, posibleng maglaro between 31 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, surprisingly wala po tayong nakataas pa na gale warning sa alimang panig ng ating bansa ngayon hanggang bukas. And in fact, magiging banayad hanggang katamtaman po ang taas sa mga pag-alon. Kapag naman fair weather, nasa kalahati hanggang 1 metro ang ating wave height. Subalit pag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms or malalakas na ulan at hangin, posibleng itong umakyat ng 1.5 metro, lalo na dito sa mga areas ng Visayas, Mindanao, ni Maropa and Bicol Region, kung saan magiging madalas nga po ang mga thunderstorms. Posible tayo magtaas ng gale warning the moment na lumapit itong potential na bagyo pagsapit po ng late Thursday hanggang sa weekend, particularly sa may eastern Luzon, and eventually magmumove po yung matataas na alon dito sa may West Philippine Sea. Para naman po sa lagay ng yung tinatawag natin na significant rainfall po no, sa mga susunod na araw, meron tayong mga probinsya po na posibleng magkaroon nga ng significant na ulan. Simula po yan bukas ng hapon. At ay, ito yung time kung saan lumalapit itong potential nga po na weather disturbance o yung pre-Quiapo. Asahan po simula bukas or Miyerkules ng hapon hanggang Thursday afternoon, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 mm of rainfall in a 24-hour period. Sa mas madaling salita, ito yung mga pag-ulan na posibleng mag-cause po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas
at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. But please

0: Take note po na kada local government unit or kada municipality or city po ay iba-iba yung reaction po sa malalakas na ulan. So may mga inuulan ng mga lugar na hindi naman po talaga binabaha dahil nasa matataas sila na lugar, at merong mga magkaroon lamang ng mga quick thunderstorm, nagkakaroon na ng mga pagbaha. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units, lalo na yung mga rescuers and responders kung kinakailangan po ng evacuation dito sa mga lugar na nabanggit natin na nagkaroon na rin ng record ng mga pag-ulan dahil po sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Para naman po sa araw ng Thursday afternoon hanggang sa Friday afternoon, ito yung time kung saan patuloy yung paglapit nitong si bagyong tatawagin nating Quiapo dito sa May Northern Luzon, at magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat dito sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. So we're talking of Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte pa rin, and Sultan Cudarat pa rin. Asahan po yung hanggang 100 mm na dami ng ulan. In a 24-hour period, more mga light to moderate with at times heavy rains po ito. Gayun din ang Negros Occidental, lalo na yung southern portion. Posible mag-cause yung mga pag-ulan dahil po sa habagat ng mga pagbaha pa rin sa mga mabababang lugar, pag-apo pa rin ng mga kailugan, at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundok na lugar. Lagi magantabay sa mga possible heavy rainfall warnings. Hindi natin na-rule out na magtataas tayo ng orange and red rainfall warnings sa mga probinsyang ito. At maging yung mga nearby areas, knowing na magkakaroon tayo ng epekto ng southwest monsoon over Visayas and Mindanao. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po Thursday hanggang Saturday, maulang panahon ang iiral po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa pinagsamang epekto ng pre-Quiapo plus itong southwest monsoon or hanging habagat na posibleng mag-enhance po, no, the moment na mas lumakas pa itong potential po na sama ng panahon. So pagsapit po ng Thursday morning hanggang sa tanghali, magiging maaraw pa naman sa ilang bahagi ng northern and central Luzon. Maulan na dito sa may parting Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa, Quezon Province. Thursday morning, more mga light to moderate rains. Pero pagsapit po ng Thursday ng gabi, all the way na hanggang sa weekend, malaking bahagi na po ng Luzon, including Metro Manila, ang magkakaroon ng makulimlim na panahon at sasamahan din niya ng mga pag-ulan. Yung mga pinakamauulan ng mga lugar, itong pati po ng Mimaropa, Bicol Region, tapos pagsapit po ng Friday and Saturday, yung mga areas na dadaanan nga po, na posibleng daanan, itong weather disturbance, itong Cagayan Valley, Cordillera Region, lalawigan po ng Aurora, plus Ilocos Region, and then some areas pa ng Tarlac and Zambales, Bataan area. Magkakaroon din po ng mga pag-ulan na minsan malalakas, kaya make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible rescue, evacuation, at yung suspension ng mga classes po at ng pasok. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral din po ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi. Pagsapit pa rin yan ng Thursday, all the way hanggang sa Friday, malaking bahagi ng Visayas. Magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga kalat-kalat na ulan. Pinakamalalakas po dito sa may kanlurang parte, we're talking of Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Yan yung mga areas na posible magkaroon ng malalakas sa pag-ulan, na posible magdulot ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So again, magantabay po tayo sa mga possible heavy rainfall warnings. Other areas, may mga light to moderate rain sa may eastern and central portions of Visayas. Habang pagsapit po ng Sabado, ito po ay sa moment po na nakalampas na itong si bagyong possible Quiapo dito sa may West Philippine Sea, magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat sa may Western Visayas and Negros Island region. Meron pa rin mga pag-ulan na posibleng mag-cause sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman itong Central Visayas and Eastern Visayas, improving weather condition pagsapit po ng weekend. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy din po ang makulimlim na panahon at sasamahan din ng malalakas sa pag-ulan. Inuulit natin yung mga areas po na nasa may Soksarjen, Bangsamoro region, even Zamboanga Peninsula in northern Mindanao. Diyan pinakamalalakas ang mga pag-ulan sa araw po ng Wednesday and even Thursday. Then pagsapit po ng Friday, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa may parting Davao region and even some areas dito sa may southern Caraga region, na asahan po yung improving weather conditions. But the rest of Mindanao, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at sasama ng mga minsan malalakas sa ulan na nagdudulot pa rin ng baha at landslides. Then pagsapit ng Sabado, ilang areas na lamang dito sa may Zamboanga del Norte or Zamboanga Peninsula plus Bangsamoro region ang magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Other areas, improving weather conditions or partly cloudy to at times cloudy skies, at may chance na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Ang ating sunset, 6:29 ng gabi mamaya, at ang sunrise bukas, 5:37 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benny Sotestareha. Mag-ingat po tayo.
1: K5 Bantay Panahon. Thank you so much sa aton niya pag-asa, DOST. Alas 6.29, mga K5, aton karanga oras. Inyong nabatian, Roma, nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast, Tuesday edition, July 21, 2026. Ginahatod ka ato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, it aton niya official Facebook page, K5 News sa FAM Kalibo 94.5.
2: Agi di magkalipat, kasundahan kami sa aton official website, www.k5newsfmkalibblogspot.com, ag sa aton mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ng mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa aton gabilog ng Binche Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog na puwersa, it K5 News sa FAM Kalibo. Sa aton niya partner sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Onaya. Sa nga ganman, it among niya president at CEO kay Dr. Amin Itang Uy, kami ruin niyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
2: Aga kuman si K5 Santos Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong

mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton mga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayawon nato ng Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton mga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga pulo. Kamusta ka mga tanan? Kamay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas. Kaglabos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginhatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Tawano na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskong, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta ng Diyos na luwig sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini na Diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalit pong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas po siya. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na magpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Balaan kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manok sa buog. Now, ang manok sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya diri sa kapitulo 13 bersikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amuni, aton basahon pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manok sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman. Ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Aton ginatunan din nagligad nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon,
nga mahangpan ang mga butang nga indik di makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri samtang nagapamangkot ang mga gintunan ang sabat ni Kristo. Amo ni nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago sang ginilarian sang langit apang sa ila wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan kag magabunga siya apang ang walay iya bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga paanggid. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabagit. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahangop. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag gintiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw. Kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian. Kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa God kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pwerte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nga suerte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, ang pun naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong nanungod sa ginharian kag indi niya paghampon, nagaabot ang malakot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong makaturan, pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayon rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kaysako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Kamu na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya, kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot,
Nagalabot ang kapitpitaan, nagalabot ang pangingabot bangod sang pulong sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nang hindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagkapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya si Kristo nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang jutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghiday. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing jutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Dinasarit. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog kag mga manog ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nag-abot kag gin kaon ini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangod, wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag
Nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katawan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, mangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi igin sila makabaton, hindi sila makamagpati. Amo na nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gidisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pagamo, kag pagbuhat sang matuod na relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat pagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3:2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutanon nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Diyos magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tao. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon na mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing
sila sing mas patod nga mga instruksyon. Siya nagpatag, si Kristo nagpatag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatauran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamulo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso at isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rokramil Oy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay isang magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasulong nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
2: Pero
3: kung naka DTX 500 kag mighty si kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammation. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay, nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
4: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabili.

0: mata.
1: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado.
2: Mm.
3: So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na.
2: Gusto.
3: So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Gusto.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang ang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na to balik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
2: Oh,
3: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Si Papa ay na!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:24 ang ating oras at syempre para sa magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome sa ating programang Dambahan sa Kalising ko ngayong araw na ito ng Martes. It's July 21, 2026. At tayo magkakasama po muli sa loob ng dalawang oras, mga ka-K5. 10 araw na lamang pala ay magtatapos na ang buwan ng Hulyo, mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta naman so far ang buwan ng July, mga ka-K5? Madyawa patakot masyadong accomplishment makarang nga July. Hay ka mo man, mainyo man nga mahambay ninyo nga remembrance ninyo for the month of July, mahambay ninyo nga aray agad aman na rungkwan. Pinakaman nami nga bugan para sa dagong 2026. Ay sana all lang doon. Para sa tanan nga mga nakabaton at mga manami nga mga blessings, sa mga manami nga mga balita, ag kung nano-nano pa mga manami nga mga natabo, kanda makaroon nga July, ginsa batyot sa natan ng agin ligawan, or nagdaog sa loto, abo doon, aram manami. O kundi man, hay, natupad yun, do pangarap nga makapag-travel sa dream travel destination.

election. O kaya man nag-propose yun rong nobyo nga 10 years yun nga ginahugat-hugat nga mag-propose. O kundi man ay madayon good man ro kasay nga mabuhay yun nga ginaplano. Na-promote, diba? O kung naano pa nga mga good news agmahambag naton nga mabahong nga tikhang sa inyo karon nga kabuhi, mabahong nga development. Congratulations! Ay paalin matama na papaero mga medyo masubot man ng July ginpahalin sa trabaho. Ginaiwat nobyo, ginaiwat nobya. Nabudol, na scam. Alin man na karon papaero maya. Dai pa si Dayarong month nga mahambang naton nga may pinakamabaho nga learnings. 'Di ba? Hindi ko na pag ikabig mga K5 nga pagkabigo. O kaperdihan. Pero mga bulok nga natabo sa inyo karon nga kabuhi, kundi dapat nga isipon ninyo nga basi mabahurong learnings sa nga inyo karon nga matun-an sa kung ano man nga makasugubo nga natabo kinyo. For example, ginaiwan ka mo o basi kamo matana ro may saga. Di ba? Baka ikaw naman talaga ay kapalit-palit. O kundi man ay it's God telling you na it's not the right person for you. Inilalayo kanya sa maling tao kumbaga. 'Di ba? Ang mga pangit na nangyayari sa atin, minsan hindi natin maintindihan. Ano ba naman ito ang malas-malas ko naman? Samantalang yung mga friends ko sa Facebook lagi na lang feeling blessed, feeling thankful ang kanilang mga post. Pero sabi nga nila, time is the ultimate truth teller. So, darating din ang panahon na malalaman mo ang katotohanan kung bakit nangyari yan sa'yo. Diba? Ano ang pinaka-purpose kung bakit may mga bagay-bagay na kinakailangan nating pagdaanan para tayo mas maging matagumpay at mas maging matatag sa buhay. Diba? Kaya naman wag nang malungkot, tuloy lang ang laban. Doon na dapat rominsahe ka ton mga ka-K5. Kung kita man ay nagakasubo, kung kita man ay nagakasadya, tuloy ang laban. Bulok man doon nga dahil nga, for example, abo nga mga manami nga mga butang nga imo karne experience ay magpundo kagut imo. Diba kung matabi, masyado kitang na-overwhelm man sa mga good news nga nagakatabo. Ay kung amat nalilipatan yun, ano na aton yung mga minatutuon, yung mga goals, ang mga handom sa aton karon nga kabuhi. Diba? Ano man ang pinagdaraanan, malungkot man yan o masaya, ang mensahe sa'yo ni Papa A, tuloy ang laban! Batiin natin ang mga nakantabay na katutok sa ating programa ngayong gabing ito. Mga lumalaban nating mga OFWs, lalong-lalo na sa Singapore. Ha? Si Ma'am Rosalyn Silorio, magandang gabi. Kay Mama Bibing, o nakaroon sa Udyong, para may ganda pinamantaw at pinamati sa aton karon nga live stream. Kay Claire Hanson, nga tuloy ang kanyang laban para sa kanyang pamilya. Si Ma'am Nerna Taplera Cerudo ay nagpamati man o nakaroon sa Pinamukan. Oo, sa mga masunod yung mga inadlaw, siguro makabisita ko man ako karon sa Pinamukan. Ag makaon-kaon yung man ako tagaba. Kay Ma'am Melda Baez, always listening sa ating programa. Thank you so much for having us always on the radio. Ag bago pa malipathan aton man nga tamyawon, belated happy birthday. Ay makara ko pa tay mo tamyawon. Ay makara pa tay mo nag 2 months sa amon nga kasugtanan. Nga kung maperde mo sa amon nga pustaan, imawhay mapapitsa. So nagpapitsa si ka K5 JR Onayan nga naga birthday sa ana karon nga pila ka niya ni J? 40 ka gaon. Happy happy birthday kay Kagawad JR. It andagaw. Congratulations. Sa alin man congratulations? Hi.
Ato nga to nga ginistoryahan nga to nga may pag-aabuton nga kwan. 7:31, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K-5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3X 500.
1: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. D3X 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal Rica. Epic. D3X 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Matsoy ride, mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay ka, kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500,
14: Clinica D3 Bio,
15: Clinica Sport Bionics,
16: Mighty C,
17: DTX Coffee Mix,
18: Free Bio Coffee,
19: DTX Beauty Soap,
20: DTX Herbal Oil,
21: Clinica Deo Fresh Roll-On,
22: and many others.
23: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: may free check-up ka pa
25: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
26: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: You're listening to 94.5

0: si Papa ay na!
1: Oras natin is now 7:51 on the clock. Kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalising. Kuntin po sa atin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ito po ay merong ampalaya, chia seeds, and sugar sugar cane extract powder na tumutulong pang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Dito ko na sa Healthy Coffee, mag-DTX Coffee Mix na. At syempre ngayong tag-ulan season na mga ka-K5. At minsan hindi natin inaasahan ang biglang pagbuhos ng ulan. Nako, baka trangkaso ang aabutin natin dyan para makaiwas sa mga viruses na maring magdulot ng mga sakit. Kagaya ng ubo, sipon, trangkaso at marami pang iba. Dapat malakas po ang ating immune system. Ha? Mag-mighty C na. Ito alkaline, mga kaka-K5. Itong ating mighty C. Ibig sabihin, mas madali siyang ma-absorb. At banayad lang siya sa ating sikmura. Pwedeng-pwede sa mga acidic. Pwedeng-pwede kahit walang laman ng chan. Mighty C na! Okay, nakaantabay, nakatutok sa ating programa. Ngayong gabing ito, si Ma'am Marilyn Taborda Talunay. Maraming salamat. At syempre hindi rin mawawala, palaging nakatutok sa atin si Sir Jose Nelson Delfin. Magandang gabi po. May nagdaogon kaya sa iba na alawi nga to nga pa 100 nga to nga iPhone. Ay abo-abi ka to mga K5 nga nagbatikos man ka na. Pero grabe ta reviews, no? 200 million plus views. Pila man ba nang kinita sa ka-video nga to ay? Paldo tagage. And aside sa paldo pagidimaw, dahil ano tagal ito? Endorsement sa sangka online sugal mga ka-K5. That is why ginbatikos imaw. Nga syempre, masyadong mabaho rana karon nga platform, rana karon nga following, about it more than 50 million na karon nga followers sa Facebook mga ka-K5. So mga anti online gambling nga mga netizens hay ginbatikos rong ana karon nga video nga kung sa siin hay nagapromote imaw it link sa sangka Facebook page ita online gambling mga ka-K5. So abo matuod nga kuno mga negative nga mga epekto rung sugal kapin pa nga kung online hay kumbaga rupag sugal hay una agad sa puntay imo karon nga tudlo dabaga basta may imo nga cellphone, may imo nga internet, kadali-dali ko tara magsugal, no need nga magguwa kapatimot bagay, madali man mag cash in. Ang sa makaroon pa abi, abo-abo mang nagapautang nga ron, no? Mga online lending man. Ayaw gid kamo ta pasamang-samang karon mga K5. Ay once nga hindi kamo karon kabayad it malate ka kamot sang adlaw. Pahoyan kamo karon sa social media. Oo. Ngani mas mayad gid nga hindi niya pag-intrahan kung wa pa kamo nakatry ita online na sugal nga ron mga K5. Hindi uni niya pag-testing eh. 'Di ba? Doon nga magkutaw-kutaw ron na. Ay sa una ko nung karon, hey, padag-on ka mo. Siyempre, nilipay din ka mo eh. Diba? First time mo mag-install man na, first time mo mag-cash in, padag-on ka na eh. Siyempre, daog ka, taas mo karon nga dopamine. Diba? Mainggan nyo man ikaw nga mag-cash in pagid mas mabahol. Haron yun dahil amat-amaton ka yun dahil. Hindi mo man namin mahambaron mga K-Fab nga uwat daya kasi 100% nga kuhan eh. Nga nagagamit ita technology aga pwede ron nga madaya sa pinaagi sa nakaroon nga programming ruin mo karon nga kapalaran habang ikaw ay nagasugar kanda diba ga? Oh matuod may una man sandang inapadaog for the sake of promotions man ha ay syempre kung wat nagadaog wamat nagataya syempre kung nagpa-promote sanda ay ipakita man nandang raya man na nagdaog man at milyon milyonaryo taman ha. Pero sa sambilog nga nagdaog, pila ay han karon nga katawo rong dapat nga mapirde. Di ba ga? Sa 1 million pesos nga tumana nga anda karon nga gintao sa sangka nagdaog. Agro andang gasto karon sa andang advertisement pilang milyon man karon nang bawion sa mga manugtaya. Diba? Sila nabuon doon sa mga manugtaya man sa gihapon. So, ayaw gut aka mo. Ita testing testing. Pero kung may control mata ka mo sa iyong sarili, pastime mata. Why not daw? Kung kaya mo makapugong oh, maperde man ako sang gatos, tama uta ako. Maperde ako limang gatos, tama uta ako. 'Di ba? May mga tao matabing may control. Pero kung isalig mo adi karon ro pambakanyot bugas, pang tuition, pambayad kuryente, ayaw. Kung may sobra mat wa ka maningot pa kay alam nga kung pila ro maduga sa mga kwarta, ay pagustuhe for entertainment purposes nga ginatawag. Pero kung ro-imot akaroon nga ginasugag, hakit mga pangbakagot at mga importante karon nga mga bagakuhon sa inyo karnsud panimagay, especially mga pambakagot at bugas, pambayad sa mga utilities, ay never try it. Okay? 7:57 ang ating oras, magsaot sa atin, tabi ka mo. Tuloy-tuloy ang ating dugtugan dito sa Kampiyon Estasyon, si Papa A. Dito ang K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May gakama nga subay.
1: May gakama nga subay. May
3: gigigil. Ang lahat na sir boy, kung hindi nakabatsag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabaglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa cellula na gahi mo na na gatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Kapag atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa may diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Pahinom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitively what ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Ang ibagay, sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dabusog ka bla?
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Makontrol
3: why,
5: pag,
3: no? Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: Why na wiring?
3: Take
1: na.
3: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente, patanta wiring mo.
3: May
1: covering D3 Bio nga gacover
3: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon go
1: roson.
3: Axon dendrites. That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy. Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gun.
1: Amo na yung D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanda-tanda, no? Antiparasitic. Protozoans, no?
3: Amo nang bintaha mo nakainom ka sang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

8:23 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa A. Second hour na ating programang Tambayan sa Kali 5. Batiin natin si Ma'am Jo Tabanera Sarabia na kaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Hello din kay Sir Mark Charvin Diaz. And pa-shout out kay Jonna Agroberto Diaz. Una ka ron sa Barangay Magpag-ong. Magandang gabi yan. Kahapon na pag-usapan po natin ang iba't ibang facts about sa katawan ng tao. Mga random facts lang naman. Ngayong gabi, umpisahan natin mga K5 na alamin ang iba't ibang mga trivia patungkol sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ngayon nga ay magsimula tayo sa mata. Alam mo ba na kayang makakita ng mata ng tao nang humigit kumulang 10 milyong iba't ibang kulay? Yun nga lang, syempre hindi natin kayang pangalanan yung 10 milyong kulay na yun. Syempre different shades, different saturation, o kung ano pang tawag dyan, diba? Pero in totality, kapag tayo ay ginagamit natin ang ating mata, o ngayon ginagamit nyo yung mga mata ninyo at may nakikita kayong mga bagay-bagay, lahat ang inyong nakikita sa inyong paligid ay iba't ibang kulay. Aabot sa milyong mga kulay, mga ka-K5, kung iyong isa-isahin. So, ganun ka-powerful, ano, yung ating mata. Samantala, mas mabilis pa ang pagproseso ng mata sa nakikita kaysa sa pag-click ng camera. Kaya nakakilala tayo ng pamilyar na mukha sa loob lamang ng ilang milliseconds, di ba? Kung matyan, hindi naton ma-meet lang roan na karon nga pangagan, pero nag-register sa aton nga man, matyakilaga ko, gidaro tao nga raa. Di ba? Kasi ganoon kabilis magproseso po yung ating mga mata ng impormasyon. Di ba? Ako nga imo man nga sa Juhan Ray mo kar nga mata mga K5. I-compare mo baga sa function it camera kung nagagamit especially DSLR camera mga K5. Nga rung, for example, rung focus, 'di ba? Pero imo karon nga mata kaya mo nga i-shift rung focus instantly sa bagay nga ginadictate imo karon nga utak kung ano ra imo karon nga gustong makita. Like for example, rung imo karon nga ginapamantaw nga TV makaron nga gabi eh. Kung ro imo nga mind dahil gusto na nga TV at aro makita, automatically ro sa likod karon or mga bagay sa binit-binit high, it turns out to be blurred, di ba? Maron man sa camera, di ba, kung si inro focus it imo karon nga camera, high nagiging blur rung background. Pero depende man sa lens nga imo karon nga gamit. Pero kung katon sa aton nga mata, may capacity tara aton nga mata nga makapag-focus sa

ka-object ag automatically rung mga background sa likod ay nagiging blurred. Halos 80% ng lahat ng impormasyong natatanggap ng ating utak ay nagmumula sa ating paningin. Ang iris o may kulay na bahagi ng mata ay parang fingerprint. Walang dalawang tao ang may eksaktong magkaparehong iris pattern. Kaya ginagawa itong bahagi ng mga security procedures. Sa mga, let's for example, mga nanonood tayo ng mga movies, ginagamit yung safety protocol para mabuksan ang isang selyadong silid. Diba? Ginagamit ang iris bilang security feature. At alam mo rin ba na kumukurap tayo ng 15 hanggang 20 times bawat minuto? Katumbas ito ng mahigit 20,000 na pagkurap sa isang araw. Patunayan, abe ninyo, kung tama, rayang ara. Huya pa, abe, sa suod, ita 24 hours kung pilang beses ka mo nagpamisok. Kung tama, ro ako niya nga ginabasa. Pero estimate is 15 to 20 times kitang nagpamisok sa suod yamang it sang minuto. Diba? Kapag umiiyak ka dahil sa matinding emosyon, may inilalabas ang luha ng mga kemikal na may kaugnayan sa stress. Kaya maaring gumaan ang pakiramdam pagkatapos umiyak. Ito na galeron. Diba? Kaya manggalin akong kabugat-bugat roaton karon nga pamatsyagan. Pero after naton nga magtangis, masyama ito nag-ugan roaton dahil nga pamatsyagan. Ngayon kung stress ka mo, may something nga nagagulo sa inyo karon nga isipan, you're sad, okay lang man nga magtangis para at least mapaguwa ninyo roon nga stress sa inyo karon nga gawas. Ibulok na nagatipon ka mo stress aga kung siin-siin latarayan ka mo masabog. Diba? Kita mo mga road rage nga rin kung amat. Ay kung amat doon ay stress sanda. Tapos ay nagkataon niyang nasangkot sanda sa bisan ko amat mga minor man lang nga mga insidente sa karsada. Ay grabe ro anda karon nga kaakig. Diba? Mga man doon, mga nanay, tatay, abi, mana, sasugodit pa ni Magay. Stress. Roo nga, hatumba malang rubaso. Grabe kita rin numugay. Ay, stress, abi. Oo, kaya dapat ginapagawa niyo ro stress ngayon. Bago pa man ninyo, madamay ro ibang tao. Diba? Natumba malang mana rubaso. Wa man napusa. Natumba malang. Nauga malang rutubi. Dali malang punasa. Kung makamugay ka sa imong nga, madya. Kuwang lang pag-aason mo. Diba? Minsan, nare-realize na lang natin na parang naging sobra naman yata yung aking sermon sa aking anak. Parang hindi naman ganun kalaki yung kanyang kasalanan. Kasi nga, stress ka. Iniipon mo yung stress. At kumbaga, trigger na lang yon para bigla kang sumabog na lang. Diba? Ang mata ang isa sa pinakamabilis gumaling na bahagi ng katawan. Ang maliit na gasgas sa cornea ay kadalasang naghihilom sa loob lamang ng 24 to 48 hours. Ayon. Alas 8:30 na mga kaibigan at mga kapatid. Yan ang magandang paalala sa atin. Kung may stress kayo, may sama kayo ng loob, ilabas na yan. Not necessarily nga magtangis ka mo, hindi man pwede nga pilitin yung magtangis. Pero pwede rin nga isugat ninyo sa papel, di ba nga? Kumuso nyo ro papel, basta nga kahit pa paano, di ba? Ro inyo karon nga gainit buot, ay inyo nga mapagawa. Batiin natin si Auntie Leia Fuentes nga naka-antabay ngayong gabing ito. Kay Uncle June Fuentes, so nakaroon sa andaga sa Fuentes family ha. Thank you so much for having us on the radio. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: gid sa Eye Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boy.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Grabe, pre.
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matungkay nga performance.
0: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5.

0: Si Papa ay na!
1: 8:52 is our time. Hatid po sa atin ng Klinika DTX 500. Disappear antioxidant. Ito po ay merong Ampelaya leaves with the sugared sugarcane extract. Tumutulong upang mapangalagaan ang ating mga cells laban sa cell damage. Kaya naman para sa healthy na pangangatawan, Klinika DTX 500 ang iyong kailangan. Okay, batiin natin si TJ Andrade, lagi nakaantabay sa ating programa. Shout out na karon sa mga taga Ipil Batan. Magandang gabi. Bago tayo na magpaalam, ngayong gabing ito mga ka-K5, eto last na lang na mga trivia patungkol sa ating mata. Ang retina sa likod ng mata ay may mahigit 100 million light sensitive cells na tumutulong para makita natin ang mundo. At alam mo ba na baliktad pala ang imaheng pumapasok sa ating mata? At ang utak ang kusang bumabaliktad nito. Kaya nakikita natin ang mundo ng tama. Oh, so, aton nga gina-perceive ko aton card nga mata is kumbaga naka-mirror. Pabaliskad. Gain arawaga sa to'o. Diba? Rubasa mo ta ita cat. Kung hindi pag i-reverse aton karon nga brain is tak. So, mayadyang haya ginaayos it aton karon nga brain. Wrong interpretation it aton karon nga nakikita nga image sa aton karon nga palibot. Para nga mangin sakto ro aton karon nga pamantawon. Yon. So, yan lamang nga mga ka-K5 ang ibang mga trivia patungkol sa ating mga mata. Bukas, ano kaya maganda? Ilong naman bukas, ha? Hamaan nga ro ibang ilong hay majapak lang. Agaman mataro iba hay masyadong matangos. Diba? Totoo bang unfair ang life? Iyan ang ating malalaman bukas, ha? Kaya tutok lamang dito sa K5 News FM sa programang Tambayan sa Kalising. Kung nakatambay ka lang, abay, may bago ka pang kaalaman. Ano ba man namin nga pangalan ay? Kaalaman sa Tambayan. Diba? Yan ang pangalan ng ating segment. Para gabi-gabi meron kayong natututunan, diba? Oras natin 8:54 at maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A or Angelo Cortez. Syempre, dapat naka-follow na kayo sa KFM News FM Kalibo 94.5 para sa kamyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya at Aklan. Adios! See you around! God bless us all! Enjoy the rest of your Tuesday! Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course, si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta siya na ng discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Pauline Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500. No, amon ning sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo cellular. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok yung immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapara blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Mm. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, oh, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buron ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mhm.
2: Okay. Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang lapton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni siya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh. Magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gig kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na nada ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unodya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya nagtigulang na dapat may cell death ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang makikadasig niya mag-divide
1: dala sa tanan.
2: Ang isa kasi cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo exercise ka on live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day. Kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala?
2: Okay.
1: Kapag that, malusog ang pangangatawan,
2: Mikwanay, aanin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Among kinanglanta, maging healthy kita.
2: Ano tuluwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Alin niya sa famous man nga anong saying alin kay DC.
1: DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
2: Namo na ginaulat ko gid.
1: So atutusis
2: ni ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. No, so nilkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
4: Memory na iya. Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Ditribayo, kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500, kontra cancer.
1: Oh, correct.
4: Again, ang amon ni mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag Ditribayo every day. No, hindi lang kontra tangkaso ubusin po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka Ditribayo. Gusto ko mag-ayo mag Ditribayo.
1: Salamat Sir Boy, ang Ditribayo.

0: ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize tag maging healthy, Sir Boy.
1: Mhm. Kay nga kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap everyday, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kasi mismo ang source ang pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ala guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Pero kinanglan taman, Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok, Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon, Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata, Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok, Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh, Sir Boy.
1: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang.
0: Uh-huh.
1: Ka, makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
0: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bila dry bila Sir Boy ang aton nga eye.
1: Mm-hmm.
0: Ah, kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man, Sir Boy.
1: Kanami, mas
0: carrots.
1: Eye care from ka, ay do ka lain, how? Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
0: Correct.
1: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
0: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix.
1: Mm-hmm. So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction.

0: of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3, to B12. And of course, your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapan namin sa atun mood. No? And of course, ini mga B vitamins, hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo, palayo kasi ginatabang ng neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course, kabalo naman ta mga happy hormones na muni ang ginahimo, muni ang gapalipay sa imo. No? And pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. Uh-huh. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no? Mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men. Mm-hmm. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desirable, Sir Boy. Mm. Best supplement pin ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Mm. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami yung mga testosterone level natin sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, Sir Boy mo. Mm. Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy natin, Sir Boy.
0: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil lang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
0: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
0: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami pangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, at ang pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kaga ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23. 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon niya kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: trend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikosang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5. 94.

0: 100.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatyan maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may TC or pure C. Imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano na ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na
4: damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmen nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa MITC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: mag-inom? 3 times a day gina akong ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Ang bagay ng tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, mini hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata kay islan mo.
3: Wala na chance ang mabalik.
4: Wala na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panukan.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes, so good ka na.
4: Amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gidya DTX 500 kag ITC, para hindi ka mabulag, tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko, nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.
1: Siya po.

0: Soccer League Auckland 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mabuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epic. Tibo! DTX 500!
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: I recommend it!
0: Ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: Gigs Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: Lagi bang matamlay
2: o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito

0: na atin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Nagkapanghita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5
4: 94.5
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.
3: Lord, as we now end

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulos.

0: Ikaayong lawas.
1: Mga ka D3Bio, ka DTX, ka Mighty C, ang kahilanat na, kung wala, good! Bangod kon, sige ka tumar sang DTX 500, D3Bio, amo ini ang gaserbi prophylaxis mo. Agod nga, batuan ang mga kagaw, infeksyon, kagiban pa, nga mga bagay-bagay nga makahatag si mo sang balatian, even your own hormones. No, may mga imbalances ka da, magka-diabetes ka. Ako si Jean Paul Generoso, istoryante, karon ang epekto sang oxidative stress sa lawas. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramel Uy, ang aton CEO, and Sir Boy Zulueta, and of course, Engineer Ronnie Albaug. Doc,
2: sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta subong ang epekto sang oxidative stress sa aton sininga lawas. Again, balik-balik naman, but for your better understanding sa mga waay pa, mga late tuners naton, ang oxidative stress, amon ang imbalance sa tunga sang free radicals, kag imo nga antioxidant sa lawas. Ang free radicals again, amon siya ang mga oxygen-containing molecules. When you say atom, single entity, may nucleus, may electrons, may protons, may neutrons. Ang sasagwa ng libot-libot, electrons. Kung duwa ka atom mag-upod, tawag siya na molecules. Ang oxygen molecules, no? Oxygen is an atom, pero ga-upod sa isa to form water with the hydrogen. That's why H2O siya. Now, ang problema lang abi amoni. Ang ibong oxygen pag ginagamit sa aton nga cells, kung kaisa gagwa ang isa ka electrons. Pag nagwa ang electrons, imbalance na siya, kulang na isa. Kay kulang na siya isa, mangita to sa sang-iban, kawatan niya. Upod yaman nga oxygen, kawatan niya. May imbalance man to. So, ka-imbalance. Kung ini nga imbalances, actually, ang antioxidant, amuning iyang himuon. Ang antioxidant is, of course, an atom nga damo saya electrons. Nga bisan ibanan mo siya, hindi siya mangin reactive species, hindi siya mangin why siya changes. Ang iya pisyo, pang dunitan niya to, ang mga free radicals. Kaya ang oxygen nga naibanan electron, ang tawag sina free radicals. Kung magdamo ang free radicals, kay why ka antioxidant nga gahatag, ga-donate sang electron, ini siya ang makaguba una-una gid sa imong DNA sang imo nga cells. Once guba ang DNA, maproduce sang indi amo nga cellula. Amo nang ginalinan sang cancer as lectured by Sir Boy sa inyo. Cancer cells develop because of a corrupted DNA. Ano pa? A corrupted DNA magahuyang ang imo nga cellula. What else? Kadamo sang himo sini, gub-on yang imo nga protein sa lawas, ang imo nga mga fats, ang imo nga LDL, i-oxidize niya, dugin luto niya bla. Pag-inoxidize ang LDL, matinapik ina sa imong mga kaugatan, will result to hypertension, kay magagmay ang imong ugat through atherosclerosis. Ano pa? Diabetes, pagpalapit to ni free radicals imo pancreas, hala bombardiyahon niya tong imong pancreas, may inflammation na karon, maguba si pancreas, hindi na mag-secrete insulin, magka-diabetes ka. Pag-abot sang oxidative stress o pag-abot sang free radical sa imong mata, wasakon niya to ang mga selula sang imong mata, gub-on niya ang cells sang imong mata, marisulta magka-glaucoma ka, magka-katarak ka, diseases of the old age. Kay kung normal lamang imong antioxidant, say mo lawas, you have glutathione, may ara ka da nga antioxidant nga ara na nga daan. Ang imo nga mata, kunti kulang ka na like mga tigulang isa mga nubinta, sanag pagyapon. Sanag pang mata, because subong, may oxidative stress ka na through oxygen oxidation, may ara pa gina-contribute ang cellphone nga radiation, may ara pa tanan-tanan. So, subong, ang aton antioxidant nga innate nga ara sa lawas, endogenous antioxidant, gimpreparan sa Ginoo, hindi na enough, engineer. Hindi na siya enough to combat oxidative stress brought about by, ano pa, ozone. Ang ozone ta, wasak na, engineer. No, wasak na. Ang init sang adlaw, makapakanser na.
0: TTX 500.
3: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog.

0: FTX 500.
1: What else? Pesticides sa aton nga mga ginakaon nga utan, may mga pesticides ina, that's why hugasan yung maayo. Ang mga cleaners, ining mga ginapanghugas na sa banyo nga paninlo, may mga kadugang ina nga nagapromote sang oxidative stress, pagpanigarilyo, alcohol, pag-inom sang alak, radiation sa cellphone, radiation sa kundi-indiin, ang stress, pagkaon sang sweets, kag-added sugar. Ini makapataas sang free radicals, kag kung taas na hindi na masangan sang antioxidant, mag-oxidative stress ka. Anong resulta? Cancer, heart disease, high blood pressure, inflammation, arthritis, atherosclerosis, diabetes. So, kinanglan, taason tang antioxidant. Dua sa itong produkto ang kampiyon nga antioxidant. Unahon ko gid ang DTX 500. May ginatawag kita nga scale or measurement sa antioxidant ang yakadamuon. Ano tawag? ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iya gina-measure ang kapasidad sang isa ka antioxidant nga mag-absorb sang radical oxygen. Now, gintistingan nila ang DSE, disugared sugarcane extract. Mapait nga bahin sang tubo, nga yara sa DTX 500, nasa 1.3 million ORAC units. Ang mga berries, ara lang na yan sa tag 300,000, 1.3 million engineer. So kung naga DTX 500 ka, you have enough antioxidant. Damo nga mga antioxidant molecules ang mag-donate sang mga electrons sa mga free radical oxygen, pamangkot. Gaginhawa ka? Yes. Kung di ka maginawa, mapatay ka. Kay kung mo gaginhawa ka kada adlaw, you are using oxygen. And because you are using oxygen for cell respiration, ini ang nagatugas ang free radicals. DTX 500 kampiyon sa inyo. Paamanan ta. We have Mighty C. Siling sa mga study, isa sa mga best antioxidant is the ascorbate, no? Ascorbate, no? Subot silingon, ascorbic acid. Ang aton silinga Mighty C or Pure C, they are superior antioxidant nga vitamin C. Gapakusog na si imo immune system, ga-detox ka pa sa imo pag-inom sang Mighty C or Pure C. Dugangan ta na lang D3 Bio. D3 Bio has good fats. MCTs nga nagabulig feed sang aton nga mga selula, nagabulig sa aton nga utok nga ining tagaan sang husto nga nutrition. Ang ketones, nami ni siya, it is the most favored food sa aton sininga cellula. Ang tamis, ugaling, grabing attraction sa cells. That's why kung gakaon ka tamis, usually lethargic ka. Kung pala kaon ka tamis, lethargic. And dito ka nami tulog. Kaon ka blatudo, kanon, busog-busog ka, do ka nami tulog. Ang sapat nga grabi pa kaon nun, baboy. Kablang baboy, pagkaon sang baboy, dayon tulog. Kay ang sobrang nga kaon sang carbohydrates, sobrang kaon sang tamis, nagapalitargic. Kay nga ang brain mo, imbis ka mag-active, ang ginpuno yato, glucose nga sobra kadamo. So again, hapos lang ang paghalong sa aton nga lawas. Halungan ta una bes ang aton cellula. Because kung isa-isahon kita, we will go down to the most basic unit of our body as the living organism, amuni ang cells. Kay cells all together becomes tissue. Tissue becomes organ. Kung nagdamo ang organ, they will become organ systems. Ang tanang organ systems will become a living human being. Hindi magkalipat, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, and of course, ang ginatawag na ton nga D3 Bio. Ang baho sang ilok, hindi man ginakos kisa sang antay, sang oxidation, kisa kos gina sang bakterya presente sa ilok mo. Pero may mayod ang solusyon, Sir Boy, para sa baho sang ilok. Ano gani imo na nailigo kag anong gamiton?
2: Tapos ang una maligo, ano, use Santon Plus Herbal Soap kay antifungal, antibacterial ni siya. Meaning to say, ang mga balhas mo nagtingob to sa imo kilikili, sa imo lawas, amo nang ginakaon sang bacteria, no, gadamo ang bacteria in those areas. So hugasan man sang Santon Plus Herbal Soap, and of course usaran mo sang Clinica D-Fresh with VCO. Ang Santon Plus Herbal Soap may VCO man na siya. para kakastanan ma-maintain ang imo hygiene nga ah. Kay ang VCO will protect you 48 hours no, lalo na yung imo underarm 48 hours from ginatawag na bacterial activity, fungal activity, lalo na sa imo ilok. That's why yung ilok mo maging mahamot, maputi pa.
1: Personal tapamangkoton si engineer. Gapamasahi ka, engineer?
0: Di mo paglipat yung engineer gamit yun. Balon-balon yung Santon Plus Herbal Oil.
2: Okay. Okay. Santon Plus Herbal Oil yung dapat, no? Nga, ano? There is a study in a Prime University in London. Kapag masahi mo gili, anti sa magpamasahi, kuhaan siya dugo.
1: Ay?
2: Tapos, kung magpamasahi siya, 1 hour. After 1 hour massage, kung kuhaan siya liwat dugo. And they found out, nagdamo ang T-cells sa tao na ginamasahi. So, ang tao kuno, kailangan magpamasahi every other day. Lalo na kung ang liniment mo refreshing. No? Plus, ang Santon Plus Herbal Oil, nami ang production sang imo immune system. So, pamasahi ka, engineer.
3: Ang pamasahi ko, permiya, ara sa sulod sa lakyan. Kalami.
0: Tapos, after masahi, inom na yung ka-extend?
2: Aha, of course.
3: Ang extend yan, adlaw-adlaw.
2: Oh!
0: So, tingala ko, you're looking young.
2: Mahamis, no? Kinami ang blood delivery, nami ang blood circulation, kaya ang extend because of maka and clavuasca, gaya na improve niya ang imo, blood circulation. So, nami ang delivery sa nutrients and vitamins, that's why mahamis si engineer.
3: Kag bisa lang nagamasahe, gahambal ka nami sang aroma, sang santon.
2: Natural na natural.
3: Kaya ginapangita mismo sang masaysta.
2: Namangkot yung mga mas paho, kung pwede ko nakabakal bolt, pwede ka mo kabakal bolt, kadto lang kamo di sa amon para mausahan niyo sa inyo spa clinic, no? Sa inyo mga spa.
0: Sa mga mahilig magkape, don't forget gamit gid DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix puno sang chia seeds kag disugard sugar kin nga kaya niya nga mag-donate sang antioxidant. Nakakapi ka na may antioxidant ka pa.
2: Correct.
0: Sir Boy.
2: Ang akong paborito, DTX Premium, no?
0: Wow.
2: Oy. Amo-amo man isang DTX Coffee Mix.
1: Kadahapon, inom ko sina sa program ko.
2: DTX Premium, may gano mushrooms, which has basically has ergothionine. Ergothionine is one of the antioxidants sa lawas na nga gabulig kay glutathione. So, it stays in our body for a long time. So, that's why mag-DTX Premium, kung gusto ka maging medyo social ang afternoon mo, DTX Premium, gakapi ka na, gadetox ka man gapon, no? Just like the original.
3: Kaga ko nga, ang tamis siya kay hindi ordinary nga sugar.
0: Yeah.
2: Stevia. Oh,
0: natural sugar. Yeah. It's stevia. Di layo sa balatian.
3: Correct.
0: Engineer.
1: Sige.
4: PTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may PTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka maginay?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O, ay, nigo ginibatsa at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang PTX 500?
5: PTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
4: PTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, Meshul Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-form sa blood clot? Una-una gid, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
0: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
2: Dapat ma-exercise ka, gid. Correct.
0: Kaya kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients constituents, lalo na mga LDN, kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, gakadagdag na. Nakadeposito na sa mga imo
0: arterial walls. Magbaralain to ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya. Ang dapat din natong ginawasan, nga, ang atong dapat i-maintain digali, ang correct blood flow.
0: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
0: Once nga ma-oxidized, amat-amat na siya.
2: Amat-amat na siya.
0: So kung palainom ka, no, D3-bio, ang BCO nga ara sa D3-bio, may araman siya nga powerful antioxidant. Mm-hmm. Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid. Those two
0: actually, acids, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Mm. Those are the families of polyphenol family ng mga antioxidant.
0: Mm. Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo. Wala
2: inflammation. But how does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat, it's gallic acid.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis. Correct.
2: Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: Amo na kanami sang D3-bio engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
0: Pero ang D3-bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots, amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke. Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3-bio. The gallic acid of D3-bio.
2: So anong blagi na imo ni D3-bio regarding blood clots? Apat gid ka paagi. Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambal na nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para damo may maghimos
2: sang imo oxidized ng LDL. Thirdly, may mga antioxidant present in D3-bio, gallic acid and ferulic acid. Ang gallic acid, gin-explain na ni Dr. Camille, ang ferulic acid is a kind of antioxidant that basically makes you younger. Because the ferulic acid, ang yan specialty is gapanghugas ginisaya cellula, way labot gapanghugas cellula, it also cleans the other antioxidants present, glutathione and other vitamins na antioxidant like vitamin C and vitamin E.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga ano, mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
2: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
3: Patay siya.
0: Patay siya. So, aray pagin, sir boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also gitawag nila nga ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali, pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer. Siguro, it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa'yo mo. Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Brain.
0: Either Alzheimer's dementia.
2: Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga, nga gina-promote ginawa ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3-bio.
7: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3.
8: G3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang G3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Checklist. So, ma-checklist na ta, no?
0: Oh, nga ang D3 Bio Gigo Engineer. Over Plain D3. Uh-huh. This is my practice. Every after lunch, sir boy, nahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Di tapos mo kaon, makaan ka, manyaga ka, manyaga, after panyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Gag akon i-oil pulling.
1: Aha. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko ga... Ano tag na?
1: Flossing.
0: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio, duha ka soft gel ako.
1: Oh, itindi mo na may iba sa D3 yan, Aplin?
0: Hindi na pwede sa D3 yan.
1: Mga pila
0: ka minuto. The reason why nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes.

0: experience all about the D3Y. Paano na to gina-apply sa aton ngano?
1: Gusto.
2: Daily life.
0: Daily life. Si Sir Boy nakagi mo na every 4 hours na iyaya.
3: Ano din niya da boy?
0: Ano yung experience Sir Boy?
3: Ako niya every nagkatuksi sa kalugar. Oo. Gulpi lang ko gin chills no, gulp ng taas inanat ko, kurbaan ko no. Siyempre natural na. Pero as times goes by, ang bal ko i-D3Bio ko ni. Nag-D3Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pauhay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, diwa, tumaan naman duwa. And after 4 hours, tumaan naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no? To 5 days, biskan back up by immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
2: Kami engineer, maka-witness na, kaya rin gusto pa dia room for tingilanat ni boy
3: do mga is D3Bio.
0: Tribayot siguro
2: tantay no ibe.
1: Ako ila lang.
0: Iya D3Bio DTX kag extend. Kaya nga man para locking yang.
1: Locking yang kag isa pa
0: para hapos makakita sa yang.
2: Ay. Ano na?
1: Te, amo nang sikreto.
0: Na.
1: Sa mga may ulo edad kinaglan mo.
0: Hindi ka mga ako nga may ulo edad ya.
2: Hindi.
0: Yang ka pa ya.
2: Matured lang.
1: Ang ako ni experience sila. Before ko magtulog wala kan ginapusa ko na kang gibutang sa akon nga alimpuduhan
2: hala na tubuan ang sinirbuho
1: oo na tubutubuan sa ho
0: are ang chicle si Sir Kevin according sa research study research study sang Fabian Direct of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill New Nital Incorporated of Florida USA study nila ang lauric acid kagang iyang derivative nga monolaurin may kuhani siya action against viruses ari ang mga action Sir Boy number one gina disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells pagtupa sa virus number two siling ni Sir Gabin gina inhibit niya ang maturation of virus meaning pa hindi
2: makakalusot
0: kung may nakalusot hindi makareplicate hindi
1: multiply.
0: Patay na, mapatay na.
2: Kwan, example, ang bata nga hindi mag-mature, mapatay laman gani sa tiyan. Kaya mo ang virus,
0: hindi pa hindi mag-mature ang virus kung naka-D3Bio ka.
1: Correct.
0: Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
2: Hindi siya ka-touch.
4: No attachment, no infection.
2: So, tatlo, Doc. Una, tatlo. Ara. Tatlo. Pag-attach niya, hindi man siya ka-attach. Kung maka-attach gid man siya, ma-disintegrate siya. Kung hindi pag siya kay ma-disintegrate, kusog gid siya abi. Nagsulod siya. Hindi man siya mag-mature.
0: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa ano naman ang ano naman ang work ni D3 para sa D3Bio?
2: That's why imbutan ta D3.
0: Amo nang rason nga agi combine ang D3
1: kag ang BCO.
0: Siling ni Sir Kevin, gina-stimulate niya ang production sang aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
1: Mga nabilin.
0: Integration.
2: Grabe no. Kung sa mga gira, pero dok may gatinga-tinga pa to bla.
0: Oh my god, tinga-tinga pa. Kadtuon na to sa imo immune system. Sinong rason sina? Ang D3 nga ara sa D3
2: ba. So mo ni nga super combination sa dok.
0: Yes.
2: Ang BCO kag D3.
0: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, no? Gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
2: Kilala.
0: So, may klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka-D3Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka.
2: Kusto. And that study is brought to you by Dr. Direct, ha?
0: So, din ka, wala ka police station, o may security guard ka sa imo balay, kag may police station ka, or police station lang ang imo.
1: Dapat na harang kita tanang eh.
0: Dua both, no? So, D3 Bio ka. Overplane D3. Kaya kung plane D3 ka, police station lang na. Pero kung D3 Bio ka, may security guard ka, may police station ka pa.
2: Ay, wow.
1: Correct.
2: Champion.
0: Ang police station, di na nimo magamit, once nga, may guardia ka na, kaya man, pag may kawatan, hindi na nakapangawat.
2: Investigal na lang.
0: So, hindi na makapangawat. Pero kung

0: masulod gyud ang kawatan, mapatay sa ano, mapatay sa imong security guard. Ang police station makadtod lang kag ma-record.
1: Anong tabo?
0: So, amo na ang bintaha kung naka-ditribayo. Ditribayo na kamo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Itribayo.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: Itribayo. Ang Itribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Itribayo.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C
0: na nakapagpapalakas ng immune system
1: para iwas sakit.
0: You might get sakit kahit kailan.
1: Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Bionics,
14: Mighty C, DTX Coffee Mix,
15: Free Bio Coffee,
16: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinica Deo Fresh Roll-On,
19: and many others.
20: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: may free check-up ka pa
22: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
24: I Care Gold, ang superior eye formula.
25: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
26: vitamins, minerals, kag bilberry berry extra.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
28: Isa ka potent antioxidant
29: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
30: I Care Gold, ang superior eye formula
31: para sa epektibo nga kombinasyon.
32: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
33: kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
34: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: You're listening to 94.5.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras, alas 4.38 na tagahon. Gising na mga ka-K5. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Well, mga K5, good morning. May danyang gahon sa aring mga suking ang mga tagpagamati sa bilog nga probinsya at akyan. Nagkabilogan makaroon nga banwa itag kalibo. Asaw-asaw nga agahon mga K5. Gising na!

0: Well, good morning, Anis. Aring mga suki, matagpamati sa kabilugan niya, Banuad Kalibo, maganugan niya agahon, maasaw-asaw, o medyo kaina, patana mo, nabugto ako at mga ang oras kaina, siguro mga 1 o'clock. Ay, kaano ta, dayang, K5 o ka, dayang, maugan nun ta, mga ka-K5. Pero anyway, dire-diretso natin yung pagliliba, makaroon niya agahon. Good morning sa ating mga suki, ganyan mga tagpamati sa kabilugan niya, Banuad Kalibo, bilog ng probinsya, Takana. Good morning. Medan niya agahon mga ka-K5. Sa mga negosyanteng sigiro pag pinaugan makani, siyempre timprano pa sa daon na eh. Good morning kinyo, tanan-tanan mga ka-K5. Sa ating pagliliba, makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, ag-share para mga updated kita sa mga balita lokal at mga balita national pati sa ating nga mga international nga mga senaryo mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5.
0: Good morning kids sa ating nga mga suki, mga tagpamati nga nagpamati. Makaroon sa inyong mga karadyoan, sa inyong mga panimagay. Good morning kid, ag sa may mga karinderya. Good morning sa mga driver, good morning man. Medan niya agawin kayo tanan-tanan mga ka-K5. Sa ating pagliliba, makaroon yung anchor man, K5 Michael Silorio. Hasta kita ita. Alasay sa ita, agahon mga ka-K5 sa ating programa.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Sa ating paliliba, ano ato nyo nagapaw na makaroon yung mga headlines.

0: Saring nga pag ililiba makaroon ano ato yung mga nagapanong mga balita, mga nagapanguna nga mga headlines, mga ka-K5 suspects sa pagpang-hold up, pagpag-baril. At sa Banu Karat Makato, nakita ang patay sa sugod mismo it ARC, ginapatihan nag-suicide. Banwa it Altabas, uman nga binulabog it bomb threat, alkaldi uman nga ginsuspendero klase, investigasyon pa dayon. Ano tagasugod sa ugo kung mga nagapang bomb threat nga rano? Nalipay, taka mo karong gataw ka magkahadlok. Pagtaw ng kakaigong informasyon para sa health sa PhilHealth Yaka program sa mga miyembro itoda sa Kalibo. Ginaayo itsang guniang bayan. May naman nga itong agin bullying ito sa Banwat Altabas. Tapos may una man makaroon nga bomb threat yung man. Ay, napa. Atong nga istoryahan da mga ka-K5, mga balita lokal nga rag, may balita man sa ating Kalibo PNP Newsroom Department, may aton man sa ilo sa mga balita nasyonal. General Navarrete bago makaroon nga AFP Chief. Membre mo Scott Ranger Dag, PMA rin mo, PMA yun rin. Chinese Ambassador Ginsomo ni PBBM. Sa ilo sa mga balita international mga ka-K5. Mataas ang official it Ukraine military tinanggal ni Zelensky. Pinaro sa ating mga balita, makaroon niyo pag-istoryahan mga ka-K5, no? Ag sa ating pag ililibad ang mga balita, ginatod gaton makarot DTX Coffee Mix, ang kahelte nga klase, it ka pinakakapikaw, nakadetox ka pa. May anak ka rin nga chia seeds, may ampalaya, may anak pa rin nga DEC o di sugar, sugar cane extracts, ang kamapait nga party tubo para masukan natin yung mga diabetes. Mabakiron sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Yagyamang sa prente, dating Garcia Khalid sa technology, ang mga pitman sa itong nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Una kita sa mga headline balita international.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Makaroon do Presidente America, Ukraine, I mean, no? Presidente Ukraine, nga si President Volodymyr Zelensky, itinanggal na nakararumatas ng opisyal, o dahil karoon niya, commander, daya karoon niya, mata sa opisyal ng military, si Oleksandr Sersky. Daya ay nakarang pagkatanggal sa pwesto matapos sa pilang adlaw karon niya binauban sa pwesto si Defense Minister Fedirov. Ag kung sa singanir pagtanggal kay Fedirov nga tayo nagtuga it grabe karong protesta ito sa nasabitan nga nasyon. Ay may nagagawa makaroon nga mga istorya kadang si Fedirov nga ni nga ra ay agdang si Sersky nga ra nga tinanggal man pareho lang sa nang tinanggal karon ni ano ra ni Dayang Zelensky. Aywa nga ni Galisa nagkakaintindihan. Ano to, diga, tubang ka mo sa gira, tapos wata ka mo mismo ginaway. Ah, pareho sa nang tinanggal presidente ng Ukraine. No? Doon do, kwan. No? Ay, dayang ang mga ka-K5 din si Fedirov nga rahay bata, patray mo rah. Wag ginanakilaga rin mo matapos na nag-transform ka rin do armed forces. Ag against man imo sa corruption dayang si Fedirov ding bataon nga tinanggal ito na ho samtang ni si Sersky 60 years old ay imo man da mga ka-K5 ay ano man da imo ho mataas man nga official ag daya karay nga may ana man nga may experience sa pag-abot sa daya karon nga mga military tactics mga ka-K5 ag daya karon nga abo man da ana karang mga gineskwelahan mga ka-K5 ay hindi sa na magkaintindihan tinanggal sa nan si Zelensky man agud parehas ka mo. Anyway, sarang nga pag padayin, good morning kay Mr. Fernando Rogiano. Good morning. Oh, gatsa-tsagid ko na ima. Good morning ha, kay Mr. Boy Rogiano sa LGU. Aton karon nga mga staff o nasa aton nga truck. Oh, Miss Colin Maming Fernandez, good morning. Good morning, gid. Aga, sa aton nga pag ililiba, no? Daliang aga, dugo natin nga mga text messages. Pagid, Mater Sarabia, good morning, kay K5 Michael. Good morning, man. Ma'am, thank you gid ha. Thank you gid for ano ra daya karon nga pag view mga ka-K5. Sa ilo kita makaroon sa ating mga daya nga mga ginpangitan balita intern balita national. May bago makaroon nga Chief for Armed Forces of the Philippines.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa pagkatawo karan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, imaro ika 61st karon nga Chief of Staff with Armed Forces of the Philippines, ang nagretiro ni Karo si Bronner mga ka-K5 nangin na Commanding General at Philippine Army, ang imaro ron nagbaylo kay Bronner mga ka-K5 no. Aga abo-abo kararan ng mga experience man, Daya karang si Navarrete nga mga KFC Navarrete nga isang ka Ilonggo. Oo, Ilonggo temora member of Philippine Army, biggest lahi class 1990. Sam aga imora mga ka K5 by dindo bago naton makaroon nga Armed Forces of the Philippines chief mga ka K5.
1: Balita K5.
0: Tema balita ginatod gaton makarot extend food supplement for men manggaranon sa amino acids ug phytonutrients kay sang kapanit makarot ug labuwas ka. Nga makabulig para masolusyonan dong frigidity erectile dysfunction, nagapataas pagidita potensya ag passion, mapagaki man akon mapababayi. Nagataw pagidita ekstrang enerhiya, nagapataas man it libido, ag nagataw man it ekstrang performance. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende dating Garcia College of Technology, ag magapit man sa EBL Sports Complex.
1: Dito, KK5, sa umaga!
0: Dali ang doon natin yung mga mensahe. Rodi Ikagoy Nerha, good morning. O, oh, gapamati, mamakan. Oy, gising na mga ka-K5 ha. May klase, may opisina. Merkules pang makaroon nga adlaw. Abangan ito nga. Nay, manatay abe man ang uniforme ang kon adlaw gon. Hindi ka man na magtinahi man at uniforme na kon gabi, ah. Bato nga. Ano man ang nagtahi man ang wata man ako nagtahi king uniforme kon gabi eh. May gising nga naman nato, di ba, ginpatahi ko kimo. Ikaw man nakabigi, inugtas ka man nagatahi kang uniforme. Eh. Tao, tama na mag-ana nga. Nanay, wa tama na ako nagatahi kabi eh. Batian ko ganyan ni mana. Uwa nga naman ako nagtahi, ang baga ng nanay, nagatog, tama na kami ni papa mo, timprano. Diba si mana, batian ko man sa kwarto, kabi eh nga, gahinambag, kaganakig, kapangan ni mana, ay, habang ni mana ni mo, nano, manmana ng kaina pa man ang nadinilaan, na hindi man magtiga. Nagtanog ka man at dagom, no? Hindi man na magtigar sinulid, no? Ay, basi ta? Apo basi nagtanog? Di ba, kita niyo, katanog ka dagom, nadilaan mo na sinulid yan, eh. Pagtigay, gasugod ay mo sa dagom, mo. Oh. Diba ka, magmumanay, kaina pa man yung dinila, wa tagatiga. Ano tang klaseng sinulit rito nga? Ha? Loko tayo. Mga balita, lokal na kita makaroon mga ka-K5 ha. Daya nga rang asang ka preso, dahil may bomb threat pangarap kita. Daya nga asang ka preso mga ka-K5, nga si Dilsol, ay nakita at mga nagabitay ito sa ano rang mga ka-K5. Susugod na itaroon daya karon nga si Arit ARC mismo sa Zelda 3. Pero bago anay ka rin mo nakulong igto mga ka-K5, kung balik-balikan natin do daya karon nga istorya, ay may una anay ka rin mga ka-K5 nga ano ra, no? May una nga ano ra mga ka-K5, may una ka rin nga natabo nga itong pag-hold up, ag daya nga pag, daya karon nga pag-patay sa Banwa karon Makato. April 27, 2004, natabo rin insidente. Oo. Oh. Aga, kung sa siingani ron ay natabo di kara sa barangay Dumga sa Banwat Makato ko April 27, 2024. Matapos na ikarong yung ginhold up na nagbinaril do daya karong staff ita J&T nga kumpanya nga nag-agtoki kung tara to sa banko nagatrabaho at insakto gaadto kung sa banko para magdeposito. Ay, makita katuanin ninyo ta kung dumduman nyo sa aton nga nabuo karon nyo CCTV video footage mga ka-K5. Nga may una karon nga dinagagan nga taong kadagagan kali habaril wat aro biktima nga si Andre Bulido barang pagkatanda ho. Hay di blanco aro pulis. Blanco ta pulis ka to ay. Eh. Oh, sakay sa nasa motor may anda ka tong escape nga vehicle mga ka-K5 nga noray. Sakay sa nasa motor. So ongoing ta katuro investigation ni police April 27. Iya mata sa nagkandak mata checkpoint karar Banwat Banga April 28 may isang ka Mitsubishi Mirage karang apuga nga hagit mas checkpoint Banwat Banga o sa Banga PNP Diyos ay ginamaniho gali ko suspect nga si Dilsol baga ay imbes nga pumundo ay pinaharurot na mga ka-K5 nga ni duda taro pulison ay yaman napaharurot na baga ay pagpaharurot na ay nakapagagyot emang igtot emo na abot mo sa may Banwat Madalag tapos naiwanan na ang nagsaka mo ro mga aligasyon nga to saka kunin mo sa bukid magin adtunan kunin mo sa Banwat Madalag mo. Hay di pagbalik na, igto taro mga pulis, ginbantayan ta naro anura, ginbantayan ta naro dayang atong kutsinga nang ginabandon na. Ag pagkatapos pagbalik na, nadakpan yun din mo ka to mga kagay 5. Ho. Oh. Nadakpan yun mo ka to kasi pagbalik tananahay ano ra mga kagay 5 ay dayang hadakpan ni Mau. Ag pagkatapos hay kato gina dudahan ginahambag pati mo katong person of interest ding si Del Sol sa natabo nga ni karon nga pagholda pagbaril hasta nga namatay ko biktima tong si Andre to sa Banwat Makato. So, bangod sa aton nga constitution, di mo man pwede nga mabuksan do kotse kung waka church war, ang gin-applyan it, aton nga kapulisan, daan ang kotse nga itong gin-abandon na, Diyos. Pag, ano tarito, pag bukas ako kotse, may sugod ang apat ka mga sachet ginadudahan ng illegal nga drugs, may mga kahatsigarilyo, may foil, mga ka-K5, yan ay nabandon na, di karas na may balaktasan sa banot madalag.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: So, tapos ay, may na-recovery pagid ka na, nga kwarta ka itong mga 23,000 pata. Oo. Mga ka-K5, no? So, kasi medyo maroon yun, abimana, no? Ay din, nga mo sa checkpoint, nga hadakpan yun imo. Tapos, pag service search warrant, may nabuo nga itong suspected shabu. Ag may nakita, itong IDJ anti company nga gina, nga sa pangayon nga rin ni Del Sol. Ay, ongoing takaturo investigation na. Stock uli, eh. Ay gina-confirma ko takara ita Makato PNP pag interview ka na nga deng si Del Sol ay nagserbi tagaling gunman sa pag-hold up nga natabo dito sa Banwat Makato kung nagtaliwan niya itong April
1: 27.
0: Doon niyo tana. Actually, tatlo sanday. Galing imaw ko taro na dakpan grabe ka taro do follow up ka to niya mga kaibahan. In fact, sa K5 Virgilin, hindi ako magsas sa K5 ba dayang gym leader sa patrol ka to eh. Sandro ba o K5 ba ano ra? Nagpag-recover it motor mismo sa bagay ko ding suspect.
1: Alita, K5 sa umaga.
0: Pagkatapos, ay di, mauro niyan, hafailan niyan imot kaso. Agro, kaso na nakalang ginapangatubang, robbery with homicide, mga ka-K5, no? Para to make the long story short, mga ka-K5, abimana, no? Nga, gin-confirm mo imot police, gin-filan imot kaso. Ay, siyempre, posibleng bangod sa daya, nahugog sa regular filing o mga ka-K5, ay nairimit yung tayo sa aton nga daya nga ARC, December 23, last year, 2025, buta.
1: Oo.
0: Agtapos, kung nagtaliwang adaw din si Del Sol nga rahay, nakita tayo mong patay ta mga ka-K5. Oo. May kwan eh. Ginapatihan niya nag-suicide kasi may mga pamilin-bilin tayo mo eh. Oo. Pero hindi na ro kabilugan karon yung mga detalye mga K5. K5 Fred una ra K5 Brazilian ito nga ano. Digital party di kada kay Sonyo. Una di karon. Sige. Ay pare di abi good hindi na hi. I ano ni K5 Leonardo kabilugan karon ho. Nga ni ron ay ro da, sa natabo karang ano ho, sa natabo karang pag hold up nga to hasta nga nakilagas anda. Itatong niya mga kapulisan, base man sa mga CCTV footages na filan sa dait kaso, ko June 20, 2024, patay mo ginfile do kaso, ay ugaling hay narimit, may December 23, 2025, na. Oo. Ay meaning tahay na gin-apply na tayo mo ra ita warrant of arrest mga ka-K5. Ugaling makaw ning kakibot, nakita tayo mong patay. Ah, ginapatihan nga, nag-suicide tayo mga ka-K5. Ay, ito mismo sa daya karon niya, ano ra, sa daya karon niya, nakaranggugban ay may mga nakita nga ano ra oh ako lang ato kay Fred nga at ako lang ato ro ipabati oh sige ara lang ko namat ginakumpirma makaroon nga nagpakamatay iba pamatian ng reporsyon ha hindo na sa 4 ra sige padayon nanta
2: pero pag pamusisa ko pag abot ko lagi ay ano nga ginabantayan na pero ano mga kaibahan ay magkatulog. Ambay ko nga niya, ay nga, huwag mo nag-ilabas, huwag mo naman nag-ihapon. Pero raan ang kaibahan niya, ano nga, nga PDL, ay, Ming, pag-ihapon yun man, ay, hindi na galing man ako makaawan. Kaya ginbilin sa, anong, namisita nga may iso. Oo, agad makakaawan ay mao. So, ginbantayan, ano na nga, magkatugog ng kaibahan, ginobra na na. Akong siyan yan, eh, pasadong mga launa, ay, natutay mo na-discoveryan. Pero according pagiganda sa mga kaibahan ay Kaya nga binandagin pa ako si Aki. Actually, gabi na buwa ko. Yeah, galas season eh. Gabi ano nga, nagkatuog sa nahi mga alas 11. Pero kung may mga nakapabot, mataka ko, ay, istorya matanaton. O, kasi kung aton.
3: Sa mga pagkilabas at pag-iyak.
2: Oo. So, yun yung bagay. Kasi mga indicator eh, Maron. Aman eh, huwag ka nagkaon. Agad tinangis. Nangis si Maron.
0: Okay. So doon mga ka-K5 eh. Apanuhan daging gatilinangis tayo, Mau. Oh.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Aga, doon yun eh. According sa report, hay, may mga may sugat nga nakita para sa anang ginikanan ka pangayit pagpasensya. No? So doon nga ni kinapatihan, nagpakamatay tayo kasi may suicide note eh. Mga ka-K5. No? Sa aring nga pagbalik, rudugan karon yung mga detalye pero hindi na rokabilugan kan siguro ba sa Foro de los Pueblos mabatian ninyo. Doon yung porsyon niya, bantayan ninyo hindi na. Ay masubo man, no? Nag-umpisa sa krimen, nagnatapos ta sa daya makangide sa kamatayon. Balikan daron pagkatapos at ma-reminder. Standby.
1: Balitang K5 sa umaga. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Ano bala, ginausal-usal na mga term nga, dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kagpuno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
1: D3Bio.
5: Ano bala, ginausal-usal na mga term nga, dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kunana kasi imo balay, kagpuno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo, puno-puno.
1: D3Bio.
5: So kung yan D3Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3Bio. Kung usalon mo ang D3Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eczema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3Bio.
6: Kung pasimo, gusto ka mag-oral hygiene, D3Bio. Pwede man. Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3Bio pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3Bio.
5: That is the therapeutic way of using D3Bio. Ha? Kung medyo ara ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, do panigurado, no?
6: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3Bio every 4 hours, dula ng hilanat.
5: Dula na hilanat. Ay, oo.
6: Kagin-declare nga COVID ko.
5: Kagano pa.
7: COVID lipado ka, elderly siya.
5: COVID positive.
7: Positive.
6: Ginpa inom lang, ano?
7: D3Bio.
6: D3Bio. Kaloyan.
1: D3Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butka.
2: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan ka, kasi may pandemya ta, no? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Magmask, magface shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
3: If amo na ka-importante ang magmask,
0: D3 Bio.
3: Kag magface shield, sir boy.
2: The more.
3: Kag social distance. The more na importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway.
2: Amo tong maaway, sir.
3: Masugot kag sindibis ka na nung pangamask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot gina,
2: malusot gina sa malusot, no? Malipat kagit nga may maputang mo ang
3: kagaw sa imo
2: ginom. Kasi mo ba
3: hindi niya ma-perfect.
2: Di mo ginaya may wasan.
3: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa tutupik ko. Paano nangin pharmacy ang D3 Bio sa gamay nga soft?
2: Oh, amo na abi.
3: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kayo.
2: Kay pharmacy dapat kumpleto eh.
3: May kan ka, may kaspa ka.
2: Pwede. Kaya.
3: Kaya.
2: Sa sagwa pa lang ha.
3: Oo, butang mo na.
2: Duha ka soft gel, kunti nga, putang subok mo.
3: May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
2: ka sa kaya
3: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
2: Oil pulling.
3: Oil pulling. Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
2: Kampiyon din unto, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
1: All in one, ha?
3: Para masyagan niya ang nitribayo.
2: Tinoan, tanan, nga, bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
1: Ay!
2: Kakas.
1: Hello, kakas.
2: Manaog sa tiyan.
1: Oh.
2: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga, arasin mo lining, panghimuson.
3: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga mong rason sa hyperacidity kag ulcer.
2: Patay.
3: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
2: Probiotics.
3: Ga para mag-produce ang B-complex.
2: B-complex.
3: Sag happy hormones.
2: Ang namin ni sir.
3: Nga, di matawaran nga binipisyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini, makadto na sa imo, dugo, kag-lipatic system.
2: Da, ginabayran ang D3 Bio. Kaya da, yung ginaputiktahan niya ka sa any kind of virus, kag-bakterya, magsod sa lawas mo. Huwag siya labot kung ano na siya.
3: Kundi, sa sige ni mo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
0: D3 Bio!
1: Health News!

0: Angga ke KFM, ratong oras alas 5.12 ita agahon pada inka mo nagapamati iya sa aton nga.
1: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dahil mga balita mga ka-K5. Ginatod gato makarot di klinika di Tribayo. Ginibaro kabasog ita klinika di Tribayo sang ka-food supplement. Ginibaro kabasog it cold pressed extra virgin coconut oil like vitamin D3 sang ka-soft gel capsule. O dahil mga sangkap it di Tribayo. Nagaburat na baka importanteng papel sa pagkontrol ng hindi magbaho rin cellulite cancer at bisan na pagbumis mo yung cellulite cancer. Arong klinika dito bayo, bukong niya matmagaranan sa vitamin D3. Ginapanami pag ito absorption at mga vitamins. Magaling sa ato niya maginakaw ng rofat soluble ng vitamina sa bilog sa nagapangunang sangkap ay kinangganon para makaobra at mabaso o klaseng protina nga mag-suporta sa ato niya gawas agud sukan no cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, Kalis of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Dito, KK5 sa Umaga.
0: Oy, good morning ha, sa mga misis nga timprano pa nagagaha at pamahaw para sa nang mga unga, ginadayaw, gida na itong sandara. No? Oh, good morning, kid. Oh. Mga ka-K5. May isang kamisis, anay ka to. Tinangis mo, sugid mo sa nang kumpare. Mana pre, una si K5 bro, me. Una, mana pre. Madakpan ko, tama na si pare mo, my chicks. Dakpan ko ginaman ng labing-labing man, sanda pa rin. Baga ng kumpare, man, kagwapa pa takang kumare. Gusto mo man na marim, mabagos kita. Dahil mo man na kita malabing-labing. Sabat ka kumare, sige man na pa rin, gun mo kabagos ako. Eh, labing-labing yun. Mga nangan, tumangi sa mata si Mari na, oh, man na pa rin, mabagos sa mata kita. Ay, bagos sa mata, sanda rin dun, hay. Pangatlong tawangi sumata ni Mari na, oh, manam pare, maligon manam, mabagos kita. Sige, umata, bagos sumata, labing-labing. Hasta ikapat, ikalima, ikanom, tumangi sumata sa ikapito si Mari na, oh, manam pare, masyon, mabagos. Ba ni, ma, ni pare na, ay, manam pare, magain man, agadumot, patawaron talang manasanda. Di ba, tagalim mo kasarang, patawaran lang manay, mas med, damanan rin kapatawad, mas madali. Alas 5.04 na, K5 Romy, standby!
2: My News FM Live Report!
0: Kampiyon nga balita, K5 Romy, good morning!
3: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang nga mga tagpagamati sa bilog karang nga probinsya Taklan. Sa aton naman karang nga natipon nga mga balita, alinya sa aton nga Calibo PNC Station. Natigayin karang K5 Mike nga maaristo kahapon. Itaton karang mga otoridad particular sa aton karon nga Calibo PNP ang dahil karang daywak sa mga tinugang arak si Pai Michael nga nag-scoot no, at nag-panakaw karon dahil karang asang ka paraka no, sa retail store nga nahampang di karang sa mga barangay po kaya sa manuwa karang sa Calibo pati aderon sa aron dahil karon nga rin labo si Pai Michael nga mag-day ay kahapon karang aga-aga si Sud dahil karang paraka karon sa puok ka Calibo kay Pai Michael nga po siya nakita man doon sa Runday Karang CCTV na Runday Karang mga tinugang ra ay nagpangbuo Runday Karang mga paligyan kay Pai Michael sa suod mismo at Runday Karang nga baraka na ito pang ganda itatagana ko Runday Karang baraka na medyo nagkakurap kay Pai Michael doon na karoon nga CCTV camera aga nagsingkit ra kay Pai Michael aga patapos na magsingkit Runday Karang mga tinuga ay nagdagagan ay nagwa sa Runday Karon nga para kasi Pai Michael.
0: Nagsinggit pa tayo mga suspect?
3: Do, tagana.
0: Aro tagana. Oo, sumingit.
3: May manakaw.
0: Oo, oh, sumingit. Manakaw! Oo. Oh.
3: Pero ko ay managsinggit ay takot ka sa takasin
0: talaga. Oo, ngani.
3: Oo,
0: sumingit pa tabi mo man.
3: Oo. Ay, doon kay Pai Michael na matapos kaya magdagagan doon ka ng mga suspect. Kasi pa na hindi pa marapit mga tabo na si Pai Michael silang mga isura. Alam na nga rang pawat mga bunit, no? Aga base sa pagkanta kahapon itong dahil karang investigation ng backtracking kung aton karoon niya sa Calibo PNP ay natumbok kay Pai Michael karoon dahil karang mga tinuga iya malaman ganyan kauliman sa aton karoon nga banwa sa Calibo kay Pai Mike oh. Dahil karang mga tinuga so matapos nang nakarang ma-identify gin pang antunan sa doon karang mga palimay kay Pai Michael gin buo dahil karang mga suspektado aga hindi ganyan no tapos nga gin palikan do lugar gin patoro ay may mga gin aywan pa sa karang mga andang mga gin inom si Michael no na buuro gin tos pesos karang mga tinselyo may mga kahakar at sigarilyo may naaywan ng mga ilimnon sa ilimnon si Michael na mga ilimnon at yung sa sako no at iba ka lang mga gin pangkalat sagawa o anda karon nga baraka. So prosigito kita Mike no initially ni magpasaka isa kaso nga mahug ra sa rabi ni siguro kay Michael bangod presahan nga ginsuod aron day karanga baraka kahapon karata aga-aga nga kipay ba Michael. Samta sa duwang gihapon nga balita sang ka maestra man ka kay Mike so nagpa-record iya sa aton karon nga kalibutin pe para sana para sa ito kay Michael tapos sa nisara nga ito lang karang makano mapungguan itong day karang sang ka passenger van nga nag-agir ka sa aton ni maistansya nga ra particular ka sa may pedestrian lane kay Michael.
0: Oh.
3: Despite ganit sa
0: pedestrian lane.
3: Oo. Despite ganit sa may kasi mo saan karon ni madapon nga control ba haron sa kwat atong linya na sa dagan ay abo kaya po siya kaya sa naga arurot kaya po yung gustong tumamok kaya po at iso na una sa nga nagahanaon niya magtampok ng mga estudyante ay maswerte aron tayo karangasan ka grade 6 sa pupil siya ng recycle na nagtampok ba kahapon sa ita maalas tutiw na eh matado karing nagkakayakan yung kay Michael ay nagaharurot aron tayo karangasan ka SUV nga ra at timing ito kay Michael nakapilaw tayo mga katangad nagawa kita wala gusto din dapat natin karon pag may nakita at kita dapat kami nga nagtatabok at si Michael na kayo sa pedestal lane
0: tama
3: dapat doon na kita magtabok at kung siya yan ay anak at agad pilit kung rin ka ng driver ay simpre kasalig matagi hapon siguro under the current incident kay Michael bila kita man may experience ng kita nga was makatabok kita sa pedestal lane ay so mga second to sauna na nagpundulit at kay Mike
0: oh tama dapat lig lang man oh
3: oh understood pero may matabok nga tawo ay wata gindiretso pa gihapon to dai karang driver si Pay Michael ani mismo smooth aron dai karang bunga aron pundo at si Pay Michael ang nagpanik nang iso then siya kan ta ana kita nga gin diretso ato makita aron sa mga CCTV ay ano ta nga gin ka undo Felix Allen si Pay Michael aron gin pataro kin tukot ta sa kuba aron dai karang sense aga gin pakapadlo nga kitipan ko ana karang na teacher agad parang ko siya sa ato ng kalibo PNP station at posible kaya nga ng driver si Michael ay refer to kaso nga sa ato ng LTO.
0: Dapat lang. Daya man do, Juan. Di ka raya man do. Iriyang atong may hasunggaban niya itong sa pedestrian man. Ay, Jesus, gino. Mga driver nga. Dapat ay tanggalan at mga lisensya lang ni Rasandawa at aga-respeto sa pedestrian lane, ho?
3: Understood doon, may pedestrian at may skrilan, ay bawas na dapat kayo sa imong
0: speed.
3: Speed. Oo. Dapat permit na i-consider. So, ito nga ni Kipay Michael ay usually lagi na kung permit sa mga passenger pa nila ha, bukong matanang, pero di ba panahago sa Eric kung mag-dayakaran siya kay Kipay Michael. Pag-dayakaran, ito nga ni ay may mga similar man na siguro sanda, siguro ronda. Di man siguro mahambal na pugang or nagapakuang pugang ang siguro Kipay Michael. So, dapat sampulan na agot nga ni magtuwaran ng ibang mga driver. So, bantay lang ang driver ngayon Kipay Michael kung kaya panaugan mo ito siya ko sa order ko atong LTO bago ika-refer na ngayon ng kaso ito mismo sa atong karon nga sa pandong reklamo recorded dyan ang reference ito na ay karon nga kung nga occupy Michael samtang sa dugang gihapon nga balita sangka sales boy kararo nag pa-record alay sa atong mga kalipo 20 matapos sa nga Michael para duga na karang gina-remit ko na karang may kapin sa 8,000 pesos karang kwarta sa aton karang social security system. Iya sa aton karang panawa isa kalibo ay kahapon kita bike na subo ra imaw kita na mismo karang amor dai karang sang ka by the way news karang sales boy para nga ni remit no mga hapon ni Kipay Michael kung dai karang kwartang 8,000 pesos galing samtang mo hay paadto ni kara nagpanabi ay nagpinaktas patay mo Kipay Michael di kara sa may party is Carlos Avenue Poblacion ay midimapit lang aton nga SSS agawa ka na matawang di Kipay Michael nga kapot ako na nakarang abusa at nahugog pero dahil ka ng kwarta ay sumpro para hindi mo dudahan Kipay Michael ay ginpakamahit na din parikod iya sa ato niya kalibo 20 station agot kay pasiyan man parang abo ay bas dudahan ng mga kusir na hindi na kwarta Kipay Michael so record din Kipay Michael ang sa panawasan doon nga basi ko may makakita na may una nga mabinawaan nun nga kakipusoon ay basi may balik pataro 8,000 pesos kara na sumusun din inong pungog sa rin tayo karoon nga SSS ni Michael. Mm. samtang sa tugang gihapon nga balita no sa guwaman ko aton karang nga panway sa kalibog kay Michael medyo highlights kahapon do aton nga ang panwat altapas si Pai Michael o nauna rin dahil karang pamtot na si Pai Michael man mata na buhi iya sa aton nga probinsya sa Aklan at sa mayroon dahil karas na altapas elementary pala si Pai Michael high school elementary nga
0: eskwilahan
3: o eskwilahan do in kanyang mata yung tisina niya mata karong dahil karang pamtot kahapon dahil ito dahil karang pasado alas 10 ng oras kala ita agahon si Pai Michael nakapatong abikaraw sa ita dahil karang post no? Mismo aton karon nga altapas pinte ang karong dahil karang account niya sa certain ta Nick Carey
0: ano ra ang nangagan?
3: Asenso altapas
0: ano ra ang nangagan ko nagpost?
3: Basta may ta Nick Carey nga
0: tan ang Carey ano?
3: O ta kasata ni Carey
0: oh sige
3: nakakanta po no nakamig doon nakakonek sa Asenso Altapas karang Facebook ko.
0: Oh. Aba, sige, in-post siguro.
3: Oo, oh. Oh, in-post.
0: To in-carry siguro, to in-carry. Oo.
3: Oh. Oh. Ay, si Pai Mike, patapos sa drama, si Pagkaraton ka ng Hipe, yung pakalag pagkaroaton ng mga kapulisan.
0: Oo. Oh.
3: Una, sanatapitan ka ng eskwilahan. Agod nga niya.
0: Anong eskwilahan na rin, ane?
3: Altapas, elementary school.
0: Ay, mga unga
3: ay,
0: pa man.
3: Elementary, ane? Oo. Oh. Elementary, sa Hipe,
0: ay, nakita ko nga ni Raan ang message ko na yung suspect nga rahay. Medyo hindi nga ni Kante ko magsugat, itinagagog.
3: O, ako niyo matasiguro lang, pinupiaw mata po na ano.
0: Oo.
3: Inintrahan niyo mata.
0: Saga, gagawin ang mga spelling riyo.
3: Ang kipay may kay Bumper kan siyempre, sa target ito no karahay, grade 1 to 4. Kailangan din opera ko, grade 1 to 4 nga ra.
0: Oo.
3: Aga, nagpatagayin kahapon doon, ito may karang napag-inspection. Sa rin tayo karang eskwilahan si Pai Michael. At sa pasayamat doon, at sa kapatigay, sa rin tayo karang lang pag-inspeksyon, ay wakat nakita, wakat nagkukok, at wakit nakita nga bumba sa rin tayo karang lugar si Pai Michael na tamisan karang eskwilahan. So, hindi klara kahapon, mata nga, okay, mata si Pai Michael doon ang eskwilahan. Pero, nang kung yung tanang, papanaw ko sa karais, quarter do atong alkalde, ay mayor Puldo Pripol nga postpone ang aeroklase o opisina o klase o klase kahapon bangod sa rin nga nga incidente nga rata bumper so kita po ulit ang mga estudyante agro kaso nga kita may kay Gariper na sa atin ka regional anti-crime anti-cyber crime office itaton ka rin nga PRO6 K5 Michael samtang sa lugar man nga po nga balita kita may altapas man kahapon na tigayin man kahapon kita Michael nga nakaabot ito sa aton karang barangay kita liniyasa no nga kaso nga kapag nilalaway ita estudyante man ikaw na mismo sa altapas na sa high school kita Mike murang mga babayer involbado kara
0: oh.
3: Ako sa tiyan ay medyo alislip po nilo kaso kung naman abot sa punto nga nag-ilinaway sa guwa sa eskwilahan actually may mga record yung talaga ng kanyang eskwilahan kita Michael may mga settlement ng kinatabo galing ay matayon sa kihapon si Michael ng kinatabo sa kihapon so nga ito sa karantaywa ka mga magbarkata man kung kapon sa darakata lang ay nabundo ko sa lugan ito at kasi may away sa pag-abot sa kinatawag nga social media pero away sa social media ay ano sa gintayat sa buwa si Michael nag-confrontation sa kay Pai Mike ay nag-isikalan niya pa at kahapon sa pinaka-latest kay Pai Mike kapag alaway sa gawa ay eskwilahan kay Pai Michael. So, medyo warnit na, ano ba ya, kapasin na mag-resolve ginter sa aton karang barangay kay Pai Michael. Now, kung pag-abot sa barangay, sa unang kagayunan, medyo nag-open kay Pai Michael at nakarang confrontation. Pero ginawat niya hapon itong disposition at aton karang eskwilahan kung sandarahay palayang niya hapon ni Paturon or self-figure up or another karon niya operative karang kapan ba mangin disposition ita eskwilahan kung ihalin o buwagon kung daywa para ka mga babae nga nag-alinaway bangod diyan sa ginatawang pagbuli at bangod diyan sa rungday karang iaaway sa social media kay Pai Michael abuhay ako nura nga kinatabuhay kasi medyo na kinapungga kung baga ginapuha niya ba kinapungga niya aga kinatago ang rungday karang babae na biktima ay sunong sa nakarang ginikanan o silbahan nga nga kay Michael may determine tulala at termine may kinaisip termine po yung mayro ang nakarang kinaisip ay galero indikasyon si Pai Michael nga nag-iisip o nga siguro nga kung ano matapo sa adlaw man kon imong nagtungod sa skillahan kay Michael.
0: Oh, medyo kwante man di mo mahimayang syempre eh. Ito man bulihon nyo man matod di mo eh. Abot ang kaso it bullying raw. Sige pa dayon. Kay Febrom, alas 5:18 na taga Honduras. Just go ahead.
3: Oh, yes, sa kay Febrom, ha? Dendo kaso ang abubantay lang gato ng mga aftercare na nito ang boy na nakikita yung malikaro niya kataboro mga incidente na ito itapat rinaway sa sila na kaya sumali ang tatong sa Provinsya Taklan. May mga kaparay sumusta ang mga kaso nga si Michael. Mga inisal nga balita kay Pai Mike, yes, sa Tungkarang area, ako si A5 Romy Kahilip para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kailangan sa Kalibo, K5. News
0: mga ka-K5, nabatayan ka na si K5 Romy Kahilig sa kapiyon ng mga balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: Lisod ang mga bullying nga mga ka-K5, pero mga unga ta karon do nag-antos o mga biktima ta na, no. Ang dayat nga nga bomb threat nga mga ka-K5 bo ay ano ron daya nga anda karang gustong hambagon, iga sama da kamo sa daya nga ano ra sa schedule it klase baga. Oh. Kasama dyan na sa schedule ita klase mga ka-K5 kung sa sindon ay pero nabibiktima mga unga ginahinadlok na ninyo kabay pang madakpan nga nira mga ka-K5 balikan tagaling rupati agro dahing bomb threat nga ra nagpasalig ka rondo Altabas sa PNP nga ano ra magpanabat ron daya nga ano ra daya karon nga mga responsable nga ra mga ka-K5 ay sa pag-interview kat K5 News team kay Police Lieutenant Palma ay nagapangayar yung matbulig halinon sa ating Yakalibo Police Station paagiron sa dayawang mga investigador para mapadasig rupag dayang hisayod sa Facebook account garang ninura T.N. Kari ano ra, oh. Tapos may maliban karon una doon doon tapos pangayawa may iyaw matang pangayawang bomb threat nga to oh. K5 Fred o oh, kata report ka ni K5 ano ra din K5 Sandro. K5 Sandro, yes, good morning.
1: Kuman nga nagdeklara at pagkansila at klase sa tanan nga level, both private and public school, mga K5 rong alkalde, ita Altavas. Raya ron ay matapos nga ni nga makabaton, ipanibag uman nga bomb threat mga K5 rong nasambitan karon nga banwa, aga suno nga ni sa abiso no, ni Mayor Denny Rifol Sr. mga ka-K5. Nag-istorya on sandara, it aton nga lokal nga pamahalaan aton nga district supervisor mga K5 kama naman tong aton karon nga mga otoridad sa pagkansila it nasambitan karon nga klase agud ngani nga matauan it nagakaigo karon nga seguridad rong mga estudyante kama naman do mga personnel no it mga eskwelahan mga K5 samtang nagapadayon rong investigasyon it aton kara nga otoridad matandaan.
0: Okay, yun yung reportion mga K5 ba. Nga naging kansila ito man do klase makaroon, hindi na rin kabilugan kan. Bante ninyo sa foro ng mga dugang karon yung mga detalye pati. Rondaya nga nakita nga nga ay Delsol nga nga kaso mga ka-K5 ay may mga dugang kita karon yung mga follow-up. Oo.
2: Nga istasyon, K5 News FM.
0: Ayaron o man, naging kansila ro face-to-face classes. So sa Banwat Altabas ay daywat ng kabamtret. Kahapon, mga last 10 tapos sa Sambilog, ay harag o mano. Sa post karan ni Mayor Dini Bulldog Rifol, dating Mayor Rifol, hay, I don't know, kinakansa kay Ro Pangayaw, ta na karang nga nag-post nga ra si Jason Miller, kung nga nga, pero side natong bukon at pangaga na nang minatood ron. Kung matood dyan na rin nga mga maisog ron, hey, minatood ang pangan, iso ka tayo, what, ron. Panghadlok ron da nga ra, pero at the same time, siyempre SOP ang kinangan, hay, magpanigurado ra itong local, atong local chief executive, ay Ro target, hay, grade 1 instead grade 4, o hindi ka mo kubaan ka ron, hay. Uusot aro mga bomb threat nga ra makon sa amon ka to wat at mga bomb threat nga ra katga elementary kami ka to makaron tay bangon sa social media ginagamit sa dayang wat pugos mga ka K5 alas 5:22 na taga Hondo oras kay Bros Ryan Taho Bagabaldo, good morning ha. Kay ano ra Ronilo Bahero Montejo, good morning, watching and listening here in Dongon West naman siya, good morning kid. Sige kay Mr. Jex Okate Terrazona sir, good morning ha. Sige, sarang nga pagpadayon, buong taanay ro, ano ra, dayang dugang karon yung mga balita, no? Buong taanay, Mr. Jack Socate Tirasona, good morning, nag-aabangon kami sa kampiyon yung mga balita, stress reliever. Sige, sir, thank you. Okay, Ma'am John Aline, kay Mrs. Mo, good morning. Buong taanay ro, kampiyon yung mga balita, balita sa Newsroom Department, no? Masobra, ano ra, piso, nga saka sa pamasay, ginahinyo't grupo karon itransportasyon, ag investigation sa flood control project anomalies, ipatigayon, makaroon niya July 27, kampiyon niya balita, K5 Teresa, good morning.
4: Manubo rong piso para sa pila ka mga transport group sa gin-proposed Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga saka sa pamasahe. Matandaan nga gin-proposed riot LTFRB para sa mga pampasaherong sa kyan. Kasunod it pagtaas man it presyo itlagi sa Pilipinas pangod sa padayon nga tensyon sa Middle East. Sunod sa grupo nga Manibela, wa pa makabangon rong mga drivers sa anda karang kaperdihan kung nakataliwan nga Marso asa makaroon nga bugan. Bangod, mataas sa gihapon rong presyo it fuel na sa nasyon, ginpunto man it presidente at akto nga kinahanggan ngon rung pagpasaka sa pamasahe nga sobra sa piso para sa mga public utility vehicles. Sa pangabahin, porsigido man sa Senator Erwin Tulfo nga ipadayon na rong investigasyon may kaangtanan sa mga maanomalya nga flood control project it gobyerno. Gintagana it senadorong investigasyon sa Hulyo 27 pagkatapos it State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa nasambitan man ni Adlawa, gintagana rong pag-formalize it Blue Ribbon. Suno kay Tulfo, maabo rong mga dapat baguhon sa pagpadayon it investigasyon it Senate Blue Ribbon Committee may kaangtanan tanan sa flood control scam agsambato kara rung pagbawal sa mga surprise witnesses. Balita magaling sa K5 News Center hatad gaton ni DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makarikaw sa oxidative stress sa sakit ni cancer diabetes ug magaregulate sa tanang blood sugar level. D3 Bio the natural antiviral antibacterial ug antifungal specialist. Ako si ka K5 Teresa Igid para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tapos salamat K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita, no? Agdugan natin yung mga balita international man kita, no? 20 ro patay masobra karas ang gatos dumising sa flash flood nga natabo sa nasyong Afghanistan. Aga grabe makaroon dong wildfire sa Ontario nga nagdaga karon itapagag sa madamo nga aso sa estado karon it America. Kampiyon nga balita K5 Trico. Good morning.
5: Hindi magnaba sa 20 ka mga tawo rong namatay, 80 rong naninahan, nagmasobra sang gatos rong missing matapos magpanagasa rong flash flood sa probinsya Itnoristan sa Afghanistan. Madasing agin anod it baha rong mga kabagyan, agin samad rong mga karsada sa kabisera nga syudad it parun dahil sa kabaskog it ugan nga daga it hanging habagat. Kagakip sa mga missing rong alkalde it nasambit nga lugar ag pilang kaimpliyado it gobyerno matapos nga mag-collapse rong munisipyo. Padayon parong search and rescue operations it mga otoridad sa piyakit kakuha sa kagamitan. Nagpaandaman ng Meteorology Department it nasambit nga pungsod nga magapadayon ng mabasko nga pag-ugan sa napugo ka mga probinsya. Agin abisuhan ng mga residente nga mag-evacuate. Samtang sa iba pang balita sa Guayt Nasyon, padayon nga nagagapad ng wildfire sa Ontario, Canada nga nagadaga itpagag ng madamo nga aso sa mabaho nga party it Midwest at Northeast sa United States. Naka-record yon it masobra 190 ka-aktibo nga wildfire sa lugar kung siin presente nga ginatap na it mga bumbero at kapin sa 1,800 ka mga residente gon sa Northwestern Ontario rung sa Pilitanya gin evacuate. Nagpagwa man it warning rung Amerika sa mga estado kapareho it Michigan, Illinois ug Ohio bangod sa unhealthy nga kalidad it hangin daga it madamo nga aso. Angot karagin pahayag man ni US President Donald Trump nga magadugang imaw itaripa sa Canada bangod sa madamo nga aso. Ginsabat man raya ni Ontario Premier Doug Ford nga wa sa lugar rung pahayag ni Trump sa baylo nga magpadagaraya it bulig bangod sa kalamidad. Balita rin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Nasusunog kon nga nito bangon sing aso'y sukton ka pa. Grabe man do Amerika nga.

0: type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagkanabad inflammation, na nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sa pagsuko sa diabetes. Sa kabilang ng DTX-500, huwag amang nabulig sa pag-detoxify itiawas. Kundi nagaserbi man doon nga natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyong agawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. Mabakayron aga, syempre, ron ang partner is vitamin C. Kailangan man ng vitamin C, nga nagpapabas kong itiawas, pero mas manami kong alkaline ding vitamin C. Ag makita mo rin sa mighty C, ginapabas kong ratong immune system, ginadugang ano, collagen production, ginasuportando kaugat-ugatan, nagraton nga mga kasukasuan na protektado. Mabakay sa na-partner at DTX 500 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente ang idating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga KK5.
1: Malita, KK5, sa
0: Marilo na layog piano. Good morning, KK5 Mike. Happy listening iya sa... Kami iya sa radyo. Kimo kada agahon, aga-aga sa mga balita nga presko ang gina-deliver mo with matching entertainment. Paki-shoutout lang do taga-Tigbawan Madalag, gapamati sa dayang istasyon. Abugin nga sa Sagama, sir. Thank you, gida. Aga, Weda Enan, good morning. Rigotea Tapispisan Albert, good morning. Kung namat sa panganan sa Facebook, nabubalis ka naman ko graduation yun. Takong basahan ni mo eh. Narvaez Marcelo, pares ka rabas yan. Marcelo Narvaez siguro. Pero hambang na na yan, Narvaez Marcelo. Shout out sa kami, sa Namay Family, sa San Jose Madalag, ag sa Balaktasan, hay Narvaez Family. Benji Taharan, ikagoy, good morning ka K5 Mike. Pero migit kami kapamati, kimo sa Lapnag. Oy, good morning sa Bonot Banga, sa Lapnag. Ag nagapati kami iya sa Balaktasan, agapamati kami sa Balaktasan Madalag. Ag good morning sa akong asawa. Daya karang ito sa Iloilo sa gamat gidhalin kay Rodi ikagoy ner ha. Text messages Jason Makahilig. Jason Makahilig. Good morning Sir Mike, greet mo do Makahilig ug Placido ug sa Mercedes Madalag. Sir Mike, thank you gid and God bless. Thank you man ho. Kay Miss Gracel Ibanez, ma'am, good morning ha. Manny Alanza, good morning ka K5 Michael. Good morning sir. Thank you for listening. Oh. Sige, sa atin nga padayon mga KK5, sa atin nga dugang nga mga balita, no? Hindo na, ro kabilugan karon yung mga balita, pamatin nyo sa atin nga iba pagin yung mga news and public affairs program. O, atin abingaray, kung man lang raho dayang, hindi kita pwede gid nga makakomentaryo. Pero manami, hindo na, ro madugang karon yung mga follow-up. Especially sa bullying, tanga raho, sa eskwilahan. O, ito sa Banua, Italtawas. Ag, sa rondaya karon nga, bomb threat nga raho. Ata kamo nag-uoy sa mga, o nga mag-sinin ka with mga marang mga mensahe. Although, side natin nga pamagagip, aro pangutana, abi ka ni paano ako magbinatod, matood man. O agro, atong SOP sa pulis. Agbisan do atin nga mga pulis, gaumang tana ron ay, paano kung may iba't ang mas emergency? Siyempre, unahon na, bomb threat, raya eh. That's why makaroon do Banua, Itaaltaba, sa post kara ni Mayor, ni former Mayor Dini Rifol, Senior, former Mayor ba? Mayor, tangani, rabo ko na, former Mayor, ano, tira ako niya ra. Ginkan sila karan ni Mayor Rifoldo Daya karon yung face-to-face classes sa tanan niya eskwelahan pang publiko ug mga pribado matapos ang mag-post man itpanibag-ong bomb threat sa Facebook na yung si Jason Miller. Oh. Kabay pang madakpan ka mo mga ka-K5 ba? Sa atin karon niya pag pangamuyo nga madakpan ka mo itaton niya kapulisan.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Med, amakon may mga announcement nga mga ka-K5 agro mga mayor amakon aktibo tiagi. Sige, sari nga pagbalik. Rudugan natin yung mga balita kay Febred. Pagkatapos naman, it mga reminders. Standby.
1: Balita kay K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: Teardrops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract.

Asperger, Astigmatism, Glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas mga buti ka.
2: Mataas balak ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikas.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
0: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Gasa masami,
0: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5:35 na tagahon makarandaton nga oras mga ka K5.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Dai mga balita ginato dito X Premium Coffee with Garicos Mushroom. May anak karon nga daya mga ka K5 karon nga adayang pampatamis nga stevia, no? Dito X Premium Coffee, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa perintiyang idating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: K-K-5 sa umaga.
1: Text messages kay Ma'am Nancy aga dayang ano ra. Owel Carpio, good morning ha. Good morning K-5, paalin kakato makabantre tay. Hadlok agi estudyante kato sa mga maestra. Mahaba tayagi rustic kato. Igapgon kapatid. Tama taron. Ginahuyuan ka ng bayo na net maestra kato. May elementary anay kaming teacher kato. Kabahaw pa abing baye. Oh, pag alsan na ka nang inumo ka to mangko ang lit ya gitiyag ko ay. Good morning ha, tapos sa raw. May nag send ka ako niya good morning K5. Michael nagapaom kali imot bagon ka anak karon yung mga guman ko no. Gunamion ta mga bagon kiya. Mga itlog tapos ano ra mga chicken nuggets ta ho. Pero kami ka to ha. Pobre ang kami ka to matuod man. Katboy an is tatay nga to. Ay gapamahaw kami karon ay. Gapahaw ako tamahaw. Siyempre ako panganay eh. No. Ambay ka to ni tatay, Michael mana, no? Hindi ka mana magkaon, hindi mana abi magkinaot bagongon sa agahon. Dila, tabit bagong nga raw. Ay, hindi natang papakanot. Uga ka to, kung bagong. Naakig datay mo kung magahat, tagagi ako't bagong. Kundi uga, halimbawa, uga ang tamban. Akig, desta. Ay, hindi abi man at kinaot uga nga ron. Ay, yan ba na na? Ubusan naman yun, isang kagrapon, yung ginamos nga raw, yung pagdugubli, ha? Yawa naman yung pagbuwasir uga, ubusan yung isang kagrapong ginamos. Gawin ninyo ay, wata kami napakanan ni tatay uga, pobre man lang kami, kakaon yung latat uga rin. Sugid ko ane sa mga barkada, wata mako nang upakan at uga ni tatay, akig dito kung kumakan maghahakot uga. Nama ko nga, hindi man kinaut uga, ayun man, wapa na ubus ang kagrapong ginamos. May tama man, pagdugublihon mo, matuod dun nga. Kamahaw, takato ko, may uga kakato ay. Ing suga kato sa pamahaw, ga elementary kami itlog. Awa, tang gahugas, alima kato ay proud yun lang sa eskwilahan. Hinugumhugum ko ang itlog mo ng suga. Makaroon na araw, itlog, ordinaryo lang. Kasi kami bumakay, ako't itlog, itigsang katray nga. Na, ordinaryo lang, tamang kong itlog kato, takong itlog, ting suga, elementary. Ah, proud yun. Medyo hindi ka magpanlibanaw pag ito sa eskwilahan, ay. May tatay, eh, may kinaut ugas agahon. Ay, Jesus man, uwa pa, naubos ang kagrapon, ginamos eh. Jason sa Ilog, Tansyoko, good morning Sir Mike. Shout out lang kami sa Navitas Malinaw, Tansyoko, Gyeklag sa Ilog family. Good morning, kid. Good morning, at abon, tagbuo lang man ako eh. Norming Placido, good morning ha. Nagapamantay mo rin, good morning, kid. Shout out kami sa Kabayogan Malinaw. Pirmigin nga nagatutok sa programa mo. Agsamon nga si Bibi Sofia. Aga daya karang ano ra dali ang naghang ho babong mensahe gasugod eh dali ang naghang mo sige nahugat ato nato niya K5 kumustahan no oh ambay ni mamurot ha tagbugo lang man imo sa akong istorya hindi ako pakanot uga gali ay wa bata na ubos ang kagrapon ginamos. Kay Sir Jay kay Sir Joel Itulid sir good morning ha. Tagbuo gid ako nimo sa joke nga tong rip. Oh, datong rip baga. Ay dato may magmanghod nga namatay tara nang manghod sa Pilipinas igtot imo sa abroad. Ay giniubong tay kabuhay tay magkaole indig sugtat employer ay sa uha nga ni quarter igmanghod iya sa abroad wat ay butangit lapida. Igto ko na sa nang pancho nakasugat ay rip. Ay pag-abot ni Pedro halin sa abroad so yun ko manara anang pancho kara ni Ramon mana kun si inkey manawa tabatat lapida ra to kita nang may rip ang pangagan ba aharagon mana sigurado ra. Mamat sayon mo ginda, mga doon ay rip nga ni mana. Yara man ako, rip. Ramon, igmanghod ni Pedro. Doon nga, sayon na na. Text messages, akon ka to. Kay Fay Michael, ngayo ako, sang tiya, bakal tinapay sa eskwilahan, na ituro kat ingnana sa kaldiro. Grabe, istrikta ka to, ang tiya. Mabika ako, nagpabog ka to, hasta, makatapos, aho. Ako nga pangayo kay Dayang ano ra, Dayang bago ni ginaturo katingnan sa kaldero. May ako na ng istorya nga ni kato nga. Ayun nga ni man na K5 may karang nangayo ako at bulig sa politiko. May gagnat man ako. Oo. Ay gintawa na taman na ako at para stamol. Masi mga konduktor tayo. Oo. Tawa naman na ako tatlong batong para si Tamol man ako. 3 times a day man naroon ha. Ayos tayo na. Doon natin yung mga text messages. Nerna, Taplira, si Rodo, good morning kay K5 Mike. Pamati kami sa Pinamukan. Tama, tatlong klase ulam namin sa tugas. Uga, ginamos, agdayok. Ah, huwoy, ito matabi nga ron kay Nay Nerna hay, sa tugas na ron. Ikaabot, ito may mga kilapot pangani ka ron. Katoig ito sang lula. Nay, katoy. Kay lula ini nga tayo kung mag-addo. Gidang katoig ito. Hay. Ito ka gagubog, takanaga. Ito tanggahulid sang lula nga to. Tugas? Ah, ay naila, tangka to, ginahiniksikan na tangka to. Siyempre cute ang manang apuray. Line number 7, K5 Eastern Visayas, good morning!
2: Welcome and good morning, K5 Babes, K5 Robert!
3: Welcome and good morning and welcome back, Sir Jobert Lago, mga ka-K5, Campion Signal Maria pa, may problema. Problema lang iban, kaya may pagkapangapi. Ako na titapos na, naka-DTX ko for mix. Back to you!
2: Kampyon ng signal, Sir Babe, sa Bacolod. Halin kita sa Bacolod, silo kita sa Langdon, nga ABP, sa K-Fab News FM. Sir Ray Umalay, good morning!
4: Ray? Good morning, K-Fab News Visayas. Ang kapita, gininit ko pa. Muna nga medyo na late-late kita gamay. Napangapira kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ka-K-Fab Jobert Lago, ari ka ni Silo Ilo, ay kagid kahapit kahapon.
2: Thank you so much sa EBP. Bawagin mo sa isa ka may season ka, busy ka, gid ka, pang barangay-barangay. Alin sa Iloilo, gwapong signal sa Iloilo, sa ilo kita sa aton mga bataon nga mga kaupdanan, kag mga porsado, alin sa probinsya kang Antique, K5 the store, K5 Milmar, go ahead please.
5: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami amon nga bugtaw, pero nag-uran-uran dyan kagabi. Why kami problema man kay Tinaka D3 Bayo man kami bas kagamon nga resistensya. Balik ka ni mo, SM Jubert.
2: Thank you so much, K5 Bilmar. Halin sa probinsya kang Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, K5 Michael, Kalibog, why please?
1: Sir Jubert, good morning. Good morning, Sir ABP. Luilo, Bacolod, kag Antique, good morning. Nagaulan di kagabi pa. Karon talite na lang. Champion ng signal, naka DTX Premium Coffee ako kag naka Mighty C. Balik sa iyo, Sir Jubert.
2: Kompleto ang grupo mga ka-K5, sitwasyon sa kapi, sabas ko kagulan kagabi mga ka-K5, pero naka-Mighty C na ang mga taga-K5 News FM. Ari na mga detalye sa mga report mga ka-K5, unahon na to ng mga gungan, ng mga announcers ng K5 News FM. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Robert, good morning, partner!
3: Saliwat, mayong aga, Sir Jobert, nagaisanon lang kita dali kay man na may importante man nga ginakantuan si Papang Robert Pacardo, no? Solo-solo kita mga kakibab karon nga aga. Mga balita na mong diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dira sa siyudad sa Cadiz, mga kakibab, arestado ini sa isa ka drug bypass operation ining isa ka nalakip na babae nga empleyado sa gobyerno sa duha ka ginakabig nga high value individual o kon HVI nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Ginkilala ang ining empleyado nga si alias Nilin 50 anyos nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project samtang ang upod sine amo si alias Tongets 28 anyos nga lalaki lunsay Pumoloyo sang barangay Tinampaan sa nasambit nga lugar. Nakonpiskar sa kay alias Tongets ang 3 sitanan kapakite sang ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 34 mil pesos. Medyo gamay-gamay lang ah. Natural ti violation sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008, ipasaka, batok sa sining suspect mga ka-K5. Di naman sa may banwa sa Morsia, yara sa prisuhan karon ang isa man kababaye nga nagabusong, lain lang kay nagabusong ni sang pito ka bulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala sang ginabayaran sa banwa sang Murcia. Suno sa Murcia Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 ang ginkawat nga mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa mga kakibab. Nakita sang gwardiya nga ginsulod sang babaye ang mga item sa iya sini nga bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso sa gwa mga kakibe. Amo to nga gin sita. Amang mga balita na Monderia sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapiz.
2: Thank you so much, Sir Base. Mo pasin, sabay kong tanaw sa monitor ng ikaw gali, partner ko da. Sa sini nga matinion, mga ka-K5 halin sa Negros Occidental. Bawi anay kita kay ABP, kay absent ko gapon. ABP, Sir Ray, go ahead please, ililof.
4: Pati ka nakita, yan ka na ka-K5 babes galing kay ang panulukan niya si mo si Robert Pacardo lang gid.
3: Hinahanap-hanap ni ka-K5 Robert.
4: Diretso kita sa ato sini nga mga balita subong nga aga diri sa may siyudad sa inyong ito, no? Bikang tanan ni sa drug buyback operation kaso ang nadakpan diri isa ka barangay opisyal, no? Dakop sa drug buyback operation ining barangay Kagawad nga si alias Bulldog. Si alias Bulldog, sa ton sini nga mga ka-K5, no? Ang Bulldog din nga daan sang una, basta may Bulldog ka gani nga tatak, no? Malakip na ikaw sa isa ka drug group, no? Diri sa may siyudad sang Iloilo, galing kay pangalan niya si Bulldog. 47 anyos, taga-barangay Ortiz City proper, kagdadakpan ini kapon nga Dablas 4, no? Sang aton sini nga City Drug Enforcement Unit. Sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III, nakuha mga ka-K5 ang anom kasasye isang illegal nga droga nga may kabugaton nga 330 grams kadagalabot sa market value nga 2,224,000 pesos. Si alias Bulldog ang isa ka barangay Kagawad sa nasambitan nga barangay kag nahibaluan nga nagakapot ini sang komitiba sa Committee on Health, mga ka-K5, no? Ang ginayata naman sang opisyal kag mga criminology students ang kurso pa sang sining kagawad sa ton sining mga ka-K5. Karon nagpagwa naman sang statement ang siyudad sang Iloilo, partikular na ang spokesperson sang city government nga si Ma'am Joy Pantilaga Gorsa. Kung sa diin mga ka-K5 ginsiling sining hugot nila nga ginakondinar ang kailabtanan kag pag-intra sa mga barangay officials sa illegal nga droga, mga ka-K5. Natala na nga pasakaan sa kaso, may kang tanan si Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambitan nga barangay Kagawad.
6: Hinahanap-hanap kita.
4: Amo na nga ito sa inyong mga balita, mga ka-K5, diri sa may siyudad sa Iloilo, hinahanap-hanap kita with ka-K5 Jobert Lago. Salamat gid, ka-K5 Jobert.
2: Thank you so much, ABP Sir Ray. Umalay sang banwasang pututan. Alin sa Iloilo, mga ka-K5 sa Iloana. Ito na ito, mga kaupnan, K5 Milmar, ka-K5 Nestor, sa probinsya kang Antique. Antique, go ahead, please.
1: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 was Sir Visayas, SM Jubert. Bawo kahapon ho, nagbubo dyan mabaskog nga uran. Kang hapon, K5 was Sir Visayas, pero hindi lang basta nga uran kay may buhawi. Sang kabalay ito ang ginagyan sa may barangay Udyong sa may Sibalam, ang nagtruklap, nagtrabog mga parte kang andang balay, bangod ginagyan kang buhawi, K5 was Sir Visayas. Naswerte lang kay Wyman kang may nasamaran sa ingat naman nga barangay na tumba man ang puno kang kahoy kang Sarapol. So, kagdya sa may area kang San Jose, nagbaha-baha man sa may atubang kang mall. Namurang mga nagkaratabo sa kapon, bisan nga way bagyo, pero bas kag ang uran kag hangin.
7: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginlunsyar man kahapon kay Department of Information and Communications Technology kon DICT ang 269 ka mga free Wi-Fi location sa 798 Wi-Fi access points sa regya sa may probinsya kang Antique. Ang diyang free Wi-Fi for all, isa ra ka inisyatibo nga gina-implementar agi sa Free Public Internet Access Program sa idalam kang Republic Act 129 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag marasig nga internet connectivity sa mga pampubliko nga eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga mga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makamudar kang asta sa 250 ka mga tao kag may bandwidth nga asta 200 Mbps.
1: Mura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin, Sir Jubert.
2: Thank you so much, Nestor. Speaking sa DICT, iti isang Kwan, K5 News FM, kagpidaw sa namataga, Andre. K5 Antique. Mga nagpanguna nga balita, sa ilo kita sa probinsya Kangatlan with K5 Michael. Sir Michael, go ahead, please.
1: Morning liwat K5 from Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita sa Banwas ang Kalibo, kabilog ng probinsya sa Ngaklan, isa ka PDL o Person Deprived with Liberty, ang nasa puan na lang apatay sa sulod sang selda sa Ila CR, sa selda 3 sang Aklan Rehabilitation Center, mga ka K5. Ang suspect si alias Del Sol, nakita na lang ni siya nga nagabitay gamit ang nylon cord sa sulod mismo sang CR. Ginabana-bana mga pasado alauna sang kaagahon according sa mismo nga warden, no, nga si Kernel Nakar. So no, sa report abi mga ka K5, manghihi lang taning opo niya sini, no, pero nakapatay ang suga sa CR daw, may nabungguan siya nga tawo amo to nga gin pahibalo niyang kaopdanan na balaan nga may nagabitay na dito mga ka K5. Kun madumduman ining si Del Sol mga ka K5, morning suspect sa hold up kag pag baril, nagaserbi ni siya nga gunman sa natabo nga hold up dito sa Banwas ang Makato sa isa ka personnel sang JNT nga nagakadto tani sa bangko. Upon man niya sa trabaho kay dira man siya nga trabaho, pero gin aligar nga gin hold up kag gin tiro mga ka K5, no. Narimit siya sang June 23, 2025 kag kahapon nakita na lang siyang patay mga ka K5 sa sulod sang selda. Samtang kansilado gihapon ang klase subong sa Banwas ang Altabas sa sunod-sunod nga bomb threat nga natabo dito sa Banwas ang Altabas, no. Una ang Altabas Elementary School sa pagi sa Facebook post, may ara nga nag-post nga pagbumbahan nila ang nasambitan ni eskwelahan kag ang target amo ang mga grade 1 to grade 4, no. Kunsa din gani nagpangusisang aton kapulisan kag nagpangako ini si Police Captain na Police Lieutenant Palma nga kung sa diin ay kinahanglan nga magpanabatgid ang nasambitan nga suspitsado sang nasambitan nga bomb threat mga ka K5, no. Pero sa subong, nagpangayon na sila sang bulig sa Kalibo PNP para matagaan man sila sang ayuda para makilala gid ang nasambitan nga mga suspect o kon na suspect, no. Kaga masunod nga mga inoras, may isa pagid ka bomb threat, that's why subong nagdeklara ang mayor nga si Mayor Denny Rifol Senior nga suspendido ang classes, ang klase bangod nga ni sa nasambitan nga bomb threat. Ano mga balita di balik sa imo, Sir Jubert.
2: Thank you so much, Sir Michael. Kag diri sa probinsya sang Kapis, mga nagapanguna nga mga balita mga K5 na dumduman sang Lunes kadlaw nga may pulis sa ginpatay sa sulod mismo gintiro sa isa ka video bar din sa Pontevedra. Tapo nagpagwas ang statement matapos nga nagpatigayon sang press briefing ang aton sa nga hepe sa Pontevedra PNP si Police Captain Mark Garcia, ang in charge sang nasabing ka police station, nga sunod sa iya ang naglutang sa kay Police Captain Rian Apuyos hindi ang una nga gintumod nga si William Yucampo nga upod sa inom sang mga suspitsado. Kundi ang isa pagid ka suspitsado nga mo si alias Boy nga nagpalagyo sakay sa motor upod sa pagid sang isa ka upod nila nga si alias Junjun nga amo ini ang nagpalagyo matapos ang insidente, no? Mga ka K5, sunod sa aton magkatapos ang kapulisan ining nasambit nga suspitsado padayon nga ginarurip sa karon sang kapulisan. Apang kahapon matapos nga na-interview sang PNP ang suspitsado nga si alias or si William Yucampo sa hospital, dito na nagkaran-karan, no? Upod na may CCTV support mga ka K5 nga sunod sa ila nakitaan nga ka ang suspitsado hindi si Yucampo. Sa karon ginpalang kaso sa korte kag suno sa Pontevedra PNP nga nagapakita nga ti natumod na ang tanan-tanan kag ginahulat na lang karon ang operation including ang pagpagwas ng CCTV para may buluan sa ang publiko mga kakipan. Diri sa amon pagin sa promisa sang Kapis ang Roja City LGU ati kwan may libre nga proficiency English training kag allowance para sa aton mga
1: Well, mga K-5, inyo ko rin nabatay na kabilogan yung mga balita sa Negros Island Rino, nagsubistorm Visayas, Robelo family, good morning. Hasta nga na kita di karay makaroon mga K-5. Mahinaga, libat it uman, 4:30 to 6, it's a date. Sa atin yung mga balita ang Police K-5 Romy Kahilig, K-5 Fred Batoy, sa atong Technical Engineering Department, mga balita sa Newsroom, K-5 Teresa Egid, K-5 Rio Trico. Saan ka, Station Manager, Ma'am Gloria Villas Maniog, sa among CEO, kay Doc Ramil, oy, good morning. Sa gihapon ako sa K-5, Michael Silorio sa kampiyon, yung serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K-5 News FM.
8: News FM. Shopping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
10: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
9: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
10: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
8: DTX 500.
11: Kun may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
12: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
11: Justo, good, correct.
12: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
11: Sige atar, lagar. Sige carbon deposit.
12: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
11: O tambo, sige manaso.
12: Pero lang tawab lang, wala.
11: Gandar. O tinlo.
12: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
11: Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
12: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
11: naputos ang tambok.
12: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na mapati liver ka na.
11: Correct, no?
8: TTX 500!
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: Sugod lang nag-inom ka DTX
13: 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na.
8: TTX 500!
11: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
12: Liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Ang muna tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
11: Correct.
12: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
11: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanin aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
12: Ang ELT ang isa na sa ka liver enzyme.
11: Liver enzyme.
12: makit-an min sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ILT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka di TX500?
11: May manugsilig ka?
12: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka di TX500.
11: TX500. Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
14: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
14: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
14: 160. Na best get ang DTX500 para sa
15: ako. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 agahon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
16: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Mga estudyante nga imbulbado sa pagpanakit at pagpangbuli sa Altabasa, nagkaatubang ngon sa barangay.
17: Sa headlines, balita lokal, face-to-face classes sa Banway ka Altabas, umanagin kansela matapos ng panibago nga bomb threat.
16: Dugang headlines sa aton yung mga balita lokal, suspect sa pagpanugon sa sangkasari-sari store sa Puok Kalibo na dakpan it mga otoridad. Complainant, disidido nga magpasaka it kaso.
17: Grade 6 student nga patabok sa pedestrian lane sang kirigamang nahapit itsang ka SUV sa pool sa CCTV.
16: Headline sa ato niya balita regional. Incumbent barangay kagawad sa Iloilo City nabuan it masobra 2 million pesos nga balor it suspected shabu.
17: Nga balitang regional, investigasyon sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos kay Solvon.
15: Headline sa
18: National.
16: Headlines sa aton nga balita national. DepEd nagagaom nga magapabilin nga may pinakamabaho nga budget sa dagon nga 2027.
17: Sa nga balitang national, matibag gin karo nga white gabon trong posisyon ni tanang asawa sa ana nga trabaho.
16: Headline sa aton nga balita international, Houthi rebels nagdeklara it naval blockade kontra sa Saudi Arabia.
17: Sa balitang international, Trump kinpasiguro nga hindi pag-arestuhan si Netanyahu sa US.
18: Balitang negosyo.
16: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, City nakikita nga padayon rong pagbaskog it ekonomiya ita Pilipinas.
17: Sa balita sa negosyo, Pilipinas may pinakamataas nga panugtan sa kuryente sa ASEAN ko Hunyo.
16: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Luka Doncic, kumpiyansa sa bagong roster ita Lakers.
17: Sa nga balitang sports, LeBron magadesisyon kung haumgon sa na kay Rich Paul.
18: Balita Entertainment.
16: Headline sa aton nga balitang showbiz, eyewitness ginpamalibaran roma akusasyon kontra sa dokumentaryo ni Cara David.
17: Sa balitang showbiz, performance coach magagiya sa cast ni Julia James MMFF film.
18: K5 News FM.
19: Yan ang radyo ko.
20: Wow! May puso.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
16: Alas 6:07 ro aton nga oras. Baka K5 yung nabati ano nga pangunang nga headlines ginahatod gaton it DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya ita Aklan na Good Morning Western Visayas. Alam kita makaroon ita Miyerkules. Besa 22 sa buwan ni Julio dag undusmel 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
16: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
17: At ako rin si K5 Regilin Tornino.
16: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
18: Balita lokal.
16: Nagatubangon sa barangay rong daywang ka mga babaeng estudyante nga kaibahan. Randa ka rang mga ginikanan matapos nga mag-viral online. Matapos nga magka-pisikalan. Padlo ka rang Lunes at hapon sa barangay Linayasan sa Banwa ita Altabas. Sunod sa impormasyon nga nabuo K5 News FM. Halin sa Altabas Municipal Police Station, nag-angkon sigon its settlement. Tag-una nga nag-atubang rong daywa ka rang magtimba nga parte. Angot ka rang ginahugat parong pinal nga desisyon. It's ang bilog sa mga nga magugang. Ita nasambit ka nga biktima. Nasayuran nga magka-classmate ag mag-amiga pa si Gonrong daywang ka mga minor de edad. Sunod sa inisyal nga investigasyon, nag-umpisa si Gonrong anda ka nga alitan. Bangod sa pagpasaring sa social media nga nauli sa physical nga konfrontasyon, ginpatawagon man si Gonrong daywa sa anda ka mga sa andang eskwelahan para sa sangka settlement. Pero uman si Gonya nag-angkon ni tensyon sa guwa it eskwelahan. Padayon paro ginahimo nga assessment sa mga imbolbado nga minor de edad para matumod arong pag-aubrahon ka rang aksyon sa nasambit ka rang kaso. Samtang ginapakamayad man na samtang una agon sa mayad niya kondisyon rong 14 anyos nga babaeng estudyante nga imauro na puruhan sa nasambit ka rang insidente.
17: Sa detalye at balita lokal, uman nga ginskansela ni Mayor Denery Fall Sr. rong face-to-face classes sa tanan nga level. Itpang publiko at pribadong eskwelahan sa Banwa ita Altabas para magkaroon nga adlaw. Raya ay matapos nga uman nga mag-post it bomb threat. Rung sa ka-Facebook user nga nagagamit itpangagan nga Jason Miller. Center sa kaparehong Facebook group nga Ascenso Altabas. Sunod sa pauna nga impormasyon, ibang nga individual sigon una sa likod ipanibago nga bomb threat nga nagagapta sa social media. Nai-report kun marong insidente sa Altabas PNP. Agsunod sa LGU rong pagkansela ig klase. Hagin kasugtanan ni lokal nga gobyerno, mga awtoridad ag public school district supervisor bilang paghagong ag para masiguro rung kagumasan ni tanan nga mga estudyante ag mga school personnel samtang nagapatig gayon ni imbestigasyon.
19: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita Lokal.
16: Samtang sa dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Magapangatubang man sa kasong robbery rung daywa karang ka mga sospek matapos sigon nga sudlon rung sang kasari-sari store kahapon karang adlaw it Martes it aga-aga sa barangay Puok sa Banwa Karaita Kalibo. Naaresto it mga otoridad rung daywang ka mga sospek sa anda karang parehong ka mga panimbagay. Suno sa investigasyon dati on sigon raya nga nasangkot sa kapareho karang insidente. Kaon kara desidido rung tag-iya kara ita tindahan nga magpasaka it kaso kontra sa mga sospek. Ginagauman nga paidagom rung mga raya sa inquest proceeding makaron nga adlaw. Matandaan nga nakitaan itatag-iya rong mga sospek samtang nagapanakaw matapos sigon nga maduga rong koneksyon ita CCTV ag insigida ra nga nagsinggit rason nga nagmadasig nga nagpagagyo rong daywa. Natakaw it mga sospek rong masobra 200 pesos nga haga kara it baryag nagkasari-sari nga kaha it sigarilyo. Naiwan pa sa ginatabuan it insidente rong 12 kabote it mga ilimnon nga nakabutang sigon sa sako imauman na rong kilang ka mga ihimnon sa sugod kara ita sangka kahon.
19: Balita Lokal.
17: Mga detalye at balita lokal sa pool sa CCTV rong sangka estudyante nga patabok kunkunta sa pedestrian lane sa barangay Estancia Kalibo Aklan alas 12:58 ng pang orason ni Tudro itadlaw kahapon kat gulpi gamang raya masunggaban itsang ka SUV. Sa impormasyon nga nabuog it K5 News team nga nakapundor ang sangkaputi nga SUV sa katunganan nga porsyon it pedestrian lane kat matabok kunkunta rong grade 6 student ay gulpi gamang karang agin paandar it driver roan ang sagakyan. Rason nga istanan nga maiguan rong nasabit yung estudyante agmay dgang nga nakaatras raya. Wagi dagpundorong driver it sagakyan, nagsabay lo, nagdiretso raya pa ato sa direksyon itigayon. Ginpakamayat nga iperecord sa Kalibo PNP, ita 54 anyos nga banugtudlo ng insidente. Agin punto nga dapat priority rong kagawasan it mga nagatabok sa nasambit nga pedestrian lane. Sa makaroon ginausisa agon sa LTO Kalibo rong identity, ita sambit nga driver.
19: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM Balita Regional.
16: Alas 6:13 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod katon ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon naka-detox ka pa. Incumbent barangay kagawad sa Iloilo City na buwan it masobra 2 million pesos nga balor it suspected shabu. May kampiyon nga balita si ka K5 Kim Caluyo, please kami.
21: Arestado sa ginkasanga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU ang incumbent nga barangay kagawad nga si alias Bulldog, 47 anyos sa barangay Ortiz City proper Iloilo City. Pasado las 4 sang hapon Hulyo 21, suropa kay Police Captain Roque Jimeno III ang officer in charge sang CDEU. Madugay na ang monitoring sa nasambit nga subject kag nangin madanlog ini bangod sa sulodlon ang ilang area. Nakuha sa paginakop sang kagawad ang anom ka sachet kag walo ka natide o kun binugkos ang suspected shabu nga nagabugat sang 330 grams nga may market value nga 2,224,000 pesos. Nahibaluan nga Committee on Health ang ginauyatan sang opisyal kag mga criminology students pa ang kurso sang iya mga kabataan. Suro sa kagawad, wala na siya nagagamit sang ilegal nga droga, humalin sang nangin opisyal kagin panginwala man ang pagbaligya. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report tagikan sa Iloilo City, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Regional.
17: Uga nga balitang regional, investigasyon sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos kay Solvon. Sa kampiyon nga balita ka K5, Myla Fuentes, please come in.
0: Ginagkabig na nga kay Solve ang kaso nga paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sa KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, Julio Viente. Sang kaganhon tuig 2020 sa isa sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station inibangod una sandig sa Philippine National Police nga pagsulundan na kilala na ang suspect o kung ang mga suspect na dakpan o kung na aresto na ang mga suspect o kung na file na ang kaso bisan wala pa nadakpan ang iba na kag na kompleto ang investigasyon kag na pasaka na ang criminal complaint sa Peskalya o Korte batok sa sospetsado. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, ginapahayagin imbitahan si Police Captain Ampuyos, kaupod ang duha ka PNP personnel nga Police Corporal kag Police Staff Sergeant sang tagiyas ang KTV Bar nga si Albert Prayra agud magpanyapon sa lugar. Samtang nagakaon, ginapahayag nga nakita sa isa ka waiter nga mayara sang armas lutang ang tatlo ka mga sospek nga ginakalakipan nanday William Jucampo alias Boy kag alias Juan. Rason nga ginpahibalo ini sa tag-iya. Bangod sa kakulba, kagluyag masiguro ang kaluwasan sa mga customer sa lugar, nagpangayo sa bulig si Fryra sa biktima. Nga kun mahimo kumprontahon, agod pakalmahon ang sospetsado. Apang ginapayag, nga sang ginpapungko sa biktima, ang isa sa mga sospek, hinali lamang nga naghunos ini sa isa kakaliber nga 45 nga armas lutang, kagilayon nga ginlutang si Ampuyos nga naigo sa walang adughan. Gilayon man nga nagkinagubot sa lugar, kagindala sa ospital si Ampuyos apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa dugang pa nga pagpangusisa mismo ang tatlo ka mga sospek lamang ang nagabi na isay kag nagapakita sa ilasini nga armas lutang kag wala na sa iban pa nga embulbado nga personalidad. Na-recover sa ginlutaran sa insidente ang tatlo ka balas ang 45 kaliber nga armas lutang kung sa diin duhadri ang basyo samtang dugang nga duha ka basyo sa kaliber 45 kag 9mm ang nakuha sa guha sa KTV Bar. Ginklaro nga ang basyo sang 9mm nga armas lutang ang nagikan sa Police Staff Sergeant nga kaupo di Ampuyos nga naglutang sa duha ka mga sospetsado matapos nakitaan nga nagkasa inisang armas lutang. Na-recover man sa lugar ang isa ka motorsiklo nga nagaduag green nga wala sang plate number. Dugang pa nga nakuha ang isa ka motorsiklo nagaduag asol sa mismo puloy-an ni William Jucampo. Natigayo naman nga mapasaka ang murder kag iban pa nga kaso batok sa mga sospetsado. Nagapabili naman nga naka-hospital arrest si William Jucampo samtang ginalalip naman sang kapulisan ang duha pa ka mga indibidwal nga padayon nga nagapanago matapos ang insidente samtang gin pasiguro naman sang kapulisan nga hindi sila magunta tubtob hindi madakpan si alias Juan ilabi na si alias Boy nga amo ang mismo nga naglutang patay sa opisyal.
5: Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz K5 News FM.
22: Balitang National. Balitang National.
16: Ang sa isa 18 rato niya oras sa para man sa detalye at ato niya balita national ginahatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nagaregulate ita blood sugar level. Nagkagaom rong Department of Education nga magapabilin raya nga may mabahong nga pondo sa 2027 matapos magsumite at masobra 900 billion pesos nga proposed budget sa idaumit National Expenditure Program. Sunod kay Education Secretary Sunny Angara sa Kongreso sige hapon pinal nga desisyon sa magiging alokasyon it pondo. Ko 2026 nakabatro ng DepEd it record nga 1.15 trillion pesos nga pondo nga ginggamit kung sisiin sa pagpatindog it mga eskwelahan, pag-hire at maabong mga teachers, digitalization, school feeding program, iba pang reforma sa sektor at edukasyon.
17: Uga nga balitang nasyonal, ginabay ni NBI Director Melvin Matibang nga White Gabo tarong pagiging kongresista itanang asawa sa anang trabaho bilang director it NBI ag sa investigasyon sa threat ni Vice President Sara Duterte. Sanukana ginaubragamang nanarong anang trabaho nga magtestigo ima sa impeachment trial bilang saksi it korte. Ginpamalibaran man ni Matibang rong aligasyon nga may trial by publicity. Aginhambang nga ginasa publiko it NBI rong mga detalye ag nagapadayon makaroon rong investigasyon.
22: Balita International.
16: Samtang sa aton man niya detalye at balita international na ginatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Nagdeklararong Houthi rebels sa Yemen it naval blockade kontra sa Saudi Arabia. Nasunukan dahil sabat sa ginaaligar nga mabuhay nga pagharang it Saudi sa Yemen. Wapait opisyal nga sabat rong Saudi government angot kara sa anunsyo. Sunod sa mga analyst, posibleng nga maapektuhan itikang rong world supply it langisag trading. Samtang padayon niya ginasugong it mga mediator rong panibagong ceasefire sa tunga it nagalalang atensyon na sa Middle East.
22: Balita International.
17: Uga nga balitang international, ginpahayag ni US President Donald Trump kaya hindi pag-arestuhan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. In kaso nga magbisita raya sa Estados Unidos sa pihakit arrest warrant, nga ginpag-uwait International Criminal Court tangod sa war crimes sa Gaza. Unagon nga ginhabay ni New York City Mayor Zoran Mandami nga ginatunan itadang legal team kung anong pwedeng obrahon mag-abot si Netanyahu sa syudad. Ginakabigit Israel nga white visa rong arrest warrant it ICC agugot nga ginapamalibaran rong akusasyon.
22: Balitang negosyo.
16: Alas 6:21 ra aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod katon it Mighty C. Umaskin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagapati rong Global Bank nga City nga magapadayon rong mabaskog nga ekonomiya it Pilipinas sa piyakit political issues ag tensyon sa ibang nga nasyon. Sino kay City Philippine CEO Paul Favila bukon ita upang rong mga sa mga investor ang presente karang political development sa nasyon. Hinahambag mga bangko nga mas nakafocus sa mga investor sa estado at ekonomiya ag reforma at gobyerno. Pinapamilit it City rong padayon karang pagsalig sa Pilipinas ag sa oportunidad para sa mga investment.
22: Balitang negosyo.
17: Duga nga balita sa negosyo, ha-record it Pilipinas rong pinakamataas ng residential electricity rate. Sa ASEAN, kuhunyo it makaroon nga dagon sunod sa Department of Energy. Nagabot sa 12.43 kada kilowatt hour rong average ng sukot nga mas mataas kung ikumpara sa Singapore nga unagamang sa 12.34 per kilowatt hour. Sunod sa DOE, nagtaas rong presyo it kuryente bangod sa mataas nga demand. Kutag init ag kakulangan it supply. Gabigon sa Visayas kung sa CN, bilang ka mga power plants rong nakaangkon it gulpi gaman nga pag-shutdown.
22: Balita Sports! Sports!
16: Alas 6:22 ro aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon it Klinika Dio Fresh. Nagapati si Luka Doncic nga mas mabaskog ro magiging lineup it Los Angeles Lakers para sa bagong NBA season. Suno ka na excited na imaw nga mag-umpisa halin matapos ro maangkon it kupunan. Rong ginahandom karang resulta nga kung nagtaliwan karang season. Maskin pabaskog it Lakers so anda karang roster sa pagbuoy kanday Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Kenting Grimes ag Colin Sexton. Sa pihakara it paghalin ni LeBron James, kumpiyansa si John Chica na may kakayahan rong kupunan na makipagsabayan sa panibag o karang season.
22: Balita Sports!
17: Duga nga balita sa inampang, ginambay ni Rich Paul, agent ni LeBron James, nga wana na ginadalian rong desisyon. Kung sasiin nga kupunan, maghampang rong NBA star sa masunod nga season. Suno ka na nga una kay LeBron rong pinal nga desisyon ag paghimuon nga mga raya kung haumgun imawa. Duga pa ni Paul nga klaro kay James rong tanan nga mga opsyon ng impormasyon nga kinahanggan kara. Nagagauman ng NBA nga makadesisyon gon si LeBron sa mas madali nga panyempo para makompleto gon rong schedule sa masunod nga season.
22: Balitang Entertainment.
16: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa ginahatod kato ni DTX sa Beauty Soap. Nagpag-white official nga pahayag rong programang Eyewitness sa para paandaman ng mga nagakalat nga sagang impormasyon angot sa dokumentaryo nga Ibanasurang Paraiso ni Cara David. Igiit it programa nga roanda nga report ay nakabase sa research ag opisyal nga dokumento halin sa gobyerno. Suno sa eyewitness suportado it mga record halin sa DNR in CIP ag roanda karangan na tuklasan angot kara sa open dump site sa Subic. Kumanman niya ginpanindugan nga karang patas sa responsable aga kamatuuran yamang roanda karang ginpahayag sa nasambit niya dokumentaryo.
22: Balitang Entertainment!
17: Sa Samtang dugang pa nga balitang entertainment, makaangkonit performance coach rong cast nga ita Hunted Carnival rong MMFF 2026 entry at Regal Entertainment nga pagabidahan na day Julia Barreto at James Reed. Sino sa producer nga si Rosel Monteverde, tuyo nanda nga mangin mas natural ag magkatugmarong pagganap it bilog ka lang nga cast. Dugang pa ni Monteverde, tampok sa pelikularong mga madugoan nga eksena ag mabahog nga production nga ginagauman nga magatao ito magsahon nga horror experience sa mga tumaganaw.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
4: GTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
4: GTX 500 Morning Newscast.
16: Alas 6:25 raton nga oras. Maka K5 Jirabatianon nga pangunang nga balitaan sa programa.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
16: Wednesday edition na July 22, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
17: At ako man si K5 Regilin Tornino.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kaligawan sa Kalibo, K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Dominating the lives of the Filipino.
25: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
27: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal, magabutika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5. 94.5.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Estasyon K5 News FM.
1: Yan ay Piray,
0: Puro de los Pueblos.
1: K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow, Mike.
1: Komentaryo ng patas. God, servisyo ng wagas.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Good morning, Pilipinas. Maayadayad nga gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Miyerkules, petsa 22 para sa bugan itay karang Hulyo 2026. July 22, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakangdan, rinyong karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray.
0: Foro de los Pueblos.
4: Baga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka lang ang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Naton tawan ito ra sa ton ka nga pagga ililiba. Partner ko makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tala, nagapabot kita at pagabiyabi. Magpanamiyaw, pag-welcome sa ton ka nga mga suki, nga mga listeners. Nga nagatutok makaroon sa ton nga pagga ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton, ula sa mga tsindahan, ha? Sa mga negosyante naton, volantero, volantera, nga nagamatamat na at plastar sa andang mga pwesto. Good morning una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa may Juliana Market. Nga nagapamati man sa ton ka nga pagga-ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
4: Ay nga pag-monitor sa ton ka lang mga suki man, nga mga driver, sweet lover. Una na sa mga terminal, nagamatamat na at pila. Diba nagabiyahe yon sa mga karsadahon? Agong kita mga K5, baro mata sa karsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya.
1: Foro de los Pueblos.
4: Good morning sa mga ginikanan, nga nagapupamati na sandang ang mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. O nga nagapreparar itpang pamahaw, kandang ang mga istudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina.
0: Puro de los Pueblos.
4: May mga sugod una sa trabaho, ha? Sa gobyerno man o kon sa privado. Mangon na kamo. Agbamahaw, inomit DTX Coffee Mix, mga K5. Good morning sa mga listeners nato na abroad. E nagapamati man, pagi sa ton yung Facebook Live, aton ka ng Facebook page. I-like, i-follow ang Ramon nga daywa ka mga Facebook pages, ha? Para updated ka mo kupila na ton ka mga preska. Ag bago nga mga balita, mga ka-K5.
1: Foro de los...
4: Good morning sa mga nagapamati na sa kabukiran, mga mangunguma naton. Mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga bukas na nga restaurant sa mga kusinero-kusinera. Na sa may shopping center, good morning. Sa may Jassy Catering and Services. Ayan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng staff nanda. Good morning kinyo talantalan. Damit nga mga putahe, humok ba nga kung mga linaga malang nga mga bakarita? Linaga nga bakarita. Linaga nga baka, nga bakarita. Kung lamat, pwede man bakarita. Ando din ng mga manami nga putahe kay. No? Naroon sa Jassy Catering and Services. Good morning, ha? Ag sa mga nagapamati, by the way, di ka na pagid sa debris, no? Di ka na sa Capitol. Good morning. Mga amigo ta nga mga nagapamati, di na? Ag siyempre, good morning man sa Sea Oil Estancia. Nagapamati aton nga mga duty na nga mga pump boy. Ag cashier on duty, good morning. Sa may part itaya ka lang nga Pastrana Ubos, kay Daddy Harley una, nagapamati man. Ag likewise, siyempre, sa mga nagatutok makaon sa may crossing Binturansa kay Madam Jinyap, no? Good morning. Ag siyempre, sa tanan nga kutob, kumabutan ka ton yung signal, magkarang nga Miyerkules. Welcome on sa ton ka nga Wednesday edition. Itaton nga palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
4: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa aton ka nga pagga ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapahayag mga ka-K5, may kantanan sa Dayakaranga. Masobra 137,000 baw. Babo nga mga four-piece member ya sa bilog ng Western Visayas, ha? Masobra 137,000 ka mga four-piece beneficiaries ya sa bilog ng Western Visayas. Nagbaton kahapon ita 2,000 pesos. Alin sa dekrang gobyerno? O pagiron sa dahil ka ng uplift program, itaton ka ng administrasyon, ti one-time cash grant randa nga na, sang bagsakan, ani gastuhan nyo bakay kalungnik na. No? Gastuhan nyo bakay it kunano-nano rin na. Dapat ay bakay nyo lat bugas at kunano nga mga kinhanganon, mga ginagamit nyo everyday. Hindi nga matuto sa mga kunano nga mga wat kapuslanan. I-down to abiman na pambakat raya. Pero yung assistance ko tako government naton bisan monthly may ginabaton nga yudaro purpose. Ginyakip gyapon ko administrasyon ko mismong taga DSWD nga una ron na tawaan gyapon ng mga purpose beneficiary nga natin baho na ron at 2,000 pesos baka nyo ba't sa kasakong bugas naon to kung maubos yung mga daywang Domingo kung mga tatlo, lima malang ka mga magpamilya, di ba? Hindi na, ditalihan ta ka mo ka ron i-play tindo na minsahe ang eksplenasyon ita mismo ka nga taga DSWD may kantanan sa day ka nga uplift program, no? Standby ka mo, may mga pangutana ba ka mo? Ito na ron, masabat ron paagi sa, sa mismo ka nga taga DSWD mga kakipaim samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton ng mga headline. Altabas PNP padayon pa nga ginaimbestigahan rong kaso itay ka nga bomb threat. Sang adlaw kahapon daywa ka beses ang naging pagag daywang beses ang namakabaton itay ka nga information nga kuno mo ni muto bumbahon may manabo panganing ang pagpamaril dapat imbestigahan padagmanda aga dapat ma-identify timprano ra ro haslo aron nga nagapadagat mensahe. Wat mo braba sa kaugalingo na ba altabas mo makararo ginapalapungan nanda gina-challenge siguro nanda ro bagong hepe na eh total mana ma-abdik ro hepe mana makarat altabas eh makumura accomplishment nanda umpisa nga pumungko ro nga bagong hepe nanda hindi man bago makaro no kundi pilang buga na tanan mga raffle una kung ano nga may kantanan sa anti-illegal gambling, kinadakop ni Sir Macaron. Be, tanawon tada nga nga mga nagapaloko nga. Although malisod matodra, ay hindi ma-identify kung mga fake, kung ano, mga dummy account ro ginagamit ay, no? Nga pang pamangag, gino na, balikan tada. Yes, ato nga pag ililiba. Napiyak ka nga parte sa dugang pagid nga mga headlines, mga kakifine. Payment scheme para sa terminal ag environmental fees sa Tabon Port ag Tambisan Port. Kinapausisa ni SB member Hope Pagsugiron. May mga reklamo nga nabaton si konsihal. Ati ginplastar na kahapon. May nagkwali mo, nag-privilege speech day mao. May kopya ko kuha ng privilege speech. Ito na ito ni-plastar doon. No, ag pakigangutan ni mao. Ag ano ron nangin mangin action ka na ko sang gunang bayan it malay sari nga nga mga problema although nga ro dato atong may kantanan sa pagbaha sa Maydimol o si Sao na to it sang guni ang panalawigan pagi sa legislative inquiry no para matumod ro dahilan ag ano ro manami ng action ito na balik-balikan taman doon sa tanyo pang ililiba. Sa dugang pagid ng mga headlines sa tanyo balita manasyonal, siyaga ni Tiempo, habagat ang LPA or low pressure area. Magadagat na ikinang pag-ugan sa ton ka na nga nasyon. Kawa kita't nagabunok, kinat aga-aga ba nga? Mabaskog tanaro pag buit ugan sa ibang mga banwarya sa ton sa may first district. Ano ba rason rason karaayan? Kamusta hon taro diaga ni Chimpo magaling ang lawit Miyerkules Hinduna pagi sa ton nga pag-asa DOST. NBI may person of interest sa daya karang VP Sara threat kontra kay PBBM. Pero NBI naghahambal kung kita man na resamon niya pag pangusisa rong pagagmana ni VP Sara nga rang ipapatay si PBBM katong Chimpo no? Ay, kwanta bukod at basta baga nga pagag, kundi planado, suno sa kay matibag. Suno ni Nuna i-plaster man, ay masangag sana nga masyado to sa nasyonal, baga.
5: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Ay, tanan, daton nga mga headlines, ito one itora sa ton ka nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports, alin sa ton nga mga K5 patrol reporters, nga naka-standby. Nasanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP, pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason, mga ka-K5.
5: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Sa ton nga pag-ililiba, la size 47, before na ton i-check, la ton ka nga patrol, mga K5. Or daton ka nga liyagan ni Chimpo, I mean, Kapian ni kamo. Oy, 6:47 na oh. Oh, nami magpangapi man kanang oras. Ako kay na nakaubos ang kutsang katasa ay ginyaming kita ko datong atong nga ugan. Oo. Nano tamakon na nagawan ugan tagali. Oh, nami umigop DTX coffee mix. So, pag bukas kutsang ka sa safe, butang sa tasa. Butangan itma init-init nga tubi. Haloon, baw nagausbong, nagasungaw ba? Pero kahumot, itay ka ng kape. Ibagin makon kung may una nga chia seeds mga kakipay mo. Yan. May mga mauron ba yung kape? Pampaniwa nga kape? Pampabuhin itambok sa gawas? So, ay bisan isearch nyo pa sa Google kung ano butang bangon it ano mga nami nga kung mga, benefits ni chia seeds. Oh, ma-burn na naro mga extra fats sa inyo ka nga gawas. Pampaniwa nga kape. Akasahin ka ron, buligan pagid kamo ni DTX Coffee Mix maliban sa ginatunaw nor tambok sa gawas, protektahan ka panana kon kamo may mga diabetes. Maron ka update si DTX Coffee Mix nga may sangka pagid nga ampalaya o nga may charantin nga side man kamo ro charantin nagatabang para nga hindi maglala rin yung bagatian diabetes kon wa pa masagngan maprotektahan magaserbi nga shield hindi kamo tablan itaday ka nga diabetes. Maroon ka uptake no DTX Coffee Mix. Plus, may DSE pa. Oh, disugard sugar cane extract powder. Maroon mapait nga party tubongin butang si DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Oh, tisiin pa kamo. Dapat ka pinaton sa gahon na gasapon. Kaugalion nga imnon. Parato mo lang man. Now, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa.
6: Yonar, Piray, Puro, Delos, Pobos.
4: Alas 6:50 na raton ka ng oras. Aton i-check ka na partner raton yung pag-asa DOST, no? Ay tanawon tabi kung datong low pressure area ba ka, nganda ka na nga gina-monitor, no? Itaton ka na nga taga-pag-asa. Ay nano nakasugod na baga sa Philippine Area of Responsibility, no? Datong low pressure area. Ag ano ro mangindaga ganit tiempo naton makarang Miyerkules hasta it Webes. Ay madya na ibabaw man yung part do day kada nga low pressure. Tanawon ni naton doon kung nano ro plastada. Ara sa na partner nga kuan. Ara na. Sige. I-check naton do pag-asa DOST ha sa aton karang linya sa dagagan ni Tiempo. Ma'am and sir, good morning.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. ito'y huling namataan sa layang 1,200 kilometers east ng southeastern Luzon. Makikita po natin, malapit na rin ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible po mamayang umaga. Mataas na rin yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pag ito'y naging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan po nating Quiapo. Letter K pa lamang po tayo, meaning po nito ay water cabbage. Samantala, itong low pressure area na magiging bagyo po natin, ang kanyang track ay posibleng generally northwestward. Kung saan posible siyang mag-close approach or mag-landfall dito sa Mikagayan, possible between Friday to Saturday. Inaasahan din po natin sa kanyang intensity, posibleng umabot ito ng tropical storm category kung saan ang pinakamataas nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Dahil po sa paglapit niya sa kalupaan, inaasahan po natin yung malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin, lalo na dito sa main northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na dapat ngayon pa lang po ay nagre-ready na rin po tayo hinggil sa posibleng dulot na itong bagyong susunod po natin. Sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa dahil posible pa rin naman po magbagyo ang ating senaryo. Sa ngayon, itong southwest monsoon or habagat ay patuloy na nakakapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Samantala, makikita natin kahit nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, itong low pressure area, yung kaulapan nito ay nag-e-extend na hanggang dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas kung saan makakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng trough nitong low pressure area, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region. Agwat ng temperatura para sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 36 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin ngayong araw makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero magkaiba lang ang weather system na magpapaulan dito. Dito sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at buong Mindanao, dulot ito ng southwest monsoon. At dito naman sa may Eastern Visayas, dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman,
4: thank you so much. Sa ton ka lang pag-asa DOST, ha? At ano dagagan ni Tiempo, magkaroon niya law it Miyerkules. So, may low pressure area ginabantayan. Kabay pang hindi mo mamilog mangin bagyo, no? Ay, rana nga tumbukon ka na, part it Cagayan. Ay, kalhit, rana nga nga ako, ano? Anang, palbaga, no? Anak ka nga, anang kakaon mag-gagum nga daga, yes, aton sa Pilipinas. Yan. Gagum. Abot di kada sa may part Western Visayas. Ngani maron nga nagawan ugan man diya sa aton sa panay sa Aklan. Ngani sa mga nagasol sa trabaho sa klase, mas nami ko nagadaga kamot raincoat, payong, kung ano man nga mga panangga sa ugan, agot iwas kita sa pagatian. Alas 5:55 ngon aton nga oras agsapang balikta. Aton ni Plastado di kada nga may kantanan sa uplift programa ra ko gobyerno na ton, ha? E masyado nga masanga gumata, abor mga nagapamangkot. Ato ni Plastadon ng mga dugang impormasyon. Matapos siya, may importante. Nga pahanumdom, standby!
8: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Kuya, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo. Way sa kabalo kung ano imo mo, no?
11: Hindi
10: naka-formulate ang imo brain kung ano imo, anong unahon niya, mag-iyon niyang kamot mo, mag-iyon niyang ulo mo. That's why ang tawag gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food,
11: seasoning, sir.
10: Junk food.
11: Kung kada mo na, seasoning.
10: Seasoning. Mm. Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
12: Ang benepisyo ng inom ka D3 Bio, sir Boy.
10: Correct.
12: Malikawan ang mga seizures.
10: Seizures.
12: Nagkatabo sa lawas. Aside sa seizures, sir Boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang ga tulala, tagpila ka minuto. Daw kaurungan?
10: Kaurungan.
12: Oh, dam na.
10: Compare mi ka ga kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na, huwag kakabalo na naurungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni sa ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una gatag energy sa aton brain, mas tinlo, mas ta-home klaseng energy compared sa kalamay.
12: The best kind of fuel para sa imo brain.
10: Correct.
12: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, sir boy, no? Gapakaon, tapos ang mahiko, ginapa, ano?
10: Anti sa magwasan, maniltig pa to siya.

0: ito.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ano pang nami mag sa D3 Bio kinami imutulog. Nami ang production sa serotonin. Gagapulig yapon sa
3: ang
2: serotonin.
3: Ang imo nga awareness blaster boy, ara fermente, kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Kaya yung kalain, atake yun kabi nga sa imo nga epilepsy nga, especially sa loss of awareness, ga-operate ka makina, tapos gatanga ka, kaya na kinao na galing imo kamot sa makina.
0: Oh, correct. Correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gapagwa ang imo epilepsy, example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na ginatawag na ketogenic diet, kaya yung salon mo na yung good fats lang.
3: Hindi ka na ka magka on carbohydrates, more on good fats ka.
0: Good fats. So,
2: good fat lang,
3: siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, goro sir boy nga.
2: Correct.
3: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
0: Correct.
3: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct. No?
3: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
0: Oh.
3: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka D3 Bio sir boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
2: Sulod.
3: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
3: Pero, take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pag inaay sir boy. Aside sa sir boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct.
0: Correct.
2: Nga ga trigger man epilepsy.
3: Oh, meningitis.
0: Ang kuan
3: ng encephalitis.
2: Meningitis.
3: Oh, tanan yung mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom kagali ano, D3 Bio, may manug tinlo kapagid.
2: May manug tinlo.
3: Dili lang may pharmacy ka. May janitorial services pagid ka. Perte, no?
2: Waste management.
3: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
2: Nami mo tulog.
3: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, sugod nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami ang tulog. D3

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:01 daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, before tayo yung partner, K5 Bread Pamatian, dahil nga kwan K5 Bread, statement ni Secretary Rex Gatchalian, it aton karang taga DSWD, no? Ay karang mapamatian, it aton karang nga mga tagpamati, nga mga klanon. Eh basikon may mga pamangkot ka mo rin, nga kapareho ko pamangkot baga, it mga netizen nga ginasto kay Secretary sa anak karang Facebook Live, eh kababwa biro nga question, sambilong tabi pinaka big question makaron, paano namon man na K5 Nard mahambay nga kami is beneficiary sa di bali ro group 1 kasi identifies and the automatic ag una o takanda kapon randa karang ayuda, no? Kasi side man sanda kon sino sanda ro mga miyembro itdaya karang ginatawag naton four piece, no? Ag ro mga walang guto under sa walang gutong program. Alright? So, nasa group 2 and group 3, rayro mga masyado nga makuan kapon, magulo, no? Halin pa ko Monday, dahil nga ni nga, hindi mga ka-K5 masairan, no? Ag hindi man mambay nga kung ako ba nga, si Juan de la Cruz, pasok ba ako sa group 2 because nga, ako man is may nakita nga sticker sa amon nga bagay sa pirtahan partikular nga nakaagi man kami survey way back 2024 ita taga PSA, no? Saanda ka lang ginatawag CBMS o the Community Based Monitoring System. So nagkuan man ako, nagpartisipar, nagsabat man ako kuanda nga mga pangutana, ay may mga questionnaire dun sanda. Ano yung bagay, ano himo, kung light materials, mixed materials, pangabuhi ninyo, kamusta, source of income, tanan-tanan yung napamangkot doon, kotob ko tanan nga data, itroy nga household, no? Background ninyo, ginapamangkot doon ko PSA, para nga may record sanda mga ka-K5. Para nga may record. Diba? Agod kung may, kung anong programa o government, like, makaroon niya situation, hay makabuusan at data, ag ma-identify nanda kung sino gidman sandig sa data at PSA, sa itong CBMS, 2024, katosan na mabase. Tama? Ay doon doon ginambay kahaton kahapon ni Sir Peter Mangilog bilang OIC at PSA. No? Again, hindi sana dapat pwede atunan ito gin sa opisina nga pag-question nun. Ay may mga nagpamangkot, ito okay, mata open man do pisina, pero magto sa itong mangutana, hindi kasabat do PSA. Dahil nga, sandat is more on gate data gathering. Dahil rin naman dato kanda. No? Sanda nga mismong opisina, mag-gather it data. Nga ni kamo nga nagbalibad ko 2024, nga mag-provide it data sa mga taga-PSA nga nag-adto na sa inyong mga bagay, sa inyong nga mga barangay, hay normal dito kamo karon mabutang siguro sa listahan eh, wala kamo ka provide data. Nga bininyo eh, sino tamana nga tawuha ron? Hay kun nagpakilala nga taga gobyerno may ID, aliga coordinate manon sanda sa barangay ging klaro man ni Sir Kapon. Tama? Oh, ti riba nang taot data pero wa mag permit waiver. Ro wa mag permit waiver ti syempre hindi pwede ma forward rito sa DepDev ag sa taga DSWD ro tanan nga data. Ay sanda rito ro naga cross matching. Sanda rito na nag-identify, sandig sa mga data nga nabuhay taga PSA, kung sino karakanda, rugi na tawag poor or near poor mga ka-K5.
1: Komentaryo nga patas, kag servisyo nga wagas.
2: Doon the explanation ka po ni taga PSA. Now, abo ka po nga mga pamangkot, pamatian taga partner, ropahayag ita mismo kara nga DSW secretary nga si Sir Rex Gatchalian. No? Parte sa apply program na, kung pasok mo hindi, pamatiya na ton makipaib.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hello everybody, so nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ASREX. Itong week na to, napaka-importante kasi marami sa inyo siguro nagtatanong ano na naman tong napapabalita nyo na uplift assistance mula sa ating pamalang nasyonal na in-announce ng ating Pangulo. Marahil marami sa inyo nagtatanong paano pa kami makakakuha, para kanino ba yan, magkano, saan. So itong episode na to i-dedicate natin sana sa mga tanong nyo tungkol sa itong FB Live natin. I-dedicate natin to para sa mga katanungan nyo tungkol sa uplift assistance o yung tulong pinansyal para sa mga kababayan natin nitong ongoing na energy emergency. So ngayon, may mga katanungan tayo. Una, galing kay Albert Sebastian, ano po ang uplift assistance? Yung uplift assistance, ito yung nilunsad this week na programa ng ating Pangulo para matulungan ang ating mga mahihirap at yung mga near poor o yung malapit na maging mahirap nating mga kababayan para makakope sila o makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Alam niyo yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hudyat yan dahil sa kaguluhan sa Middle East. So itong programa na to, may tatlong component kung saan yung una, yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutong beneficiaries natin makakatanggap ng tig 2,000 pesos one time lang this month para madagdagan yung kanilang panggastos sa mga pangunahing bilihin. Yung second naman ay na grupo, yan yung mga tinatawag nating near poor or yung mga mahihirap nating kababayan na hindi naman 4-piece. Pero kailangan rin ng tulong. So meron tayong mga 2.5 million na pamilya na kabilang dito at sila naman makakatanggap ng tigda 2,000 kada buwan mula July hanggang December. At ang nagbigay ng talaan niyan yung Philippine Statistics Authority. Hindi po tayo mag-apply kasi kung matatandaan nyo, merong survey na pinatatakbo yung PSA o yung Philippine Statistics Authority hinggil sa estado ng bawat mamamayan natin. Doon ho nang galing yan. So ang mga kabahagi nito ay yung 2.5 million na kabahayan o household na kabilang sa poor pero hindi sila 4-piece. Sila yung mga mamamayan na kumikita ng mga 13,000 kada buwan. Pero hindi nga sila 4-piece kasi wala silang mga anak. So hindi sila magkakwalify sa 4-piece. At yung near poor, ito yung mga mamamayan natin na hindi na matatawag na mahirap, kumikita sila, nagbabayad sila ng buwis, pero hindi sapat, lalo na sa ganitong mga panahon na tumataas ang presyo ng bilihin, nahihirapan din sila makisabay. So ito ang average na kinikita nito, around mga 17,000 pesos. So lahat yan, galing yan sa talaan ng PSA, binigay sa atin yung listahan, at lahat sila makakatanggap ng tigda 2,000. Tapos, yung 2,000 na yon diretso ng sa first round, manual. Ibig sabihin, pupunta sila sa mga payout center na designated at doon natin ibibigay 2,000 nila. Pero para sa pang susunod na mga buwan hanggang December, ide-deposit na sa GCash nila o sa kanilang mga ATM account. So, doon sa manual payout, kinukuha na yung mga detalye ng kanilang mga GCash. Yung pangatlong grupo naman, ito yung mga na-identify ng SSS na low-wage earners. Ibig sabihin, yung mga may monthly salary credit na 20,000 na kinikita kada buwan na nagko-contribute kahit once na itong nakalipas na isang taon, sila naman makakatanggap rin ng tigto 2,000 pesos at i-deposit na lang sa kanilang mga ATM accounts or benefit deposit accounts. 1.5 million na kabahayan yan. So pag sinumatotal mo itong tatlong grupo na to, 7.5 million na Pilipino o pamilyang Pilipino ang makikinabang maproprotektahan para masigurado natin na sa ganitong mga panahon na may emergency, energy emergency, gusto ng ating Pangulo na yung kabawasan o yung nararamdaman natin na pagbawa sa purchasing power kasi tumaas yung presyo ng bilhin. So natural, yung piso mo mas humina. Sisiguraduhin natin na mapapalitan natin yon. Kasi sabi nga ng mga akadem o yung mga eksperto sa kahirapan sa akadem, pag wala tayong gagawin, nanganganib ang 1.2 million na pamilyang Pilipino na lumubog sa kahirapan. Kaya ayaw natin yon. Ayaw ng Pangulo nun. Kaya nilunsad itong uplift assistance. Galing kay Joson Lin, Sir Rex, Sa inyo na po ba magtatanong po kapag may voluntary contributors ay kasama po doon sa bagong ayuda po? Paano po mag-apply? Tulad ng sinabi ko, Joson, hindi na tayo mag-apply. Ang nagbigay na ng para sa mga low-wage earners, ang nagbigay sa amin ng listahan yung SSS na. Ang kabahagi dyan ay yung may mga monthly salary credits na 20,000 at sila yung mga nag-contribute kahit once in a last year. At meron silang basic deposit accounts o yung benefit deposit account. Excluded ang voluntary. By the way, excluded ang mga voluntary contributors kasi mga employed lang. Yung mga employer-driven or ang kasama doon kasi yan ang binigay sa atin ng SSS. May katanungan tayo galing kay Lea Narciso Bue. Is it normal that the list of beneficiaries of Group 2 CBMS is not being shown? Hindi po. Pwede naman nyo yan ma-access kasi hindi namin pwede i-publish dahil yung listahan hindi naman galing sa amin. Galing yan sa PSA at may data privacy sila mga batas. Pero pwede nyo i-check sa PSA yan kasi nandun naman yon. Galing sa kanila yung listahan, hindi yung galing sa amin. Hindi namin pag-aari yung listahan kundi galing yan sa PSA. Pwede nyo itanong sa kanila yan. Galing kay Marie Jaisel Reyes, paano naman po yung street vendor na katulad ko? Makasama po ba ako diyan? Basta na census kayo ng PSA, na natala nila kayo, na bahagi kayo ng mga mahirap natin na kababayan, automatic nilang ibinibigay sa amin. Roselle Relly, how can those who pay for SSS but have no disbursement account avail of it? Yun nga ho, ang gusto ng SSS, yung mga may basic deposit account lang kasi doon namin ikikredit. Wala naman ho kaming paraan na maibigay sa inyo yung tulong kung wala kayong basic deposit account. So ang naging criteria ng SSS, yung mga may monthly salary credit na 20,000, merong basic deposit benefit account, at meron silang last na contribution kahit na once last year. Next na tanong natin, paano po kung walang national ID at ibang government ID lang meron? Makakuha pa rin ba ng ayuda? At kung di naman po tinanggap ng DSW ang government ID, valid name, saan po pwedeng i-report? Galing kay Marcy Adehar. Alam niyo, Marcy, any government ID will do. Basta naimbitahan ka, nakakuha ka ng notice na nandun ka sa listahan ng PSA, pagpunta mo sa center na nakatakda sa lugar niyo, any government ID will do. Hindi national ID. Preferably, siyempre, national ID. Pero kung wala, any government ID. Pero sa mga susunod na payout, sana may national ID na kayo. Kaya nandun rin sa payout center yung PSA para mabuksan nyo yung inyong national ID account. Galing naman kay Milo Cruzado Hernandez. Good afternoon po. There is still no list of participants in a free program here in Ibabang Uni, Mulanay, Quezon. Meron na po. Nagsisimula pa lang tayo mula kahapon. Antabayanan nyo. Makakakuha kayo ng invitations kung kasama ko kayo. Kasi yun nga, yung listahan ay galing sa PSA at iniisa-isa bahay-bahayin para ma-invite ho at masabihan kayo kung nasaan ang payout center sa inyong lugar. Galing naman kay Dodong Gregorio, maraming salamat po sa mabilis po na proseso. Pumasok agad ang cash card, malaking tulong po ito. Tatlo kong high school, maraming salamat. Dodong Gregorio, natutuwa kami na mabilis yung proseso, dineposit lang, marahil 4-piece beneficiary ka. Ganyan na yung mangyayari sa mga SSS beneficiaries natin this week. Diretso na sa benefit deposit accounts nila. And ganoon din sa Group 2, yung unang pagkakataon, ano lang yun, manual, kasi wala kaming record ng mga ATM nyo or ng GCash nyo. So, sa susunod, doon na namin ilalagay rin diretso. Meron tayong katanungan galing kay Mark Asibar. Paano malalaman na qualified o eligible ang isang SSS contributor? Via text message po ba o email? Yun. Meron kayo yung SSS na My SSS. Makikita nyo doon may notif na lalabas or sa email. Meron pa ba tayong mga tanong? Meron pa. Galing kay Leleng Bal. Bakit po hindi pamantagalang solusyon sa kahirapan? Kung hindi, paayuda-ayuda lang. Turuan po sana natin sila magbanat ng buto. Next year, kumikita sila ng listahan. Leleng, meron naman ho. Kaya nga ang tawag sa departamento namin, Department of Social Welfare and Development. Yung social welfare, obligasyon at trabaho yan ng bawat pamahalaan sa buong mundo na pag sa oras ng kagipitan, kailangan lahat ng mamamayan may matatakbuhan. At yan ang DSWD para sa atin. Kaya nga ngayon may oras ng kagipitan dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang presyo ng petrolyo, so tumataas din ang presyo ng bilihin. So may energy emergency, kaya kailangan natin itong ayuda na to. Pero yung pangmatagalan, may mga programa tayo katulad ng Sustainable Livelihood Program, kung saan tinutulungan natin ang mga mahirap nating kababayan maging negosyante at maghanap buhay. Kaya nga may social welfare and development. Yung tinutukoy mo, development. Sabay natin ang ginagawa yan. Ngayon, meron tayong tanong galing kay Jigs Obligar. Sa SSS, sir, kailan na ang release? Magsisimula na tayo within the week. Kakakuha lang namin ng final listing, kakaperma lang namin ang memorandum of agreement. Basta ulitin ko, ang monthly salary credit mo is 20,000 pababa. Meron kang beneficiary deposit account at naging contributor ka in the last year. At kung multiple kayo na contributor sa isang tahanan, yung pinakamatanda ang gagamitin natin, yung pinakamatandang contributor. Isa lang kasi per household. So, ang tabayanan nyo, pagkasama kayo sa mga criteria na yan, sigurado ko naman na binigay ng SSS ang inyong pangalan sa amin. Meron kaming tanong galing ulit kay Joson Lien. Joson, thank you kasi napaka-active mo. Nasagot na pala natin to. Meron na lang tayo galing kay Nieva Blanco Garcia. Kung sino pa yung may natanggap, sila pa yung laging merong ayuda. Hindi ho. Kaya nga ho, this time, mas malaking porsyento. Halos 4.5 million ng 7.5 million ay mga bagong nakakatanggap. Kung papanoorin yung mga posts namin, marami sa kanila mga near poor, nagbabayad ng buwis katulad nyo, nagtatrabaho, pero kulang lang talaga ang kinikita. Hindi sapat, lalong-lalo na kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin katulad ngayong panahon. Sila yung mas binigyan prioridad. Yung 4-piece, one time lang ho, 2,000 sa 6 na buwan, one time lang, para lang makatulong sa kanila makabuelo at maprotektahan rin natin sila. So itong design na to, mas marami ang ibinibigay sa near poor, low wage earners, mga katulad nyo na nagbabayad din ng buwis. Sabay-sabay na tayo nagbabayad ng buwis, pero this time sila yung inuna natin. Lisa Serrano Cornita naman ang tanong niya, sir, yung Census 24 po ba may sticker na kulay blue, dinidikit niya sa pintuan from bahay ang ginamit? Hindi. Lisa, may isang klaseng census na tinakbo ang PSA, ang tawag community-based monitoring system. Doon man, I'm sure na interview ka, tinatanong ka kung magkano kinikita mo, kung may ari-arian ka, yun ang basihan nila, yung CBMS kung tawagin. Parang census, pero mas madetalye ang tanong. Hindi ko mabasa masyado yung pangalan niya kasi avatar lang. Bakit sa ibang lugar, sir, nagbigay, pero dito sa amin, sa August 4 pa magsisimula ang bigayan? Ibig sabihin kasi sinasabay-sabay natin, pero importante rin na masusi nating pinag-aaralan at masigurado na yung mga benepisyaryo ay totoong mga benepisyaryo. So sana maunawaan nyo na limitado lang ang aming tao, pero tuloy-tuloy yan. Huwag kayong mag-alala, matatapos yan sa madaling panahon. Ayaw lang natin na sabay-sabay dahil kulang rin ang tao namin. Galing naman kay Mila Taneo Coquilla. Ang tanong ko about ng uplift po, talaga po bang ma-validate po sa barangay, bakit po dito sa amin sa Matobato, Kalbayog, Samar, wala na po nangyaring validation na samantala. Marami po kaming pwede makasali na poor. Ganito kasimple yan, Mila, hindi barangay ang nag-validate, PSA. Nangyari yung survey na yon noong 2023. Last year, 2024, lumabas yung resulta. Hindi po yan barangay ang nagpatakbo. Hindi ho local government unit, kundi PSA ho sa pamamagitan ng kanilang community-based monitoring system na survey. Meron pa tayong katanungan. Linde Lena. Hello, Sir Gatchalian. Paano po yung mababa ang sahod pero nakakaltasan sa SSS? Paano po mag-apply sa uplift? Sana mapansin niyo po. Ma'am, tulad ng sinabi ko, hindi na ho kailangan mag-apply. Na-identify na ho kayo ng SSS. Kung kayo po ay bahagi ng may mga MSC na monthly salary credit na 20,000 pababa at pasok kayo dun sa ibang criteria, ibig sabihin meron kayong beneficiary deposit account, nag-contribute kayo in the last year, automatic na kayong ine-enroll ng SSS sa amin. Meron pa tayong katanungan, marami talagang tanong tungkol sa uplift at maganda to kasi alam ko maraming curious. It gives us a good chance. Marahil yung tanong na binabasa ko, yan rin yung katanungan nyo. Si Bubbles Premium Beverage Solution. Sir, paano po kung new employee lang ako, ngayon pa lang ako nagbabayad ng SSS, may habol pa ho ba? Unfortunately, hindi po. Kasi tulad na sinabi ko, dapat nagkaroon ka na ng contribution at least once in the past one year. Mm. So kung bago lang ho tayo, unfortunately, hindi ho tayo magka-qualify pa. Galing naman kay Chona Layuyot. Sir, I'm just asking if you were included in CBMS Census in 2024, automatically in the UPLIFT program, kasama po ba kami? Basta, pag na CBMS kayo, at sinabi ng PSA at ng Department of Development and Economy na poor kayo, na pasok kayo sa qualifications o yung kinikita ng poor, then pasok na kayo. That's around 13,000, yung hindi lalagpas sa 13,000 pesos ang kinikita. Meron pa tayong tanong naman galing kay Joel Acupido. Ang voluntary self-employed po ba naghulog sa SSD po ba kasali? Unfortunately, hindi po, kasi wala naman ho kaming way malaman kung ano yung monthly salary credit nyo. Kasi gusto nga natin matukoy na low wage earner kayo. Tandaan nyo kasi pag voluntary tayo, wala tayong way malaman kung ano talaga yung buwan-buwan na kinikita nyo. And again, SSS na ang tumulong sa amin sa pamamagitan ng pagbigay na itong listahan na galing na rin ho sa kanila. Meron pa tayong mga dagdag na katanungan. Gusto ko muna magpasalamat sa 7,000 plus na nanonood nito. Sana tulungan nyo kami magpaliwanag sa ating mga sa ating mga kababayan tungkol sa UPLIFT program. Meron ba tayong tanong? Actually, halos nasagot na ata lahat, no? Ulitin, meron pa tayong ito, galing kay Jason Flores. Sir, yung mga fuel subsidy ang claim, ano po mangyayari? Alam nyo, nakailang special payout po tayo. Halos ilang buwan tumakbo at napakaraming special payout. So unfortunately, tapos na po yung programa na yun. Nag-liquidate na kami. Ibinalik na namin sa kaban ng taong bayan yung mga naging unclaimed. Pero gusto ko report sa inyo na napakaraming drivers at riders ang ating natulungan. Alam nyo, nung natapos yung programa, close to 2 million na drivers at riders ang ating nabigyan ng tigsa 10,000. Close to 9 billion pesos yung nailabas ng DSWD para sa programa na yan. So ngayon, part 2 na kasing ginagawa natin, tulong naman sa ating mahihirap na mga household at near poor o low wage household. Good PM, galing naman to kay Mean Ernesta Labanan Ekap. Good PM po sir, paano po kung pagkadalaga pa po yung surname sa national ID, pero lumabas sa list, married na po yung surname. Ano po pwede gawin? During the payout, pwede nyo linawin yon. Dali nyo lang yung mga evidence na kayo yung same na tao, marriage contract, pakita nyo lang na kayo rin yon. Na ang surname nyo originally ay ganito, dahil nagkasal kayo at ito na yung marriage certificate, naging iba na. Pero I also encourage you na nandun na yung PSA, magpatulong na kayo mag-update rin ng inyong record. Kasi sa payout center, nandun na rin yung PSA. So, samantalahin nyo na yan para long-term na yung solution ng inyong maaaring problema. Last two questions tayo. Galing kay JP Bagay. Paano po, lumipat ba sa DSWD para guarantee letter? Paano lumapit para sa guarantee letter? Madali lang ho. Pumunta kayo sa official Facebook account ng DSWD. You might check the blue. Kunin nyo ho yung listahan ng office namin. Nakapaskil doon kung saan pinakamalapit. Nandun na rin ang mga requirements na kailan dalhin. Pumunta lang kayo. Tutulungan kayo ng social worker. Last question. Galing.
2: So, datoro, hambay ni Secretary Gatchalian. Klaro, gida, no? Diyan natagbuhan niya ako ay PSA. Kandang imatangan ng record naman ni Sir Peter kapon. Pero rin na tawag, the word yung tawag, pag-identify, dudep-dep, ang DSWD taron. Man, nag-data gathering kami, tanan niya data, information, ito yung niya household, ito gin provide. Agad sana rito mabinag-binag kung rin nga nga pamilya is belong sa poor or near poor nga ginatawag. Puro. Diba? Pelos, pelos. Oh, ay, pero kung si Secretary Gatchalian Pambagon, gabasi sanda sa taga-PSA. Do PSA man niya sa aton ga hands up ta na. Hay basi mako no data nanda sa kabilugan sa central office naghalin. Agwat anat pagpagisayod riya ro mga nasa idago mga kipay ga banyaman maurunta na nabo. Kani mao nang dutawo ga pamangkot. Paano kami mahambal nga kami maka-avail karon? Eh sa bilog sa kainan sa nabatian natong kay Secretary Gatchalian, like sa mga SSS girang kontak kanda, naghambal nga hindi pagkikapa-interview. May mga meeting patang natabo. In short, bukon pa sa not aware. nakibot man sanay madasig ta naro nagakanabo nga panagtaganay. Agahambay man kako nga base before pa ta matapos day nga nga July, manabo man manaro among panagtaganay karon. Oh? Hay paano ni naton ma-identify? Hay tigambay si Secretary Gatsalian nga makabaton man manaka mo notification. Oh, kapin ko may mga apps kamo it SSS nyo. Karon siguro ron makita ninyo kung kamo makabaton nga ipatsambahan daw pamanaw galing ko gobyerno gra. Ay, wa do barangay kaya nga ni ginbutang sa digital ako do barangay hindi kintra. Wa taro barangay karot may paghibago. Kung sino ro pobre sa inyo matod nga barangay. Ay gin pang survey na kamo base sa mga nanabo nga pag-usisa ko 2024 atong natawag si BMS. Di ba? Magulot ama ko nagalala nga nagalala tanaro panagtaganay at ayuda ya sa atong Pilipinas gra.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
2: Balikan ta rin do na ah. Matapos sa mga pila kami importante nga pahanom-dom. Standby.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Sink. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang new

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: TDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butik.

0: 95 News FM.
1: Jonar Virai.
0: Foro de los Pueblos.
2: A las 7:33, ratón garang ahora sa gabalik kita sa ton garang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5, Leonard Virai. Sa ton yung pagpadayon, balik kantana, hindi na rin yaron yung mga may kantanan sa ayuda-ayuda, ngayon natawag, ha? Mga K5, basta naturo paglaro ita mismo naton nga taga PSA, no, or the Philippine Statistics Authority. Pakiona ni partner daton nga special communication. Aga paki-slide lang do yung picture partner, no, garon man do ay ma'am nga picture. Ay aton anay iplastar. May natabo nga session, no? Mga K5. Raton kara nga sanggo niyang Bayan Itmalay. Aguna, siyempre, naka-attendro rayang arang sambilog sa mga miyembro nga si SB member Hopag Sugiron. Agpag-abot sa other matters, ginaglatag imaw, nagnagkwan ba imaw, nagplastar ko anang privilege speech. Kasi may anang mga nabaton nga mga information, mga K5, nga dodayang arang ginatawag naton online payment scheme baga. No? Mas pagid nga ginpabaskog katon nga government una sa Malay. Para nga ropunto bikarakunta mapadasig, no? Ag para mangin smooth, mapadali. Ron nagapila rin na nga mga mapalukal man or foreign tourist naton nga nagagwa suod sa ton kaya nga may isla daya kaya nga Boracay. Doon ko taro purpose karon. Eh kaso, daw, waman ma-feel baga ko aton nga mga turista. Maroon nga, sa social media, una nakita ko man yan eh, hindi ang sambilog, kundi tatlo, nabasa ko, agree ba with video, kahuya ko naman baga nga, nagwa ko na aton yung mga turista sa Boracay, natapos yun na nakarangang vacation, agdato taranda karang komento, nga supposedly dapat kunta positive, no? Kasi, harun ka namiton do Boracay, nami ayos tanan-tanan, smooth. Oh, ay pag uli nandag, gaoy tanga husto man ay sa ruin pa nga pag-agi sa mga pork, no? Process cut bo ticket, environmental fee ticket, buon mo git, terminal fee ticket, buon mo man, comply mo. Ay, reklamo, bugas nanda. Yan na aton i-check sa linyada si SB member Christine Hope Pagsugiron. No, parte sa rin niya ron niya privilege speech na na. Ag ano kararo aksyon nga gin himo it raya kara nga sanggo ng bayan. No? Aton doon hindo na iplastar mga K5. I-check to ni Mau. Sana kara nga linyada. No? Mga ka K5. Check daton para nga makadire-diretso kita sa makaroon kara nga pangurason. No? Mga ka K5. So, ara na partner, i-check na naton si SB member Kristen Hope Pagsugiron ko aton nyo Banwa Itmalay. Ma'am, konsyal, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Good morning, K5 Leonard. Sa tanan nga gapamati, nagpamantaw iti mong programa sa kahanginan, television, YouTube, Facebook, may dahil nga agahon katon tanan, labi na gid-iya sa akon nga mga kasimanwa iya sa Banwa Itmalay. Good morning to everyone.
2: Ma'am, no, sa imong arang privilege speech, right, is may kantanan sa ginatawag naton online payment scheme. Ag sa aton, sa akon, yung pag-isayod, no? Aro point ang bikara katon yung government, ay para mas mapadasig, ag mapadali ro transaksyon it aton nga mga bisita mapa local or foreign tourist, no? Ano ro mga nag-abot kay mo ma'am nga mga problem nga ginlatag mo man sa imong privilege speech during the session ma'am Hope?
3: Yes, K5 Leonard, no. Doon abing mga concern ay parte ron na K5 Leonard itaton nga ginatawag nga oversight function bilang isa ka SB member. kay may ato nga oversight function kung sa CNI, pwede naton nga i-check no ro mga ongoing nga mga implementation within the jurisdiction ni aton nga local government unit, the municipality of Malay. And kay Phil Leonard, actually ro mga concern nga ginraise ro pinakauna di karon do focus sabi karon kay Phil Leonard is wout aro manual no nga option sa aton nga Tabon Port ug Kambisaan Port dahil nga ni nga gin patupad nga ro madatoy nga ro option lang iturista magbayad its environmental fee and terminal fee is only through digital payment. Kung makita naton kay Feb Leonard sa andam pag implement abi panginabi naton gi expect kita pag digital is fully digital imo no like for example QR code system, GCash and tap mga makaroyon ba or cashless transaction. Do natabo abi kay Feb Leonard na ginduwa nang daro manual payment bisabihin hay hindi kang kabayad nga manual nga mabayad cash and then issuehan ka it yun nga resibo no makaroyon na resibo nga nagbayad ka. Do ano abi do natatabo is do turista, tanan nga turista mapila and then wala na ro ano, wala na ro manual option. Di ka to ka madiretso sa digital payment ng mga company nga naga-provider na sa Mumport at Tambisaan Port. And in which kay cash man gyapon no ro ibang white online, ay syempre bu kumanta na niya turista ay kaya mag-access sa online payment
2: dahil yes, nga paano ang mga kwan? Paano ang mga tourist naton nga hindi pa may hindi man tanang kita ka Antigo pag abot sa mga digital no? Te paano kung cash na gidraan da una? Although nga Antigo ro sa Milo man pagi sa digital. Eh wakot sud ang GCash. Paano ro yon?
3: Yes, kay Feb Leonard. Doon doon yung natatabon, no? Nga, gapila sanda, mabayad magyapon sa that cash, pero online room ma-process, and then, okay, mangunta akong libre, pero ay may fee, abi
2: may fee.
3: Kay Feb Leonard, wow. Na 35 pesos nga convenience fee nga ginatawag pag digital payment. Actually, okay man, abiro implementation kara sa ato nga Jete Port, Agagban Port, no? Dahil nga nga, optional di ka to eh, pag-implement, hindi siya mandatory. So, ro iba, pwede matagyapon mag-access through nga sa manual or cash-based, fully cash-based. And wala yung convenience fee dahil nga ni nga wa intervene ro digital payment, no? Pwede man sana mag-access sa digital. So ako, I support modernization dahil side mo kay Fed Learner, part man kita it.
2: Yes, yes.
3: Mga kabataan niya po, no, ato nga age bracket is part of the youth. Ay digital age, kita ako gin, ano, no, na ako na kamulatan. But, ang roakon malang ginapausin sa kay Feb Leonard is, ro paghimo nga, doon nga obligation nga digital lang ro option i-tourist, hay himuon nga mandatory. So, doon nga part, gasugod ro oversight function is ang muna ang bayan kay Feb Leonard.
2: Oo. So, rukuan ka ra, no, ro natabo, kung akong insindihon, ma'am, te, si Juan de la Cruz nga kasya tagidra na makaroon niya daga, why not kolabi, no? What so, doon lang bank or GCash, etc. para makakuha mo sa digital payment. So, sa manual imo nag-agi. So, sa pag-agi na sa manual, manukot pagid rito sa ginatawag nga 35 pesos nga convenience fee. Te, kung doon, another man doon nga isolder na, magastos na naman galik ato niya turista. Doon doon sa milog sa mga reklamo nga nakaabot kimo.
3: Yes, kay Feb Leonard. Actually, digital mangyapon andang tawag, no? Dahil digital payment provider
2: o
3: process. May convenience fee. Pero cash mangyapon, gabayad mangyapon sa that cash.
2: Cash,
3: no? Parang same lang sa manual nga process.
2: Doga kwa niyang dumabayad yang, mismong ga-operate una, mabayad it cash do tourist, ag siyempre, imo ma-process, that's why gasukot imo't convenience fee. 35 pesos.
3: Yes, kay Feb Leonard. May intervention with private company nga online payment, no?
2: Okay.
3: Ayaw man ako 8 questions sa mga purely cashless gidman dahil may mga especially foreigners gusto gina nandaron hay cashless, no?
2: Ay
3: I think good impression man sa mga foreigner nga wa na ila magbitbit it cash.
2: Oh yes, yes.
3: Pero sa mga aton mga tourists, for example, local tourists within Panay Island nga pabalik-balik it Boracay Island, ibig sabihin, gamayot ananda no kung alin ro proseso si Inga Agto, makaruyon. Iba group travelers, for example, po kabilog no, nga from Iloilo, from neighboring, from Antique, for example, from Capiz, gabayad ka it, convenience fee, tapos ay, kung sana sana yun eh, kaya nanda mag-manual payment eh. No, kay Do yung mga ano man ba, mga local tourist naton ro ano gid ah, ro nakikita naton nga possible nga affected di kara
2: yes.
3: sa raya nga paghimo nga mandatory ro digital payment scheme sa aton nga mga ports na sa Tabon ay sa Tambisaan kay Feb Leonard.
2: Oo. Pero may mga 70 pesos pa nga to nga para sa round trip. Ano man doon nga ron, ma'am? Nung ginkakas yun?
3: Ro, ano, be, ro convenience fee, abe, hay, ano, per transaction mo, for example, matabo ka from Katiklan to Boracay, 35, and then from mag-uli ka, round trip na, pwede mo nga i-package nga, mabayad
2: okay.
3: ka lagi.
2: So, 70 na lang lagi? Para hindi na ikaw mawatan yes, matuon? Alright. So, dahil nga ma'am, siyempre, before na nga na-implement, dapat magigis sa isang ilang bayan para ma-check naton kung ano gidman karon do agreement no sa local government unit according nga ron nga mga mismo nga kwan naton no online company. So basi kun doyon tabaro nangin agreement dito. So ano ro kwan kara ro action ka datay magin present nimo sa privilege speech mo ro yon.
3: Yes, K5 Leonard. No. Actually, do pag-check nga rin sa online payment ng mga scheme sa mga ports naton, ay na-committee hearing yung tanaton na dati, no? Dahil may mga concerns makita nga habaton before, no?
2: Mm.
3: So, that's with regards sa anda nga scope, no? It mga online payment.
2: Mm-hmm. Okay. Alright. Dalangit, balikan ta si Ma'am Hope, no? Ay naputo imaw sa aton kanang linyada mga ka-K5. Titi nag-agi siyempre sa sanggaling bayan, da? Basi baga kung war ito maplastar, mga K5 na lang yun. Balikan ta. Alright, ma'am, sa pagpanumbalik. Okay.
3: Hello, so, good morning, K5. Okay na ba yung
2: ma'am? Kamusta ma'am, ang sound ma'am? Okay ma'am? Clear?
3: Yes, clear naman, ma'am.
2: So, K5. So, kung ma'am, nag-agi sa sanggaling bayan, so magkaroon, ipatawag na lang do ray nga nga kuan online company pati ro office of the kuan siguro no mayor pati nga para makuan maga istoryahan kun ano gid man do kuan karon do unod ko day kada nga executive order ko a mayor gin pagwata para makuan naton ma-review to stot uman ma'am.
3: Ay, yes, K5 Leonard. Imaw gid do yon no ro aton nga goal nga bukod lang nga gin-raise naton kundi gin-refer right sa unang bayan sa committee by this week Friday hay may aton nga paghiwaton nga committee hearing kung sa invite naton ro atanan nga mga parties nga kailangan mabatian ro mga side no dahil gusto naton both sides mabatian no ro mga reason behind mga clarification para git nga at the end of the day ro sa unang bayan ay magahimo it resolution nga kung alin ro win-win para sa tanan at the same time hay kasunod sa ginatawag natin kay Five Leonard nga due process of law para man nga kumbaga ma-address natin ro concern niya ra it mga turista buko na be isa day one no abo nga mga turista ro na batian naton itanda nga mga feedback nga gabay ko na sa that convenience fee. Pero uwa man nga ni it convenience dahil nga ni nga gapila man gyapon sa naghaba pagidro ropila based sa mga reports K5 Leonard.
2: Mm-hmm.
3: So do you know
2: by the way ma'am si Inga
3: bayad doon basta feel mananda kung si Inga yan doon ang aging bayad ag experience manandar benefit K5 Leonard.
2: Ay siyempre convenience fee. Ay singit abi dahil maadto na ma'am sa datot amismo ron nga online company di ba?
3: Yes, K5 Leonard. Since private sila,
2: yes.
3: Di ka to sa anang company ron, gaagturo convenience fee. Para ka akong yan, it's high time man mag-adapt kita sa digitalization, pero dapat clarified ag nasa proseso ro aton ag within the bounds of the law mo, kung ano ro ginahamba it batas nga dayaro allowed ay do yun dapat pagasundo na kay Feb Leonard.
2: Mag 1,000 a day ro na baundo no? 1,000 a day ro gaagi una ag 70 back and port. So may 70,000 a day. Grabe tara ng kitag. E, siyempre hindi man ma-feel gidron kwaton yung mga local tourist nga nag-aagi rin na nga gusto nanday sa manual ta konta. Kaso kwanta galira no gitaw ginduga tananda rin nga nga natawag naton manual option payment itanan sa online yung tabi matuod ag ama nimo na support mo mandog natawag digitalization kaso nga ni ay may concern may gareklamo maron nga gusto lang nimo klarohon man do yon agud matawaan man ni taksyon no problema kuray nga lang ang mga bisita ta.
3: Yes, kay Feb Leonard, no. Do yun at the end of the day, hay gusto naton nga ma-result daya habang early pa dahil hindi natong gusto mag-abot sa punto nga mag chain reaction baga kung alin do impact itraya nga problema hay the private sector ag the government sector must unite nga magabuhigan nga masolusyonan ag maitaor the best nga service ag experience sa atong mga turista dahil gusto mo lang atong turista ron aside sa andang nga mga comfort hay part it comfort through sa andang in mind hay may transparency man nga ginatawa nga nga sa dandang nga maginapagtunan kung si inandang ginabayad ron andang convenience fee and at the end of the day hay wa natong ginatanggalan ro turista it right nga magpili kung alin ro option ro anang gusto nga kung cashless or magmanual imo nga buy cash kay Feb Leonard so duyon malang man nya kumbaga hay dapat ro bukod lang it rights it LGU rights it private company dapat ro rights it tourist nga to choose man hay duyon man nga side hay pamatian man ag ma-consider man kay Feb Leonard.
2: Statement ni SB Flores ay maro committee chair sa kuno Los Rus ag ordinances. E di ba ro digital payment ay bukon tabi simprera it mandatory gid no sa jetty port ag kagban. Pero kuno ro operation yes, matana sa Tabon ag Tambisaan hay mandatory based mata sa EO ni order ko mismong mayor naton mangin digital o pagbayad it terminal ag environmental fee. So, dapat rin i-review uman kung tsaktugin man do paghitanda ni SB Flores. Agad maklaruhan baga naton, SB Hope?
3: Yes, kay Feb Leonard, no. Actually, nag-request ro aton nga, nag-request ako last privilege speech sa aton nga sangunang bayan, secretariat, nga mag-send it letters sa aton nga local chief executive, nga magpangayo it, copy it, executive order. Dahil nga ni nga, do yun nga part, mga documents ay i-secure man natin ron yung mga existing mga agreements ang mga legal nga mga documents nga gin-release sa itong local government unit related sa rayang digital payment scheme and doon nga bagay i-review natin sa committee hearing on Friday kay Feb Leonard and that we will know kung alin do mga nakasudo na sa executive order at kung ruyon nga gimbutang sa executive order ay nagatalima sa ongoing implementation o na sa atong mga ports dahil nga niya asang una ang bayan doon do aton nga ginatawag nga oversight function kay Feb Leonard
2: pwede siguro,
3: to check kung nagasunod din man
2: pwede siguro maklaro nga man it bukot mandatory sa jetty port ag kagban ag una ta sa Tabon ng Tambisaan ay mandatory imaw no ano baro pinagkaiba kuno nga daywa ka mga ports sa daywa man nga ports so
3: Pero akong pagkasahid na BK Feb Leonard, sa jetty port na binato, nagkagban port, as shared man ni SB Flores during our sa muna ang bayan session, may memorandum of agreement abiron do kagban ag
2: private company.
3: Katiklan jetty port nga mga areas with the company, with the provincial government, dahil kagban na biag jetty port, hay Katiklan jetty port main, hay operated by the provincial government. Sa andang mawa, abihay, wa man yung butang mandatory.
2: Kumbaga,
3: hay, okay. Optional matagyapon. Kaya doon nga, rugi na-implement matadikat to sa ports nanda is optional, kung manual or digital. Kaysa Leonard.
2: How about di Tabo ng Tambisaan? Sino kita kararo nag-buyot di local government unit? Ita Malay?
3: Guru, Tabon Port kay Feb Leonard is operated by LGU Malay. So, Tambisaan Port is operated by the Barangay Council of Manok-Manok.
2: Manok-Manok. Okay. So, siguro, maroon nga iba mataro unod ko EO ni Mayo as party sa daywa ka mga port nga ra. So, lamang ang i-review ang matod, ipatawag ro online company, Mayor's Office, para maistoryahan, agod maklaruhan do yun matod. Kaya, doon malang matod, rukuan ka, manginyabi. Di ba nga, SB Hope?
3: Yes, kay Feb Leonard. At the end of the day, ay gusto nato nga maklarify kita. Magahimo kita it, we unite with the local chief executive at sa atong private sector man at sa mga other stakeholders nga maayos raya, maayos ro sistema at makakonote kita it positive impact sa mindset ato ng mga turista kay Feb Leonard. Kasi at the end of the day, kung alin ro impression ni turista, ay gabalik man ka bilang isa ka family family friendly tourist destination nga Island of Boracay, K5 Leonard.
2: Sige, ma'am, imo nga mensahe sa mga Malaynon nga nagapamati makaron ag sa mga bisita nga nagatabok sa atong isla't Boracay.
3: Yes, enjoy lang ro aton nga mga bisita, enjoy the white beach of Boracay. And sa aton mga kapwa Malaynon, hay sige lang, bisan gakalisod ro aton pangabuhi, hay challenge gid man ro aton mga pangabuhi, no. Every day may mga challenge kita, pero hay at the end of the day, hay Malaynon kita, resilient kita bilang mga Pinoy, kaya laban lang sa buhay. Good morning kay Feb Leonard, good morning sa tanan.
2: All right. Thank you so much ha kay SB member Christine Hope Pagsugirone. Itaton ka nga banwa it Malay. Naturo may kantanan sa reklamo ko mga turista, ginpabot kita kana kasi si SB Hope abingara. Daw gapit kita bigapitan da sana nanday mga SB member Palma, no? Daw boses it yot si Ma'am Hope, boses man it tanan una sa Malay si SB Palma. Marong wagin sana nagakataktak kung may mga eleksyon ay tested na ko mga tawo. May ginpabot yung concern, titrabaho na ron. Ginpabot. May mga, grabe man, 35 pesos convenience. Hindi man kuno sanda convenience. Pagmaut, ano? T70, back and forth. Hey, gusto pa rin kung may mga edad-edad. Bisan bata pa nga lang, di ta nakatigo mag sunod sa ginatawag digital payment. At mabayad kagid kanda, sanda mga proseso. Sa pagproseso, ma-add ka ito nga servisyo nanda eh. 35 pesos, bahay wantan, bunlay man. Ani review lang kung ano roging kasugtanan agin magabasin dahil sa ginpapanaog ng EO or the executive order it mayor. Di ba? Ako ano pwede ma-idea ti implement ako para man doon sa kadagayaan especially kung mga local tourists naton na rin doon nagapabilin nga dominante matag-as it numero nga nagabisita sa to nga may isla tayo karang Boracay.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
2: Alas 7:55 gondoras. Ag sa pagbalikta, balikta na sa uplift program mo to. Ay naka-schedule abi dapat kunta 8 a.m. si Ma'am Hope kaso may ginapanawan, mao nag 7:30 mao. Okay? Mabalik kita sa uplift program. Explicar tat uman rohambal ni Sir Peter Mangilog it PSA. Abuga po yung pinangutana ka to no eh. Oh? Hay kun hambal gali man ni Secretary Gatsalian sa PSA gabasik sa nag-identify kamat ginabalibaran at PSA area sa aton. Okay, balikan to rin doon na sa pagbalikta matapos siya, may importante nga pahanong dom. Standby!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
5: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang vital organs.
6: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag-may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
5: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
6: Na.
5: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
6: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
5: Husto.
6: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese, sa obesity pa lang, Sir G. pinagalinya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
7: Gusto.
6: Imagine lang, pag cancer mo, nagalinya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kaya nga pag gusto kaon.
8: PTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imong nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
8: ako. DTX 500.
6: So, tunanta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di TX 500 may isya. On the top is Iceland. Kung blok ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
9: Oh, ang mga Hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
6: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-mitisin? Amot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
6: No? Ibabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namihan sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
9: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil. No? Kalamilig sila, steam.
6: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
9: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
6: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakat ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Mahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Kung nakainom lang DTX 500 kag mighty sea. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag mighty sea, daw gakaon lang kasang damo ng gulay.
7: Kinilokilo.
6: Damo nga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na estasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8 in punto gon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sagya po ninyo karang anchorman K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, inuman na kita ita power duo combination dong DTX 500 dag Mighty C rong alkaline ng vitamin C mga ka K5. Importante nga nagainom kita ta ring-rang power duo combination nga man para nga mapabasko graton ka nga ikaayong yawas, no? Ano ro maibulig ni DTX 500? Kasayad ba ka mo ng mga nasa more than 100 or 10 million yang, 100 million man, 10 million ka mga different colors, no, nga makita ko aton nga mata. No? So, dapat raton nga mata, hemliga naton, mga K5. Kasi kung raton nga mata, magka-diferensya, ag maglabo, no? Ratong vision ay nagamat-amat ito bagat buron, epekto ron, it ginatawag ka nga diabetes. Yes, epekto at diabetes ron. Ngani dapat ay timprano pa lang before ka nga mag kwanabi, no? Edad it mga nasa 40, ayan, ay pabatang-pabata makaroon nagka-diabetes. Dapat makarapang tiyempo nag-edad ka sa 30s, amat-amat ko't inom it DTX 500. Good, at least bago ka magtapak sa pagiging senior citizen ay paadto man kita tanan-tanan karon nami gapon imo nga mata. In vision clear, klaro, no? Bisan magayo kitang-kita mo, no? May mga mauron patana nga nag-edad 70, 80. Anti ko patanga ang lola anay bago imo nakwan. Nasa kwan imo namatay mo.